0: Gala DC Open. Nakuha ni Iyala ang tiket sa sunod nga torneo. Human sa iyang kadaugan batok sa Kani World No. 4 o 2024 para sa Olympic gold medalist nga si Zing Qinwen sa China. Kasamtangan nga naa sa ika-34 sa world ranking si Fernandez nga usa-usab ka Phil Am. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
1: Gideklara sa State of Pennsylvania ang adlaw na gipirmahan ni LeBron James ang iyang kontrata sa Philadelphia 76ers isip LeBron James Day. Ni mando dayon ang Commonwealth of Pennsylvania Governor Josh Shapiro ang usa ka proklamasyon alang sa bagong deklarasyon isip pag-ila sa iyang record-breaking career ug naghatag og dako kaugmaon sa Philadelphia. Gitagaan og kibugaton ang mga record ni LeBron James sama sa upat ka championship, all-time leading scorer sa NBA sukad 2023, daghang MVP awards, tulo ka Olympic gold og 22-time All-Star player. Dugang paniana ang charity ni LeBron James di naglakip kini sa pagtabang sa mga out of school youth nga adunay mas maayong kaugmaon, paghatag og scholarship og suporta sa kolehiyo ng mga estudyante, pagtukod og panimalay, paghatag og pagkaon, tambal og uban pang serbisyo. Kanang dumanga si LeBron James may perma og $8 million nga kontrata sulod sa duha ka tuig uban sa Philadelphia ang duha ka MVP nga sila si Joel Embiid o si Jalen Brown. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
0: Sa balitang artista, gibalibaran ni Direk Joel Lamangan ang tanyag ni Coco Martin na mahimong kabahin sa series nga Sigabo. Ipahubay si Direk Joel sa pagdawat og mga teleserye, gumikan kay hatagan niya og atensyon ang pagbuhat og mga pelikula.
2: Bugti sa peso, yung tandis dolyar ang mga salapis kalibutan ng agitloa.
0: Ang US dollar sa 61 peso so 45 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 7 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos og 53 centavos. Australian dollar 42 pesos og 53 centavos. Saudi rial 16 pesos og 37 centavos. UAE dirham 16 pesos og 72 centavos. Euro 70 pesos og 10 centavos.
2: Inyo na ba't ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan, Binancio Painting Avenue, Nakbayans, Tagbilaran, agi panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang pulong sa Ginoo sa makini sa iwag sa atong dalan, aron makatultol kita sa kinabuhing huay katapusan.
2: Mawkanto ang nagbagang balita, karumuntang kanyo na ba't ang pagunad din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD, usang nga nasab ni Sir Raychan James kang Gilbert Tulop, ang atong at second duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Friend Mo Forever.
0: O ginisig Glee Orcolio, ang Friend Mo Forever.
2: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
3: DYRD, gisaligan.
2: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:05. Gisaligan.

0: namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Na sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: This news is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailana.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango.
7: This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
8: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 Years, tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
12: Way palinay, DYRD kanunay.
13: Happy Fiesta! Kaso, iesta po lang akong body pain.
14: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
0: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo dug labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilabyan.
13: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
14: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diyan sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
18: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
22: Rexino Forte.
20: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugat.
22: Rexino Forte.
20: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
22: Rexino Forte.
21: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
22: Rexino Forte.
21: Mas paspas banat sa upat.
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic thing, vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo!

0: Ilong ranger?
1: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na i-zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
4: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigmaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center, makasalig ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong nga paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.

0: kining inyong
1: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Radio sa katawhan, alas 8:22.
0: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtukik sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser. Bulyeser.
4: Igala, kamusta? Maayong buntag!

0: ngayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
1: DYRD Sniper ni Bay.
0: DYRD Sniper.
2: DYRD Sniper, salamat ganunyo sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
3: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Arangkada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan, karong nga buntaga, pasumpay kini mga kaigsunan sa gikagubtan nga pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa iyahang suna, mga kaigsunan. Kabahin ga-isgut siya o systems loss. Diin matod pa niya, kinahanglan mga kaigsunan nga wag tango na ang maong systems loss sa mabayronon sa kuryente sa mga konsumidor, mga kaigsunan, unsa man yun dining systems loss. Kay daghan man mga kaigsunan ang nautak, unsa yun eh. Makatabang ka gini sa atong mga katawhan. Dako ka ang mukunhod sa atong mga power electric bills, mga kaigsunan, kung wag tango na ning gitawag og systems loss. Atong palawman ang maong pag-isgut kabahin ini, mga kaigsunan. Kabahin ang pagkawa og systems loss, mga igsuon, nga mauni ang gibanatan gisaad ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang suna. Atong paminawon. Okay, mga kaigsoonan, samtang itong ipaabot na mga igsoon, mauban na ito karong buntag, ang usa sa mga resource persons na ito, mga kaigsoonan, nga makatabang na ito o pagpasabot o unsag yun ang systems loss o makatabang baka yun sa atong mga konsumidor. Uban na ito karon ang kanhi presidente sa National Power Corporation, ang kanhi napukor, mga kaigsoonan, nga si Sir Guido Delgado. Sir Guido, maayong buntag ka ni mo.
1: Maayong buntag sa inyong tanan.
0: Salamat. Yes sir, salamat kaayo sa paghatag ni Muga panahon para sa itong interview karong buntaga. Ako di ay si Bong Bulyeser, ang imong mahinabi karon na Sir Guido. Mag-isigot ang bahay na ning systems.
1: Maayong buntag, Bong.
0: Yes sir, maayong buntag, salamat kaayo. Si Presidente Bongbong Marcos sa iyang suna, ito ni aging Lunes, miingon nga wad-on ang systems law. So nga bayronon, bayronon nga tos mga konsumidor. Sir, kamusta? Kaya ka ning himuon? Kaya ka ning himuon sa atong mga distributing mga diyos sa Sir Guido?
1: Well, first of all, ngayon it's a welcome remark from the president. Although kanang systems loss, it just constitutes about 5% sa atong bill. Pero mayon na ng 5% kasi wala, di ba? Pero nang imumota na kung kaya i-absorb sa akong tanaw, sa mga distribution utilities, ng private, murag gaya man, no? Kasi it will constitute 35% of their net income, mga anak. So kaya, ang mas lisod ang electric co-op, kay ang ilang systems loss, ibalhin mo na sa contribution sa mga members. Pareho lang gyapon kay unlike mga deals, ang members, ang mga consumers sa co-op, sila man po ang tag-iya sa co-op. No? So, murag, mas lisod i-implement na sa, let's say, mas nalit siguro sa buhek, mas sa bohol light, mas lisod sa Moheco 1. Pero, kahit pagi kung mahimo nila ang balaod na friendly sa utilities.
0: Okay, pero ang paagi ani Sir Guido, usbon pa ang maong iperalo, no? Dili man ni automatic tingali kay balaod man ning nagahatag og pagtugot nila nga mokolekta og systems loss. Mga sa imong giingon mga 5% ang sa ato ang total sa atong electric bill, 5% ni ana mao na ang systems loss nga atong gibayad. Gibayad nito.
1: No, you're correct about 5%. Pero, maulang ng resulti yan sa Presidente, daghan pala yung mga items na dapat pareho sa system flows, ipatangtang gyapon sa electricity bill. For example, kanang mga subsidy na ginahatag sa mga renewable energy, sa missionary electrification, sa lifeline subsidy rate. Kung imong isuma na silang tanan, dili lang 5%, na mabot na siya mga 18%, 17-18%. Tanga ang substansyal. Kung systems loss lang, gamay ra na ang dapat ang i-appeal ka ng mga subsidy na atong ginabayaran karon. Buti pa sa mga subsidy bangod, mga policy sa gobyerno na ipasaan nila sa gipass on nila na napasaan ng mga consumers. Dapat naana sa gobyerno ang pagbayad ng mga subsidy.
0: What do you mean by this 17% to 18%? Are you saying, Sir Guido, nga ang national government naghatag kini og kwarta ngadto sa mga DUs?
1: So, that's why I say 17% to 18%. Kay kung i-follow nato ang order sa presidente, unya i-apply nato sa lain mga expenses like katong feed-in tariff, missionary electrification, lifeline subsidy rate, senior citizen, environmental charge, kanang green energy auction. So kanang tanan, plus kanang recent decision to get sa Supreme Court regarding the use sa unsang paggamit sa calculation ang mga assets, kanang tanan-tanan na maabot pa sa 18%. Na reduction.
0: Ug kana moy kwaon sa national government, sa tan-aw nimo dili maalanganin ang mga DUs ug apil ba niini ang NGCP, ang transmission, aning maigo aning systems loss nga kwaon na Sir Guido?
1: Sa from their point of view, kanang ilang income, it's a lot more than what the systems loss is, no? So kanang, for example, siguro mga 30% ng nasa to 40% of their total income karon, no? And in other words, malugi lang sila sa kita, no? But I think they can afford it. If the government decides na ihimo ng balawod para sila ang mo-absorb na.
0: Okay. Either way, ang 5% nga giingon nga systems loss o kaning subsidy, kung makuha ni either nila ana Sir Guido, kaning mga dagko nga players like Meralco o uban pang mga magko nga mga power distributing distribution utilities, kaya ra ni nila ang ilang ginansya ray makuha ana ni.
1: Well, sa akong tanaw, if you calculate, for example, ang Meralco, na ang ilang systems loss, and they're, I think, the most efficient in the country. So, nana sa mga 20 to 24 billion pesos a year. Ang ilang income, na sa mga 50 billion a year. No? So, halos 50% sa net income nila ang cost sa systems loss. So, mamut ang income nila will fall from 60 billion to 30 billion. Now, kana, that's a cost to the investors. But it's really a government's decision kung ilang himo na o dili. So, ang akong, what I'm trying to say is, the systems loss itself, dili, it will not debilitate ang distribution utility. Kaya nila i-absorb.
0: Ang Meralco karon na Sir Guido, may action na og bluff baka nga basig maepektuhan ang ilahang mga upgrading or unsa ba na diha sa ilahang serbisyo tungod kay kuwaon na ning systems loss. Pero sa imong tan-aw ang mawa nila ani 50% of their total net income. Dako na kayo Sir Guido nga kini nga 50% sa ilahang net income, 20 to 24 billion.
1: After 50 billion, well, I cannot make an opinion on whether the code will come in.
0: Okay.
1: For us, na ordinary mortals, marag dako na, no? Pero pag baka sa mga Diyos, ekonomiya, baka gamay lang na siya. Mm-hmm. What is important is not the absolute amount on that side, but it's important is some impact na sa households, sa housewives, sa small and medium enterprises. Kay ang kanang pag-release, kanang kwarta sa muantil sa mga pocket sa households, dako po ng dakong impact sa pagbayad sa edukasyon, sa health, o sa day-to-day expenses nila. No? So, it may be small kanang from the point of view of the utilities, but dako kay ng impact sa ordinary Pilipino.
0: Do you think this is fair nga lihok or reasonable nga lihok sa national government? Or dili ba ka angay ni isocialize ang dagko rekwaan ang gagmay players gamay ra po ikuha or unsa ba, Sir Guido?
1: That would be a policy of government. So, and I cannot, I'm not competent to say whether that's a legal way of putting it. But yes, ang lisod mag-absorb ana ang mga electric co-ops kay per se wala na sila kapital. No, they are just relying on the cash flow from the member consumers. So, mas lisod ang absorption sa electric co-ops. So maybe they should have a different approach to electric co-ops. But sa mga distribution utilities, paano gina siya? Polisiya gina sa gobyerno that they have to make a decision whether they will ask the distribution utilities to absorb it or not. Or maybe there should be some sharing. I don't know what the eventual law will say. But I would say do not stop assistance laws. There are other subsidies that we are paying, which I believe the government should be paying. Kaya kanyang mga policies, ilang man ang policies. No? For example, kanang renewable energy, while it is a good policy, they never ask the consumers whether we're willing to pay for it or not, no? Which tend to be quite high. No? So, also, kanyang senior citizens discount. No? I'm a senior citizen myself, but what business do I have as an electricity user? What business do I have subsidizing senior citizens? No?
0: Mm.
1: So, kanang mga subsidies na dapat gikan na sa General Appropriations Act. Dapat gikan din na sa government budget.
0: So, kaning giingon ni mong mga subsidy karon dapat gikan sa budget sa national government. Pagkakaroon, kaning maong subsidy, mauni ang gibayran aning mga systems loss, nga mga derived from systems loss payments sa Sergido.
1: Dili na na, systems loss is separate item. No? So, napukay lifeline rate subsidy, napukay senior citizens discount, napukay green energy auction allowance, napukay feed-in tariff, napukay universal charge electrification. So, dapat pala, other than just the systems loss. So, what I'm saying is, it's good that the president is asking Congress to look at systems loss, but it's not enough. There are many other payments that we're making that really should belong, in my opinion, sa government at dili sa mga consumers.
0: So ang consumers mo ay laktod pagkasulti mo ay nagbayad po daning uban nga mga subsidy nga gipanghatag sa Gido, no? So dili lang ang system loss.
1: Ikaw Bob, nagabayad ka sa subsidy sa ako at sa senior citizen kay senior citizen naman ko. So ang pautada na ko sa imo ha, do you feel good about it na imong ginasubsidize ang akong electricity bill o dili?
0: Mo, dili gyud.
1: You are an electricity consumer. What do you have to do with what is your business subsidizing senior citizens? No? So, tanang mga anang subsidy, kung gusto ang gobyerno mahatag ng subsidy, di dapat ang gobyerno ang bayad na. For example, kanang missionary electrification. Na yung mga isla diha na kinanlan o kuryente pero mahal kaayo so kinanlan yung subsidize. Na naman ikaw bong o ako ang mabayad ana, hindi niba na dipotanan where you ask whether you want to subsidize these islands? No, you were not asked. Neither was I. So nga naman kung subsidize ang mga isla na na, dapat di kan din sa government. Dili sa ato. Okay, we have no business subsidizing the business of this island, please.
0: Kainan ko ang yes, Sir Guido. Kainan ko ang isubsidize sa gobyerno kanirang uban mga kalihukan sa senior citizens dunay 20% discount sa medisina uban pa. Hasta kuryente gisubsidize sila pero ang mibayad sa ilahang subsidy ang mga electric companies, ang mga distributing companies.
1: Oh, pareho ra gud na mo pa sa farmasya, magbayad ka senior citizen discount. Pero kung ikaw nang palit, ikaw gihapon mo finance sa discount. So, dili gud in my opinion, dili gud siya fair, no? So, sinilang ang tango nila ng mga subsidy kay maunang pasan sa mga consumers.
0: So ang 5%...
1: Wala man sila kalibutan na.
0: Tinood, oh. Karoon pa ta nakadungo gali ni mo, anak Sir Guido. No, 5% systems loss rin atong nahibawaan, no? Ang kinawat nga kurinti sa uban, ang tanan mo ay magbayad, simply put, no? Unya, karoon, gamay rin ay ni siya nga picture. Ang systems loss is just 5%.
1: Oh, gamay rin na. That's just 5% sa total cost din mo. Mas dako din mga subsidy.
0: Subsidy?
1: Mas dako ng mga... it's a bit complicated, pero it's also the way that the Energy Regulatory Commission naghahatag og income sa mga franchise utilities.
0: Mm.
1: So, for example, ang income sa mga utilities guaranteed, no? So, ano, nakabayaran man ako ang guaranteed income sa mga utilities. Yun ang negosyo na. Depende na sa imong performance.
0: Mm.
1: Kung nakita ka o dili, depende sa imong performance. Pero as of karon, guaranteed ang ilang income. So ikaw ako, ina-guaranteed mo ang income sa, in this case, Bow Light, di ba?
0: Mm. Ngano man ang pinangga so, Sir Guido, ngano pinangga madamo sa gobyerno na sila sa to pa kun ang ilang guaranteed income 1 million, ang ilang halin na 800,000 ra, ang 200,000 aron mahimong 1 million ilang guaranteed, ang consumer mao ay mobayad na.
1: Tama. So, mao nang tawag nila revenue neutral policy sa Department of Energy. So,
0: Corbida.
1: O tapal gyud ka na.
0: Lakton pagkasultid ang mga distribution utilities, di gyud magansi kung dunay kawaton nga kuryente, consumer mo bayad. Kung dili mo abot ang ilang guaranteed income, kung dili mo ma-realize nila, consumer mo bayad. Kanang mga subsidy nga gihatag sa mga senior citizens, consumer mo bayad. Dawat limpyo ang mga distribution utilities ani Sir Guido.
1: Oh, no. That's the policy karon sa government, no. So, policy karon sa government, dapat bayad ilang capex, bayad ilang opex, bayad ang ilang tax, bayad ang ilang income. So, kung ay kulang, itapal nila sa consumer.
0: Purbidang luyas consumer. So, or yes, weing, Sir Guido, Marcos is right nga kwaoning systems loss. Pero right lang siya, dili very right. Kaya na pa may mga subsidy nga ang ekpul kwaonon ta.
1: Oh, right na siya, no? He's going into the right direction, but ang iyang di-atake, ang gamay ra na 5%, basta po ang problema sa mga subsidy and the way that the regulator provides the income sa mga franchise utilities.
0: Basin ka ni, kasugdanan lang ni system tools nga kwaon. Wata kahibaw nga, walang kasaat nga li Sir Guido ba, maka-prepare po na sila. Maka-mobilize na sila sa ilahang unsaon nila na paglihok nga dili po sila maigo sa impact kung kasaog kuha. Liman bago ka 17% to 18% plus 5, 23% kuhaon diretso ni mo. Dako na kayo, Sir Guido?
1: So, ang hope nato is ma-pick up sa Kongreso, sa mga atong representante, ang direction ng ihatang ni Presidente Marcos, kung ilang i-improve ang suggestion, dili lang system source. At ilang tanawon ng ubang mga expenses na which today we are paying for.
0: Mm. So tingali, pwede tingali, kwaon ng 5%, unya ka ng 17 to 18% nga subsidy, ang national government nga mo'y mo subsidize, dili ang mga consumers. Doable ba na sa mong tanaw?
1: Dapat, di ba? Sa akong tanaw lang, dili man ako ang nagrihimog balaod. Sa akong tanaw lang, kanang mga policy sa government ang gusto nila muhatag ng senior citizen discount.
0: Mm.
1: Gusto nila i-subsidize ka ng mga gamay lang kayo ng mga poorest of the poor.
0: Mm.
1: Gusto nila na i-subsidize ng mga isla sa mga isla sa Pilipinas. These are policies, energy policies that the government will undertake. So nga nung kita man na consumers ang mabayad ng mga pulisiya, dili man kita ang nag-vote ng pulisiya na na. Dili man kita, as consumers, dili man kita ang nag-vote ng to subsidize this item. So dapat dili, hindi kita mo bayad. Kanya, umadto sila sa radyo, magsulti, oh, amo na gi-increase na mong lifeline rates. Daliraan sila magsulti, ana, pero hindi naman sila nakabayad. So, kita nabayad, ana. So, murag, lisod, paminahon ba?
0: Nganong wa may nakipick up ani nga congressman o senator nganong di man sila gusto nga mao nay tahako nila nga dan Sir Guido to pass a law to this effect.
1: Ambot dili ba ko congressman.
0: Nay uban mingon na nay uban mingon Sir Guido nga sa leader ani propaganda raning sona ni Marcos nga wadon ni sa imong tanaw tinuod ka gining ka Marcos sa propaganda ra ni.
1: But I do not want to comment sa political side.
0: Pero ngano ka po nga sa unang panahon, inani man ka pinangga, Sir Guido, you've been there as a president of the National Power Corporation. What do you think was the rationale behind this privilege and gihatag sa mga Dios?
1: We were in a different boat at the time, no? Okay. Because we were the largest corporation and we were earning enough money so we could absorb all the costs, no? That we decided, because there were certain costs we decided not to pass on sa consumers, but because we were big enough and we were government and obviously we had some political objectives, no? So the liberalization and privatization wanted, the objective of those two actions were to take out the government from making such political decisions. But unfortunately, the market that they wanted to implement, well, ano, it did not work. No, it seems it did not work. Kay mas taas lang karon ang kuryente, unya lang brown out. Diri sa Bisayas, di mo dugay mo brown out mo diri kay kulang ang kuryente sa Bisayas. So what went wrong? That one requires maybe a deeper study. No, I cannot tell you right now. Ngano, what happened? No, kanang pareho na sa kanta ni Luyo Campo. Tell me, where did I go wrong? I don't know.
0: Tinood. Atong naibawan na Sir Guido, no? Ambutog mo pa ba yung gihapon karon? Sa unang panahon, na yung mga power producer nga nag-in-contract with government, even without producing power na, still the government is paying to that power producer. Napo ba nagihapon karon? Independent IPP.
1: I don't know karon, no? But I will not be surprised na pa, no? Kay the problem with generation mangod is you need to put in the capacity before the demand.
0: Mm.
1: Kay you don't put in the capacity only after the demand is increased, otherwise brown out ka, no? So you have to anticipate the demand. So before the demand comes in, kinsa mo bayad ana? So I'm almost certain na you and I are paying for the anticipated demand. So until na solution ng government sa kanang tawag na ko forward markets, I think napagaya po ng nagabayad na bisan ngayon yung gamiton. Although I'm sure karon tanan mga planta niya gamit ni karon kay we are short on supply.
0: Mm-hmm. So, wajan mo tingali planta ron nga wa magandar. Kaya katong sa una, kanang giingon ni mo anticipated demand, gabayad na ta na. Bisag wa pa mo abot, ang maong gi-anticipate na to nga power, gabayad na ta. Was that fair, Sir Guido?
1: That's a policy that we, during the Ramos administration, took as an objective. Okay, we were not sure whether the next administration, which at that point we did not know who the next president was going to be, would continue with the setting up of new power plants. Because remember, when we started the administration of Ramos, kulang na din ang atong power plants.
0: Mm.
1: So we know that supply should come ahead of demand. So we did not want to risk na we did not have enough supply if the tiger economy then we were calling would grow and kulang na punta ang kuryente, no? Well, as it happened, about 7 years or 8 years after the Ramos administration, nang kulang na punta ang kuryente, particularly sa Mindanao, and eventually din sa Luzon. So, mo nang lisod sa atong structure karon. Kay there is no one telling people when to build, where to build, and what to build. No? Unlike before, na ang napokor ang monopoly, ang napokor nag-decide kung asa itaod ang planta, kung kanusa, o unsang klaseng planta. So one of the projects that we had during that time was we connected later to Bohol. Mm. Now, later to Bohol capacity at that time was 80 megawatts. Unya, ang inyong capacity, karon demand at that time, was only 20 megawatts. So we had to make a decision na ibutang na nato ng dako capacity padulong sa Bohol kay umabot na gayapon ng 80 megawatts. So that was a decision that we made, and the cost of that were not passed on just to Bohol. Mm. The cost of that was shared by National Power Corporation. So that is a unique situation sa power, because very capex intensive na siya. Unya, ang imong anticipation ability ang importante sa pag-develop ng power plants o magbutang og transmission lines.
0: Pagkakaroon, what ay control o kung kinsay mo tukod og power plant, we need this power. Pagkakaroon, kay doon natin power shortage, dapat doon natin mga power plants makaha i-upgrade or bagong power plants. But we have no control of that. Depende na sa mga investors o kinsay mo invest. Gido?
1: Correct. You're very correct there. And that is, in a way, a dangerous thing. Okay. Kung ikaw investor, nano man ka magbutang og power plant kung wala pang crisis.
0: Mm.
1: So, ang imong business strategy, magbutang og power plant kung na may crisis.
0: Mm.
1: Para maka-charge ka ganang payong presyo. No? So, that's the problem. So, there is something missing sa structure sa power sector karon.
0: Sa unang panahon, buti pasabot, Sir Guido, mas maayo ang sa unang panahon nga setup nga napukor pa, wa gibahin-bahin sa NGCP ug uban pa, tungod kay ma-anticipate ninyo ang kakuwangan sa power, and it is your mandate to deliver power. Muna nga ang napukor, magama gyud mga additional planta or upgrading the existing plants. Pagkakaron, depende ra o kinsay gusto mo appeal. O wa jamoy mo appeal, di kuwangan gyud tag power.
1: Wala mo mo appeal. So, in a way, the central planning that was done has its disadvantages as well. No? Pero, ang problema, when we deregulated, wala yung mechanism na nag-take over anong function. Murang bibiyaan lang sa market, o bahala na mo kung kinsa gusto magtugod ng planta, kung kanusan yung gusto tugod ng planta.
0: Mm.
1: Unya, himo pag hindi na lisod magbaligya o kuryente na sila yung mga kanang competitive selection process.
0: Mm-hmm.
1: Unya, naghang kayo mga approval sa kilanlan. So, kanang mga investors, I have a lot of clients are telling me, lisod kayo mag-tupo ng planta. Unya, kanang mga land conversion, kanang LGU endorsement. Sa una, dali ra kay gobyerno man ang napakor. So, dali ra mo tukod ng planta. Karon sa private sector, lisod mo tukod ng planta.
0: Sa ahong pagpaminaw ni mo, Sir Guido, I can make a conclusion nga mas maayo tong napakor sa una kaysa karon nga gibahin-bahin siya, gipikas-pikas in GCP, unsa pa ng uban na ng Transco, unsa pa ng mga kumpanya anak karon. Sir Guido, is that correct?
1: I have an ambivalent feeling that the government, in one respect, wala na gasto government.
0: Mm.
1: But on the other hand, I feel na in the structure that we have today, the government was deliberately left out. And therefore, it's inutile in solving these problems. No? So, we had a series of changes of bureaucracy. So, patong-patong na din ang problema. So, somebody asked me, how do you solve this problem? Ang ako kwan, i-reboot gini mo tanan. I-shutdown ang computer. I-reboot mo i-reboot. Tanan. We need to have a new structure. Yun.
0: Dapat i-revisit ang atong mga palisiya sa power dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinhon, Sir Guido. Please hold your line, Sir Guido. Kay dunay interested caller mo interact na to. Mga kaigsunan atong gihinabi karon ang former president sa NAPOCOR, National Power Corporation, ang guru sa power industry dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. You can ask questions, mga kaigsunan, kun do na mo gustong mahibaw-an gikan kaniya. We have our first caller. Hello, may buntag, Mr. Caller.
2: May buntag, sir.
0: Go ahead. Nasa Sir Guido.
2: Unsa na may status ng atong nuclear power plant sa bataan mo? Pansyon pa ba na o di na siya mo pansyon? O unsa may nahitabuan na karon?
0: Sir Guido, power plant sa bataan, nuclear.
1: Ang bataan nuclear power plant, dili na na mapansyon. Kaya gitantang na itong mga essential parts sa nuclear power plant. O nawala na ang nuclear fuel. The reason why dili na siya mo pansyon is because it is now at 40 years old or 50 years old. Kaya wala na upgrade sa mga security or safety infrastructure. So you have to forget that it can be rehabilitated. If you want to have a nuclear power plant, assuming the political and economic environments will allow it, you need to put up a new one.
0: A new one.
2: Okay. Okay na nakakuha na kanang dili na gyud na siya mo pangsyon kay sa kakaraan niya, pero kanang ngano man nga daghan tag coal fired power plant man diri sa Pilipinas, di ba?
1: Yes, coal. About 30%, 35%.
2: Okay. Ngano man nga mangumpra man ta adto man ta mo palit og coal dito sa gawas, nga do na matay coal deficit dinhi sa Pilipinas.
1: Okay, ang reason ana is ang coal quality sa Pilipinas is very poor. So ang iyang heating quality is very low. So the kind of power plant that you would need would be a bigger coal-fired power plant to burn the low-quality coal. And the expense or the economics will tend to go towards a higher price per kilowatt hour for the coal plant. So the government decided then that we wanted to have lower cost. So that's why we wanted to have a higher quality coal, lower capex, and therefore that's the reason why 80 to 90% of our coal is imported.
2: Katong sa dito ko sa Magoy, nagtrabaho ko sa PICOP, doon na may bukid dito nga gimina sa NAPOCOR, unya cold fire doon, makakitag ko sa coal o katong mga drive trabante, kauban po na ko. Nga lang dito man ito nakakuha, nga nung gigamit man kuno to sa pag-fuel sa atong mga power plant niya, nga nung high quality man kuno to, matod pa sa supervisor, kay kauban man, naka-boarding house man ako. So, nga nung nakalimta na ito siya? Sa Managoy, sa Bicol, Managoy.
1: Nay coal plant sa Mangaboy sa
2: Pitok? Oh, mina, dito gugo na makakita gugo sa file sa daghang kang coal nga naa sa pantalan, ikargag barko?
1: Ah, siguro, mao lang dinadala nila sa Kalaka, no? We do not have enough coal plants on board at that time, no? Sa Pilipinas, so we had to build new ones. Only coal plants we had were the ones in Kalaka, and I don't know which other. So the new coal plants, well, relatively newer coal plants, ang Masinloc, ang Sual, ang Pangilao, were built after the 1990s, and they required a higher quality coal.
2: I see.
1: So wala na lang gamit.
2: So sa imong pagka, may maayo nga power plant nga ika-recommend, panalitan og ikaw pangutan-on as a president sa NAPOCOR, unsa man gyud ang maayo nga power plant para sa Pilipinas nga dili ang mga consumer halos dili na mobayad kay barato kayo?
1: So ang akong tan-aw, walay fit all, kanang one size fits all solution, but ang general advice nako is to put up your solar, your battery as a microgrid, no? Kanang sa community na lang ba? Kamo sa barangay o sa community,
2: Okay.
1: Inyong i-design ang inyong kaugaliran na power. So, if you have your power plant within your community, number one, you can assess ang inyong kinanlan very quickly. Number two, you are no longer dependent on the transmission lines of NDCP. Number three, dili na mo mubayad sa mga legacy cost sa NDCP or sa mga distribution company. So, ambot lang kung that is what the president said when he said sariling kuryente. So ako, I would always advise, the closer you have, the closer the power plant, and most likely it will be solar and battery, the better for the Filipino people.
2: Okay, dili, inanay man po, kay naamong puntagod anahod nga, Phil, daghan ko mga kaila nga nagpasolar, pero mugasto po og not less than 100,000. So sa ordinaryo nga tao, dili gyud basta makapataot og mga solar nga sa ilang balay lang personal. Kay very expensive kayo, not less than 100,000 usa ka makasolar. Muna nga mura
1: ko okay. At
2: ba, pero anyway, basta kay mao na lang to. Mura tay ako, sir.
0: Salamat
1: kayo. Salamat, sir.
0: Mm-hmm. So, the moy one side fit all solution as to power plant type, Sir Guido. Pagkakaroon din sa Pilipinas, Sir Guido, pila ka power plants nang naano to karon na og kung 30% manggali ning coal fired kanang uban napabatay diesel karong panahon na?
1: Many of which are in the island rigs, so like Marinduque, Masbate, dagan pa ang diesel. Karon mahal kayong diesel, no? Siguro sa mga 30 pesos per kilowatt hour. So, kanang mga isla, it costs them 30 pesos per kilowatt hour. Ang nagabayad ana mga taga-isla, mga 7-8 pesos ra. Ang diferensya, or the 20 pesos to 23 pesos, it's you and I paying for it.
0: So, tibong?
1: Ikaw, Bong, nagabayad ana. Ako, nagabayad ko ana. For the sake na barato lang kuryente dito sa mga isla.
0: Mm-hmm.
1: So, that is one of the reasons why I am against subsidy na gikan sa consumer. If the government wants to subsidize the island, dapat gikan sa DAA, sa budget sa national government.
0: Dapat ang kwarta nga gidong sa mga ghost project, tuaw ta dong sa subsidy funds, Sir Guido?
1: kung kalang kwarta na kwani mo, 1.8 trillion, daghan na, I would use the money to set up microgrids or what they call distributed energy generation. Para, for example, ang Bohol. Ang Bohol, isang nakatapay linya gikan sa Cebu, kung to lang ang imong supply gikan sa Leyte o gikan sa Cebu, walay abot ng duha ka linya padulong sa Bohol.
0: Useless.
1: So, importante, na ay power plant sa sulod sa Bohol. Karon, dili man pwede ang coal sa Bohol, di ba? So, ang imong strategy, na kada municipality, nagbutan ka ng, ang tawag na microgrid, ang solar o battery, na mo, taas ang iyang cash outlay sa beginning, no? Tama itong suti niya, mga 100,000, 200,000. Pero daghan na finance ala karon. So, you pay it over 5, 10 years. Pero ang imong payback, ana, 3 years lang, bayad ka na. So, after the 3rd year, zero na ang cost sa imong kuryente. So, tinuod to nagsuti si Sir, na dako ang upfront cost. But if the government through DBP or land bank or other private banks can finance that, then it will be good for Filipino communities.
0: So dili ne more power plants kun dili it's LGU kaning giingon ni mo microgrid. Sir Guido, mao ba ka ni ang gihimo karon ang former na pukor na to dinhi sa Tagbilaran Dampas plant. Lahi naman ang kompanya unsa na si ngana nakalimot na ko sa ngan sa kompanya anak karon. Ang ilang gihimo murag karong bag-o dunay mga container at 40 feet nga container van size sa mga batire nga ilahang gidade na karon kay during barato nga oras sa kuryente ilang charge-an unja human mo ilaha pong i-distribute rapod so to pa ang input nilang power is lower than the output nga ilahang ibaligya. Mao ba nag ipasabot nimo Sir Guido?
1: That's one of them, no? Except if you just rely on outside power, you have the same problem, no? You still need a source of power to charge the battery.
0: Okay.
1: So you will need to have a local source of power, which can come from solar or wind or even waste to energy. But we really need to look at our indigenous sources of power as a country, because we cannot, from a geopolitical standpoint, we cannot afford to risk our logistical challenge and logistics padulong sa mga fuel padulong sa Pilipinas, because you have the wars in the Middle East. You cannot predict what's going to happen. Fuel logistics coming into the Philippines. So we have no choice but to be creative sa pag install sa mga indigenous sources of power.
0: Nindot na kayo, Sir Guido, no? Indigenous sources, no? Kung natong balikan gamay, katong imong subsidy nga 17 to 18% nga gipass on to the consumers, kung ang pila ni ka billions kaha, kung ang gobyerno mo ay mo shoulder ni ini, pila ni ka billions kaha tibuok Pilipinas, Sir Guido?
1: If you look at it from it comes up to something like kanang universal charge na sa mga 26 to 27 billion. Kanang feed-in tariff na sa 10 to 20 billion. Kanang green energy auction, wako kong kabalo kay contingent na sa, I don't have the data. Kanang lifeline subsidy na sa mga 1.5 billion. I also don't know the senior citizen discount as of now, no? So, dako ang billion ng pangani. Siguro maabot na sa 40 to 70 billion. Mga 70 billion.
0: Okay. So, 40 to 70 billion. Kaya rin na kayo i-shoulder sa national government kung mo alot ang national government through General Appropriations Act of 100
1: so,
0: billion.
1: Kaya. Kaya. 1.6 trillion na nakawat divided by 70 billion. Di isang abot ng 20 years. Oh. Morot ng
0: subsidy. So, ang imo nga, ang imo dili lang ning systems loss nga 5% ra ang kwaon anang bayronon. Apil ning subsidy.
1: Dapat universal charge, feed-in tariff, kanang daghan. Mga 4 or 5 items na.
0: Mao na itong isugo sa itong mga congressmen o mga senador nga you put budget sa GA kanang kuan, no? Kanang 100 billion karon para na subsidy sa mga consumers.
1: So ang consumer side, if you include ang mga VAT, no? Kaya ang VAT na sa 7 to 9 billion a year, umabot na sa 150 to 180 billion a year. Na sa mga 0.6% sa GDP na to, no? So dako ang impact sa national economic impact na to. 150 to 180 billion a year. So from the point of view of a GAA na trillion ang atong budget, karon di ba, Bong?
0: Trillion.
1: So kanang 180 billion, rounding error lang na. Pila ka maleta lang na.
0: Sulba dun ta kayo, Sir Guido, no? Nga naman na, Sir Guido, mo tanag ko nimo, nga naman it appears nga pinangga man kaayo sa national government ang mga distribution utilities o ang mga power producer nining dapita. Nga naman mura mag dawat limpyo good sila. Hindi man sila mo take the shares the burden of losing kung doon naman galing, no? Negosyo man gani, naman doon ay losses na ay ginansya. Nga naman pulos man ginansya rin ang ila. Nga naman nga ang consumer man mo'y mo saguba aning tanan. Unsay rational ana, Sir Guido?
1: It's a very complicated question, because the way that they calculate how much income each power player should make is very theoretical. So, ganang they use so many formulas na imong walay makasabot sa ilaw silang formula na nga. Walang numbers nang gagawas. And I've always been saying, kaling mga number na theoretical lang na. No? So, that's why the returns tend to be high. So, ang panaginaan na bong, yung ano, no? Kung unsay mong risk, dapat ka na imong return. Tama? Kaya pareho sa negosyo. Kung unsay mong risk sa negosyo, walang imong return. Tama? So, kung wala kay risk, dapat ang imong return, pareho na lang sa tawag na ito, treasury bond, no? Murang government bond, government return. So, 6-7%. Pero as of now, gitantangan imong risk, pero ang imong return nasa 12-15%. So, dako kay income ana na wala kay halos wala kay risk. Ako ipadakang sa inyong station at yung latest article na ako where I argue kung zero imong risk, dapat gamay lang sa imong return. Kung dako imong risk, dapat dako ang imong return. Ang problema, gamay imong risk, gihatagan ka sa regulator, dako na return. Mao nang taas atong power rate.
0: Mao na diha, Sir Guido, no? Unya ang mo-suffer ang mga consumers, Sir Guido. Are you positive, Sir Guido, nga kaning ka Marcos nga gidamgo nga makuha ng systems loss, mahitabo ni siya? Dili ba kaha muhimog labi ang mga power players dito sa Kongreso nga kinanindutan labo ni kay daghan sa mga labing fans manggawas ani karon ato Senate ug sa Congress. Kung wadon ni Sir Guido,
1: I think ang pressure should come from the consumers themselves, no? Kay Congress will move. Congress is a political animal, so they'll move if the people will move. So I don't know many congressmen, but I know a few who are genuinely concerned, and they have called me and asked my opinion and whether they can muscle it through the sa proseso. I cannot say, but there are a few genuinely concerned congressmen. But I think through media, no, kamo dire, talk to your congressmen, talk to your senators, ana. I think that's the only way, no? Kaya on their own, baka mag-lisod ka.
0: Buti pasabot aron ma-realize ni nga giingon ni Bongbong Marcos, the people must put pressure on this legislators, kay ang bula tuaman aman sa ilahang kamot karon, kay it is more on the amending of the IPIRA law, Sir Guido. So matud pa sa mga bagong lingwahe ron, kinsa nang mga chairman sa Committee on Power on sa banan niya, paldo ni parang mahuna, paldo, buti pasabot, kung muduwa sila sa demonyo, dili nila lihukon eh, kay gibayran sila sa mga power companies, eh, makapaldo ni sila ani Sir Guido.
1: No comment.
0: Oh, pero ang imong giingon, the people must pressure our legislators aron ma-realize ni nga ilahan ning himuon, kay sigurado ta ang mga power players ani will also put pressure on these legislators pinagi sa ilang mga labing fans, baka nga ayaw ninyo himuon na or compromise baka, Sir Guido.
1: One thing I can characterize ang power industry, it can be almost a victimless crime. I always say na victimless crime mahimo nimo sa power sector. Kung akong kawat sa luha, 50 centavos lang. Ikaw ba mo kasuhon ko nimo because of 50 centavos? Dili, yun.
0: Dili.
1: But 50 centavos multiplied by 100 billion is 50 billion a year. So tanawa na lang ng psychology ana, no? So mo na lisod kay ang consumer mo succeed unless a united mo number two imong istudyuhan ang balaod, study the law, number three na kay gamay, you know, a little sa mathematics sa regulation, And number four, ang imong kasing-kasing magin sa consumer. Mm. Eh, you know, you're talking about a utility that will lose billions versus ikaw, you will be able to save 100 pesos. Mm-hmm. So, layo ra kayo ang economics between sa utility o sa consumer.
0: Mm-hmm.
1: But put together, the consumers are losing a lot.
0: Mm-hmm. Sir Guido, in conclusion, kung mahitabo ning tanang mga maong mga wad-on ng systems loss o kanang huna-huna ni mga subsidy, sa imuhang tanaw, kaya rin sa mga dagkong players like Meralco o uban pa, pero sa mga co-op nga mga power distribution or utilities like Buhiko, maglisod sila ni ining pagtuma ni ini.
1: I think so. I haven't looked at the financials. Well, I'm just guessing karon. I don't have any data karon either of Meralco or of the electric co-ops. That's just what I know at the back of my mind.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang structure ng its electric co-op is pass-through talan.
0: Mm.
1: Kung imong ibalhin na ang cost sa systems loss dito sa electric co-op, eh, ang mga electric consumer, sila pa nang tag-iya.
0: Mm.
1: No? So, pareho na na ang gawa. So, there has to be a different structure na that has to be done. Dili na siya dali to address. In the meantime, that's different from, let's say, a private utility.
0: Mm.
1: No? Like Bohol Light. The light, tag-iya sa ang dagiya sa Bohol Light, hindi man ang consumer, di ba?
0: Mm.
1: So, lahi ang approach ni Moana kaysa Buheco. Dahil Buheco, ang dagiya sa Buheco, mga consumers si Abon.
0: Mm.
1: So, it's a cooperative.
0: Sumaon ang tunan sa Congress karon how to actualize that damgo ni President Bongbong Marcos kabahin ni ining pagwagtang sa systems loss. Tingali ka ng hunahuna ni mo nga lahi ang approach so different ang treatment nila sa dagko small player o big player. Dili pareha ang approach ana Sir Guido.
1: Dili. Yeah. Pero ang ako emphasis Gobian systems loss kay mas dako tong ibang
0: subsidy.
1: Subsidies to mga cost.
0: Mm-hmm.
1: In principle, ang akong prinsipyo, kanang mga policies na sa gobyerno, kanang renewable energy, kanang mga GIAP, kanang mga senior citizen na discount. Kung gusto na, if the government wants to subsidize all of this, dapat gikan sa GAA, gikan sa consumers.
0: Ato raman gihapon na gikan kay buhis man na pero at least dili na lahi na siya nga pamaagi no kanang i-legislated
1: yeah,
0: na siya
1: the, ang lahi ang kuan ana is ang taxes lahi ang demographics of taxes no you pay taxes not commensurate to your electricity consumption whereas ang electricity consumption direkto gira sa imong electricity bill.
0: Mm-hmm. I so, believe
1: masakit na masakit.
0: Yeah, I believe Sir Guido, when time comes nga ang Congress will tackle this issue, maybe you will be one of the resource persons no nga ilahabak ang pangayuan sa unahon kabahin ini to craft the best approach kabahin ini.
1: Well, I hope not.
0: I hope not.

wa jamu na inapokoron mga kaigsuonan usa to kamako nga korporasyon nga karon gipikas-pikas kaning napokor parehan ni og Russia do ha ah. Sa una usa kamako nga sa, kahugpungan sa mga nasod da ah. Nya karon nga buwag-buwag na no na Ukraine na Belarus ug uban mao puning napokor sa una usa kamakong korporasyon karon gipikas-pikas na na NGCP sa patong National Transmission Commission company daghana no. Oh, Transcom na daw, no? Daghana siya nga gipikas-pikas mga kaigsuunan. Ang nakadiferensya ni ining gipikas-pikas na magdepende lang og duna bay interesado nga negosyante magawag power plant, no? Pagkakaron presently kuangan ta og power gid mga kaigsuunan. Efficient tingali ang agianan sa kuryente like NGCP, no? It used to be no good connection of power karon no more grid connectivity problem ang NGCP pero yasa mo ng linya nimo agianan nimo og way kuryente mo age kay ang power supply na to kuangan sa una mandato na sa napokor kung kuangan og power magama silag power plants karon di magkakadiktar sa mga negosyante hoy pagama mo power plants imo ra silang i-inspire imo ra silang tagaan og daghang mga pabor aron gyud mo gama og power plants. So dili na to hawak ang beat mga kaigsuonan aning mga private players no. Ang baruganan ni Sir Guido mga kaigsuonan mao nga dili lang ng systems loss nga kwaon 5% ra na sa total bill na to nga gibayran na ay 17 to 18% ana nga atong gibayran other than the 5% nga gisubsidize na to ang uban nga mga kalihukan sama pananglit na mga senior citizens subsidize na. So katong dili mga senior citizens gabayad sila kuryente para sa senior citizen laktod pagkasulte ha. Katong mga isla nga mahal og bayronon sila kuryente dito, kita po'y gabayad sa ilahang kuryente dito. Kanang 17 to 18% mga kaigsuonan. So dili lang systems loss ang gipas-on na to. Kung dili, katong uban nga mga loss-loss mga kaigsuonan, kita'y gabayad. Ha? Katong mga sahon ng giingon, ang baruganan ni Sir Guido, pwede raman ang gobyerno mo ay musagang anak. Ha? Kanang mga universal charges diha sa ato ang bill mga kaigsuonan kanang mga subsidy sa senior citizen sa uban pang mga power players nga gi-subsidize na to dili mga 70 billion ra na kada tuig ngano man ang gobyerno mo budget ana mga kaigsuonan no 100 billion rabon kay gipangkawat ra mga kaigsuonan na mga kagwang diha sa DPWH nang pila na ka billions gipangkawat oy budget na lang nila na sa gaa subsidy to the power consumers. Dapat mulihok ang mga power groups or mga consumer groups ani mga igsuon to lobby with Congress no as they're about to change that law ipira law i-appeal na lang po ne no oh put budget in the GAA mga kaigsuonan subsidizing kaning uban nga mga subsidy nga gihimo diha aron ta mabarato ning atong kuryente hinaot untang mahitabo ni mga kaigsuonan. One day magmalipayon tani ini. Bisag iunsa na itong batikos ni si Marcos karon basig no. Bisag unsak siya kamaot sa atong tanaw na ay maayong nahimo. Sama sa usaka orasan nga guba, bisan pa may nanggiingon mga kaigsuon, madyo pa may guba nga orasan ni mo. Mutugan pa og duha kahigayon nga insaktong oras. Sa usaka adlaw, di ba no? Ini kalas 9:20, ang guba nga oras na orasan. Ini kalas 9:20, sakto na siya. Kanang alas 9:20 sa gabi eh, kanang guba nga arusan sakto kaya po na siya. Ha? Oh, kanang di na mulihok ba? Inaot punta, may tabo ni tanan mga kaigsuonan para sa kayuhan sa itong mga konsumidor. 26 minutos, manakalabay ang alas 9, ang uban niyo may insahay guban pa mga isigutanan ato nang tukuyon. Inigbalik na to, humanin, pipila ka pahinomdom. Standby!

0: protection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, di ka ni adtuhang tudkaron.
5: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagan ko na inom. Pero dagan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right sort. Sa MX3, dari ko believe.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Strong sa una.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumunan ninyong alagad mga egzoon. Doon na nakita ay 20 o 32 minuto sa managalabay ng alas 9 sa Kabuntagon. Isgutag ayuda o guban pang mga programa sa gobyerno nga maghatag o kayuhan nato mga kaegzoonan na ay bagong assistance program. Ang gobyerno karon ang gitawag og uplift con unified package for livelihood, industry, food and transport. Uplift mga egzoon. Pero dili man tanan mahatagan bisan tanan apektado sa krisis o kagubot dito karon sa Middle East. Daghan ang mireklamo nga wala sila ma-appeal sa programa. Pangutana, kinsa man di ay mga kaigsuunan ang angay maka-appeal niini? Uplift mga kaigsuunan, murag kwarta na po ni panghatag tingali do. Ato ni Siron karong buntaga mga kaigsuunan sa atong tulumanon, uban sa ato ang guwapang regional director sa DSWD mga kaigsuunan na si Regional Director Shaline Marie Lucero. Director Lucero, mayang buntag, welcome sa atong tulumanon inyong alagad si Tibs Bulieser ni Bong Bulieser, director. Mayang buntag kanimo.
2: Mayong buntag, Sir Tibs. Mayong buntag sa tanang taga Bohol. Mayong buntag sa mga suking tipaminaw sa DYRD. Dagang salamat sa kahigayunan, sir.
1: Thank you so much, director, nga nauban ka nato karong buntag. Kaimportante kaayo ang imuhang mga pamahayag ron na director sa dili pa mo ulbo ang dakong kagubot. Ko kabahe ni ining mahibaw na biya ta director basta dunay mga ayuda-ayuda. Kagubdan gyud na director sa atong mga katawhan. Apan ang maayong pagpasabot ni ini mao'y maghatag og kalinaw aning dapita director. You uplift ang tong unified package for livelihood, industry, food and transport. Director, ang DSWD ba mao'y gihagbungan aning maong mga pundo aning maong gitawag og uplift?
2: Daghan ang ahensya, sir, nga dunay kalabutan sa pagpahigayon sa uplift nga package nga panghatag sa gobyerno. Apan usa ang DSWD nga mo sanong niini og ang amo ang tuka sa DSWD mao ang paghatag sa cash assistance under sa uplift nga 2,000 pesos sa mga eligible beneficiaries pasi sa community-based monitoring system or CBMS nga mga poor and near poor families, ingon man para ni atong mga walang gutom program o 4-piece families.
1: Okay, atong klarohon na director, atong i-define eligible beneficiaries. Kinsa man ni silang eligible beneficiaries, director?
2: Atong sugdan, sir, sa ato ang 4-piece families, kita nakahibalo o para sa kasayuran sa tanan, ang atong mga 4-piece households mao ang gi-consider nga poorest of the poor basis sa talaan o listahanan sa DSWD. Ang ikaduha nga mudawat mao ang walang gutom program. Kani usab sila mao ang mga poor families nga nakita nga aduna sila'y kakulangan labi na gayud sa panginahanglanon sa pagkaon ug naa pud ni sila sa listahanan sa DSWD ug karon na dungagan sa CBMS.
1: Okay, director, I will stop you there, director. Walang gutom program nga mga poor families. So unsa may diferensya aning poor families under walang gutom program ug kining poorest of the poor nga under 4-piece? Unsa dili na sila sakop sa 4-piece? Or usap, na, mas pobre pa ni sila sa 4-piece o dato-dato gamay sa 4-piece?
2: Pagsugod nato sa walang gutom program, sir, una sa atong lahiyo, no? Ang 4-piece sa akong gingon, mauni ang poorest of the poor.
1: Okay.
2: So kung naatay poor families nga gi-identify sa Region 7, ang data nato nagakanayon kami ato nga more than 200,000 ang poor families sa Region 7. Ang pinakaubos yun na, sir, pinagibahin man ni sila kalima, no? Ang katapusang pinakaubos mao na unang gisulod nato sa 4-piece. Pero ang 4-piece, sir, wa magpasabot nga bisag ikaw pinakapobre.
1: Director, tapad director. Okay, kay murag na ay nila tay bagtok sa tong linya, director, no, nikret o karat do, ha? Okay, director, yes, director. Hello.
2: Oh?
1: Okay, kana director, kay murag gikarat ganina. Go ahead, director, go ahead.
2: Mobile man gusto, sir.
1: Aga mobile ka. Ah, okay, sige. Kana murag na okay na to ganina, director. Padayon ta, director.
2: Yeah.
1: Okay. Mga kaigsunan, ang itong nahinabi karon ang Director sa DSWD Region 7 Office, Director Shaline Maria Lucero. Nag-isguta bahin o kinsaning eligible beneficiaries aning 2,000 cash assistance nga under DSWD care, mga kaigsunan. Sila ang four-piece families, sila ang walang gutong program families. Napabayuban ani nga kinsan ni sila. Director, are you still there? Okay, atong itawagan mga kaigsunan balik no ang director kay mobile ang atong director mga kaigsunan no ga mobiling ni siya mao nga usahay ang signal sa cellphone basta ga lihok ta mga kaigsunan makita tag mga dispatch mawa pod no o mukalit og emergency dayon ang mo appear sa to ang cellphone mga kaigsunan. Sayod ta mga higala basta gali maayuda sa gobyerno naa kanunay nang nakasunod ana sa mga regulations mga kinsa angay ra makadawat no. Oh, unya mao lagi na naay angay makadawat pero katong dili angay makadawat mangibagot-bot man jud. Moingon man gyud na dayo no ngano sila ra ba di ay naglisod, kami di ay wa may maglisod. Basta ayuda na sa gobyerno mga kaigsuonan, daghan mag-ex ang kilay. Daghang mangutana sa mampog amo. Oh. Oh, ngano man dayo og 4 piece sila, kami di may 4 piece lagi pero galisod man pud may. Mao inani, hibaw ka mga kaigsuonan, ay hibaw ka. Ha? You know na, ha? Mo na gitawag na to, you know na. Oh, basta gani, kwarta na sa gobyerno isgutan, you know na, ha? Yes, director, padayon ta director Lucero, ga isgut ka ganina sa four piece ug walang gutong program. Padayon ta director, kinsa pa man ang uban?
2: So I hope ma-dunta sa makilangon ako, nagbiyahe mang gugusto, mga tingali nyo si magpatol-patol.
1: Okay.
2: So akong balikon, sir, ang atong mga four piece or pantawid pamilyang Pilipino program, mauni sila ang mga poorest of the poor, kung diin, doon na sila bata na 0 to 18 years old, o doon ay mama nga matri sa pamilya sa panahon nga nag-register ito. So, this is automatic na kung doon na kayo mga you belong to the poor family, masulod ka 40s. Kato ang mga kondisyon nga dapat nasulod ka o ang labawang importante, mo perma kagkontrata nga willing ka musunod sa mga kondisyon sa program. So, mauna ang 40s. Kani walang gutom program, kani sila, kani adto pagsugod na to, sir, wala ni sila na appeal sa 4-piece. Kani sila ang mga pamilya nga outside of 4-piece, apan nasuta base sa atong listahanan, nga mga pobre sad sila, pero wala nasulod sa 4-piece, ug nakita nga naa sila'y experiencing kagutom food poor, sir, ang atong gitawag ana nila. Apan sa mga, sa development, nagdagan ang panahon, nasuta nga, na ay mga food poor families nga qualified sa 40s tungod kay naa sila'y bata nga 0 to 18, doon na sila'y bata nga adunay mabdo sa pamilya. So, gi-expand na nato, sir. That's why naay uban nga masulod diha. Karon, ang ikaduhang grupo, sir, katong walang gutong program, nasulod po din sila because sa ato nang diingon, nang hinahanglan man sila na second. So, diri sa 3 groups ang atong hatagan. Ang first group, mauning 4-piece o walang gutom na naa sa database sa DSWD. Ang ikaduhang grupo, mauning gitawag poor and near poor, na ating dito sa listahanan ng resulta sa CDMS, na gikan sa Philippine Statistics Authority. O ang ikatulo na grupo, mao ang katong mga low-income earners, dunay mga trabaho, empleyado sila, nagtrabaho sila, pero low income. Ang ilang kita, mukabat lamang og 20,000 matag bulan, unya, naa sila sa SSS nga record, kani sila ang ikatulong grupo nga makadawat sa 2,000.
1: Okay. Ang ikaduha, balik ko na ito, no? Ang una, itong mga 4-piece o itong walang gutong program nga poor, itong ikaduha, poor and usa to, Director?
2: Yes, ang ikatlo, poor and near poor na naa sa CDMS. Ang ikatlo, mga low-income na empleyado na naa sa record sa SSS. Ako lang ipadayon, sir, no?
1: Okay.
2: So, kami silang atong 4-piece o walang gutom. Makadawat ni walang gutom program. Makadawat ni silang ang mga beneficiary. One time na, sir, kausara, karunga sa bulan sa Hulyo. Makadawat sila sa 2,000 pesos. Tungod kay ang kanang 40s, doon na may regular na monthly cash grant. Unya ang walang gutom, naakin na sila regular or monthly electronic benefit transfer matag bulan. So kani sila kay dunay regular nga program sa DSWD nga gidawat. Kausar din ni sila mudawat karon rang bulan sa July. Ang 4P 100% gisuod na sa ilang mga cash card, nasuod na automatic across the country. Ang walang guto, madawat nila ang ilang 2,000 during redemption. Kaya naaman na sila redemption, sir. Kuwaunti nila ang mga food products na gikan sa ilang electronic benefit card. Unya, once mo claim sila sa mga food products, nakaschedule ni sa nagkadaiyang LGU, usa na to ihatag ang cash na 2,000. Kanilang tukto nga mao ang poor at near poor nga wala sa walang guton, wala po sila sa 4-page na reward, wala ni sila gadawat o regular program gikan sa DSWD, mauni sila ang hatagan o 2,000 pesos for 6 months gikan sa July hangtod sa December. Ang July, ihatag na to pinaagi sa manual payout, pero during sa pag-release sa 2,000 sa manual payout, kinahang lang makarehistro sila either GCash or land bank account, maunang naa sila mukuyog na to sa atong mga payout, or kung wala sila, pwede rin din sila namang magiyahan kung saan nila pagkuha o electronic wallet tungod kay ang cash assistance para sa bulan sa August hangtod sa December. Isulod naman nato sa electronic wallet. So, dili na ni sila sinahanglang muli niya. Karon, kung ang mga pamilya or household rather, ma-appeal sa APRIS, wala sila'y GCash or wala sila'y land bank, ang katong na-identify ng mga head of the family na naa sa CDMS, pwede ragyod na bisan-kinsa sa ilang membro sa pamilya as long as naa'y GCash, pwede dito natin isulod. Ato silang i-enroll. Kung wala i-bisag usa nila, ato silang tabangan yung mapahiluna aron makapa-enroll sila sa GCash or sa land bank. Ang ikatulong grupo, sir, katong SSS, wala kami nagsugod o panghatag ang SSS tungod kay giplansya na karon ang katong mga nagkita o 20,000 and below, unya, muan ni sila account ni SSS, no? Kaya kung naata sa SSS, namang kay account na himuon para adto isulod ang imong loan, adto isulod ang imong mga utang, or yeah, loan, or mga benepisyo. So, himuan sila account to make sure dito isulod ang 2,000 pesos matag bulan.
1: Okay. Matag bulan, sugod sa bulan sa Hulyo?
2: Hulyo hangto December.
1: Hangto December for this year. Pero sa kaning programa ha, wait and see for next year kung naapa ba gihapon eh, or hangtod-hangtod na ni siya, Director?
2: Atong karoon, gini mo under sa administration and pagbungod ni ini energy emergency
1: Okay.
2: O kining panagkagubot sa Middle East.
1: Mm-hmm.
2: So, matid ba, naapistaran ang tanan. Ito ang mas mga pobre o ang mga vulnerable group. Maunang sila maoy unang butili nga maoy katagan. Kaya mas grabe ang epekto sa ilahan.
1: Okay. So balik ko lang na to. Katong mga 4-page na, tagaan gihapon sila pero one time lang, 2,000.
2: Yes. Okay. Ako ginang karoon, sir, sa tanang mga 4-page na ninaw karoon, na ay mensahe ang atong Secretary Rex Gatchalian, kausara gid mo mudawat tungod kay dunang dinulang cash grant nga madawat. Ikaw man, walang gutom program. Unya ako sa ninggang ito nga kay gayunan, sir.
1: Go ahead, palang. Director.
2: Ito yung atong list, di man kita makaingon nga perfect, no? Kay although ato nang dibangga nga ang database sa 4-piece o database sa walang gutom, ato nang di-cross-match dito sa database sa poor and near poor, naagyan mo daw nga ang ubang 4-piece, labi na katong nagsugod pa lang pa-enroll dito sa 4-piece, na-appeal sila dito sa 4 and near 4. So, ang atong ipasabot sa ilaha, as long as nag-enroll na ta sa 4-piece, girelistro na mo, bisag wala ka mo nakadawat sa cash book, o man ang inyong enrollment, paabot rin mo kay sulod rin na ang 2,000 sa inyong cash card as soon as magsugod na ta ang padala ng cash grant. Or, posible nga ma-withdraw ninyo ni sa bangko, sa land bank. So allow good move linya sa group 2 nga uplift na panghatag guy kinaagi sa DSWD nga among dito mga munisipyo, sa Bangalhol, sa Sibangan. Hindi na mo kinanglang mo ito nga. Kaya kung maagto pa mo, o niya, masuta na ang mga 4-piece mo, balibarang din mo na mo, nga dili mo mo pagayin o punta niya, dili sa mo na mo bayaran. So, inaalang paagi ha, masaksay ang atong pera. Kaya dili na dapat mo appeal ang mga 4-piece o walang booking program. Beneficiary. Mm-hmm.
1: So klaro kayo, Director, no? Pero ang source ani o problema, Director, kaya...
2: Ang pastor, gano'n lang, nagsulti mo, sir.
1: Director?
2: Hello, out. Sorry, sir. Thousand, sir. Ang thousand.
1: Tempa, mura na po, wak na mamayo ang tingog.
2: Ang pastor, gano'n lang, gano'n lang, gano'n sa date. Sir, kasi makadarating niya anytime na late ako, sir.
1: Okay, salamat kay Director. Wala po na po kayo makapture ang uban imong gisulti kay murag ang signal na di na po maayo. Pero nakuha na lang nato, no, dili tanan na tulog ka grupo ng tagaan o dili pareha ang mga pamaagi sa tulog ka grupo, Director. Ato nang ipahibaw ron sa itong mga katawan. Director Shalane,
2: yes,
1: salamat
2: sir,
1: kayo.
2: Yes, sir. Tabangin ni.
1: Yeah.
2: Oo, tabangin ni, sir. O pagpalanog niya, anak, sir, ha? Kaya importante na ang mga tao makasabot. Masanya atong uplift, dili gyud ni design nga ang tanan ni dawat bisan kay bawta ang tanan natin kuhan. Ang iyahang disenyo para lang gyud sa mga pobre o sa mga vulnerable nga mao'y mas grabe na atin kuhan. And by the way, sir, ngayong duman nato, di ba, naghatag sa tag cash assistance natin sa mga driver.
1: Mm.
2: O appeal na sir sa uplift. Humana ta sa mga drivers kasi sila man ang badly affected.
1: So dili na tumudawat sila.
2: Saka sa gasolina. Humana ang mga, no, katong mga drivers, sir, nga nahatagan na nato o 5,000, kung sila na appeal sa po at under sa group 2, pwede na dyan silang makadawat, sir. Sila badly affected tungkol sa kamahal sa gasolina. So pwede na.
1: Pwede kayo po sa maka-appeal aning uplift.
2: Programa.
1: Okay, pwede sila maka-appeal aning uplift.
2: Yes, makadawat sa uplift ang okay. Drivers. Pero kaning sa SSS, sir, atong klarohon na household mag-gobyerno. So ang household, ang definition is, usa ka balay kung diin nagpuyog ang pagkaon, kusina. So posible nga ang usa ka balay, duha ka pamilya. So kung duha ka pamilya ang naa sa balay, sir, usa ra gyud ni ana ang mudawat sa uplift na 2,000 per month. Ang design niya is per household.
1: Per household.
2: So karon, yes, per household.
1: Ang definition ng household, usa ka, Ma'am Shalane, ang definition sa household, usa ra jud sa usa ka bahay.
2: Ang definition sa household, sir, usa ka balay. Unya, kung naay duha ka pamilya o tulo ka pamilya ng ipon, bisan man ipon sila sa maong balay, usa ra'y atop, usa ra'y kusina. Mao na'y kasabot, sir. Usaray atop, usaray kusina.
1: Na may usaray atop.
2: That's considered as household.
1: Na may usa ka atop pero duhay kusina. Ang saan mo na?
2: Well, depende na sir sa nigawa sa CBMS because ang mag-agad niya, mag-agad yun na sa lista, no? Kay depende na sa paghimo sa PSA sa enumerator. Pero under the definition, maudi na siya sir. Usa ka, one roof. They live in one roof. More than the sometimes, bisan pag may kitchen, nag-share siguro, but more than that, ang one roof, sir, is considered as one household.
1: Therefore, bisan pag lima mo...
2: Ang kapahin sa...
1: Yes, Director, no, balik ko lang na ito. Kaya mo na yung mga source of problema, Director, no, based nata sa grassroots. Kasagaran, may ingon nga, lahi mami nga pamilya, pero usara may bayi gipuyan. So, sa imong giingon karon, bas, bisan pag napo mo ka pamilya, anak, pero kapudyo mo usara ka bayi, usara dito tagaan, anak.
2: Usara, sir. Pero of course, impossible kayo na, sir, no, mapulo ka pamilya sa usara ka balay. The most,
1: duha ka kasagaran.
2: Pamilya,
1: oh.
2: Na extended, oh, na ang mamagpapaw niya, yung anak, nanganak na ipon dyan niya, di ba?
1: Usara, tagaan.
2: So, munang, duha sila ka pamilya, pero usara yung hatagan, sir. O niya, ang head of the family, which is the papa, muna yung atong hatagan. Karon under sa uplift, kung pananglitan, sir, si papa wala diha, kayo nandramaho to sa Manila. Under sa uplift sa DSWD, pwede na itong ipuli ang mama kay naaman siya sa roster, naa siya sa listahan sa mga miyembro sa pamilya. So pwede na itong ipuli sa mama. Unya, sir, kaning uplift, bilik pwede authorization. Noon ang kinahanglan, validaton yun, susihon, nga naagod sila sa area. Kapong mga naa sa lista nga wala na sa area, dili na to nato bayaran.
1: Okay. Wadiha sa area pero naa sa lista, dili tagaan.
2: Yes sir, dili gyud kay ang atong uplifter kinahanglan physically ito kubra kay susiho nato ikaw bagyud na.
1: Unsa may ipasabot nimo direktor? Direktor, unsa ipasabot nimo nga naa sa lista pero wa diha? Unsa ipasabot nimo ana? Paitanog ni lakaw lang kadiyot nitong Cebu.
2: Naa ka sa lista. Remember sir, ang CDMS gihimo 2024.
1: Mm.
2: So naay mga pamilya nga karon nagpuyo ka diha. Pero in 2026 ara the pag CDMS in 2024 naa ka sa imong balay.
1: Mm.
2: Pero nibalhi naman ka sa laing lugar
1: karong
2: 2026.
1: Okay.
2: So posible nga naa ka sa lista, pero kung wala na ka physically nagpuyo sa area, dili na ka na mabayaran sa uplift.
1: Mm. Kaya uban kaya laba na kay mo ingon nga
2: kinanglan.
1: Ya asa man kuno na mao diha
2: ang
1: yes director na diha ang problema kay moingon man tong mga para asa man na ako ngan man na di ako mudawat ana og dili na ko dawaton enjoy din ang kwarta ana mao man na ilang mga pangutana director asa man dong nang alutid para niya nga pero wa nas dili hatag kay wadya siya.
2: Oh tinuod na siya nga sama na sama na punto pero ang requirements man gud sa uplift kinanglan ikaw mismo ang mukubra.
1: Malige.
2: Kaya sa imong pag-addo, pag-kubra, kinanglan man kang interviewon.
1: Mm.
2: Susihon man gani nato ang kahintang tungod kay niingon sa 4 o near 4. Karon sir, 2024 ang CDMS. Doon ay posibilidad na nausab na ang kahintang sa pamilya in 2026.
1: Mm.
2: Kananitan, pag CDMS, medyo lisod pa ang pamilya or medyo near 4 na ay kakayahan pero gamay, lisod-lisod. Pero nilabay ang duha katuwing na nga-abroad na, na humanag-eskwela, maaraw ng kahintang, doon na na-inegosyo. In other words, hindi na ka-poor or near 4. So ang assessment sa social worker, usapod sa basihan kung angay pa ba kang hatagan o dili.
1: Okay.
2: Pugod kay ang design sa program para manggiyod mo para sa 4 o near 4.
1: Okay.
2: So na ako yung bantay, mawala na yung mga hatagan kay namang gani na saag ng mga lista nga na ako may vice mayor, na ay mga kunsihal.
1: Mm.
2: So maayo man sila mga kahintang siguro. So muna susihon din nato, sir.
1: Mm-hmm. Okay. Okay, Director. No, salamat kaayo aning tanan. I know nga pinaspasay po na yung atong gihimo rong buntaga kay padung ka, galakaw ka. Mo ato na lang maning itabangan pagpahibaw po sa mga katawahan, Director, nga nagpaminaw nato.
2: Yes.
1: Thank you so much.
2: Sir.
1: Okay.
2: Oh, that's
1: salamat kayo, sure, Director Shireen. Salamat kayo,
2: okay,
1: amping sa pagbiyahe. Salamat.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Klaro to, mga kaigsunan, no? O, diha, naay, diha, naadiha ang problema do, nahibaw ta na do. Sigurado kong muingon da dyan tong gapudyo sabay. Nga nung dili ma may apuron, nga lahi mampun may. Mao mo na. Mauzo na, mga kaigsunan. Ha? O, una na nga source of kagubot. Sa usa ka bay, duha ka pamilya. Duha pamilya but ipasabot mga higala duha ka ba nag-asawa labi na kay ang anak nga naminjo nagpudyo pa pod wa pa mo lain moingon mo na dayon nga lahi man silang papa lahi pud me ngano dili man may tagsaan ang direktor nagpasabot mga igsoon under uplift program og you are sharing one roof only ha usa ra gyoy tagaan og kadtong amahan og inahan ba mooy tagaan. Klaro na ha? Ay, basing mag-iaway ta rito, mingon na po doon galahe man may ha? O sana, mamon na yung mga source of problema mga kaigsuunan, no? O na pa, ang four-piece. Kaning four-piece, bisag gadawat ni kadabuan, tagaan paghihapon sila. Walang problema, pero kasara sila tagaan. Ang sunod nga problema ani inig Agusto na, inig hatag na sa ikaduhang 2000 sa uban nga grupo, katong poor and near poor, o katong low income, may ngon na po ng four piece, nganong gitagaan mo kami, waman? Nganong kasaraan may taga eh? Ang programa, kasara mo tagaan. Adyan na mo si reklamo na kay gitagaan, bita mo kadabuwa na. Ah. O, kasara mo tagaan aning uplift program. One time, big time rin eh, 2,000 pesos. O, pero kaning uban, binuwan, July hanto December. Ay mangunsidyo na po na sila. Bisan og nakadawat na ni sila mga kaigsunan kadabuan. May nganong nganong pigpihig man, nganong liman patas. Mga atso na po na eh. Malabad na po na sa ito ang mga DSWD na eh. Andiyak mo ato na yun sa mayor. Mayor, nganong mani mayor nga, huwag mong ko tagay itong Agusto ko nung July ramutong ako. Ha? ang programa nag-ingon, basta 4 piece ka, kasara ka kadawat. Ha? Katong uban nga dili 4 piece, katong duha ka kategori, katong mga trabahante nga low income, katong poor, near poor, kada buwan to up to December. Ha? Klaro na, ha? Unya, klaro po kayo. Sa usa ka bubong, usa ka atop, usa ra tagaan. Ha? Dili mahimo, beisan pag pila mo kapamilya, anang soda na, usa ra gyoy tagaan. Hinaot nga nagkasinabot ang napit ang mga kaigsunan, aron dili tayo magubot. Ha? O ayaw, gubta, do na track the boat. Ayaw ninyo. Okay, madyo gani, kaya na aning tabas gobyerno. Ha? Panahon na po noon yung crisis karon. Ha? O na ay fuel crisis or why crisis, ang four-piece palayo na. Dili mo na siya tungod sa crisis sa oil ng four-piece. Naaman na kanunay. Kanilang uban, kaning uplift program. Kaya ba, na gobyerno, maningkamot po nga na ay makita nga na gihimo nining panahon mga kaigsunan sa kalisdanan tungod kay mahal ang gasolina tungod sa gubat dito sa Iran Amerika nga mura labag nagkagrabe na ning lang gubat tinuon imbes nga padung nas kalinaw himbalik naman pod ang mura ba ang sunog isugbahan ug balik mga kaigsunan ni dilaab na sad mayong buntag ni Ma'am Betty Matiga Humawid hope palower our electrician nato. Si Bro Francis Akaak, happy birthday. Josie Jean Kim Akaak Gonzaga. Oh, happy birthday to you, Kim. Si Lito Maghinay, mayong buntag, Vice Mayor, mauna ni apo sa Kumingking ang di makatagamtam og utang sa sa mahal na Doki Pon. Kalo ray ako sa Tib Doki, kita to puhon ha. Si Lola Maxim sa asa man ta magpalista. Tumos DSWD, ha. DSWD mo dong. Kay DSWD may gisangunan aning 2000. Daghan ang grupo nga gisangunan. Pero apil ang DSWD mo gitagaan aning 2000 pesos ngay panghatag sa mga qualified beneficiaries. Eligible beneficiaries, ha. Okay, naapa si sama. Tong basahon ning uban, ha. Oh. Okay, LB Onid ni in Dino, mayong buntag, ha. Okay, napabailain nga mga textures na to ni si Marivic Marinas. Good morning, Vice. May buntag ni mo Marivic. Ingon man ning usang textures na to nga murag di man mabasa ning iyahangan mga kaigsuonan. Good morning by Sir Tibbs. Kanunay may naminaw sa imong programa. Kauban si Sara Salcido Hamero. Nanay Nilia Hamero ni sa Garcia. Nanay, salamat kayo. Si Luciano Aranita Lu, no, Desdawis. Tinuod ba jud nga co-op ang buhi ko? Oh? Nga nung wala man i-declare nga to sa mga sakop ang dividend. Nagsunod ba kini sa co-op code? Oh, mola. Daghan ang pangutana, ana. Kung co-op ba yun yung buhi ko? Mamaingan. Co-op tingali, kayo mamaingan. Si Albert Binayaw, mayang buntag ka ni mo. Good morning, Dole. Oh, mayang buntag. Jima, Takan, Marapaw. Good morning, Vice Tibbs. Watching in Bye Bye Village, Luway, Bohol. Mayang pagpaminaw ninyo diha sa Bye Bye Village. Akong playground sa unang panahon when I was a kid, ha? Si Tita Tulang Bagaw, a blessed morning by Steve Maritit sa mayong buntag kanimo. Dodong Jetro Manilio sa Ridulia, mayong buntag usab. Ni Doris Kaluyong, always watching diya sa may Kurilya, mga kaigsunan. Napupos na atong oras, mga kaigsunan. Daghan salamat sa inyong pagtubay sa atong tulumanon karon. Daghan mong nahibawaan tili sa ato ang tulumanon karon. Mga kaayuhan sa gobyerno. Oh, ginaot nga mo magbunga nga kaayuhan ang mga pulong sa atong Pangulo. Nga katong iyang giingon mga kaigsunan nga wad-on ang giingon nga systems laws aron mo gaan-gaan gamay ang ato ang gipasaan nga mga balayronon sa kuryente mga igsuon. Ako na lang magpahinomdom kininyo. Tumar kita kanunay o GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo. Muwagtang sa mga toksin sa atong kalawasan busa batasan at take every day. GD Talks Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Napopos na lang itong andang Webes, ugma, Biyernes, dinhigi hapon ta mga sano, sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulano, nagpabiling numero uno, ang DYRD. Dagang salamat, kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
9: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

Tabangan tingali sab gihapon. Mo kung tingali kay wa ko kaabot, wa po ko'y na istorya. Tabangan sab gihapon mga igsoon sa mga naas katilingban. O, kay nakahatag man sila og lihok nga talagsaon. O, tabangan gihapon sila. Dini sa Bohol, dili lamang nato kini isulti. Atong ipakita pinaagi sa atong mga buhat o atong ipabati pinaagi sa atong kinasingkasing nga pag-alagad matod sa gobernador. Dinis Bohol ha. Ni amagupod usahay madungga nato Dinis Bohol. Bisag unsang grupo. Matinuhan o mabisag unsa. Maayo mo diskurso, maayo mo sulte. O, pero di lagi pun mulihok ang tudlo og diel. Munang nagpahinomdom si gobernador nga dili lang pinaagi sa sulti. Sama bas gibuhat ni Gub Aris mga igsoon. Ni gobernador Aris Aumentado. Oh. Kun makita nga kaayuhan, ha? Usahay malihat ha. Gauna ang buhat. Sa pata mahibalo nga gibuhat na diay. Tanawara. Oh. Kay kini gumbuhat, maunay mo pa matuod sa nagsulti kun unsay iyang gisulti. Munay mo, kinim buhat. Mo bitaw og aris mga magwawali, ato po lakbitan ng atong magwawali, kaya dako ra ba ni gikatimbang, mga kaparian, mga kapastoran, muingon biya na ilang sa ilang bahin. Pagtuo nga walay buhat, patay. Na kinim pagtuo kay isulti man eh. Ah, patay di ang pagtuo, matod pa. Sakto man sa, patay man yun. Way ipikto ba ang kahulugan sa patay? Ang pagtuo nga maayo apan wa sad buhata wa sa epekto din hisab sa ato sa mga kaigsuonang OFWs mga igala kay naa na may mga kagrupo mga igsuon nga mutabang nila ingon si Gub Aris atong ipakita dili lamang sa sulte apan pinaagi sa buhat. Usa sa mga highlight sa maong kalihukan mao ang pagpirma sa memorandum of agreement mga tali sa DMW o sa LGU Talibon, pagpaligon sa kolaborasyon, tali sa duha ka ahensya, pagpatuman sa mga reintegration, livelihood, o support programs alang sa mga OFWs nga namalik sa lalawigan. Yan na po'y OFW sa ba mga igala. Amuton sa ito ikatawag nini. Oh. Bago pa sa laing nasod, hinguli na. Oh. Kadungog magkuhan na. Amot kamong naminaw. Wa usapan tuig dito. Hinguli na nganuan. Wa makaangay sa trabaho. O di ba? Wa kaangay. Kinsa man puy mo agwanta og di makaangay sa trabaho. Labi na kun wa pud angay ang tigmando pus trabaho. Di ba? O so ingon ana na mga igsuon. Tinabang tabangan ba? O tabangan gyud. Gi pangunahan ni Narco Director Andrea Anulin, Director Juaden Lucero, Attorney Rex Tadina, Mayor Garcia sa Talibone, o gisaksiha ni Gobernador Aris Aumentado, ang MUA. Muni mga igsoon, sangkap na sa itong panaan at tanan. O kay din nilagi sa atong nasod, mga igala. Wa manggod mawa ng sinultian. Ambot sa inyo, wa na ba'y bilin ng klasiha nga igsusulti nga madungog sa natos uban nga manultihay das intiblado. Ambot og naa pa ba sa inyo? Kanang giingog, united we stand, divided we fall. Oh, para nako epektibo pa na. Kay lahi manggod ang naningkamot nga nag-inusara kaysa naningkamot nga unsa nagkahiusa. Tinuod man nga naay paningkamot nga nag-inusara. Pero kantong paningkamot nga nag-inusara para ratos iya. Oh, alang-alang kag maningkamot ka nag-inusara unya para sa tanan sa barangay unya. Why meeting, why katiguman, para ragyusin mo. Pero kung naanagani sa kahugpungan kung organisasyon, mga igala, sa pagtinabangay, mauna ni, lahi ang naningkamot nga nag-inusara kaysa naningkamot nga nagkahiusa. Oh. Kanang duha ka paningkamot, pareho ng maayo. Oh. Ayaw itong naningkamot sa tinunto. Ayaw tong naningkamot nga di ka magbuhis. Ayaw to. Kanang para makaayuhas nasod o para sa kaayuhan ni mo o sa lungsod. Naidiferensya mga igala nga naningkamot ka ng hinusara kaysa naningkamot nga nagkahiusa. Gitunol ang financial assistance nga to sa mga beneficiary.

0: Tayo sa SPIMS kon sa Pinas ikaw ang ma'am at sir nga programa sa DMWRO7 DN 14 ka mga kanhi OFWs ang licensed professional teacher ang natabangan sa DMW ug aron magtudlo na ubo sa Department of Education Bohol. Ano mo lagi ni? Di man good mga igsuon kay ang mga high school graduate ay adto sa laing nasod. Di man kay ang mga professional, mga engineer ay adto sa laing nasod. Apil po ang uban nga nakapasar o nahimong mga magtutudlo sa ato pa DepEd personnel unta o nakatrabaho pa. Pagbalik dire, tabangan. O, kay naman po yung uban nga di po mulahutay dito kay eh, muli sa kong Bohol, muli sa kong Pinas. Nga naman, nga muli, eh nakahuman, manday kong kurso, ako sa pahimudsan yung akong kurso. Dugay ra ba na kong antos-antos ini sa daycare o kay kanang daycare, apil nas pag-antos sa pagkabots kurso. Na iuban na asugdon lang diri sa high school ug sa koleyo dili iapil na to ning daycare kay gabalik-balik kag uskilahan mga higala lang gabit-bit ka nang gatas nga gisod og unsa na diha sa pasiaw pa sa uban gabit-bit pagbibiro ng uban oh dili lalim ang paghuman mga higala kurso kay ang atong pagtungha karon daghan ng katuigan oh manungha ba kani adto tong mga limay edad oh dili dili Ritso na grade 1, hala. Labi na itong kinaraan, mga igalang grade 1, kabuot sa, kung sa'y kabuton, dunggan. Ah, pa-enroll ka na, kaya nahika pa na ang pikas dunggan. O, oh, inana na. So, daghang mga pamaagi, nga angayan sila daigon. Tabangan, inigbalik. 14 ka mga magtutudlo. Ato ning huna-unaon, mga igsoon. Ngas din sa ato sa Bohol. Oh, sa ngalan sa pagsugot o pag-alagad sa mga programa, dili na mo balibad ang katawhan. Di na mo likay ba? Pag ingog, hagbas ng kalsada o mapon. Daghay magdagsundang, hagbas na plig kalsada. Diba? Magtinabang nga igyapon. Bisag unsa ka moderno ang atong mga gamit. Ah, dili mahimo nga ang pagtinabang ay mawani. Nga naman, di man magamit ang modernong gamit, mga higala, kung mubalibad ang tao. Adi nakuha na. Sa ito pa tinabangay. So, ug na ay tinabangay sa probinsya paingon sa lungsod, lungsod paingon sa probinsya, ang Kapitolyo, kung sa ngalan sa buhatan ni Gobernador Ares Aumentado, dili gyud magmakuli sa pagtabang sa bisan asang lungsod. Ato ning klaruhon, dili magmakuli sa pagtabang basta kay ang tagalungsod, mga opisyal but na ko ipasabot, muduol sa sa gikinahanglang tabang. Ano man, unsa man pagkaibaw, pulintaw sa taga-Kapitolyo nga nanginahanglang kagtabang, unya waka mo adto o magpatabang. Di ba? May usara ni kalungsod, daghan, dinusina ni kalungsod. So, mauna yung mga kaigsunan nga, sa mensahe ni Gobernador Ares Aumentado, ipakita gyud sa buhat. Pangutana, ang pagpadagan ba ni Gobernador Ares Aumentado sa Bohol, gipakita bas buhat ang tubag yes. Mo. Oh. Kun dunay mo tubag mga igalang no, i-explicar nganong no. Mm. Kay among i-explicar mga igala nganong yes. Gipakita gyud ni Gobernador Ares Aumentado pinaagi sa buhat. Pero walay programa nga wasat planuha. Oh, ayaw sab ninyo paningli og buhat kay ga programa pa gitun-an pa ba? Sa programa unsay makaayo sa tao kay kinigong programa mga higala bisan programa sa lungsod palapdan na tugyutay ang atong hisgot kini mong magandam og programa mga higala tapokon ang mga lantip og isip ng mga kaubanan unsay inyo ikasulte unsay positibo unsay negatibo unsa kay maayo og di nato ni buhaton unsa kay maayo ato ni buhaton maunay magtuon og programa. Mabitang daghang programa kaniadto mga igsuon, sige lang sugod, wa makaabot sa tunga-tunga, milargo gahuman. Nga naman, wa man ito na ipag-ayo. Basta na lang usahay, ibalita ang ato sa katawan, oy, ang atong mayor, oy, ang atong mauka na, mauka re. Oh, pero wa ipikto. Pero kung tunan, has-hasan pa ayo, pag-ayo. Sa lain pagkasulti ng tunan, has-hasan. O sa may has-hasan, kadtong mga problema nga posible nga mutunga. o kadtong mga lakang o pamaagi nga posible maghatod o dili basta-basta ang kaayuhan sa katawhan kadto mo ihanayon mga igsoon. Mao ni ang gibuhat ni Gobernador Aris Aumentado uban sa mga kaabag des Kapitulyo Provincial. Bisan gani paghisgot og kaabag mga igsoon nagingon siya. Kamo mga barangay opisyales ato pa kapitan o konsehal, treasurer o sekretary. Oh. Kamo diha sab sa mga kalungsuran, kamo ang akong mga kaabag. Oh, gahisgot magpartido? Gahisgot magusay kolor? Wala oy. Oh. Ngano man naa sa pagpanerbisyo. Kinigong pagpanerbisyo mga higala, pananglitan ikaw karon usa ka barangay opisyal nga naminaw nako. Ha? Ah, pag serbisyo nimo, adyaw na pud in taon sipyat-sipyata ang dinali ang tabang. Na magupoy tabang wa kayo magdali ang nagpatabang. Pero naa poy nagpatabang nga gakinanglan pud nga dali ang tabang. Oh. Dabi kun antanan puro dugay-dugayon unya ang gikinanglan dinalian di ay. Mao nay pagatunan, mao nay paghasasan. Nakaagi man kog barangay kagawad mga igala, mao sad nay akong gihunahuna. Ngano man, dili tanang tabang gakinanglag dinalian. Pero naa gyud tabang labing siguro gakinahanglan pud og dinalian. Bisan ang probinsya, bisan ang lungsod, naay mga ingon ana gyapon nga kahimtang o sitwasyon mga igsoon nga dali ang gikinahanglang tubag kun unsa may gihangyo. Mao ni nga si Gobernador Aris Aumentado dili musugot. Nga langan-langanon ang unsa diha mga resolusyon moabot didto. Unsa pa na dihang uban nga gikinahanglan sa katawan? Tabangan, tabangan, tabangan. Mabita na nga dunay programa siya. Dunay programa mga igsoon nga kanang kulokabildo sa katawan. Okay, dikitan yung katawan. Ikaw katawan, ayaw na po pagpanagana, pagsulti, pag-asoy sa imong gustong ipaabot sa gobernador, panahon nga naas Gobernador Aris Aumentado. Kaya wak manipili. Tanan man ini puro suod sa kabarangayan. Nabantayan bitaw ninyo, muanahan ang kabarangayan, dilis pagunsa. Oh. Kung ako nakamatikod, labaw na saan mong giduaw sa kabarangayan nakamatikod. Usahay gani muna ni Sabado sa kabarangayan para lang matuman o kung sa may mga yungo o gikinanglan sa katawan kay serbisyo may tuyo. Oh, serbisyo ituyo pero dilipunta ng Sabado, dilipunta ng Domingo. Muna ang atong gisgutan mga igala ang dito sa lungsod sa Talibon. Ha? Ako sublion, mainitong gisuportahan ni Gobernador Aris Aumentado ang gipahigayon nga Department of Migrant Workers nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Itong doon naman ko yung mga tuas laing nasun, mga igalang at doon natingali magpakatiguang. Ang uban din na magisgot o guli. Oh, ang uban po limitar, nang tuigar ako di ataman, muli na ko. Kini sila tabangan gyapon. Abi-abihon gyapon sa gobyerno. Lungsod sa Talibon ang nagpahigayon nining atong gisgutan uban sa mga opisyales sab dito mga higala, ni Mayor Garcia ug mga kaubanan Janet Garcia, Vice Mayor Dave Evangelista ug ang mga sangguon niya ang bayan member labi na ni Mary May Evangelista. Mary May Evangelista. So mao ni mga higala ang usa sa pag-atiman sa pangagamanan ng lawigan sa Bohol, usa sa paagis pag-atiman sa katawhan, opisyal ka man o dili, usa sa mga pamaagi, daghang pamaagi, ang pag-atiman sa kalungsuran, usa sa mga pamaagi, labi na kung muhisgot ang mga kadagkuan sa maong lungsod, alang sa ikaayo. Mga OFW, mga higala, kasagaran, inigbalik dire, nausab ng purmas balay. Oh, pero tabangan magyapon, dabi gustong manarbaho. Unya ka to pong OFW, mga igalang, sakit nagtiil, sakit nagtuhod, sakit naglikod, ugawak. O guban pang mga bahin sa lawas nga nanay pagkaproblema. Kay mataglakaw, gabit-bit o gasungkod, nagbaston. O di ba ka, giabayan na sa apo, giabayan na ba sa anak? Tabangan, giapon, matod pa. Matod pang Gobernador Aris Aumentado sa mga opisyal sa lungsod, dito sa lungsod, sa Talibon, mao. Nga atong ipakita sa buhat, mga igsoon. Pero unsa may maguna, ang buhat o ang sulte, maguna ang sulte, kasagaran. Oh, napoy usahay maguna ang buhat, pero kasagaran, basta panerbisyo sa gobyerno mga igala, maguna gyud ang sulte. Nga naman, tungod kay aron may balo ang serbisyoanan. Ibalita baguna ba? Oh. Nganong maguna ang buhat? Aron kadtong tabanganan may balo, oy, mutabang din gobyerno ha. Tabang din gobyerno sa libon ha. Oh, inana-ana. Wa nay pagpasigarbo kundi kamatuoran lamang. Mga igsuon nga kadaghanan maguna gyud ang sulti. Ang ipasabot nako anang sulti programa. Ya kinsa may magbuhat og programa ang way sulti. Na agyo sulte. So mao na mga igsuon nga, "Hoy, congratulations lungsod sa talibon ha. Salamat sa inyong usa sa inyong mga plano." Kay di basta official kas barangay og lungsod, mga igsuon. Na agyo imong kaugalingong lakang, inisiyatiba. Na imong kaugalingong matud pas katigulangan katong tigulang nagyo kayo. Dunay imong kaugalingong hit on og usaon paglihok. O imong plano ba? Oh, mao na mga igsuon nga bisag presidente nay plano. Kaugalingon na niya. Oh, gobernador nay plano. Kaugalingon na niya. Ah, kapitan. Oh, sa daghang kapitan na Mel Sintonuybi ka kapitan Dennis Lalawigan sa Bohol mga igsuon. Tanan ba kay nay plano? Kanang inyong plano ba? Ayaw tong ingog. Eh, nag-ingon si mayor nga pahagbasa na to rin na palimpiyuhan. Ayaw to. Plano mo to sa mayor. Di man to plano sa kapitan. Adto lang iagis kapitan kay maumay mo patuman sa kabarangayan. Pero ang buti pasabot sa kadaghanan mga igsuon. Nga muabot ang ilang mga pangutana kanako nga naglingkod ni angkorman ni Tolumanon pagpakabana bulanon. Kanang inyog yung kaugalingong plano. Naabana. Pero ako, doon ako'y nasairan. Doon ako'y mga kapitan ay balaan. Nga doon ay ilang mga kaugalingong plano. O, unsaon pagpalambo sa barangay. O, pananglitan karon maon eh. Doon ay barangay road nga pribado. Pananglitan lang. Ha? Unya, wa maatiman sa nagpabuhat sa kalsada nga pribadong tao. Ipasabot na ko ang pribadong tao, dili siya opisyal sa barangay. Unya, kay giagi-agian mas katawhan mga igsuon. Naguba ang kalsada. Kay naapoy mangagi, mga igalang, bugat ng mga sakyanan usahay. O, maguba man yun yung kalsada. Bisag tubig na magbaha-baha o kabaw lang po yung agi. Maguba man yun na. Ay wala man ayuha mga igsuon. Kay kuno private road. Ang pangutana, hain man diha ang imong kaugalingong plano. Hain man diha. Nga mag-antos na magtutakilid ng mga multikab nga muagi o unsa diha. Nga wa man kay kaugalingong plano. Maubitaw nga, naagyoy kaugalingong plano. Lain po itong plano sa mayor. Ah, kapitan, mauni magbutang tag-imburnal. Ah, buhaton po na sa kapitan. Nga naman, imburnal man. Pero kanag yung inyong kaugalingong plano, nga kamoy nagplano diyas konsiho. Mauni ang buti pasabot ni sa atong isulti mga igala kung atong palagman nga ipakita sa buhat mga igsuon. So malipay ang tanan kung ang usa ka barangay opisyal, lungsod man o unsa diha mga igala nga mulihok gyud uban sa kau. Pareg og presidente na may kaugalingong plano sa presidente. Oh. Di ba? May kaugalingong plano. Lain po tong mga plano uban pod. So magkuyo gani na mga igsuon dakog bintaha para sa mga lupulupyo sa katawhan sa nasod, dako sang bintaha kung maglihok ang mga kadaguan sa lungsod, sangan sa lungsod, o dako sab nga bintaha kung maglihok ang mga opisyal sa kabarangayan, sangan sab sa pagsulbad sa mga problema sa kabarangayan. Isunod na to pag-isgot mga igsuon. O salamat atong naghangyo na ko ha. O, salamat atong ingog. Sir Loloy, may bubang kami mag-uusahay maminaw sa imong programa na katrabaho namin. Tinuod, masab yun na. Kay alas 10, biya na nga ito sa alas 11. So, salamat ninyo. Napuyuban mo lahutay. Di asab sa Facebook. Oh. Sa ito, pag di mo ma-radio, aritas Facebook. Oh. Type lang ang DYRD Bohol ang kasaligan, ang programa Pagpakabana Bulanon, mga igala, alas 10 ang oras. Dini sa istasyon sa DYRD. Hisgutag laing hilisgutan mga igsuon. May tungod nasab ni mga igsuon sa laing pagpadagan. Utuod, kining aton sandugo ba? Kining aton sandugo. Ipasabot naman ni kadaghanan mga igala. Kay ting sandugo, selebrasyon man ron. Ipasabot naman ni. Huwag magiging makulang sa mga magpasabot. Pero di po kalikayan yun mga igsuon. Tinuod, magunang sinultian nga, muingon nga, dili nato mapahimuot ang tanan. Sagdi na lang di mapahimuot ang tanan. Pero kadto pong wa magpahimuot, wa mahimuot ing kasuman, og do naman ugaling mga igsuon, pudyo tapos sila tanawon, itande sa mga nahimuot. Mao man eh. Mao man eh. Ang bagad yod, no? Mao gyud ni ang mga panghitabo, mga kaigsuonan. Isunod na to, paghisgot mga igsuon, kining may tungod sa inigsuunay sa sugbuhol mga igsuon. Kasagaran, kaniadto, bisan ganihan to karon mga igsuon, di man ta matingala. Naamang yun ang pakikigalaay, gipalagman, inigsuunay, memorandum o agreement, penermahay, kay kining pakigsuon lagi sa pong Pilipino. Kanang pong Pilipino mga igsuon, may mga makigsuon ta sa mga Ilonggo dito sa ilang lugar, sa ilang rehiyon sa Western. So, dili na kalikayan. Unsa naka nga kita makigsuod sa niarapod sa atong rehiyon, Cebu ug Bohol. Nawa naman tong Negros mga igsuon og ang Sikihor sa Region 7. Pero pwede sabta makiginigsuon mga igala sa lain. Unsa man dinay tabo? Ha? Provincial government nagsisterhood sa San Juan, ato nang nahisgutan, San Juan City ni mga igsuon. Di padugay. So, dili na, kanabang, mura bang doon natay ugares pasiaw mga igala, labi na kay Hulyo, di padugay ang Mayo, kanabang doon natay adunon ba? Ugares piyesta, doon natay piyestahan, yun na ba? Panagsuod lagi tinabangay. Di magudautan ang tinabangay mga igsuon. Tinabangay magani ang atong gisgutan, sa dayang nagisgut ang OFW sa Talibon, labaw nang dili po dautan kung daghang mong paagis tinabangay. Daghang pong mga pundok nga magtinabangay. Kinilanda jong, tinabangay man eh kung sanubo na ito nga pagsulti. Nga nung magtinabangay pantang gibantog maghatanga, matinabangon ang bulan nun. Tinuod mong po nang matinabangon. Pero nga nung magbuhat pa magitagda jong nga matinabangon man, tungod magod na kaysa paglihok sa kapunungan mga igsuon, na iusay mo lihok nga dautan ang panahon. Magbuhat ang dadyong, ano man, dabi o sa pagpinaw pa sa usa ka tao, kanang pinaw, kanang himalat yun ah. Pagpinaw pag sa usa ka tao, mga igsuon, gipasugid na. Unyag maatol, bagyo. Usao naman to. So, naay mga law, mga katarungan, mga igsuon, nga ano nga magtinabangay yun? Luyo nga kita, matinabango na. Naay mga bugat nga mga hinungdan o katarungan. Kinilang panahon, mga igala, usa man isinungdan nga nung naghimog kapunungan ng katawhan, dili lang bulanon, apil ang uban ng katawhan sa lain ng mga kaprobinsyahan. Kinilang panahon. Kinilang panahon. Na panahon nga medyo minus atong kita, labi nag mag-uma o niya init-initon, di makaanig, duha kating anihan. Nga nung na may insurance, pagtabang man na, tungod kay kakinang lag tinabangay. Nganong na may dadyong, nga matinabango naman tandaan, adabi o maato lagi ang pagpahaluna sa usa ka tao, mga igala nga, tuwa na namatay, adabi kon maatol o timbagyo. Ang daga, horos-horos ng hangin, nga, tumba ng mga saging. Di man tumubiya sa ilang balay. Nga naman, bijaan to, napo ibang kugihan po, mga ukaw, kamunalay sa bota na. So, naagyod ang pagtinabangay. Ang pagtinabangay, haom na sa mga matinabangon. Ambot mo to, ba mo? Ang pagtinabangay, haom na, angaya na sa mga manggitinabangon. Kadungog ba mong gahimog kapunungan nga ang tanang naas kapunungan tapulan? Di ka maumutabang. Disgrasya ang kapunungan. Kung ang naas tanan sa kapunungan, di ka maumutabang. So, ang naas kapunungan, kahugpungan, mga igsuon, inigsuon ba sa syudad o sa probinsya, probinsya ba o probinsya, naagyod ang mga kugihan nga kamot dihan dapita. Maunang nakuro, mga igalas, daghan ang katuigan din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kinindadyong magamit magunato ng pananglitan. Basig matinga mo nga nung, sa manindadyong may ipananglitan. Dugay na nindadyong. Inyong lolo, wapay anak, dihanay dadyong, nabungkag bahantod garon. wa ngano man ang gipanagan-an ana lisod nga panahon basig bagyo, ha, bagyo sagdi na lang nang ting init kay di way lisod ilihok ana. Pero kining tinguan og ting bagyo himbahaan suba labi na kay kaniadto mga igala adajungan pa ang usa ka tawo nga dadon sementeryo na og di ka magdajong kamo ra ang suod sa pamilya magdajong-dajong. Unya dautan ang panahon so maayo gyud na ang naagyoy tinabangay. Mao ning puntuha ang akong gipaabot kaninyo unya ang atong lalawigan sa Bohol miabutan ini paghisgot mga igsoon sa mga pananglitan nga makita nato sa kabarangayan. Gumikan lagi kay ang atong provincial government, ang atong panggobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol, ubos sa pinangluhan sa atong talahorong gobernador, gobernador Alice Aumentado, sa mga kaabag sa Busabdias Kapitulyo Provincial, may paabot og serbisyo nga way pili ngadto sa kalungsuran. Ug unsay gikinahanglan sa kalungsuran, mapaabot nila dito sa buhatan ni Gobernador Ares Aumentado o sa asa pang buhatan nga moabot ang inyong mga hangyo, dili mo kawangon. Sa kanunay, pagatabangan. Mao ni mga igsoon nga ang tinabangay, bisag asang kapunungan na, bisag kapunungan sa kababayenan, mga igsoon, naagyod malakbitan ka ng pulong tabang, mutabang o tinabangay. Sa kanunay, naagyod na. Bisag ang banag asawa, pananglita nakaanak og 5 unom o inunta 15 ang anak, oh, kay nasubraan. Ambot nasubraan bay tawag ang engineer kun moabot og 15. Oh, inunta lang daghan. Naa gyapon kanang tinabangay. Uskilahan, elementary pa grade 1 pa ingos grade 6, mao gyapon. Ah, giunsa man pagsultis maestra, dili na kanang binisayan tinabangay. Ah, ang maestra di na maghisgot og cooperative. Unsa may hisgutan sa mga magtutudlo, be helpful. Sa ato pa, mutabang gihapon. Aritas tinuuhan, mga igsoon, besag unsang tinuuhan na. Kay kining Pilipinas, daghag tinuuhan. O, tinuuhan. Di na lang nato tinagsaon, naagyapon ang pagtinabangay. Naagyapon. Aritas iske, naagyapon ang pagtinabangay. Senior citizens, naagyapon ang pagtinabangay. Kanang tanang tinabangay, mga igala, gipamatud-an na pinaagi sa buhat ni Gobernador Ares Aumentado base sa iyang pagkagobernador nga nagmando sa pagpadagan alang sa kaayuhan din sa atong lalawigan sa Bohol. Mabitaw nang doon ay programa sa Gov Ares, mga igsoon. Kabantay mo, matag-Lunes din eh. O, ang mutingog, mga igala, ako lay mag-intro sa program. Ang mutingog, si Attorney Handy Lagunay, ang head o chief sa Provincial Legal Office, mga igsoon, uban ni Gobernador Ares Aumentado, kung doon na may mga bisita, uban sab sa mga bisita. Naagi programa nga iladlad. Kay dito manggos mga hanay nga mga programa, labi na sa radyo o sa Facebook ba, mga igsoon, makita o madungog ninyo. Kay kung wala goy programa, mga igala, ang uban mulahos man na sa gingon, wa may gibuhat. Oh, tinuod man sa kay base katupong kasulti wa di pud maminaw radio. Base pug ang kasulti wa puy Facebook. Di mo ingon yo way gibuhat. Pero kun sundon ang mga hanay sa programa sa radio, base usab sa Provincial Information and Media Office mga igala, sa ako lang programa nga gilingkuran. Programa sa probinsya kitay nag-angkor mga igala ni Tulumanon pagpakabana Bulanon. Na ay daghang gibuhat ang Kapitulyo Provincial. Na ay daghang gituke sa mga board members, pinanguluhan sa atong Vice Gobernador Nick Bisas, na ay daghang giasikaso sa mga head of offices, mga igsoon. Pero maulagi na, di man madalagig tinagsaog pahibalo ang tao. Kaya lang-alag tinagsaog na itong suroy sa kabarangayan, bit-bit microphone, radio o Facebook, sunda lang ang mga tulumanon, kay daghan mampug tulumanon, mga igala, nga madungog ang programa sa Kapitulyo Provincial din sa ato sa lalawigan sa Bohol, pinanguluhan ni Gobernador Ares Aumentado, mga igsoon. Ugma, Sugbohol, ugma, mga igsoon. Niadinhi ang mga taga-Sugbo, mga opisyales, kay maulig yun eh. Tinabangay, inigsuunay ta. O, maumag yun ay prinsipyo. Bisan lagi sa pamilya, akong gisgutan, bisag sa komunidad, dadyong akong gigamit ng panagingnan, bisan gani sa mga tinunan, SK ang akong gigamit nga panagingnan, unsa pa ning mga katigulangan, senior citizens, o, na ang talibon, mga igala, kay sa ako ng pagsugod, paglakbit ka ganina, ang talibon, tabangan ang mga OFWs nga mga sakit, nagtuhod, o sa panang uban doon na balatian. Mumagoy madali ni sakit og tuhod, og sakit og hawak, mga igala, basta mag-isgot ang senior citizen. Muna'y madali-dali. Oh. Muna'y madali-dali sa paglakbit. Tinabangay. Unya kadto sang uban. Tabangan man sa mga igsoon kadtong uban nga wa palara nga nagtrabaho sa laing nasod. Mao ni katuyuan mga igala sa gisgutan natong kalihukan dito sa lungsod kining DMW migrant workers mga igsoon kay nalagi uban pong wa palara. Pero kasagaran manggod mga igsoon gipampalad nakaswerte ang uban mga igsoon. Ha? Kamu diha basig nay silingan ninyo dihang wa palara nga OFW, di ba? Ang inyong malingi miasinso ang nakaadto sa laing nasod. Pero og naa mang gyud wa palara kay gakinanglan pagtrabaho mga igsoon. Mao na ni tabangan. Sa mga mag-uuman gihapoy tinabangay. Sa probinsya mo tabang ato sa kalungsuran. Kalungsuran manginaot ko mutabang sa kabarangayan. Kabarangayan mao gyapon. Hinaot nako mutabang gyapon mga igala sa mga purok. Oh, mga purok. So ato nang natataw og naklaro nga pinaagi nining kiniya kultura o batasan sa pagtinabangay mga igala. Mao na ni ang sukaranan o pundasyon, mao na ni ang gigamit nga sukod o sukdanan sa atong mga opisyales kanang pulong tinabangay pag-abot pagpaabot og serbisyo ngadto sa nagkadiya nga mga katawhan sa ilang mga lugar nga diin ilang gi alagaran. Umapuhon akong baliko na Sugbohol, umapuhon diya sa Kapitolyo Provincial na ay mga natural, na ay mga bisitan taga Cebu kay kanang Sugbo na ang supayan pug Bohol niya makikiusa lagi ta. Di pa tadugay nakihigala sabta mga higala nakiginig suunay sabta sa San Juan City mga higala. Lugar na is mga politiko usab nga mga dagkong politiko sa mga nasod. Kaya kini mga politiko gud mga igsoon lugar-lugar ni. O, kabantay ba mo? O lugar-lugar ni. Pag-ingog, kinsay kusog dito sa politika sa nasyonal ha, sa Kabikulan, naapoy usan dito mulahutay gyud. Mulahutay gyud mga igsoon. Dito sa maong lungsod, kamo din is Bohol na ibaw na mo. Di na lang nato tinagsaon. Kinsa ang mga kusog sa ngalan sa politika kay lugar-lugar man eh. Oh, pero mangutana mo mga igala og asang lungsura sa Bohol nga didto ang usa nga nahimong usa sa mga presidente iyang pinuyanan ang talibon mga kaigsoonan. Ha, ang talibon. Ato sang hinumduman, kay nalabong na hisgota, labutan pa mga igala ga hisgota sa mga bayanihon og lihok. Ato sang hinumduman ang atong mga presidente din sa atong nasod nga Pilipinon. Kaya hinumduman nato mga igala, ang una natong presidente, si Emilio Aguinaldo. Gisundan ni Quezon, gisundan ni Laurel, gisundan ni Usminia, gisundan mga igala ni Rojas, gisundan, gisundan pa mga igala ni Quirino, Magsaysay, daghan patong uban, Diosdado Macapagal, President Cory Aquino. Nganong ako ning gilakbitan? Hangtod karon mga igala, si BBM. Oh, dunay Presidente Ramos, Pidel Ramos, duha ka Aquino, mama og ang anak. Oh, di ba? So mao ni mga igala nga ato kini silang gipangisgutan, Diosdado Macapagal, anak og ang ama. Oh, Macapagal pamilya. Nganong ato ning gisgutan mga igala? Tungod kay nakatampo usab sila kung unsa man ang ilang nahimo dinhi sa atong nasod. Karon ang atong presidente, wa ko magisgot og politika ha, kay gilaras na ko tanan. Kanarabang uban mo ingon, murag pabor man iko andili. Karon ang atong presidente, ang presidente nato nga presidente si BBM mga kaigsuonan. Unya ang presidente, ang presidente kining karon nga nagdumala sab sa lalawigan sa Bohol, daghan naman pug na gobernador sa Bohol. Oh, ubay-ubay naman. Asag nilang kay kuhaon ko listahan pag-abot sa panahon, pag-refresh, pag-press ko lang mga igsoon, kuhaon ko listahan. Oh, karon Gobernador Aris Aumentado, mga igala. Mo'y atong talahurong gobernador din sa atong lalawigan sa Bohol, nga ang prinsipyo, mangita giyog pamaagi strategic change agenda nagpalambo sa lalawigan sa Bohol. Tanang mga programa gitun-an, gisubli-subli para sa dugang paglambo dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Mga hutong o grupos katilingban tabangan sa mga higala, labi na gyud ang mga senior citizens, kabatan-onan ug unsa man ang gikinanglan sa kabarangayan o kalungsuran naa siya hinungdan. Nga usahay kun makakuha tag balita sa Talibon, naa gyud. Makakuha tag balita sa Tubigon, naa gyud si Gobernador Aris Aumentado. Ngano man, puro tabang kay ang iyang prinsipyo sa pagpangalagad mga higala ipakita sa buhat. Nya tanan pong pagabuhaton tun-an sa pag-ayo. Munang dunay mabasa nato usay sa paimo nga strengthenen mga kaigsuonan, pagpalig-on mga higala. Kay dili man muligon ang programa kun dili abayan sa pagpaniid og dugang mga pagtuon aron muligon ang programa mga kaigsuonan. Sama sa usa ka programa sa probinsya, Palay Buyback Program. Tanawa pagbarato ang kinumprahan sa mga pribadong negosyante o na mga middlemen, mga higala, palabuan sa probinsya. Ngano man, aron matabangan ang mga mag-uuma. Eh, usahay manggod kanang mga middlemen, ang ilang presyo balaod. Usahay, dili tanang middlemen, ingunana, napoy mga ligdong, napoy uban mamaak. Naay mga buutan sa mga middlemen. Pero ang uban po mamaak, mga igsoon. Di ba? So, gitun-an, gitabangan, gitabangan. Karon, unsa may nadungog ninyong balita, parang makapalihok tagsamot sa palaybalak buyback program, mga igsoon, sa humay. Aron mahimong bugas, ibaligya, barato nga tos katawan, gipaayo mga igala ang galingan sa lungsod sa Pilar. Makuha patag feedback ni ini kun unsa nay dagan sa programa sa rehabilitation niadtong maong galingan mga kaigsoonan. Wa na makoy oras pagpadayon ining aton tulumanon pagpakabana bulanon. Inyong madungog ang tulumanon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11. Ang takna sa sayong kaudtohon mga kaigsoonan. Sa ngalan sa provincial government tigpasiugdan ining maong tulumanon. Sa ngalan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, mga kaubanan, unya sa ngalan sa paimo, Provincial Information and Media Office, mga kaigsunan, uban og pinanguluhan, uban nato nining Montolmanon, si Attorney Pilipina Asoy Pulio og si Sir Mark Anthony Fernia. Sa tagdumala sa stasyon DYRD din kita madungog Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, mga igsoon, uban kanako diri sa Master Control si Engineer Kagawa Jerry Caes, gikan sa pagsugod hangtod sa paghuman sa atong programa Engineer. Kauban namo sa pagpalupad sa akong tingog nga kaninyo og diri usab sa video si Jerick Ihok aron makita o kinsas luloy tutas unsa inyong nadungog dugang serbisyo. Ang importante ana mapaabot sa unsang paagi mga kaigsoonan, munay pinaka importante diha, no, munay paka importante mahinungdanon kayo sa ato panay radio na Facebook ug uban pang kagamitan sa media or social media mga kaigsoonan. Sa akong pagsubli, ako si Loloy Tutas. Sa di pa kumutindog, hinumdumi. Pagservisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may butag kaninyong tatay.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miss kwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
5: Hi Carly! Mabuti naman.
4: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
5: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
4: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
5: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
4: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Happy Fiesta!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
11: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
16: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials, alang sa balay, o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply, o mutaon sa bildo, o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Nang ang discarding ako. Discarding wisdap na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E. helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: For all vitamin E is the generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Powder Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Powder Argo Capsule. Ito ang totoo.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
14: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
14: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: master plan sa proyekto pero tila isinantabi lang daw ng administrasyon. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao.
1: Naabutan ng News 5 si Nanay Luz Viminda na naglalabas sa gilid ng Talomo River sa barangay Talomo proper Davao City. Nasira ang kanyang bahay nang umapaw ang tubig at bumaha noong Biyernes dahil sa malakas na ulan sa bukid.
2: Dito lang talaga kami. Ang gusto ko sana pataasan ng aming bahay kung magkakapera lang. Hindi talaga kami aalis kasi wala kaming ibang malilipatan kahit delikado.
1: Si Christine naman na higit isang dekada nang nakatira sa gilid ng ilog, mapipilitan ng umalis dahil inalod ng rumaragas ang baha ang kanilang bahay.
3: Wala talaga kaming nasalba dahil nawasak talaga. Sa kapitbahay muna kami nakatira ngayon habang naghahanap pa kami na marerentahang bahay.
1: Hindi ito ang unang beses na binaha ang ilang lugar sa Davao City tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Para tugunan ang problema, nag-inspeksyon ang Public Works Department sa mga flood control projects sa lugar. Doon natuklasan na mahigit isang dekada nang walang dredging o paghuhukay sa ilalim ng ilog. Iniwan din daw na nakatiwangwang ang isang proyekto sa lugar. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilan lang yan sa dahilan kaya umaapaw ang ilog at nagkakaroon ng matinding pagbaha.
4: Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gagawa ko na galit, dito sa DE natin, kahit na bago siya, na talagang nagagit ako kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw niya alam.
1: Ayon pa kay Dizon, dapat maimbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Tila napupunta raw sa wala ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa mga proyekto.
4: Obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. So talagang napapamura ako, nagagalit ako eh.
1: Buwelta naman ni Davao City Representative Paulo Duterte kay Dizon, tama na ang turuan kung sino ang may kasalanan. Dapat daw aksyonan na agad ang problema para hindi na maulit ang matitinding pagbaha. Kinimistyon din niya ang tila pagsasantabi ng administrasyon sa Flood Control Master Plan ng Davao City. 2023 pa raw ito isinumiti sa national government pero wala pa rin daw pondo hanggang ngayon. Wala pang tugon si Secretary Dizon sa mga pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Pero nauna na niyang sinabi na target pondohan ang Flood Control Master Plan sa 2027. Isinasapinal pa raw ang disenyo at iba pang kinakailangang pag-aaral. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao.
0: Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
5: I-simplify lang po natin. Ang isang nurse o private o isang healthcare worker, halimbawa nagtatrabaho sa Visayas, sa LGU sa Visayas, ay dapat makatanggap ng parehas na sahod at mga benepisyo gaya ng isang manggagawa sa kalusugan na nagtatrabaho dito sa NCR o sa national government.
6: Pantay na sahod para sa mga public health workers sa National Capital Region man o probinsya. Isa yan sa isinusulong ngayon sa House Committee on Health, kaugnay ng pag-aamyenda ng Republic Act No. 7305 o Magna Carta for Public Health Workers. Para sa ilang mambabatas, unfair na maituturing kung hindi magkasing laki ang nakukuhang sahod ng mga manggagawa sa sektor ng kalusugan kung parehas lamang ng trabaho ang kanilang ginagawa at nagkakaiba lamang sa rehiyon kung saan sila naroroon. Bunsod nito, pinagpapaliwanag ang Department of Budget and Management at Department of Interior and Local Government upang magbigay ng mga suwestiyon kung anong mga partikular na provision sa batas ang pupwedeng maamyendahan upang maresolba ang issue.
7: Kaya nga natin tinatanong, ano ba kailangan natin baguhin? What provision of law? Kung circular lang yan, di ba pwede baguhin na lang ng DBM yung circular nila? Mas mabilis pa sana, hindi na natin kailangan magpasa ng batas to remedy the situation.
6: Para sa DILG, isa sa mga nakikita nilang dahilan ay ang limitasyon sa budget.
8: Nag-iiba-iba yung salary ng mga local officials sa LGUs, depende sa class, because

0: limitations on the budget. So hindi naman natin pwedeng alisin yung section 325 na naglalagay ng PS limitations. Because if alisin natin yun, mauubos yung budget ng local government units on the personnel, the plantilla positions.
1: Ayon sa grupong Philippine Nurses Association, saksi sila sa kakulangan ng mga plantilla position sa mga pampublikong paggamutan sa mga malalayong lugar.
2: Meron pa po tayong mga job order na 10 years, 15 years na po silang job order. And ang nakakalungkot po dito, they're receiving I think around 1,000 pesos per day. So that's roughly around 20,000 lang, which is they're doing the job of a regular nurse, for example. And totoo po ito kasi going into the field po, nakaikot po tayo, marami po tayong mga health workers, particularly on our end as nurses, na hindi po nila nare-receive yung dapat na salary. At imagine, isa lang po yung plantilla sa isang health center, tapos 20 plus yung job order. So the fact po na 20 plus yung nurses na kailangan mo, ibig sabihin kulang talaga yung plantilla po dun sa area o dun sa community.
1: Ayon sa DILG, magsasagawa pa sila ng karagdagang pananaliksik upang makapagbigay ng konkretong suwestyon sa komite. Samantala, bigong magbigay ng sagot kanina ang Department of Budget and Management, ngunit isusumiti umano nila ang kanilang position paper patungkol sa mga naturang issue. Umaasa naman ang mga civil society organization na hindi lamang mananatili sa papel ang mga planong ito, kundi tuluyan ring maiisa katuparan sa hinaharap. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
3: Patuloy sa paghahanap ang mga rescue workers sa mga posibleng na-trap sa gumuhong bahagi ng Aeon Mall matapos ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan nitong Martes, July 28. Naitala ang sentro ng lindol, timog ng Kyushu Island habang naramdaman ang intensity 7 na pagyanig sa Kumamoto Prefecture. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Ministry of Defense at ang Self-Defense Forces para tumugon sa operasyon, kabilang ang patient transport sa mga ospital na syudad. Nagsimula na rin ang mga sundalo sa pagbibigay ng maiinom na tubig sa mga apektadong residente. Bukod sa mga bahay, tulay at kalsada na nasira, nagtamo rin ng pinsala ang makasaysayang Kumamoto Castle na itinayo noon pang 1960. Nagtaas na ng tsunami warning ang Japan Meteorological Agency. Ayon sa mga otoridad, nasa 13 individual na ang naitalang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan. Inaasahang tataas pa ang nasabing bilang dahil sa lawak na pinsala. Umaabot na ngayon sa mahigit 60 maliliit na pagyanig o aftershocks ang naramdaman sa lugar. Nagbabala ang JMA na dahil lubhang aktibo ang fault kung saan nagmula ang pagyanig, asahan ang mas malakas at mas mapanganib pang lindol sa hinaharap. Tiniyak naman ni Prime Minister Sanae Takaishi na prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga mamamayan, kaya't ipinag-utos nito ang agarang pagresponde sa lahat ng apektadong lugar.
4: Balita, Pilipinas!

0: Paglabad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexidoforte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una!
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
17: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
18: 3 times faster.
17: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
18: New Alaksan Extra.
17: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
18: New Alaksan Extra.
17: Extra paspas. Extra galing!
19: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
20: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
21: Let's go, Lola!
20: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
21: Uy, what ako!
22: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalag para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Unilab yan.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Naulian na ka ma?
25: Wa pa.
24: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma?
26: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
27: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
24: Naulian na ka ma?
25: Gahapon pa.
24: Ah, kuya waoy!
26: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Happy Fiesta!
0: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
3: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana. Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Maayong buntag Bohol, maayong buntag Tagdilaran, maayong buntag sa itong mga pinalanggang tigpaminaw na itong programa, and welcome na usab. And of course, kini si Kim, ano bang inyong makauban karong buntaga? And yes, tuguti usab ko sa pagtimbaya, no, sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagdilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagdilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagdilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. And yes, ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Relson, hala atong Vice, ang ato ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab sa atong 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, atong mga kaubanan natong mga City Hall employees nga naminaw nato karong buntaga. Hello, maayong buntag kaninyong tanan. Naglibay na usab sa ito ang mga department heads and office heads nato sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagdilaran, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimacha, and our city administrator, again, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong buntag kaninyong tanan. O ganyan punto ang mga higala, arinaw sa kita sa ito ang special guest nga itong mahinabi na itong programa sa nagkaiusang Tagdilaran para makapaambit sa mga programa o serbisyo sa buhatan sa Tagdilaran City Primary Care Facility. Wala lain ang ito ang registered nurse and our information officer sa TCPCF, wala lain kundi si Sir Rubin Kulpa. Hello Sir Rubin, mayong buntag o welcome sa itong nagkaiusang Tagdilaran. Sir Rubin, ang iyong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
8: Yes, Ms. Kim, o sa itong mayong buntag sa itong tanan, no? Panamati sa itong programa, din sa itong sudad sa Tagdilaran, sa lalawigan sa Bohol, sa panang maabo sa itong programa, sa itong City Health Officer Dr. Jeff Puntok sa itong City Mayor, and supported Mayor Jane Yap and from Congressman of First District, Congressman Babay Yap. O sa kamayang buntag ka natin kanan, Ms. Kim.
7: Yes, mayong buntag, Sir Rubin. And thank you so much for your time, no? Nga imong gihatag din sa itong programa para makapaambit sa lain na usab nga mga katikaran, programa, serbisyo sa buhatan sa Tagdilaran City Primary Care Facility. And I would like to shout out dipod, no, again to Dr. Jay Apundok. Hello, Doki. Mayong buntag kanimo, and thank you so much sa pagpaminaw itong programa o pagtanaw, no, sa ito ang Facebook live na to ning ato ang programang nagkayusang Tagdilaran. Hello, Doki. And again, good morning. Kuya Sir Rubin, unsa man ang ato ang mga updates diha sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility? Sir Rubin?
8: Yes, Ms. Kim. Daghan gyapon tong mga activities mo sa bulan na inline sa ato ang Nutrition Month Celebration. So natay gihimo ang mga activities sa Nutrition Month mo. Pagali ang kasatagsa ka mga barangay, kung mabigyan mo ang mga Nutrition Month activities kaya sa ilang kasatagsa ka lugar, kumya naapot na gihimo na idol ko si nanay sa mga kabarangayan, mauni ang pag-impact sa atong mga mama, kaya sa katong kasatagsa ka barangay, whether buntis o buntis, para mo sa on pag himong inahang kaya sa pamilya na magandam sa mga pagkaon, magandam sa mga kayaon sa mga buntis niya, kumya speaking of buntis with Kim, pero Monday, that's July 27, maghimo pa sa atong itawag kong Buntis Congress. So, isang mga participansa ni Ms. Kim, ang mga buntis sa atong kansatang sa barangay, no? Magtapog tadi ko sa JD Seafood para mahatag tag education, no? Health promotion, kung saan pag-alaga sa usa sa buntis o sa nutrition, kung saan pag-alaga sa mga bata, no? Kung inigawa sa bata, ang pumunta po ng uling skin na. Doon ako tayo mga activities na niya sa mga interactive games para batong pangitaan o pamagi na ang mga mama diyon mahimong ready sa usaon nila pagpangandam isip tinahan, isip asawa din sa ating pamilya ni skin. So, dito na bakuna sa measles o rubella o sinigaw na pagdahap o pigtas. Although, dili dahil daghan tayo, dili kayo daghan ang cases sa measles and rubella sa atong dakayan sa pagbilaran, kung lagi pinumay, no? Ato gining pahatagan o bako na para dugang protection para maabot sa punta na ma-eliminate kami nato sama sa polio na I think it's already been eliminated sa atong Department of Health and WHO. Gisog gani nga activity ni Kim dito sa barn, no? Ang Bangsamoro Autonomous Region, no? Sa Mindanao, I think it was last January, tumod kayo sa ila sa ang pinakadaghan o kaso sa tigdas. Wabot o 1,000 plus ang mga kaso sa tigdas niya. Kanyang tigdas o kanyang daw, no, highly contagious, kaya na siya na makuha ibugikan po sa katao ng infected o kaso para maminusan, para makuhaan ang kagitasyon ng mga sitik na unay, mo na nabanghatan sa ubago na miskin. So, ato kong dihangyo, ato mga ginikana, mga mama o papa, na doon ay musuroy ng mga DHWs at yung mga barangay health workers na pagpasabot sa mga schedule niya sa atong pagpapansa sa barangay. Ilas ni Ms. Tirga sa ato ang City Hall Atrium that will be on August 10, no, at Monday. Mm-hmm. Kaya, from that moment, maghimo na tao ang mga bakunag niya sa atong pagpapansa sa barangay. Kumiamo lang gihangyo lang po ang full cooperation and participation sa ato ang mga mama, sa mga parents kay mo po niya ang usap pamaagi nga ma-protected. No, gali kaning MMR o kaning measles, mumps or rubella or mumps and rubella, measles rubella, kusama niya sa mga ikinahalilan nga bakuna before ang usap katao mas abroad niya. Sa mga medical students na po, mga medical-related students, usap po niya sa mga requirements para at least, no, kung ma-expose sila o mga positive ani ng mga kasunti, hindi na po sila matakdan. So, ganyan kung hangi ulit din sa mga ginagana nato, no, sa dugang information, hindi na din sila mutin sa ilang mga tansipag sa health center, hindi ba ka mga kana sa ilang mga tansipag sa KBHW at barangay ng Christmas Talent Team niya. Sa bulan kung sa kuan ni Steam, August, doon natin padahimuon niya, i-pressure training sa atong mga barangay health workers, maunay sa mga pamaagin na kung ni Steam Pugay. Laban ni Mayor Jay ng ato mga DSWs para itupod sila na sa panglawas sa atong pagsapansa sa barangay, ako sila i-capacitate, inagi po sa training. Sa mga kaandaan o mga daan ng DSWs, ako silang himuan o pressure training. Mm-hmm. Kaya sa mga bago na DSWs, na bago pa lang na hire karong kuwiga, unag ito ay intensive three-based training nila. Mm-hmm. Mga may requirement sa Department of Health. I-play na po sila na ating mga simulation, na ating mga ito demonstration, na ito tayo pre-test exam, post-test exam, pwede nyo evaluate kung karapat-tapat na sila na magbutang ang ating. Pwede na kamay ng ating stabilyo na sila, at they are being stabilyos na capacitated and tunay palamag, tunay sa hibalos ng mga ipagbuhatan ng skin. So, kami, in line po sa polisiya niya sa natagpagkuha sa Department of Health, ang tanang mga BSW na tunay i-capacitate niya, nanigit ato ang BSW training na scheme. Kaloon sa case, ano ay gihimo natin sa pagsunan sa paglaran kay ang mga BSW yun na po ang grow niya sa akong pagtatag sa kabarangay ni scheme. So, kasi ang BSW coordinator sa pagsunan sa paglaran, ato ginigibuhat na pagtungig niya. At the same time po ni scheme, that will be on September. So, after the training, yun na po tayo paghihimuan na BHW Congress or Summit. So, gathering of all the BHWs na sa atong pansatagta sa barangay, kung atong kapupunin siya o atong lugar para diha ako sumang pasidungan, atong sumang i-refresh sa so, say, roles and responsibilities nila diha sa barangay niya. At the same time, kung miskin, tungod kay atong i-impower ang mga BHWs at sila katagan ng mga kids, no, na magamit nila sa ilang pagsatagsak arangay tungod sa mga BSWs na ito, sila man ang ito na ito, depo, sama po na kung ahit na health education and promotion of the sedia sa ilang mga puro, na kung doon ay mga pangutala, na basic mga pangutala ng ilang mga konstituan sa ilang mga barangay, makatupag na po sila at the same time, nangitan doon ay mga pasyente nila na magpakuha o duty, magpakuha o oxygen saturation, o magpakuha o temperature, naragin sila sa mga damit ni Kim Tomori at walang pangandaman ni Kim na pagsaan ginatong hatag o mga equipment o mga damit pang vital signs at mga DHW. Kaya, Ms. Kim mo, ito tipo po magkahibaw sa ating mga katawahan na kapadayon o hatag o serbisyo sa ating mga senior citizens niya sa ating pagsatag sa kabarangay. No, kaling ating itawag o senior citizens mobile clinic. Doon natin schedule, remaining schedule for the month of July. Kasi nila po, wala pa po schedule sa August na kay magpapos na punta sa office sa Senior Citizens Affairs or OSCA na maghatag sa atuha. So, morning schedule is clean sa remaining month of July. Sa July 28, that's actually a Tuesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Tanuto. Kunya sa July 29, that's actually Wednesday, alauna sa hapon dito sa Barangay Mansasa. Kung sa July 31, sa alas 8 sa buntag sa Barangay Pugol. So, maunan niya ang inunin na ito may timo na schedule for the month of July. Kung hangyo sa ito mga pagsatagsa kasi mo si defense na mga ayo o maintenance medicine, no, mato sila dito sa iyo, ihangyo ko na mo na magdala sila sa ng Fit for Life booklet. No? Ang ilang Fit for Life booklet dapat updated, no? Ang ilang reseta nga nakasuwat dito, dapat nasunod pa sa 3 months. Na in the event, na lapas sa 3 months, naman po yung mga doctors na nakasign during the time sa distribution sa ato ang mga tambal sa ng ato ang mobile clinic. Na po din itong mga doctors, sinagya po yung mga update sa tagsa-tagsa sa mga prescription o resita na sabit na kaya na nakabutang sa ilang people na reflect system. So, for the schedule sa ato ang mobile clinic sa ato mga senior citizens po, we will inform it siguro sa umadok na mga adlaw. Then, Ms. Kim, dahil nangutana na ito kung kinsa ang nagbuot ng schedule. Ani, actually, this is a collaboration between our office at Pag-ilaran City Primary Care Facility o ang Office of the Senior Citizens of Care sa OSCA. So, mulikan ko na sa OSCA ang schedule ni Kim kasi po sa unsay masabutan nila o sa different chapter presidents sa ato ang senior na sa mga barangay. So, kung ganahan mo na magpa-schedule o mag-schedule, coordinate lang ang mga kada membro sa ilahang leader or president sa ilahang mga barangay para ma-accommodate sa ato. But the readiness scheme, kaya nga itong isunod na schedule, is ma-organize ang approved between the senior citizen president sa usap at chapter o barangay o sa office sa ato. Senior citizens, okay, so, tugutin po po sa iba ang scheme ng no? Napadayin ni hapon ang ito ang bukas na clinic, no? Mag-open pa, Monday to Friday, sa holidays, and Saturdays and Sundays, o weekend, sa pag-accommodate sa mga pag-iaranon. Pati na po ang mga men pag-iaranon na restricted sa residence sa ito ang din sa Sabuhol. Mas hindi taga restricted ato na po ng accommodate ng scheme, pinagig na ito ang bukas na clinic. Open ta from 8 in the morning up until 10 in the evening. Kung kaya mo lang hangin sila is magkila sila sa ilang MDR sa PhilHealth at ginbat sa any ID, valid ID na mapakita ang pinuod sa resident sa Tagilaran City at the state and the whole province of Bugol. So, kaya na miskin that is actually our way, no, in partnership with governments is to Gallares the more medical center na may dipindes ang ibig ko para at least kita po makakatag sa taong services in terms of consultation ng laboratories and x-ray iha sa ito mga tansatan sa kamaya at constituency. So, I believe maopan lang ito na at least pero no, from time to time ang at least ito ang paghatag ng mga activities niya sa ito ang at kami ng miskin.
7: Yes, dagang kayong salamat Sir Rubin sa imong paghatag og update kabahin sa mga tunga DDI ang mga programs nato sa tumbuhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. And of course, as you mentioned kaganina Sir Rubin, no, aduna tay buntis Congress karong July 27. Of course, aduna tay pagatapok sa tong mga minahal natong mga kuan no, mga buntis sa tong matag barangay for the Buntis Congress dito mahitabo sa JG Seafood karong July 27. And of course, as part sa to ang Buntis Congress is as mentioned by Sir Rubino kabahin sa unsaon pagamping sa ato ang pagda or kining pagbuntis ikaduha unsaon pagpadako ug maayo ang mga bata and then mga nutrition no nga kinahanglan sa mga bata while nagbuntis ug nagpadako sa bata. And of course on July 31 no as kuan natay culmination program sa ato ang nutrition month no kay karong buwan na is nutrition month man nga celebration and ato nang inibuksan ni atong unang semana sa July no nagbarita pag-abli sa ato ang Nutrition Month celebration sa buwan sa July and here comes na pod sa atong culmination nato sa ato ang Nutrition Month karon July 31. And of course do na tagi pang invite na no sa buhatan sa TCPCF and hello to Sir Ray De Los Santos na ato ang usa pod sa mga nutritionist nato no or nutritionist nato sa ato ang TCPCF. Sir Rubin, kini atong Nutrition Month naabot or culmination program nato punpuan karon July 31. Just want to clarify kung asa ang venue and unsay mahitabo niato ang usa ka adlaw nga Nutrition Month culmination yes. Program.
8: Yes, Ms. Kim. So, ang activity will be on July 31. It's actually going to be a Friday. No hapon diha sa Constitution Atrium. Yeah. Diha po ng mga pamagi, diha mga pagkakaroon ng commission. Sa pumatakutan sa kabarangay, sa mga pag-alambo sa nutrition monthly activities, at the same time, yung nasiguro sa abilig, di pa kasi kung maghatag pa maghihapon o supplementation sa masagatas na sa tumuatan sa pagsata mga pagkukulang sa kiting sa barangay sa siguro. I'll double check on that pa. Pero definitely, sa atay mga pagtulunan na makuha pinagi sa lecture na, sa infant ang yung self-feeding, and at the same time, nutrition sa ato ang mga mama
7: sa okay, sa so dagan kayong salamat Sir Rubin no sa imong paghatag og update pod kabahin sa ato ang July 31 nga culmination program sa ato ang Nutrition Month and the rest sa inyong mga upcoming activities. Good luck and congrats no in advance kay Kaboko unsa mo kapahiluna sa paghatag og mga serbisyo kabahin sa mga panglawas sa ato mga katawhan diri sa siyudad sa Tagbilaran. Again, dagan kayong salamat Sir Rubin and before ka nako i-let go sa atong programa para mo end sa ato ang part sa imuhang paghatag o pagsibya sa ato ang mga katawhan kabahin sa mga programa o serbisyo, mga parting words or imuhang mga pahinapos ng mga mensahe sa Rubin alang sa ato ang mga tagbilaranons or reminders alang sa ato mga tagbilaranons nato sa Rubin.
8: Yes, Ms. Kim, before they kumatag sa kong katapusan ng mensahe, Ms. Kim, let me remind everyone na every first Sunday of the month ya, sa tumuhatan kung pagdingaran ng primary care facility sugod sa aras utso sa buntag ay sa aras utso sa utso doon na tayo libre na consultation sa mental health. So katong mga problema, dito mga problema sa panghuna-huna no, sa ilang mental health, hindi ang mag-uul kayo doon na tayo libre na consultation. And if doon na po po dito ang tambal, ang hatag na po dahil ito ng skin no. So that's actually every first Sunday of the month na mag-post, mag-uka, ang schedule diha po sa ato ang gawas miskin kung isa'y at schedule just in case dili ma schedule na to on the first Sunday of the month. So salamat miskin no sa kanunay na paghatag na to hindi mo na makatag ka o informasyon diha sa atong kanunan bahin sa prison sa panglawas no ako mga kanyo kaya nagsanuhan na nagbalik no mag-backbone kita sa pagpangibig sa atong natanang sa atong sansatag sa kabalay kung okay nga niya sa nagsasadenggen ako itong imikso ng atong mga katawahan sa atong pagtaon, sa atong katulog, kinalang igos na ito at ito yung system para kanunay, helping at ulaw. And I think that we offer now, Ms. Kim,
7: Yes, dagang kayong salamat sa itong information officer, Osaka registered nurse sa Buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, walay lain kundi si Sir Rubin Culpa. Dagang kayong salamat sa Rubin and God bless you.
5: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
9: Magpakabana.
5: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
9: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Giselle!

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior.
5: Nausog?
6: Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
0: Strong sa una. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, five new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
18: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
19: Ah, oo,
18: man eh. Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
19: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
18: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
19: Oh, mao ba mare?
18: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
19: Sige mare ha. Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
17: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:11.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Dihoresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
6: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
7: Alturas Group balita sa utong tutok.
4: Igalaw may nga udto kini si Ray Tutas ang magatod kininyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa utong nga tutok dining adlaw karon nga Webes Hulyo 30, 2026. Ako matutgan ninyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa technical department, karon sa mga uluhang tudling sa mga balita. Una, din sa tundapit, lungsod sa Sagbayan, gitayog sa magnitude 3.9. Ngalino, pasado alas 11, karong buntag. Sa laing abahin, yablihan og balik ang Bilar Madmed Forest. Humanakwa na ang Rimon Trans Bus nga nahagbong sa Pangpang. Sa kauluhan, gitunaan sa Department of Energy kung unsaon pagtangtang o mapaubos ang system loss charges sa kuryente. Samtang sa gawas, President Donald Trump nanganti nga iyang atakihon ang Iran o kusugayo human. Kalit gisuyan og atake ang base militar sa US dito sa Jordan. Bago itong mga higalang itong mga uluhan at mga detalye nini o gubang mga balita, human lang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Gitayog sa 3.9 magnitude nga linog ang lungsod sa Sagbayan. Mga pasado alas 11 karong buntag, manato karong untuha. Ang head sa Fibog sa Bohol, Engineer Nolan, inapanginista Engineer Nolan. Maing unto ka ni mo, sir?
1: Maing unto, Sir Ray, o sa tanang na minaw sa DWRD, maing unto ka rin yung tanan.
0: Kanang 3.9 na magnitude na bati ba sa Sagbayan o gubang lungsod, silingang lungsod sa Sagbayan, sir?
1: Medyo kusog-kusog ang tayog diri sa Sagbayan kay ang epicenter was located northeast of Sagbayan sa barangay Mantalungon.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo kusog siya kay duol ra ang Sagbayan niya. Karon di amig sa Sagbayan na timingan.
0: Ah, na timingan mo?
1: Oh, with the Mayor Ibanez na si Ma'am Shuni Ibanez diri during the quake. So, na timingan ni karon adlaw.
0: Mm-hmm. Wabay kadang 3.9 magnitude, Engineer Nolan, di ba na makaguba sa mga edifice, sa mga buildings, yung nana?
1: Dili, sir. Actually, makabati lang yun ang tao kay medyo usog ang iyong paglihok. Niabot niya sa Inabanga Intensity 3, Buena Vista 2, Tubigon 2, then Katigbihan 2, Batuan 3, San Miguel 2. Then, ang Danao, 4 pod, intensity 4.
0: Mm-hmm. Kabahin pa baghapon niya sa kining 7.2 magnitude na linog nato sa 2013? O lain niya siya?
1: Related gapon niya, Sir Ray, kay ipol gapon sa within the sa, area nga nilihok sa 2013.
0: Napa ba yung mga possible aftershocks ani engineer?
1: Kaning 3.4 kung na magani aftershocks 3.9 possible nga na ay usa or duha ang aftershocks pero ginagmay na kayo na sa range nga 1 to 2 magnitude na.
0: Mm-hmm. Engineer Nolan Evangelista, sir, salamat kayo sa panahon nga mughatag.
1: Thank you, Ray. Salamat.
0: Saray nga bahin sa itong mga balita, maagian na sa tanang klase sa sakyanan sa yuta ang National Highway sa Bilar Madmid Forest. Human malampuson nga nakuha ang nahulog sa pangpangarimon Transbus kaganinang buntag. Sa advisory sa local government unit sa Bilar, pinagi sa ilang Facebook page, gipahibaw nga mahimo nang mabalik sa paggamit sa National Highway ang mga motorista uman sa retrieval operation sa nagbong bus. Nagpasalamat ang LGU Bilar sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Public Works and Highways o sa uban pang ahensya nga mi-responde o mitabang sa pagsiguro nga luwas o epesyente ang operation. Gipasalamatan usab nila ang publiko sa pailob, pagsabot o kooperasyon atol sa temporaryong pagsira sa kalsada. Gipanunduman sa LGU Bilar ang mga motorista nga magbantay, magamping sa pagmaniho o musunod sa tanang lagda sa trapiko kung muagi sa lugar.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 12:18 at tangi. Gitunan karon sa Department of Energy kung saan pagtangtang o mapaubos ang system loss charges sa kuryente. At ang iyang detalye sa tumugbalik.

0: it's unlikely, but I'm skeptical about Iran's mode of operandus. I mean, the method of operating. They always lie, they always cheat, and they always play for time. Could that, within sufficient pressure, diplomatic, economic pressure, could that change? Give it a try.
1: And with amid this war, President Trump today unveiling his plans to revamp Washington's Dulles Airport. Some Republicans are worried Trump's construction projects are a distraction with the midterms approaching. That new poll shows 68% of voters say Trump isn't focused enough on the problems facing most Americans. Whit.
2: Mary Bruce at the White House, thank you.
3: Salamat sa ABC World News. Atong nibayon og mayong pagpaminaw ang atong mga Facebook viewers, Sir Astrid Luis Sabas, diha sa Habitat Barangay Buol ni Ansoy Kumidoy, ang suki kayo diha sa lungsod sa Cunilla ni Ma'am Sonia Aceves, mayong pagpaminaw usab ni kani Konsyal Undoy Burha nga naminaw samtang naniudto karon. Ni Sir John Toralba, advance happy fiesta diya sa Barangay Dampas o mga adlawa. Oga ni Doc RR diya sa Luway. Bago itong mga igalang, naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tutok. Kauban sa Technical Department Engineer Kagawa Jere Cajes o Eric Ihok. Kini, si Ray Tutas ang friend mo forever. Maying Udo.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.
3: Oras sa DWD Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12 by the size.

0: ako namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
7: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
8: Pagpagaling ng Pilipinas.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
11: Oh! Ipaulin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
12: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
13: Pagkatapos ng trabaho, paulin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
14: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
15: For better life.
16: Hatod sa mainting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
17: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Hello again mga MXT believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MXT. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy Ish, kamusta?
4: Hello pretty Carly.
3: Truly, you are indeed amazing Mommy Ish. Ginausa nimo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yon?
4: Matingala gid bitaw sila nganong dili gid ako dali kapuyon. Kauban sad nako ang MXT throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad ni mog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe!
3: Mommy-ish, as an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat?
4: Salamat sab kaayo, Carly, og salamat sab MX3.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Maing buntag, maing utto, maing hapon, maing gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. Kumusta naman mo mga kigsunang bulanon, ani ano sa mga iyong tingog sa kababayanan. Janet Limbilirojo, and welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga bulanon. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol nga gipanguluhan ni Governor Aris Mentado, Vice Governor Nick Bezas, ug sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Aster Caberte. O kini atong programa gipahiluna sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoy Piolio and of course ang atong kinabutanan nga admin officer sa Capitol si Sir Mark Anthony Parnia. So maing uto, maing hapon, maing gabi, ka natong tanan, mga kigsuunan, maayong palis, maayong unsa pa, maing kadlaon. Okay, kung asa mo nahimutang sa kalibutan, kumusta naman mo? So, atong tibayaw na itong mga suking tigpaminaw, si Sir Boy o si Ma'am Vic Vic Chua, si Sir Boy o si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupagaw, Ma'am Bernarda Villarojo. Uy, si Ma'am Janet Aranjuez, kumusta naman ka, Ma'am? Nakagawas na ka sa ospital. Oh, hope you're doing fine na. Hope you're okay niya si yang mother, si Ma'am Kunching Aranjuez. Niya din na to kalimtan o ato mga lolog-lola. Lolog-lola ng bayan, si Lolo Gabriel o si Lola Inday Cartagena. Yes, of course. And of course, ato mga gwapo, di gina to kalimtan. Si Sir Jerry Pabi o si Tatay Billy Tongko. I love you, Tatay. Kumusta? How are you? Yes, of course, ang ato mga kaubanan sa provincial sa Treasury Office, atong happy si Sir Taksukurin, o niya, ang magpa-greet og solo si Sir Michael Ibuho. Yung atong mga provincial security force noon, nga labi na sa entrance sa Capitol, nga gipanguluhan ni Ma'am Leia Moreno. Sunod adlaw na po nato tagsa-tagsaon. Yes. Kumusta naman, Mama Jinx? Uy, ang trupang mabugnaon, kumusta? Si Mama Jinky o si Sergeant Aviso, how are you? Yes, ato mga kuan, kahigalaan, kaigsuunan, kapatid, kapamilya, pinsan, kakosa, unsa pa na diha, kumusta naman mo? So, dili kita maglangan mga kaigsuunan arita sa mga balita nga hinikay gikan sa paimo. So, Sandugo sa Bohol, nga gitawag nila og Festival of Festivals, draws strong public engagement. The Sandugo sa Bohol Festival of Festivals, Street Dancing and Ritual Showdown 2026, diba last Sunday, drew an overwhelming turnout both on the streets of Tagbilaran City and online, underscoring its status as one of the province's premier cultural destinations. Giuwan ra ba ito, no? Oho, loyop ito mga dancers, eh. Pero sagdi na lang, congratulations, katigbian, no? So, held on July 26, of course, katokong giingon last Sunday, an estimated 45,000 spectators. Daga naman dahi, uy, 45,000, lalim ka. No, nga nananaw. Packed the festival route on the CPG North Avenue from Plaza Rizal to the final stop at CPG Sports Complex to witness the colorful street dancing and ritual performances of the 9 participating contingents. Meanwhile, the official Sandugo sa Bohol Facebook page recorded 487,000 live viewers. Hoy, kadaghan, no? Hapit matunga sa milyon. Extending the celebration to audiences across the country and abroad. The festival also generated strong public engagement on social media, garnering more than 7,700 reactions, 35,600 comments, and 2,600 shares, reflecting widespread support and appreciation for Bohol's rich cultural heritage and the performances that showcased during this celebration. Grabe ka ito, buong gabaya to kayo, no? Bisag nag-uwan sa mga Bulano ning tan-aw gyud. Under Governor Aris Amentado's leadership, the provincial government of Bohol likewise ensured the safety and well-being of festival goers through comprehensive medical and emergency response operations. So naagyat to yung mga standby nga mga emergency responders, mga kigsuunan. The Provincial Health Office or PHO deployed 2 doctors and 10 nurses throughout the event. Bitaw, in kaso ba, no? Si Bako na yung madisgrasya siya. Providing immediate medical assistance to participants and spectators. A total of 54 patients received medical attention or naayguday, I know, during the celebration, underscoring the province's commitment to maintaining a safe, orderly, and well-managed festival experience amid the large influx of visitors. The security and safety deployment team was led by the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, or atong PDRRMO, the Provincial Security Force and K-9 Unit, and of course, ang atong Tarshir 117. Also part of the deployment were the Tagbilaran City Traffic Management Office, Philippine National Police, the Philippine Army, 47th Infantry Battalion, Bayanihang Bulanon, Bureau of Fire Protection, CHARL, kanang Saradyo, bitaw, no? Army 150 Reservists, uy, daghan na. PMI, Naval ROTC, Boy Scouts of the Philippines, atong Philippine Red Cross Bohol Chapter, and the Dawis Emergency Rescue Unit, or DERU. So the strong public turnout, The strong public turnout, robust online engagement, and of course, ang atong coordinated public service efforts underscore the growing reach and significance of the festival as a platform for promoting Boholano culture, boosting tourism, and strengthening community pride. Anchored in the capital strategic governance roadmap, the Sandugo sa Bohol Festival of Festivals continues to preserve and promote the province's cultural heritage while advancing sustainable tourism in the Bohol Island Geopark. Oh, di ba? Bibo jud kay to bahala gawan ala sayaw sila. Daghan po kay nananaw, no? Di bitaw na makaunsa ng uwan. So, ari po ta sa atong sisterhood agreement. So, Bohol Province ug San Juan City sa Metro Manila, giligon ang alyansa pinagi sa sisterhood agreement ato sa Sandugo. So, duha kadagkong kalihukan ang ipahigayon sa kagamhanang probinsyal, ubos sa liderato ni Governor Aris Amentado, adlaw Domingo, Hulyo 26, 2026, din higpit nga nagtigi ang siyam ka contingents sa street dancing and ritual showdown o gisilyuhan ang sisterhood agreement sa Bohol Province nga girepresentahan ni Gobernador Aris Amentado o sa San Juan City Government, Metro Manila nga girepresentahan ni Mayor Francis Javier Zamora. Uban sa mga membro sa Sangguniang Panlalawigan or SP, nga gipangunahan ni Vice Gobernador Ricardo Nicanor Besas, kuyog ni Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay, BPTO head si Miss Juan Pinat sa atong tourism og Bedipo OIC si Sir Jude Bernard Gieb giabi-abi ni Governor Amentado dito sa National Museum of the Philippines Bohol ang delegasyon sa San Juan og gitour ngadto sa museo o gilibot sila sa museum, di ba? Katong atong old capital. So, gipasundayag sa NMP Bohol nga gipangunahan ni Rachel Lasea, Administrative Officer 5, ang talagsaong mga kabilin sa kulturang bulanon nga timaan sa bililhong kasaysayan, no? So, dala ni Mayor Zamora pagtambong sa sandugo sa Bohol ang gasang nga mga sapatos alang sa gobernador o sa mga miyembro sa sangguniang panalawigan. Wow, sapatos! Ano sila raman? Kami di ay. Di ba? Oo. Kita po doon tato. So, kauban sa Batanong Local Chief Executive, si Brian Jelly or Geheli, Geli, whatever, City Tourism Officer, Rica May Alvarez, City Information Officer, Abigail Dumpit, Executive Assistant to the Mayor, Frank Reiki Briones, Photographer, og si Junel Riodil, Security Officer. Miduyog sila sa gipahigayon nga parade og street dancing diha sa CPG Avenue. So, nakiksandurot si Gov Aris og Mayor Zamora sa katawan og milamano kanila nga misaksi sa kalihukan, of course, no? So, matod ni Mayor Zamora, nga unang higayon kini sa iyang pag-apil sa sandugo sa Bohol o kinitungod sa imbitasyon ni Governor Aris Amentado. Tinguha ni ini nga personal masaksihan ang paghinumdom sa makasaysayang blood compact o sanduguan, tali nila ni Dato Sikatuna o Miguel Lopez de Legazpi, 2-8-15-65. Buot niya nga masinati ang paghatag og bili sa mga bulanon sa kasaysayan sa mukam. sa kasaysayan nga nag-umol sa imahe sa Bohol ug ang buhing kultura sa mga bulanon nga hangtod karon aktibong gisaulog sa probinsya. Kana bitong onboard kanya na ikalit manawag. Oh. Kunyara lagi mo tawag. Uy, kung gimingaw mo na ako, later na. So, ang maong panagtapo, kulagway sa usa ka kusganong paghiusa sa managlahi nga komunidad pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa katawhan. Pinaagi sa inspirasyon sa managsamang hiyas sa kultura o kasaysayan. Kinimao ang unang lakang sa sisterhood o kick-off celebration. Siyam ka munisipalidad ang mipasundayag sa street dancing nga gilangkob sa mga munisipalidad sa Katigbian, Albor, Luway, Dimyaw, Antikera, Talibon, Maribohok, Valencia ug Ubay. Sa Bohol Cultural Center, formal gang gipirmahan ni Gov Aris ug Mayor Zamora ang sisterhood agreement nga nagtumong alang sa kolaborasyon pagpalambo sa duha kahingtungdang local government units. Apil niini ang mga natad sa tourism, trade, commerce and industry, science and technology, culture and arts, urban planning and development, education, youth and sports development, environment protection, public health and social services. Misaksi sa mga ceremonial signing ang mga miyembro sa sangguniang palalawigan, uban kang Provincial Administrator, si P.E. Aster Caberte, Chief of Staff, Attorney Filipina Azoy Piolio, o ubang department heads. Opisyal nga gideklarar ni Gov Aris ang maong panag-inigsunay tali sa City Government og San Juan, of San Juan rather, o sa Provincial Government of Bohol, atol sa paglusad sa Sandugo sa Bohol Festival of Festivals Ritual Grand Showdown nga gipahigayon sa CPG Complex ni anang gabi isa susamang adlaw. So, last Sunday. So, matod ni Mayor Zamora nga andam ang dakbayan pagsuporta sa Bohol, apil ang pagpromote sa mga produkto og serbisyo sa probinsya, pinaagi sa paghatag og dapit sa Greenville Shopping Center. Oh, tagantaglo na, no? So nakadaig si Mayor Zamora sa pamaagi ni Gov. Aris pagpadagan sa probinsya og tinguha sa Batanong Mayor nga makat-on sa mga best practices sa Bohol. Si Gov. Aris na ila sa gugma niini ngadto sa katawhan sa ubos nga hutong sa katilingban. Personal nga pakigsandurot sa kabarangayan, klaro nga direksyon niini og kusganong pagpatuman sa strategic governance roadmap sa administrasyon. Si Gobernador Aumentado sa iyang bahin gitinguha ang suporta kabahin sa modernong teknolohiya, digital nga kalambuan og pagpalapad sa sports tourism. Dakong pasalamat ni Gov. Aris sa presensya ni Mayor Zamora sa Sandugo sa Bohol. Gipasalamatan usab ni Gov. Aris Aumentado ang tanang mga partisipante sa kalihukan, ilabi na ang mga local government units sa walay puas nga makanunayong pagsuporta sa mga programa sa kagamhanang probinsyal. Gidayig usab ni ini ang talagsaong katakos, talento ug kakugi sa mga contingents, paghatag og emosyon ug saktong demonstrasyon sa kabilin nga sugilanon sa probinsya sa Bohol, diin sa pagkakaron ang probinsya giila nga nag-inusara sa tibok nasod isip UNESCO Global Geopark. O pirmi gyud na nato gipanghambog kay kita gyud one and only in the Philippines. So mao na siya makigsunan sisterhood agreement. So Governor Aumentado champions Bolano heritage at Sandugo Festival of Festival Showdown. Governor Aris champion Boholano heritage and unity as he led the Sandugo Sabol Festival of Festival Street Dancing and Grand Ritual Showdown 2026 last Sunday, July 26 at the CPG Sports Complex, where 9 contingents showcased the traditions, creativity, and cultural pride of their respective municipalities. The province's premier cultural spectacle also featured the ceremonial signing of the sisterhood agreement between the provincial government of Bohol and the city of San Juan, reflecting the enduring spirit of friendship and cooperation embodied by the historic Sandugo. In his festival message, Gov. Aris underscored that the Sandugo Festival of Festivals is more than a showcase of colorful performances. It is a celebration of Bohol's rich cultural heritage that strengthens the unity of the Boholano people. The Sandugo is more than just a celebration, Pong Panigov. It is a tribute to our values of unity, friendship, trust, and solidarity, values that continue to strengthen our people up to this day. Hangtod karon. The governor said the 9 participating contingents exemplified the traditions, creativity, and cultural pride of their respective communities, celebrating not only the richness of Bohol's heritage, but also the unity that binds Boholanos as one people. He further emphasized that Bohol's identity as a UNESCO Global Geopark and regenerative island is deeply rooted in its people, culture, and environment. Pong Panigov Aris, as a UNESCO Global Geopark and a regenerative island, Bohol continues to honor its deep connection with nature, culture, and community. These values are reflected in every dance, every beat of the drum, and every story that unfolds on the stage tonight or katong higayuna. So Aumentado likewise welcomed the ceremonial signing of the sisterhood agreement with the city of San Juan, describing it as another meaningful milestone that expands opportunities for cooperation, cultural exchanges, and people-to-people interactions between the two local government units. Echoing the governor's message, Vice Governor Nick Besas, he said the sandugo continues to symbolize friendship, mutual trust, and lasting partnership, values that now inspire stronger collaboration between communities. Guest of honor and keynote speaker, San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora welcomed the partnership and expressed his commitment to help promote not only Bohol-made products, but also the province's tourism destinations to the people of San Juan and Metro Manila. Adding excitement to the celebration, internationally acclaimed dance group Teammates performed their award-winning routine after representing the Philippines at the World of Dance Summit 2026, where they placed sixth among the world's best competitors. Imagine that. Mga kiksona, no? Grabe, daghan biya to sila kontra. Unya, naka-sixth place sila, no? Congratulations, Teammates. The evening culminated in the Festival of Festivals Grand Ritual Showdown, where contingents from Antequera, Albor, Katigbian, Dimyao, Luway, Maribohok, Talibon, Ubay, and Valencia transformed the arena into a vibrant showcase of Bohol's rich heritage, traditions, and artistic excellence through colorful street dancing and ritual performances. The Katigmawan Festival of Katigbian won as Grand Champion. Congratulations! Hi, Ma'am Doris! Congrats, no? Also winning Best in Street Dancing and Best in Production Award, while the Sintibok Festival of Alborquerque, which won Best in Musicality, and the Sambat Festival of Luway placed first and second runners-up, respectively. So congratulations, no, sa mga winners, Katigbian, Albor, og Luway. The Kuradang Salumboy Festival of Dimyao placed third runner-up, and the Basket Festival of Antequera took the fourth runner-up spot. The Sandugo Sabol Festival of Festivals continues to advance the provincial government of Bohol's strategic governance roadmap by preserving the province's cultural heritage, strengthening Boholano identity, and promoting sustainable tourism in the Bohol Island Geopark. So, congratulations to the winners, mga kigsunan. So, ari na ta sa atong mga school buildings, no? Ilabi na sa Sevilla, 6.5 million nga school building ug balay sa paglaom giturn over ni Gov-ari sa lungsod sa Sevilla. So walay hunong ang pagpadangat ni Gov-ari sa mas gipalapdan nga serbisyo ngadto sa mga bulanon subay sa strategic governance roadmap sa kagamhanang probinsyal. Sa Sevilla, duha ka turnover ceremony ang gipahigayon Hulyo 24 sa managlahi nga barangay. Mikabat sa 6,546,826 pesos and 96 centavos ang kantidad sa proyektong two-story, two-classroom school building. Duha kandana ang opisyal nga gidawat sa Kabangkalan Elementary School dito sa Barangay Kabangkalan, Sevilla, din kapunggi panguluhan ni Gov-Aris ang turnover ceremony. Gipunduhan kini sa kagamhanang probinsyal, pinagi sa Special Education Fund o gipatuman sa Education Development Center or Ed Center uban ang Provincial Engineer's Office. Pinagi sa bagong pasilidad, opisyal ng nahimong Kabangkalan Elementary School ang kaniadto Kabangkalan Primary School. So gilauman kini nga maghatag og mas komportable og mas epesyenteng kahimtang sa pagkat-on alang sa mga kabataan sa barangay. Matod sa head teacher nga si Arlen Maluya, nga niadtong buwan sa Hunyo ning maong tuig ang tunghaan midawat sa enrollment sa mga estudyante sa grade 5 o grade 6 tungod kay adunay bag-ong edipisyo nga ilang gipaabot nga hingpit nang magamit. So naa na jud, no? So mao nang elementary school ni gid sila. Ipakita sa buhat ni Gov Aris ang seryoso nga tinguha nga solusyonan ang poverty incidence sa kalungsuran sa Bohol usa ka UNESCO Global Geopark pinagi sa pagpadangat sa kalidad nga edukasyon. Matod sa gobernador nga usa sa mga nag-unang prioridad sa kagamhanang probinsyal isip kabahin sa estratehiya pagpagkunhod sa poverty incidence sa Bohol mao ang pagposisyon sa komunidad nga matagpamilya adunay profesional. Si Schools Division Superintendent Dr. Faye Luares, kinsa aktibong kapartner sa gobernador sa mga katuyuan na mahayag sa hingpit nga suporta sa direksyon sa kasamtangang administrasyon. Sa laing bahin, giturnover usab ni Gov. Aris ang ika-128 nga balay sa paglaom sa Purok Bilisan Barangay Poblasyon Sevilla uban ang Bohol Provincial or Bohol Police Provincial Office pinagi sa libreng alagad og balay or lab ubos sa liderato ni Provincial Director Patricio De Gay Jr. Ang bagong balay gihatag kang Felixia Gasque, 64 anyos, usa ka byuda og barangay health worker sa barangay diin ang paghimo og pagbaligya og suman ang iyang gisaligan sa adlaw-adlaw nga panginahanglan. Human sa dugang or dugay nga panahon natuman ang iyang damgo nga makabaton og kaugalingong balay nga luwas og disenteng kapuy-an. Voluntaryo nga gihiusahan sa komunidad ang konstruksyon sa balay o sa pagpanguna sa kapulisan. Gipasalamatan ni Gov. Aris ang BPPO sa ilang padayon nga dedikasyon sa pagpatuman sa programa din ang pondo alang sa matagbalay gikan sa personal nga pondo sa ilang advokasya nila ni Congresswoman Van Van Aumentado nga balay sa paglaom. Nagpasalamat usab ang gobernador sa local government unit sa Sevilla nga gipanguluhan ni Mayor Emmanuel Caberte si Sir Junin ug Vice Mayor Juliet Nano ingon man sa mga opisyal sa Barangay Kabangkalan alang sa ilang ligon nga suporta ug aktibong pakigtambayayong sa mga programa sa magtiayong aumentado. So mao to siya mga kigsuunan. Napupos naman ang atong tungangatak ng tulumanon. See you tomorrow. Sa ngalan sa itong mga kaubanan sa Picas Lawak, Sir Eric Ihok. And of course, we have Engineer Jerry Cajos, kininyong tingog sa kababayanan, Janet Limbilorojo. Daghanging salamat. Salamat sa Diyos.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing!
4: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
5: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyan akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan ha.
5: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Virginia Guaca, kasero sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mocha Frapp for...
13: Aray! Sakit na ng katawan ko.
12: Wait lang sa orders po!
14: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
14: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYRD, aniya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mang Molyoser.
4: Kaya kamusta mga yung polis kaya ninyong tanan? Kini na usap si TIWBS o kini ang itaniya sa alauna. Adlaw nga Huwebes mga higalapit sa 30 na nining bulan sa Hulyo o sa kanunay. Mga mainito na itong panibaya kaya ninyong tanan na itong mga sutintis paminaw ni atong tulumanon. Atong mga kaeksunan din sa atong nagbayan sa tablaran, mga suke na ito sa atong mga kalungsuran. Labi na gyud diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway, kamusta ang atong 24 ka mga kabarangayan. Ingon man sa mga online listeners and viewers, maayong ulto, maayong pagpanood, maayong hapon, maayong gabi, maayong puntag sa tanang itong naminaw karos na buong kalibutan. Welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Pasalig ni Presidente Bongbong Marcos, iyang lihukon nga mabarato ang kuryente nga gibayaran sa mga konsumidor, matuman ka ni mga sanaw.
5: Way balinay, DYRD kanunay.

Cristiano Donald diberikan saat ini sahabat spesial pelamian dengan torta insai mada impak dan kipin kasih upau hukuman sahabat spesial betul nato mengajar bala produkto sahabat spesial mabalit nato dia setikyu mall altura semolog island city mall para sa inyong mga order pwede ka mong derecho dito sa main branch sahabat spesial poblasyon rusun suluway na sa tiyang nindot nga refreshment parlor sahabat spesial. Nagtanya kini og lamian nga pagkaon sama sa binubuan og tutok tumaya si kwatis pagiti fried chicken bumbang baboy pansit og daghan pa sa Fanny's Bake Shop heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Okay, para ito mga ikala sa ato nga pagkakay si Kay Karong Adlawa at sa trahin natin mayaw na itong happy birthday ang ato mga senyores o senyoras nga nag-birthday Karong Adlawa mga kaiksunan at mga pinangga ng mga senior citizens diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway nag-birthday karong adlaw apit sa 30 mga kaiksunan atong timbayaon. So happy birthday ay kini atong mga pinagaan o cake mga kaiksunan plus 1,000 pesos. Happy birthday ang ato nila kang Timok ito Imboy Luig sa Agape kang Rufino Antibu Yanas Tukdog Dako. Happy birthday sa Rufino Datoy da Sierangan kang Bonifacia Cesar de Scalvario sa Villa Limpia. Happy birthday nila kang Manuel Julito Capiasa Datoy kang Rufino Bagnol Parides. Happy birthday despalo kang Felicia Makiling Haganas kang Dunatila Cis Angos de Sia Yanangan sa pagbasyo ni Babaw. Happy birthday kang Alma Pineda. Uy, Alma. O natusab kang Remedios Alforki Bao. Ya, sa Butok Oriental. O kang Lorna Lumadan diha sa Villa Limpia. Alasigit. Ya, belated happy birthday kagahapon nila ni Julieta Simbahan Bungka sa pagbasyo ni Boss Felix Romero diha sa Lasana Sur. Beatriz Rula sa Villa Liga, Villosa Male de su Bosque de Bos, Beatriz Concorde de Sianangan, yang Felix Tare de Stancasan Sur, Faustino Bakel sa Hinawanan, o kang Merlin Kinlanton, belated kagahapon at lawa. Okay. Nya, itong tibaya on food mga kaiksunan, ang uban ko na itong mga nag-birthday karon itong mga kabaranggayan, no? Itong mga barangay officials, ha? Belated nga ito sa ato ang tano, disalagyan nga ito si Marvick Milo, si Julita Buscaga, nastampangan itong BHW, o kang Antonio niya, Baradan Clear North ng BHW kagahapon. Uy, advance nila kang Ignacia, Molly, Juanes Capitan, atong BNS, birthday ni Uman. Sa bumbo niya si Lingan, si Jen Nasiel Maasne, ang DCW, ang Dicker Walker, kanya ang tanod ko niya sa tayong Occidental Advance kang Genesio Tulang. O sa nato sa saraing tanod niya si Elmer Mangmang sa mga diha kong area sa tayong Occidental. O guban po nato nag-birthday karon, happy birthday kang Joanne Milanes sa Concepcion. Happy birthday. Tomorrow, kang Alexa Jane Buensalida sa Yanangan, si Lorna Lumada da sa Lasalina Sur, kang Ruel Cobarol, atong mga pinimbaya advance happy birthday for tomorrow. O kang Anne Lorraine Omasas, just tayong Oriental. Okay. Advance for tomorrow. Ito ang mga nag-birthday at ang mga panibaya ka na yung tanan. Buat sa mga pinakang yung tanan ayos si Kapiskay, panglawa silang adlaw ng atawahan. O karoon ay mapasalamatan mga kaiksunan. Bueno, isgot ang mga kaiksunan sa State of the Nation Address sa ito ang Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos sa kaniaging Lunes, mga higala. Inusa sa mga butang na maoigit po kay karoon o sumpay-sumpay sa ato ang mga kaiksunan kining pagtawag og systems loss sa mga higala sa Beruno nato sa kuryente nga gusto ni presidente nga wag tangon ang system loss sa mga kaiksunan kay wag tangon man
mga minus-minus gamay ang ato ang balay ranan sa kuryente mga higala. Maayo ni nga balita. Kasi may di mo ang ay minus ng atong balay ranan, mga kaigsunan. Ato na lang pong iuban ang pangutana. Matuman ka ni. Matuman eh, kung mulihok ang House of Representatives, ang atong mga kongresista, kung mulihok pinalipot ang mga senador, nga ilahang pandayon ang balaod na mag-usog sa balaod na gitawag o iperalo. Electric Power Industry Reform Act, mga kaigsunan, ipera. Approved in 2001. Kaning maong balaod, mga higala, mauni ang nagatugot sa pagkulikta sa gitawag o system source. Buti pasabot, mga higala. Mungkong na ang gunang buhiko, magansi og 50 pesos ang mubayad niya na maoang mga konsumidor. Muna gitawag og system loss, ha? Kung magansi ang buhiko, palitan si buhiko ni palit og kuryente gikan sa Subo, gipalatay niya ang kuryente ang latayan na kuryente nga kawag og MCCP. Ha? Mupalit siya dito, ito na nakabayad siya dito og 1,000 pesos. Unya, pagpaningil niya sa mga nagpataod o kurinte, ang nakuha niya is 800 ra. So, ganse, ang iyang palit, 1,000, ang iyang halin, 800 ra. Saan man ay doon ang uban? Muna gitawag o systems loss. Nawa sa sistema. Kaya na ay gamay ra sila halin, tungod kay ang uban ng mga konsumidor, illegal connection. Wa mo pa rehistro. Laktod, pagkasulti, nangawat o kurinte. Pilferage, nangawat o kurinte. Naay kurinte nga may tabok sa ilahang bay, ijahang gijampiran. Ilahang gikonektong kuwa o itom, aron naik makakurintihan ang ilahang bay. Maunay systems loss, mga kaigsuan nga non-technical. Naapoy technical nga systems loss. Kaya ang kurinte, mga kaigsuunan, mo kuwan gina, no? Mga epekto yun ang gidakon ang gigamyon sa wire nga gamiton. Kita, mga konsumidor, mao'y nagbayad niya na. Kung ang palit 1,000, ang halin 800, nangkaroon gansi o 200 ang buhiko, kisa mo patapal ang mga konsumidor. Mga na ito ang systems loss. Kung pintahon ang systems loss, mga kaisonanas, mga 46-50 centavos, matag kilowatt hour, mga kaigsunan. Ang imuhang ipatong. Panalitan ka nakaburot ka o 10 kilowatt hour, 10 times 250, 25 pesos. Ang imuhang nadugang. Imagina, mga kaigsunan, gamay ra sa nga tanan. Gamay ra kung ikaw rin mag-isgot. Pero usa ka libo-libuan mga konsumidor tag 5 pesos. Saan naman lang na? Makwinta pa ba na? Ako, ito mong kwarta ha. Muna, mga kaigsunan nga ngayon si Marcos, di man sa mga konsumidor nang na-existing daw sa manalain nyo anong sila may pabayron. Buti pasabot, mga kaigsunan, ang presidente gusto nga dili na magbayar ng systems loss ang atong mga konsumidor. Natuman ka. Yeah. Inabot mga nakita. Okay. Systems loss. Buhi ko, inabot ng 12 million on the average. Kada tuwig. Buti pasabot mga kaigsuan. 12 million. Akila ang tuwig. Tinigyan mo ito. Ay isang halin, kuha na 12 million. O 38 million ra. Kung nandun ay 12 million nga kang ang kanga, mo na ang mga consumer mo ito mayroon. So, kung 12 million sa buhi ko, kada tuig, ang consumer mo ay nagbayad na. Nato sa matutpa, nato sa power producer. Mo na yung systems loss, mga higala. Patuman ka ni, ang kamarkos nga, ipausok ang balaod.
Malipay ta kung natuman ang mga kaigsunan. Formatod ta sa mga eksperto. Tanin systems laws nga makuha sa mga distribution utilities kung di use. Gamit nga nila na. Nooy kung ano yung mga gagmay nga mga utility or mga kamsa koop. Huwag mo ako'y kuhaan namin. Okay itong dinag ko kuno, like meron ko o guban, kaya pila ramang kuno na sa Janet. No, yung pinag-ingin siya, pila ramang mga kaya-sunos. Pero kapag nagagmay ko nung mga players, hindi ko na bayan. Kapag mga gutob na yung maong panawagan yung kapos mga iksoon, nangawad doon ang at doon yung lumabo. Kasi ang laging mga katuigan, gipromise ni Bongbong Marcos na 20 pesos na bukas. What mo yung ito? Pero mo ito, mga kaiksunan nga.

Okay. Ang ekspertong mga kaisunan, nagkanayon, na dili lang na system source mo itutukan, tungod kay apil sa atong liberan mga kaisunan, mao ang pagsubsidize sa uban ng mga sektor sa atong katilingban. Buti pasabot, kanang mga power plant na nasa isla, na gamay na konsumidor, makugasto ang power plant. Nag-appeal o bayad ana mga kaisunan na sa mainland. So, dako kayo, 17% to 18% ang appeal anang maong total na gibayaran nato nga para sa pag-subsidize mga higala. Appeal gani ang mga distribution utilities i-subsidize. Na sila ito og income guarantee. Kinahanglan ang among income, kumauna ang among projected income ng 50 milyones. Parang dito, o dili, dito yung makabot na mo. Ha? Ang mubayad, mga kaigsunan, consumer gihapon, kaya yung guaranteed. Ha? Lisod kayo. Buti pasabot mga higala na uligid maganse ang mga distribution utilities. E kung maganse sila kay ang balansir anak ang consumer man. Pinangga kayo sa gobyerno, sa Pilipinas, kining mga kompanya, mga kaigsunan tayo na niyo. Ang ano ka? Mga niya ito ang tanawon, mga higala, kung matuman ba ka yun yung inyong system source nga dili na kuriktaon. Mga na mga pamahayag ni Marcos, mga kaigsunan, thrilling eh. Kaya ang uban ngayon, napapagandar na araw, tanong, pakuha na, pabugnaw na sa mga tao. At kinalangin mo doon ni Marcos, kaya rin isa may ngayon pagandar eh. Ang nagpo kay mga kumpanya sa pag-decided to power, like Meralco, Meriak na. Ang Meralco kay mga kumpanya ni, bisan pagkuhaan, ang ginansya katunga, ginansya giyapon sa mga kulao, billion-billion giyapon. Pinakutuman ni mga teksuna, no? Kinaingiingon yung mga kalihukan sa liyok sa palisiya aron na matagbaw ang mga katawahan ng mga ison. Wala tayo oras. Balik na haman. Ito pa kami ng doon.

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New alaksan extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New Alaksan Extra.
6: Extra paspas. Extra galing.
8: Hello mga MXC Believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3. During break time, kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work kog tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
9: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa amin akong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!
13: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
14: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
15: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
16: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Down here!

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala, kumustag maing adlong Huwebes ka natong tanan. Sa makausap ang welcome, welcome ang welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. July 30, 2026. Like suwata mo rin sa mga itong paghatag at pagtagad and this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Alice. Benny stand by Alice alang sa imong suwata force brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. O labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by Alice, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

0: Problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
1: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuha gyud sa provident tested gyud na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Isa lang.
4: Basig na hack lang to ang quad cellphone.
3: Kadaghan man. Ay
4: kadaghan.
5: Kadaghan na hack.
4: Basig na ray gusto nga madaot ang ilang relasyon ba?
3: Para na ko si Alice bitaw, mas better nga piliw niya yung kaugalingon. Tuon man, mahadlok man gita nga kana bitaw magikog ang tao. Pero ako, bitong gibuhat ana sa una, ma'am kay. Gipahibalo na ko yung pamilya, gipahibalo na ko yung mga higala. Gi-inform gina ko nga, kung maghikog man galing siya, kanang wala na ko'y labot, kaya gikapoy na ko'y pugong. Inyo na na nga. Inyo na nga kargo. Di na na ko na kargo. Nagigbulag lugar ka. Nagigbulag ko, ay kahayahay ba?
4: Bro, natuluan pa ka.
3: Ay, nakatuluhan pa. Ayha pa ko nakigbulag kay kana lagi maluoy ta.
4: Kining sindir na to, pilay anak ate.
3: Duha.
4: Ako lang pag isa.
3: Kulang.
5: Ayaw siya pagigbulag.
4: Dili pa dapat
3: magbulag. Dapat tuluhon pa di ay.
5: Okay.
3: Pero kung ako bitaw, Alice, di na niya padugayon kay dili lali mag-recover sa usa ka sitwasyon nga. Nga ni ba nga imbis ikaw dapat ang kana bitaw.
5: No, ito yung ex, no?
3: Yes, no? Ituod, no? Nga ihanggi kuan. Yanggi bailo. Para ani nga laki. So, muna siya ginayon.
5: Pantayan ang ginayon mga kinaiya sa mga lalaki nga. Grabe ka-aggressive. Pakita sa ilang gusto. Lang gugma, bitaw. Mura ba ito? Makayong kang hala. Uy, grabe. In love kaya siya nako.
3: Muna siya ginatawag mga love bombing. Kani-kani mga laki nga. Sa pagsugod pa lang kay grabe mo.
4: Nagkaroon mo doon una.
3: Oh, love bombing ang tawag, ana. It's a sign nga ang tao kay medyo na
4: ipagka-manipulative.
3: Nanguya pa gani, grabe na kay mga gifts, grabe kay magkuan, affection.
5: Ay, nakasulay ko, alam mo, dili to, barkada noon to nga. Pormiro pa namong met, murag, hala, dal.
3: Over na kayo.
5: Paborito ni mong inununan, padalagag,
3: yes.
5: Tanan
3: grabe
5: na lang.
3: Pasikat.
5: Grabe yun.
3: So, kana mga nga na nga kinaiya, medyo kwa na siya, medyo red flag na siya sa tinood lang. Kay, mulagi, mahulog nga, if makasala, kay murag, agiun din ka sa kanang mga paluiluoy, mga...
4: Kwan lang kayo tayo niya? Grabe big kaon mo sa inununan. Grabe big.
3: Nay ang ila bitang pakuan ni nana bala kay. Kanang ilang bala din ana kay grabe bi akong pagkuan sa imuha niya. Kasala lang ko kay isa. Ayaw nga.
5: Hangtod ate. Ana gihapon kong naosab mi okasyon sa among pamilya. Naosab si Benji ate. Nagdugay gyud ang among relasyon og tulo ka tuig. Dungan pa mi graduars college ug nakabaton og kanya-kanyang trabaho. Apan mi abot ang higayon ate nga pareho naming busy sa among trabaho. Si Benji sa Cebu City samtang ako nagpabilin dinhi sa Mandawi. Padayon gihapon ang among komunikasyon. Apan dili na pareho ni adtong naalaman kami sa duol. Nga anytime nga manginahanglan ko og karamay, manginahanglan ko og istorya og tawo nga maminaw nako, naara siya kanunay. Nabaguhan ko sa among bag-ong sitwasyon. Nabati nako nga murag nang inusara na lamang ko. Magkita mi kaduha o katulo lang sa usa ka bulan. Kay lagi talag saraman siya nga makapauli dinhi sa Mandawi. Halos tanan niyang panahon na consume sa iyang pagpanarbaho ate. Busa sa hinahinay, nagmugna kinigap sa among relasyon. Ate Arlene.

hangtod ate. Adunay laing binuhat nga nagpuno sa kakulangon nga akong gipangita. Tagunta lang sa pangalang Darwin. Sa mga adlaw nga masubanon ko, siya ang kapakatawa nako. Kumaga siya ang nagpuno sa mga kakulangon ni Benji ate. Hangtod na malaya na lamang nako nga nahulog na ang akong pagbati nga tukiniya. Nasayod si Darwin nga na ako'y boyfriend. Nasayod siya nga dugay na mini Benji. Apan, gibuhat niya ang tanan para maipakita niya kanako nga nahigugma siya nga rin kanako ate. Busa wa nako kapug niya ang akong kaugalingon nga ma-develop nga to kaniya ug makuha ang akong buong pagsalig at ER. Sa laktod, nawala ang akong pagbati nga to kang Benji. Dili man tanan apan dakong bahin ni ini na transfer nga to kang Darwin. Natimbang nako nga ning higayon na mas bugat na ang akong pagbati nga to kang Darwin kay kang Benji ate. Nagdesisyon ko nga makigbulag na gato kaniya. Di ko malimot ate, February 14, Valentine's Day. Samtang malipayong nagselebrate ang uban si Benji, puno sa kasubanan kay ning adlawa, mauman ang adlaw nga ako siyang gibulagan. Miadto siya sa balay nga napay dahang nga bouquet ate. Panahon unta nga magselebrate mi busa, may pauli siya. Apan, naging honest lamang ko nga to kaniya ate. Gusto na ko nga personal ko musulti nga to kaniya. Wa ko nasayod kung kanusa na pwede may magkita pag-usabo sa ako nang gitake ang chance nga magkasulti kami. Sakit man. Apan gidawat ni Benji ang tanan. Nga dili na kami para sa usag-usa. Pagkasayo di Darwin nga nagabulag na mini Benji, sobra niyang lipaya ate. Iyang gisaad nga buhaton niya ang tanan para malipay lang ko. Ug saad niya nga dili ko niya pasakitan. Before nagsabot mi nga itago lang namo ang among relasyon kay lagi uyab pa man mini Benji. Yatay gayuna. Nag-expect ko nga pwede na namo kining ilantad ang among relasyon ngadto sa uban. Tungod pareho naman ming single. Apan miingon si Darwin nga ipadayon na lang namo nga itago ang among relasyon para kuno nga way gubot ug magmalinaw ng among relasyon. Matud niya dili kuno siya ganahan nga daghan ang mag-apil-apil sa among relasyon. Miuyon pug ko ate. Gani sa among account sa social media nakabuta nga pareho ming single. Matud ko sa kuno una nga mas maayo kini kay lagi para po dili kaayo masakitan si Benji. Dili niya una-unaon nga bago pa lang gani iming nagbulag, nanadayon ko gipuli. Matang mag-uban mi ni Darwin, pagtuo sa ubang mga tao nga walay na magitan tali ka namo. Managigala lang mi. Sa tinuod lang sa hamubo nga panahon, naging comfortable po ko sa among sitwasyon. Apan kadugayan ati nabati na ko nga dili na kinisakto. Kaya tubangan sa among mga higala, gina-treatment ko niya as a friend. Kalabitong mag-istorya siya, murag single gihapon siya ate. Hinungdan nga daghang mga higayon nga mag-away mi ug ako siyang ginabulagan. Apan muhilak siya ate sa kong atubangan kay matod niya, mahal ko niya. Dili ko nun niya kaya mawala ko sa iyong kinabuhi. Grabe siya magmanipula sa kong feelings ate. Ginapaagi niya og pakiluoy. Paghilak. Sa tinuod lang ate, nabutang sa kunahon na nga ako ang iyang kinabuhi. Kung unsa siya ka, dependent ka rin ka nako. Apan pagkahuman, masayran na lang nako nga, dili lang di ako ang uyab ni Darwin ate. Maudi ay, nagusto niya itago ang among relasyon. Pagkasayad nako ate, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gisukmata nako si Darwin. Apan matod pa niya, ang mga babae ra kuno ang ga-flirt niya. Dili kuno siya ang ga-first move. Nakipagbulag na kuno siya ate. Nangigayuna. Ako na mismo ang nakibulag usab kaniya. Apan, sa diyang ako siyang gibulagan, nag-attempt siya suicide ate. Dili ko nun niya kaya
seryoso ko na siya nga rikan ako. Kung gusto ko nako magpakasal mi, ipakita ko na niya nga wala siya laing gimahal kundi ako. Ambat ba ate? Netay gayon na nadala ko sa iyahang drama. Siguro nagtuo lang ko nga kung makasal mi, dili na niya buhaton. Tuod man nagpakasal mi ati R. Hangtod nga nabuntis ko sa among anak. Nakita na ko nga nabag-og yud si Darwin. Pareho ming gatrabaho, hatod sundo ko niya sa akong gitrabahoan, dungan may manglakos balay, dungan po binga manguli. Sa diep, buok na akong pagbuntis, ana siya kanunay para suportahan ko. Ubanan ko niya sa prenatal, o buutan kay siya ng pagkabana ate. Hangtod nga nanganak ko, o guagid minahimong problema ni Darwin. Apan sa diyang nagtuig na kapin ang among anak din, hinapon nagsugod ang iyang pagkabadlungon. Nasapna na ko siya nga nakipag-chat sa iyang ex, mga sweet nga pagbinayloay o mga messages ate. Bisan kinsa naman siguro ang asawa masuko o masakitan yun. Nahimo na mo kining dakong away apan sa katapusan, ako na pong gipasaylo. Kay lagi mag-suicide man siya kung akong bulagan. Pila ramay sugilanon sa diyang nabuntis ko sa mga ikaduha nga anak. Gusto kay ko og presko nga butong. Namiduha ka punuan sa butong ate. Gignan ako siya nga, kuhaan ko niya og butong kay lagi gakrave ko ate. Apan matod niya, gikapoy ko na siya og mahadlok na siyang musakag lubi. Kung tinuod lang nga makuhaan kung dili mahatag ang gusto sa buntis, siguro nakuhaan ako kay sa tinuod lang. Gikasakit ako pag-ayo. Apan gipalampas ko na lang kini. Hangtod sa kaadlaw nakita na ako sa post sa iyang barkada nga mikat-kat og lubi akong bana para manguha og butong kay nag-request ang iyang ex. Gabukal-bukal gyud akong dugo ate, murag miabot gyud sa highest boiling point. Grabe na mong away, natuhi kayo na. Kada makita na ko siya, musurok yun akong dugo. The same gihapon na iyang ginahimo, mangayog pasaylo, magpakiluoy o miingon nga mag-suicide. Matag makigbulag ko, buka na iyang buhaton. Sa tinuod lang, mahadlo ko kay naa naman siya history nga nag-attempt siya. Pila na may sugilanon, gipasaylo na sab na ko, apan ning baguhay pa lang nasap na nasad na ko nga nakipag-shot o nakipagkita na giyon sa iyang ex. Nahigayon na ate sa tinod lang gikapoy na gidgowa na ko kasabot sa akong gibati. Pabalik-balik na lang ang problema, pabalik-balik na lang ang iyang drama nga maghikog. Sa tinod lang, puno na kaay ko apan naging weakness na ko ang iyang pagpanghadlok. What if og mag-suicide tinood siya ate? O siya akong buhaton? Palihog, tambagi ko. Bulagan ko na lang ba si Darwin? Bahala og mag-suicide siya? Or ako siyang pasayluan? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gagihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha nyo siya provident tested yun na mo ang magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: mo Alice, imo papadangat imo swatampo ni aton tuluman nun sa Sensory Ate Arlene. O sabay ang ngayong buhaton. Nga, every time makasala yan ba na mo attempt mag-suicide? Mauna nga, kadaghan na nakasala, pasailuon lang gihapon, pastilan. Anyways, siyempre ka ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw, Ate Arlene. Kapjun, sana na itong mga suking ting subaybay.
0: And of course, ito URP Professor. Ikaw kasoy, nakaghikog-hikog.
2: Yes, masurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Nakasuloy na kang hikong-hikong kap? Wala pa.
2: Pagi, gitagaan mo noon kong pisik na noon. Pagpaligis ko, gitulod na noon. Sa tunga
0: noon. May klaro.
2: Kung ba, putubayahan na. Pag aksyon o hikong, gitagaan na naging noon pa.
1: Ni support.
2: Silyo.
0: Sa mukha.
2: Niingon pa nga, ay, sa, sunod lang adlaw, kay insured sa ka. Kita ni mo.
1: Oh, at least nag-care kay pa-insured man.
0: Eh, sige, dapat na sila madawat.
2: Pabuing yun.
0: Pastilan. Anyway, of course, kao mo na ito, DJ Nova Maniel. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Alice, o sa'y mong buhaton, pasailuon na lang, basta'y mag-suicide.
1: Sa tinood, ma'am, muangkon ko nga na ako'y mga ingani nga kaagi.
0: Agoy.
1: Ingani akong, mabitang naabtan og tulo. Eh, kaya na makasala ba niya? Kita as babayi, as partner, mm-hmm. Kaya ito, maningkamot ang mangitag rason para pasayloon, para dawaton, kaya lagi nanay-anay, anak, yes. Ana. So, pasayloon. Mm. Nga inig, makasala na pod, magsuri-suri na pod, maghikog-hikog na pod, kaya bula, kaya na ikapila ni mo gina-attempt nga bulagan, kaya sasawa na ka ba, kapoy na kaayo nga, sikag pasagitan niya, ug maabot sa point ngay mo bulagan, murag, mahulo pa nga, makonsensya ka nga bulagan, kaya basing maghikog siya. So, para na ko, muangkon ko nga dili lang na siya sa yun gid nga makahawa ka, no? Yes. dili sa yun kay once ang usa ka lalaki kanami tong i-manipulate ka ba mahulog na mo gani nga manipulation nga i-manipulate ang imong feelings
0: mura ka ba konsensya sa susamay tabu ini mo ni
1: yes.
0: Bati ro ni Ali yes.
2: So big tinud-on.
1: Oh, congratulations!
2: Ikaw ang hinungdan.
1: Dili, good cup. Para na ako ang tao nga tinuod nga maghikog, di na ni siya mananghid.
0: Oh, di na. Correct!
1: Di na siya mananghid. Correct! So sa unal, akong mindset...
2: Correct, sayop na ako, kinananghid.
1: Akong mindset sa una kay, hala, maluoy ka kay basin, ikaw mapasanginlan sa kuan, pamilya, murag imo, ikaw na hinuon sala, kay wa di mo gipasaylo, murag na, but eventually, bitaw, sa sigig balik-balik sa sala, sa sigig balik-balik sa kanang pattern.
0: License to kuan ba?
1: Nahimo siyang pattern sa lalaki, which is kanabang dili angay patuyangan na kay kanabang ikaw magud mentally ang ma-destroy ani yes. Sa kadugay nga imbis ikaw ang nabuhatan og sala no sa imo ay ikaw ang kanang biktima murag mahulog pa nga murag ikaw pa'y mag-adjust sa iyaha tungod kay di ka gusto nga ma-emotional siya kay mag-suicide siya. Imagine grabe mang grabe nga manipulation siya ay nakasala pero dapat murag ikaw pa'y dapat makonsensya. Oh, di ba? So,
0: o
1: para
0: na ko. Basta-basta nga sa lakot, baya yun.
1: Yes. Na, so, nagi mga ebidensya, nagi mga... Na-ebidensya.
2: Text raman siguro po.
1: Ay, niya ang mga text cake, one man.
0: Oh, so
1: obvious man kayo.
0: Correct.
1: So, dili gina ika-deny. Pero bao lang gina ni mga lalaki, ma'am. No, mo gina-ingon ni Kapa nga, bahalang makinaon sa agin mog angkon.
0: Oh.
1: Kay...
2: Dili kay...
1: Kaya naman, titigin mo angkon. Magsuri-suri.
2: Kay... Asa may na-panter. Message lang nasapnan. Niya kabayo, kabalo ba?
1: May mag-ikaisa lang.
2: Basig na hack lang to ang quad cellphone.
0: Kadaghan man.
1: Ay, nag-ikadaghan.
0: Kadaghan hack.
2: Pasig na ray gusto nga madaot ang ilang relasyon ba?
0: Ay.
1: Para na ko si Alice bitaw mas better nga piliun niya yang kaugalingon. Tuon man mahadlok man gid ta nga kana bitaw magikog kan tao. Pero ako bitong gibuhat ana sa una ma'am kay gipahibalo na ko yang pamilya, gipahibalo na ko yang mga higala, gi-inform gyud na ko nga kung maghikog man galing siya kanang wala na koy labot kay gikapoy na ko pugong. Inyo na nga kargo di na nako nakargo. Nakigbulag ko oy kahayahay ba?
2: Bro, natuluan pa ka.
1: Ay, nakatuluhan pa. Ayha pa ko nakigbulag kay kana lagi maluoy ta.
2: Kining sindir na to, pilay anak ate.
1: Duha.
2: Ako lang pag-isa.
1: Kulang.
0: Ayha siya pagigbulag.
2: Dili pa dapat
1: pagigbulag. Dapat tuluhon pa di ay.
0: Okay.
1: Pero kung ako bitaw, Alice, di na niya padugayon kay dili lali mag-recover sa usa ka sitwasyon nga. Ngani ba nga imbis ikaw dapat ang kana bitaw.
0: No, ito yung ex, no?
1: Yes, no? Ituon, no? Nga ihanggi ko an. Ihanggi bailo. Para ani nga laki. So, muna siya ginaingon.
0: Pantayan ang ginaingon mga kinaiya sa mga lalaki nga. Grabe ka-aggressive. Pakita sa ilang gusto. True. Lang gugma, bitaw. Mura ba ito? Magkayong kang hala. Uy, grabe. In love kaya siya nako.
1: Muna siya ay ginatawag mga love bombing. Kani-kani mga laki nga. Sa pagsugod pa lang kay grabe mo.
2: mo Nagkaroon mo doon una.
1: Oh, love bombing ang tawag, ana. It's a sign nga ang tao kay medyo na
2: ipagka-manipulative.
1: Nanguya pa gani, grabe na kay mga gifts, grabe kay magkuan, affection.
0: Ay, nakasulay ko, alam mo, dili to, barkada noon to nga. For miro pa na mong met, murag, hala, dal-dal.
1: Over na kayo.
0: Paborito ni mong inununan, padala agag tanan na.
1: Grabe pasikat.
0: Grabe yun.
1: So, kana mga nga na nga kinaiya, medyo kuan na siya, medyo red flag na siya sa tinood lang. Kay, mo lagi, mahulog nga, if makasala, kay murag, agiun din ka sa kanang mga paluiluoy, mga...
2: Kuan lang kayo niya? Grabe may kaonin mo sa inununan.
1: Grabe big. Dey ang ilabi tampa kuan ni nana bala kay. Kanang ilang bala din ana kay grabe bi akong pagkuan sa imuha niya. Kasala lang ko kay isa. Ayun nga na. Dumduma ang akong kaayo.
0: Dili mo akong pagkare. Dili mo mafeel akong pagkare. Gipalangga ta ka niya. Dili mo na mafeel.
1: Nga saro naman sad sa kadaghan nga akong gibuhat nga sakto. Ikaisa lang ako sa iyo. Ana naman day na. May pagmaghikog na lang ko kay. Wag yapoy pulo sa akong kinabuhi kay imo kong bulo. Gan magunsa na lang ko nya ang babayi pod magunahon na pod nga og dili na ko ni siya sabton kinsa may musabot ani niya ay nako
0: yabot og tulo
1: kabalo na siya kuning nga script yun.
0: Ang ending, wa man din naghikog pagbulag ninyo.
1: Ah, pagbulag naman. Nag-ingon niya pa siya maghikog pa, ma'am. Pero muna lagi ito, ang akong giingon yun sa last, anak ko nga, kung maghikog man galing ka, congratulations.
2: Basig nagpalitsyon pa.
0: Sige, imo na panahon. Cap Junjun di Asis. Imo ang
2: yes,
0: opinion para kang Alice.
2: Actually, Alice, normal yun na, no? Normal nga kanang i-advise imo kanang naka-experience na o niya ang resulta negatibo yun. Mawag na i-advise imo nga.
0: Sa iyan ang gidesisyonan ba yan na plaster yung ginapuli?
1: Yes, aya pa ko na plaster. Aya pa nagmalinaw. Aya pa ko nagmalipa yun.
2: Oh, pero diba? Dili ba yan? Yes. Ano? Ang ako lang good, Alice, paginuklob ko tarong god.
1: Wow.
2: Ang mga kaayo sa imong partner, puno na apod. Imagine nabay kay uyab, layo kayo.
0: Oh, pero tungod ni Darwin nagkabulag sila.
2: Pero kung wala pod si Darwin, unsa na kay nahitabo?
0: Sila duha ni Benji ang layo.
2: Matag-an kung
1: malay mo mas better pa day ang kinabuhi ato, pero mo lagi wa naman tay
2: mo. Baloy lagi ko sa imo Alice ba kung imong bulagan na si Darwin.
0: Di wa naman tay mahimo kay na naman sila yes, anak. Duha nila anak.
2: Mao gani, luoy kayo ka Alice kung makigbulag ka. Talagsara ka makakitag lalaki
0: na
2: maghikog para sa gugma?
1: Sa storya.
2: Bitaw, talagsara lalaki ara. Si Balong bitaw.
0: Di gid siya maghikog ay.
2: Dili oi. Maloy-loy siya, pero pag-action bulagan sa asawa, malipay sa imun siya.
1: Alam.
2: Bulagan
0: ang kwa. Madamay. Madamay. Dagan maangin na aning waylabot ba?
2: Busa ikaw, Alice. Seryoso man guna.
0: Seryoso hisgutanan.
1: Do dili man gud actually kana bang ayaw take lightly ang suicide kay kanang nagi mga tawo nga na suicidal tendency per kani mo ingani pattern na man guni kap.
2: Dili dili ang gihimo sa ni Darwin Alice sa imuha ingani. Gihimo niya ang tanan records tanang pamaagi para mag-uli mo.
0: Pero balik-balik man ang issue.
1: Ano man ngano mga magbuhat man gyapon
2: sa mga lalaking matintal. Kay kamo ba? Kamo mo gud mga babae gud ayaw gud niyo tintal ang mga lalaki.
0: Hala. Nanir karon.
2: Kinsa na inanintal sa lalaki?
0: Adi ay.
1: Nanasani, balik na sa niya.
0: Ang mga babae, dili magkita, dili lang na manintal, kung dili mo pangulitawahan.
1: True. Di mo magpapansin, di man mo pansin nun. Di mo magpapansin man.
2: Gitintal rin mong bana.
0: Wow. Tintal di ay na.
2: Kung dili ni mo sabton ang bana, kinsa man ang musabot?
1: Uy, dili karon.
0: Kano sa paman.
2: Kung dili ni mo karon sabton, kano sa pasig maghikog na no tinood. What ay, if Alice, maghikog gitinood?
0: Eh na lang
1: so,
0: siya nga.
1: What if maghikog nga no? Kung maghikog ang iyong bana, si Alice ba ang sayop? Si Alice ba dapat masulot?
2: Siyempre, si Alice.
1: Ngano si Alice man?
2: Kay wa man imo gipasaylo.
1: Oh, di ba? Ngano man?
2: Nagbahat naman dahil
1: sa maghikog. Wala siya nagpakasala, nabay mahitabo ngay nga
2: na. Sala ba na mahigog maka, hindi man imo mapugna na
1: kasi. Sala ba na yung nasakitan si Alice?
2: Nalipay si Darwin nga, naaka Alice, para every time nga masayop siya, naaka nga matulid sa iya ha.
1: Ngano, dapat ba unlimited ang pagpasaylo? Di ba, dili man? Naman ti mga limit.
0: Kapila gid ay pasaylo. Oh,
1: kapila gid ay pasaylo. Kapila gid ay magpakasala.
2: Ay, saan ni Kuan? Ikaw ang duwa pa lang ba ya?
1: Pero,
2: deserve pagka isa pa sa iluon ang imong bana.
1: Ay, sawo ka.
2: ayaw pa. Ang point ako is nai na tinuod sa no. Nai nai katapusan ang tanan. Pero alanganin pa mangkod
0: kadto pa. Kapoy na po si Alice.
1: What, kayo,
2: what if magbag-o gitunod na imong bana kay?
0: Kalang
2: ang positive side sa bana ati ba?
0: Di ani.
2: Palangga ba
0: siya? Simple kayo nga paagi. Para ma-divert ang issue sa ihang pag pagpangluib.
1: Yes.
0: Actually, nagluib siya yung kapikas.
1: True.
2: Dili para ma- totally luib ha? Kaya text-text lang ba yato?
1: Pero, cheating is cheating ka.
0: Cheating is cheating.
1: Kanong sa nga pero, forma.
0: Para ma-divert ang issue, dito siya sa hikog-hikog.
1: Yes.
0: Actually, ang issue ka, dili naman ang kabahin sa pag...
1: Luib. About luib na sa hikog.
0: O, bahin naman sa hikog. Kay, para ma-divert, tactics mangyapo na.
1: Yes. Imagine if, si Alice ang nag-adjust.
2: Tinood yun na itong iya nga. Ikaw akong kinabuhi kung bulagan
0: ko nimo. Yan nga naman kita maglain.
1: Nga naman mag-chat-chat pagid sa lain.
2: Wala gina. Kaya ang kasing-kasing lagi. Di ba pong
1: nakasahay? Ah, di, gyod. So, ano man, kung sa may right nimo nga, manghulga ka nga, magikog ka nga, ikaw may nakasala.
2: Oo, lagi. Magikog lagi. Kay kung mawala ka sa akong kinabuhi, di na ako kaya.
1: Yeah, di man kung mawala sa imong kinabuhi, og di ka magbinuang.
2: Ah, diba? Wala gita kaya kung another chance, kay magtulid na gito.
0: O yan, kapila mo yung chance.
2: Last chance, tagay ko.
1: Nagsigil ko, na mas, lang.
2: May tabo bitaw lo ang ending ani Alice, ikaw ang makaluluoy ba?
0: Kay?
2: Concern yung ko sa imo ha.
0: Kay?
1: Kaya nga no, si Alice man na
2: maka... magbulag mong duwa.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa, bulagan yun ni mo. Una,
0: ay.
2: Una, basik tinood maghikog ka.
0: De,
2: ag- maghikog sa imong bana.
0: Kung magbulag sila mo na yung pangandoy ni Alice, nga magbulag na lang sila, kikapoy na siya.
2: Hindi ka ba consin si Alice nga basik maghikog
1: nga no, si Darwin, nakonsin siya ba?
2: Dili mo magikog si Alice.
1: Nakonsensya baka ha, si Darwin sa ihang gibuhat kang
2: wala
1: Alice.
2: Wala man siya ang ikakonsensya kay tiks-tiks naman to.
1: Ay, de, dapat siyang makonsensya. Muna, kanab itong mga lalaki, ma'am, nga abi nila gamay ra nga butang kay dili na dapat i-big deal. Sa ngalan nga nagkuhan ka, betrayal mong gudya po na. Correct. In all forms nga pagka ng betrayal, magamay man nagmadako.
0: Asam na magsugod sa text, ma'am,
1: gyud.
2: Oh. Yeah, okay na. Nakasabot na ka si Darwin, anak. Sige, sige, sige. Okay na, okay na. Manghayo kong pasaylo, tagay kong last chance kay dili na gid ko. Oh, imuha na niya akong cellphone.
0: Agoy.
2: Ayaw na kong takayag cellphone.
0: Agoy.
2: Para kumulaag ko, dili na ko rin mo makontak.
1: Dike, ang tinood bitaw siya nga, nagsisikap ba. Kay ang iyang pagpangayipasaylo, mga isyak pasaylo nga, mag-usab na gigo. Mm. Dili nang mga ipasaylo, di ko nung pasaylo, maghikog ko. Sakto mo guna nga pagkuhan, pagmahay.
2: At
1: tinood nga pagmahay, kanang muingon ka, musaad ka nga, di na nakuusbon nga, magkuhan ako, magtarong na ako. Dili kay, pasaylo ako, di ko rin mong pasayloon, maghikog na lang ko.
2: Nagluhod-luhod na.
1: Ginabali ni mo ang sitwasyon. Ginabali ni mo.
2: Tanan
1: ni mo
2: na. Kay, na eh, didawat na ka rin. Si,
1: o tanan imong gibuhat na, dili ka maghikog-hikog. Buhato ni mo tanan, antoso ni mo tanan ang resulta.
2: Mag-antos ko mo para paulian ka lang.
1: Oh, mag-antos, dili kayo maghikog.
0: Pwede ko sabi ang ibuhato ni Alice. Balik naman lamang sa Pikas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong... Anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingaway na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansirba ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: Peter, nakuha na ko mo nga, nakuha naman ko kay ako ang ihi, mugawas man sa akong ginatawa nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko Punyo 20 kayong gitauran ko katiter kaya dito ko sa doktor higayawan ko katiter 18 sige na kong tumarog yung ed salamat po ko sa ginoong kay sa usan ako kakinsihin ang tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon
1: kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuts
2: mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Pwede balitapan syempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Cynthia Morales, hello Ate Arlene, you look so beautiful today. Thank you. Perfect blend good mo nga tulo. From Kabangkalan City, Negros Occidental.
4: Hi to Patria Alcain Villamor from Militar Tukuran, Zamboanga del Sur.
2: Ayan. Shout out sa tanang katawahan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City na minaw mi karon sa inyong programa from Albert Torres.
4: Ayan. Shout out to Marlene Aimedaka Babor from Negros Oriental.
2: From Gilbert Mahina, hello at Arlene, ang akong lolo paborito gyud si Cap June. Kay pareho daw sila og humor chick magnet. Oh, grabe bye.
5: Hey lolo.
2: Watching from Davao City. Grabe chick magnet.
4: Chick magnet. Okay, grabe.
2: Di na ni retired playboy chick magnet.
5: Layuan niyo ako, baka mabagnet kayo.
4: Hi, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Bisan na ako sa tindahan, nagbantay tibok adlaw, mawala gid akong kalaay basta magsugod na inyong programa. From Jovelyn Tampos, watching here in Kabankalan City, Negros Occidental.
2: From Monina Santos, mayong hapon, Ate Arlene, shout out sa akong mga kabanay diya sa barangay poblasyon. Quezon, Bukidnon, kanunay ming nagsubay kaninyo, ana.
4: From Rodelio Manligas, good afternoon, Ate Armor, complete package inyong show kay naanay katawa, tambag ug inspirasyon. Watching from Tacloban City.
2: Hi to Dennis Kangkue. Watching from Pangantukan, Bukidnon.
4: Shout out to Zen Apaap Anyar. Watching from Cagayan de Oro.
2: Shout out to Alma Balgos Calpito from Kidapawan City.
4: Shout out to Lucia Caamino, new follower from Duero, Bohol.
2: Ate Arlene de Genova og Cap June. Watching all the way from Bungaw, Tawi-Tawi. Bisan layo mi abot kaayo inyo ang kalipay dinhi kanamo. From Nelia sa Hiron.
4: From Amire Hingonig, why paglubad ang kanindot ni Momo Basaw story at TR?
2: Thank you. Maayong hapon at TR, did you know about Cap June? Kamugid akong tigwagtang sa stress samtang nag-drive ko sa akong rota din sa Mandawi City. Drive safe sa tanang mga drivers niya from Jason Mercado.
4: Maayong hapon at TR Lina, ang inyong programa o sa mga hinungdan nga no, excited ko muli gikan sa trabaho from Randy Canyete. And maayong hapon Cap June, palihog pod ko tambag aning akong bana nga sigirag katulog sa hapon. Bibasin maminaw ni Nimo from Nur Jana Usman watching from Coronadal City.
5: Ay naranag bigaman. Parang busig katulog. Pagkapiha o bigaman, coffee.
2: Ayaw sa corn coffee kaya magkatulugan na na. Anyways, yes, dalita sa itong final nga tambag para kang Alice. Dejinovs, unsa bagay mong final nga ikasulti kang Alice para sa problema karon?
4: Again, Alice, masabtan yun no nga ikapila ni mo siya gipasaylo. Pero dili sad siya maayo nga nagsigi na lang siya nya masigi na lang po ni mong pasayloon kay ingani mo gud ang mahitabo mahimo na siyang pattern ba nya sa kadugay ni mo or sa sigi ni mo siyang pasaylo si siya pasala pasaylo pasa pasaylo siya rin hayahay ikaw ang nagsuffer sa mental kuan ba effects ba sa kanang kanang bitong imbis siya nakasala pero ikaw ang mag-adjust do lisod man gid mo kahimtang kay kasado man mo lisod din yung kahimtang kay duha inyong anak pero para man git good nako sa base ako experience ba nga lahira gid ang kanabitang kinabuhi nga walay manipulation nga gakahitabo kay para nako dili man igugma gud ang kanabitang tao dili na siya para nako dili siya tinuod nga pagigugma kung iha na kang hulgaon nga magigug-higug siya in the first place no kung tinuod siya nga nahigugma nimo dili gid unta dili unta siya magkanang magbuhat og dili mao no if iha gyung hatagag pag kanang pahalaga ang inyong pamilya no nga instead magsigi siya panghulga nga maghigug siya mas dapat unta nga yang iyang i-change iyang kana bitong i-change iyang kinaiya iyang mga binuhatan through action kay kanang correct. Kadalasan mga lalaki manggod mayra gyud sa istorya mga mayra kay mga ipasaylo pero taas ra siguro ndo kasi man na balik na pud sa

0: tinggawin. Ana bitaw. So hustle kini siya, hago kayo para sa usa ka babayi nga wala unta kay gibuhat pero ngano man no maka question biya kasi mong kaugalingon og asa mong ko nagkulang, asa ko nasayo, punsa may akong nabuhat nga no diha man ni nabuhat sa kuha. Diba? So lisod kay ba ikaw ang ga suffer dili siya. So para nako kung sige ra gihapon siya og kanang ingon nga maghikog siya tuod man mahadlok ka pero I suggest ni ipahibalo nimo inyo ha ay, ang ihang pamilya inyo ang pamilya para ma-aware sila nga ang anak siya sa imuha nga kada makasala kay maghikog-hikog dayon kay kana bitong pinagi bitong sa pag-angkon ana sa palibot kay nga na po ko sa una ma'am di mo ko mapahibalo sa laing tawo nga ginahulga day ko nga maghikog bisan tuod nga nanami something wrong sa among relationship kay murag nagpakaaron ignon ra nga okay ba sa mga tawo sa palibot so lisod kayo
1: mo yun ana mo ng babae as much as possible dili ipahibalo nga kanang dili mo okay.
0: Yes. Maningkamot yun kag protekta sa imong bana. Ana man yun na siya. Pero kung ikaw na feel na ni mo ba nga murag lisod na kaayo kanang struggle na kay ka murag halos di nakakailas imong kaugalingon tungod ana. Para na ako, kinahanglan na ni mong kuan, ipahibalo sa inyohang pamilya.
1: Correct.
0: Dili mo mapakaaron ignon kay. Kana bitoy yung imong pag-cover up sa iha kanunay, ikaw ragi mag-suffer at the end of the day.
1: Yes.
0: Sa kanunay, kinahin yung DJ Nova Damarites, ang Marinang Bayan.
1: Nagpanikad na Scap Junjun. Ang, sabi, bago ng check magnet.
0: Check magnet.
1: Okay, sige.
0: Na ibagong nickname.
2: Nag-text mong gooding grupo nilang Dodoy, Liklik, Iraso, Tagawadrayan, Dagan. Ang ilang di-text ako, taas-taas ako nang gibasa ganina. Ingon pa nila, ang lalaki daw,
1: ang lalaki daw,
2: ang struggle sa usa ka lalaki.
1: Struggle sa usa ka lalaki.
2: Mawag na struggle daw sa mga husband.
1: Nga.
2: At sa ang paglikay sa temptasyon.
1: Ah, mao lagi na.
2: Mao na nga kung
1: mao gidi na ilang mga kung gidi lang mga struggle
2: na. Imagine girls ha. Dili na gituyo sa lalaki nga matintal kay struggle na muna nga mga lalaki.
1: Gituyo sa
2: si paglikay. Oh, tanan.
0: Si.
2: Mao na, pero ilang gisumpayan. Himo na mo tanan. Kutob sa among mahimo nga mangayo mig pasaylo kay palangga na mong ang among mga partner. Pero kung di na gyud mi pasayloon, kung bulagan gyud mi,
1: magikog na lang.
2: Magpalit sunta.
1: Sa.
0: Magpalit
2: sunta lang daw celebrate niya. Kutob sa ilang mahimo.
1: Nga dili sila
2: para
1: bulagan.
2: Dili sila bulagan sa ilang partner kay palangga nila. Pero kung di na gyud daw makaya og bulagan gyud sila. Nang imbitar sila kay magpalit sunta daw sila.
1: Pero aha man dapat na di makunik ang problema ni Alice.
2: Gi-istorya ko na siya kay ngano man. Ang bana ni Alice nakasala. Talagsaon lang nga bana nga magluhod-luhod.
0: Weh.
2: Mangayog pasaylo.
1: Umanay o sa hygiad.
0: Di na talagsaon, common na.
1: Common.
2: Talagsaon lang.
0: Hilak.
2: Talagsaon na na. Kaya ubang bana, kung masapnan, masuko-suko pa. Inom-inom, maoy-maoy.
1: Pero kani magsuisay.
2: Kini, imagine, luhod-luhuran ka.
0: Dapat lang.
2: Maloy-looy.
0: Dapat lang.
2: Para lang pasayloon. Dili ba nalisod?
1: Sayon, oy!
2: Ah, dili, sayon!
0: Nasipiyan na siya.
2: Dili, may na sayon.
0: Dili, di ba? Di angkon siya. Dili, lisod.
1: Dili, kini lisod na magpahilak-hilak.
0: Oo, dili, oy.
1: Sayon na kini. Sayon,
2: oy. Dili, baya sayon na magpa... Sayon na ka na magluhod-luhod ka, tibok ka, bie. Ang point na ko, Alice, is... Kung imong dili niyo pa sa ilo ni mong bana una, what if ko tinuod yung magikog?
0: No, sala na ni Alice.
2: Oh, limbawa ah, kung tinuod yung magikog, namoy mga anak. Kinsay mabuhi sa inyo mga bata?
0: Siya. Si Alice.
2: Diba? Mag-struggle gid ka sa imong
1: pagkabuhi. Puslan man nga magsikag minuang, mapay ako na lang isa.
0: Mao.
2: Ikaduha.
0: Pero
2: dawig bulagan yun yung tinuod. After pariya ato mga nag-text na ko nga mga amigo.
1: Nga mapalit yun.
2: Nga gahulat naman dahil nga bulagan yung tinuod anay.
1: Better?
2: Di, Louie.
0: Ay, nako. Di pa sabot. Kung mag-celebras lang ni Gabula, pasabot pinlastik kayo.
2: Ang ako, Alice, nakita mong kung ako nga kanang gugbahan niya pong kasay mong bana. Muna nga, maluoy lang
1: ito ni mo.
2: Ayaw isagad ang imong bana kay may katapusan ba atanan kay basing mapulaan o sige pangayog pasaylo.
1: Wow. Siya pa'y may gana
0: mapulaan.
1: Okay.
2: Kay,
1: sige.
2: Sa sirugdanan pa malanggod, natintal ka mangguna. Tungod kira tintal na, ayaw na lang yun i-
0: Kadaghan natintal.
2: I-guide ibong bana ba? I-guide. Sa saktong dalan. Kay mo ganin eh, ginaingon ako sa mga... Ginaingon ako sa mga kababayanan ate. Ang malipayon niya pamilya kung ang asawa dili mangubi
1: sa cellphone
2: sa bana.
1: gid ay sakto.
2: Kay kung wala ka nang kopi sa wala ka nang imbestigar Alice, wala na bunga ni ang tanan.
1: Diba? Sayop gid na ni Alice.
2: Sayop.
1: Nganong nangubi siya sa cellphone.
2: Nganong nangubi siya sa cellphone. Kay kung wala ka Alice nang imbestigar, wala ka nang ubi. Padayon unta ang kalipay sa ibong bana. Ang kalipay ni mo.
1: Malipayo ng tamang
2: malipayo ng tang tanan.
1: Ay, okay.
2: O, nagpuntod yan. Sa Giyapon, gini si Kuya Kap, mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pagit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako. Sa tuwing natutulog
3: na. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabin na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Elma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Duet Capsule. Nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag UID Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag UID Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag UID Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag UID Capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kani mo DJ Nova Cup John, thank you very much. Alice, dika salamat sa imo papadangat imo suwatan pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kinilagid ako masulti nga kanimo. Patilawa imong bana sa imong desisyon nga ma-realize niya kung unsa kadako ang sayop yang nahimo. Kay ang hita mo bangog karon, inay nga iyang basula ng iyang gihimo nga mga pagpangluib nga na kanimo na divert ang issue nga to sa iyang hikog-hikog. So, nawala na ang issue sa iyang pagluib nimo. Now, kung kana iyang perming buhaton, kaya pa ba nimo nga magsige na lagsabot bisag nasayod ka nga gibinuangan na lang ka? Para nako, ako'y rason nga nakita nga pasayloon nimo siya nga wa siya nagbasol sa iyang gihimo. Kala mo ko yung ipakita is para nga mahadlo ka, mamanipulate ka. In case, pasayloon na lang nimo kay mahadlo ka nga mawala siya, kay maghikog siya. So, huwag kay kapaadtuan. Again, dako naman na siya, kabalo siya siyang gihimo, kabalo siya siyang sayo paggihimo. Kung sa'yo gusto nga buhaton, ayaw kahadlok, barugiin mong desisyon, aron dili magbalik-balik ang issue, nga mo'y rason, nga magsige siya binuangan na kanimo, kay imo siyang pasayloon, kay mahadlok ka, nga mag-suicide siya. Walaan na ng kahadlok nimo, desisyon para sa imong kaugalingon o para sa imong anak. This time, imong kaugalingon ang pilia, Alice. Si mo mapadangat ni mo sa watampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Musunod gilay ng Balong to Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Winin salamat. Bye-bye! I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
11: Ang akong hibati ko ng usahay, ang akong bitin mo, kaka, din ako gusto nga mag-mention ko kay mga para sa hibag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay hibag sila. So, akong gi-prior ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini akong gi-mention ko, dagan kasing salamat lang at si Aileen sa iyang plaga. So, si Dina Adilano
10: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
10: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
14: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag mainam ko na kusog din siya, dinaman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
10: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
12: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, ala sa itong Health Education's Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na ito? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Education's Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mga pangunta na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Okay, Ate Arlene and Doc John, na ako'y bukol sa sulod sa akong ilong. Nagkadako siya, ilabi na og mahago og magmulngol. Unsa may ako'y angay buhaton. Actually, Doc, mas may pa-remove.
1: Yep, Ate Arlene.
0: Kanang basta bukol sa ilong, ipa-remove gina siya.
1: So, na morning mga kanans nun, yung tawag nato ng mga polyps. So, kung dili na gid siya makontrol-kontrol yung polyps mga kanans, na imo na siya nga-agresibo, so yes, nindot po na siya na ipa-remove na lang siya, ipatanggal. So, adto ka sa mga ENT mga kanans, kay naa sila yung mga espesyalista diya na mutabang kanimo para kung unsa ba mga pamaagi para dali siya ma-remove. Dok, once ma-remove na ba yung bukol sa polyp sa sulod sa ilong, napa may possibility na pwede na sa siya mutubo? Sabi, yes, there's a possibility kung still the same regi hapon ang imuhang lifestyle. Supposedly, naa na kay imnon, or mga maintenance or mga herbal na tabaga imnon matag adlaw para malikay nato yung mga abnormal growth of tissue mga kanans. After sa imong pagpaopera mga kanans, pwede din nimo sabayan sa pag-inom sa non-serba capsule. Ang non-serba capsule 1 capsule 3 times a day kay para masigurado nato na dili na magsige balik-balik yung pagdako sa imuhang polyp sa sulod sa imuhang ilong mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Chan, parehas na ako ba nga dili na gid ko dugon kay wala na ko'y ovary. Kuy anan gyud sa bata ang gikuha sa ako. Wa na ko'y dugo-dugo. Akong paminaw, permig yung kapoy ang lawas. Unsay angay na kong imnon sa Nans product?
1: Okay man kanans no, sa mga kababaihan kung gitanggal na gyud ang imuhang matres. Ang uban na mo ingon dayon na Doc, nagminupos ang bako ani? Kay gitanggal naman ang matres. So, sa mga inani mga kanans, wala pa ka nagminupos. Kay kung basihan nato, kung pila ba ang edad sa mga kababaihan na nagminupos, sa karon ng mga panahon mga kanans, as early as 40 na iuban na nag-start na ang ilang pagminupos. Pero sa imuha mga kanans, no, kay gitanggal man siya, i-check muna nimo sa imuhang family, sa imuhang ginikanan, kung pila ba ang ilahang edad, kung kanos as sila na magminupos. Kay kadalasan na mga kanans no, kung sa imuang mga ginikanan, sa imuang lula, nag-start silang magminupos around mga 45 or 50 or 60. So sa imuha pod, kung nindot pod ang imuang lifestyle, more early, mag-start pod kag minupos mga 50 or mga 60. Depende kung nindot imong lifestyle. Pero kung dili nindot ang imuang lifestyle, and then naa kay mga hormonal imbalance, there's a possibility as early as 45, mag-start na ka o magminupos. So, unsa ba dayon ang bation sa mga pasyente na nagtawag na ito, nagminupos? Moto siya, nadali na sila kapuyon, luya, ang ilang panglawas, and then parang dali na sila masuko bitaw mga kanans, and then permanente init ang ilang paminaw sa ilang panglawas mga kanans. And then, naa sila'y mood bitaw mga kanans na kalit-kalit sila na parang depressed sila na walay hinungdan. Kalit-kalit sila parang matulala sila mga kanans. So, kanas siya is mga early sign nagkakaroon ka ng menopausal. So, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Sa imuha, kay gitanggalan naman kag matres and then wala ta kay balo kung nag-start na ba ang imong menopaus. So, pwede ka mag-inom og Cervicare for prevention purposes. Kung nag-menopaus man tood ka, at least na anak kay Cervicare to support sa imong lawas na dili mo bagsak ang imuhang estrogen hormones. So, pwede ni imnon ang Cervicare brand herba capsule, 2 capsule matag gabi mga kanan. So, straight na siya sulod sa 28 kaadlaw mga kanans. And then sabayan po na ito, ugnan, serba capsule, 1 capsule, 3 times a day. Then iwas muna tayo sa mga pagkaon na naay mga synthetic hormones. Kadalasan mga kanans, no, iwas ka sa mga GMO or mga genetically modified organism mga kanans. Kaya para makalikay kita sa mga pagkaon na naay mga sagol na mga change hormones mga kanans. Kaya para dili mas mulala ang imuhang problema sa imuhang menopausal mga kanans. So mao ka itong mga kanans, no, ang ako ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na naay problema sa sulod sa ilahang matres or naay problema sa ginatawag nato na menopausal syndrome mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, dunay manggawas nga mga puti-puti sa akong genital area. Then mukatul dayon ang gawas sa akong genital area. Thanks sa pag-reply.
2: Okay mga kanans, May mga nanggawas mga puti-puti mga kanans no, din nagkakaroon ng mga itchiness. So, may nito si acidity, bacteria, virus ang hinungdan.
0: Mm.
2: So, may nito si yung sulod sa imuang matris, hugaw.
0: Mm-hmm.
2: Kinahanglan limpiyuhan siya mga kanans. Kanans siya is mga early sign of inflammation or na yung mga bacteria sa sulod. So, ginarekomenda ko, Cervicare Brand Herba Capsule. Dako kayo katabang para sa paglimpyo sa sulod sa imuhang matres para maipagwas ang mga hugaw or mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. So, take Cervicare Brand Herba Capsule. One capsule, 3 times a day. Good for 28 days. Then, non-herba capsule, 1 capsule, 3 times a day para mas mutaas pa dyan yung potency kay para sigurado gyud na limpyo manggawas gyud yung tanan-tanan ng mga hugaw sa imong matris at the same time mga kanans makatabang siya para dili gyud manakit or magkaroon ng mga dysmenorrhea during pagpagawa sa mga patay na dugo mga kanans. And then mga kanans sa mga pagkaon vinegar dili gyud siya pwede mga kanans. Fermented na mga pagkaon iwas muna. And then, mga pagkaon na ay sagol na mga synthetic hormones. Kadalasan yung mga GMO or yung mga genetically modified organism, medyo iwas-iwas mo na mga kanans kay sa karon dili pa makatabang sa imuhang sitwasyon mga kanans. So, and then, eat more mga, kung pwede fish lang muna, then more on gulay mga kanans. And exercise every morning. Then matagbuntag og gabi i-massage nimo na ang imuhang puson. Kuha kag haplas og non-slenement towel, i-haplas nimo na siya, then batakon pataas, then i-massage nimo siya in a circular motion.
0: Mm-hmm.
2: So matagbuntag, then matagabi nimo na siya buhaton mga kanans.
0: At Arlene and Doc Jen, unsay buhaton ako para maulian ang akong gout sa akong mga tudlo sa kamot. Maulian pa kahanid Doc, being of San Francisco, Agusan.
2: Yes, maulian pa na siya mga kanans. So, importante lang yung lifestyle po nato mga kanans.
0: Iwas-iwas gyapon sa uric acid.
2: Kumbaga, dili na ito mag-contribute pa o mga additional na mga uric acid. Kumbaga, ang imong lawas mangod karon, kargado. Daghan kayo uric acid imong lawas. Niabot sa punto na imong lawas maglisod niya magpagawa sa uric acid. So, kay tungod nilisod na siya sa pagpagawa sa uric acid, ginadeposit na lang niya sa imong mga joint or sa imong mga kasukasuan. Mao na karon sa imong mga tudlo, sa imong mga joints, nagbukol na dito kay gideposit niya na.
0: Okay.
2: Sa imong mga joints. Wow, mas maayo pa yung joints, dagan deposito.
0: Mm-hmm.
2: Pero uric acid lang. Uric acid lang siya.
0: Aray.
2: So, mauna siya mga kanans, no?
0: Pingis kayo, pingis. Okay.
2: So, mauna siya mga kanans, no? Dili na nato ang dungangan pa o uric acid ang imong lawas.
0: Mm.
2: So, mga pagkaon, nataas kayo uric acid, kadalasan yung mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, baguong, mga parat.
0: Mm-hmm.
2: And then yung magutman, ang dili nagkakaon sa eksaktong oras.
0: Okay.
2: So, iwasan na to siya mga kanans. Kaya para dili na ta makadugang, makapataas sa uric acid. Kaya kung taas yung uric acid sa imong dugo o additional deposit, sa imong joint. So, gouty arthritis na sad na siya.
0: Mm.
2: So, ang atong buhaton, kinahanglan na ito i-withdraw.
0: Mm-hmm.
2: Ipagawas.
0: Okay.
2: Diba? So, kinahanglan na ipagawas na kung unsa ipagawas. So, increase water intake. Importante. And then, minimize kita sa mga tubig na mabugnaw.
0: Okay.
2: Medyo warm water. And then, you eat herba capsule para sa pagbungkag sa uric acid sa imong mga joints. Aron maipagawas na siya sa imong pag-ihi, sa imong pagsingot mga kanans. So ang pag-inom, 1 capsule, 3 times a day. Buntag og 2 hapon mga kanans. Then mas maayos sabayan og non-herba capsule kay para mawala yung mga pambanhod sa imong mga kamot, sa imong mga tiil, lalo na pagbugnaw yung panahon. Kay kadalasan, pagbugnaw ang panahon, medyo mo atake, magngulngol ang imong mga joints mga kanans. Kay tungod, naipit yung mga nerves. So, nagkaroon ng inflammation sa imong mga nerves. So, by taking NANS herba capsule, makatabang siya para mawala yung mga pagbanhod, pagngulngol sa imong mga joints, mga kanans. So, take NANS 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. And then, matagabi o matagbuntag, ang imuang kamotana na naay mga daghan ng mga gouty arthritis, ibabad ni muna siya sa medyo init-init na tubig. Around mga 5 minutes or 10 minutes.
0: Mm-hmm.
2: After 5 minutes or 10 minutes, trapuhan mo yung mga kamot, and then aplasan dayon nimo og Nans Liniment Oil para mas dali mabungkag ang mga nanggahi na mga uric acid sa imong mga joints. So buhaton nimo na siya matagabi or matagbugnaw ang panahon, 2 times a day kumbaga mga kanans, kay para dali gyud mabungkag ang uric acid.
0: Kung oras sa atong Health Education Program ni Adlang Huwebes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga ka-NANS, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustine mga ka-NANS. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bilang naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga ka-NANS, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga ka-NANS. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga ka-NANS, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga ka-NANS kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga ka-NANS. Pwede imnon 2 capsule every day mga ka-NANS.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga ka-NANS, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee mga ka-NANS, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga ka-NANS.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga ka-NANS, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang ka nato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga ka-NANS.
0: And syempre ang ato NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. NANS Eye Drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga ka-NANS, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pa ta kabayad.
7: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Uy, what a-
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailitsyon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao. Ah, kumusta? Okay. Manginaot lang tanga na amos kada si Kapiskay sa panlawas. Adlaw kita karon. Webes mga kurima. July 30, 2026. Ayan, ugma. July 31, katapusang adlaw may gala sulyo. August na po dayon, hello. Ber na po dayon, hello. Aga, ganja, mga saligaw. Atong tigmo di ay 1,400. Gawha ag 8. Gawha ag 8 ka mga sundalo. Sulod sa gingharian, diligyod modagan, bisan pagrakrakan. Yeah. Una, may gala atong tigmo mga kurimao. Unang ligaw-ligaw. 4. Paabot may gala ang duha para makumplito. O paabot sa mga itong giandam nga nasa jodbaga mo mga kurimao. Magsugod na ta. Dari sa ito ang pagpanag-uban.

Okay, bago chocho na magkura. Para enjoy ba chocho niya? Aga, usap na yun tapos ligan. Diris ito ang pagpataguman. Kauhag, walo ka mga sundalo sunod sa aking harian. Diligid mo na kang bisa magrakrakan. Ano to ang ating mo? 1,400. Dito may gala sa mga tubag-tubag sa ating mo long kay. Aha. Ano ni? Akong tubag long. Nag-parade ang mga isog. Isog og baho, isog ilog. Aga long tubag kay Kalabira. Wangag address 676. Lain pang tubag. Now tubag si mong tigmog kay utot. Onso ka klaseng utot man. Ang katuing ani o. Na. Kana. O kaning. Motor resulta may gala sa pag-aplasog. Nansli naman to well. Now, tubag si mong tigmo kinagsangag o mais litos sa Balamban. Kumusta di ang litos Balamban? Tubag tigmo along agdana, litos Boanoy, Piotr. Parang kapag ka-istorya, wa, pag kitang agtamay. Pero kita na kong taong mga agda. Wa, pag kitang agda. Pero kita nagtaong magagda. Lapatiga, lapalapat. Tilpe mo muraga, luya. Manong, ang tubag kay Kalabira, kaysa na ilabay. Ah, kaysa na ilabay ah. Aga, ang tubag kay, ang tubag analong kay Ngipon. Kontra ng Spider-Man. Balaw tubag ang imong tigmo kontra ng Spider-Man. Nido bakos asa may Buanoy. Kisa may kontra ni Spider-Man yay. Ha? Kisa may kontra ni Spider-Man. Alan Pinig na balaw Alan Pasinabo. Pantaw Calatrava Negros Occidental. Piyuto. Wap, agi mo. Ag tubag tigmo kay Pisot na long. Litos Balamban. Masa ganila in terms of pisot gani. Di abadyod. Long akong tumag. Usani. Mga bituon sa kalangitan. Aga di abadyod. Akong tumag balong sa imuang digmo. Hello balong. Wagikan kang 552. Muntik sa mag-hello balong. Darita may gala sa unang pasiyaw. Gig. Okay, gikan daw may gala kang. Gikan daw kang Casey may galas buhol. Kanto si Lolo Balong o Lolo Lunatic lang ang mga tiguwang ng mga inampak. Kanan lang? Samantik na? Tugna man lang? Lato-lato ka? Sige, pero kadyot lang ha? Kay magkuha sa akong kondom. Ayaw na kundom lang ay. Di maghapon kumaburos na. Kabalo ko nga di kamaburos pero... Bawal man yung mabasa ang ako, ano pa? The arthritis naman yun. Sakit ba yan po? Ang problema lang mabasa, baba.

Ok, que canta que aquí se me caen las mujeres. Ariya tu magwa apo ensemen la la hoge na kodin yo be ekon kon kodin yo sha en yo la pa kon sele kala ay ma to kodo bot bot ni mo la matong tong kang patong to kay matong na pa bot bot ko lo idugang pa nila Aga balong akong tubag anang imuhang tigmo ang tubag ana longkay ngipon ya po itut blas ang kanimang ngipon Aga agong tubag kay mga tao nga istatwa istila ni sa Sambog ang Corelia Bohol. Oy, kumusta mga taga? Sambog Corelia Bohol. Madyong pagpuminaw ninyo. Aga balaw tubag kay istatwa istila taga Bohol. Aga di abiyod. Long sisimi ni akong tubagay. Oy, way tawagay paliho. Way tawagay. Aga, ang tubagay o sa kakartong ng Tamtax. Ano, 28 na kabuok. Eh? Kanang o sa kakartong ng Tamtax. Aga, akong tubaglong, posporo. Gikan na ni Jose Rizal. Apos puro nga Jose Rizal. Gikan ni Jose Rizal. Apos puro nga Jose Rizal. Darrell from LPC. Bugo City. Masa na LPC ba? Ha? Long si, okay. Akong tuwag. Anang imong tigmo long kay Iring o Ilaga. Rumi ng Bugo City. Pyoto. Kumusta mga taga Bugo? Dugay ko niya bay, kanamit ang buwang nga niya sa naimanggang dako. Dahil istasyon sa radyo ni Fluyo. Huwag namina mo niya ron. Ako to nagtugtog at ang stuting si dito. Grabe glamok niya. Bisa magbukot lagi. Aga lang tubag kay Ship On sa ilong. Lisod po Ship On sa dunggan. Agong tubag lang kay Iring. Aruni sa Bugo City. Rune, irigas ako niya kang Kuya Jess o kang Atilot. Diyan sa INC compound sa Bugo. Aga ba lang. Tigmo kay Himbi sa isda. Giga ni Julita sa Faraon. Hagna Buhol. Uy, mga taga Faraon. Hagna Bohol, Pyoto. Wap, aga po na. Aga, mayong hapon kibalaw ang tubag kay Hormigas. Fe ng Liloan, Cebu. Uy, kumusta niya, Fe? Liloan, Cebu. Katuwa pa yung number na ito, ha? Kuhaan ninyo. Bago na ito yung number. 0997-521-0657. Ato Osbon, 0997-521-0657. Lang tubag kay Himbi sa isda, gikan kang 261. Dayon na lang tubag tigmo kay Bituon, pusing ni sa kwari, amang niya kwari. Ha? Di man ang kwari, haman. Aga tubag lang kay Pinya. Gika ni Mayet, Faraon, Hagna, Bohol, Kompyuto, Wap, Agabon. Aga, ang tubaglong, nag-toothbrush ang ipon, puring sa may San Remigio. Kumusta San Remigio, Cebu? Ang tubaglong kay Hinay-Hinay, aw Hinay-Hay di ay, asikila ng Dumanhog. Kumusta niya kila sa Dumanhog? Kila, kasi mapilido. Kila but aga tubag pusporo og mga palito
sa Pusporo, Lotgardo de la

Okay, tubag na ko long ang sa imong tigmo. Hulmigas. Computer. Wa ay paghihapon ba? Awap agapon. Daritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang angging si Kihor. Kinustik na may galang adalagang agwapa, siksi, batanon. Kuyog niya ang lula at sila sa clinic ni Dr. Henry. Dak, patsik up me, dak. Patanaw, Dr. Henry nga. Lamion, pot. Ha? O, sige, ha. Paghubo, pinaghubo, imumbra og panty, ha. Higda din diha, oh. Ay, kanang diliman ako, dok. Ako mang lula, dok. Ah, imo din lula. Gipataliko, diri lula, be. Giputag stethoscope sa luyo. Ginhawag lang. Mulingi is lula. Gili ko maghubo ka. Dili, ginawalag laom. Diba ko maghubo ka. Ay kagahig, oo, oh, nang tiguangan. Ingo ginawag laom. Basin dahi pahubo ko ni muna. Kagsaba lang. Hubuan ka ka. Pare atong ang nagpatsika po na ni may gala apupod. O, sinula po ni Kuyog. At sila atong kanabitog, ikulong bitog, murag, tila, ragod nga green god, blue ang uban. O, dito sila si Lola, nabilin sa gawa sa kanang lingkuranan. La? Ah! Ipahubo ko ni Doktor. Ah, sagdilan na siya, kay Doktor man siya nakamao. Tawad, la? Ah! Si Doktor naghubo po. Beh, gawas na beh. Ako di ha beh. Tanaw, tanang doktora. Magkasukagod ba na? Magkasugagod o kagod? Tanaw, tanang makasukagod ba na? Ako ng helicopter. Helicopter! Okay, padayo, tasligan, diri sa tuang pagpanagum. Ikaduang ligaw-lingaw dos, numero dos, unya paabota, may galang usa para makumplita. Tanahon ba makasukagod ka? Manay makasukagod, makasugakod o kagod. Tanahon kang makasukagod, banal siya. Ako iyang kaguran. Lahin na ni kaayo. Pugkan pa. Lala, sige. Padayo, tamigala din sa tuwang. Pag panagumay. Lang akong tumag. Anang tigmo ni Mukay. Mga tadta na lang. Mga pulahan, mga putian. O, tinood na nga di madutlan. Ako'y kaila dito sa amo. Pulahan daw siya. Gi, pusit, pagbar ah. Kay ag maling utol. Kaog lang gamay. Long akong atubag anang imong tigmo. Lisos durian. Ah, dagahan na po nag-liso. Gatiyon siya kamay. Aga balong akong atubag anang tigmo nimo. Ayan, itlog sa manok gilom-lumay. Computer. Wa pagid niya po. Aga tubag lang. Hubag-hubag na lang. Matay po ng mitiot. Suka hubag-hubag. Matay ng gana. Matay ng mga kagulungul. Blahibos ilong lo. Kanabitang di kabalo mga ibot.

na imbosilok. Og nang tao, di mo murag ko, ano? Murag na yung ok-ok ng tago, sunod ba niya gagawas bitong tiira? Murag na yung ok-ok ng tago, niya gagawas ang tiira. Hello! Og padayon ta, lang akong tumag, anang imo ang tigmo. Oh. Masa ni siya? Ligid sa tren. Piyuto. Wap agabon. Bugas-bugas sa naong. Piyuto. Wap agihapo. Aga akong tubag. Lang sa imuhang atig mo. Mm. Ang tubag anak kay... ang tubag nung anang imong tigmo balas pusil piyuto bulig sa lubi ang sikihor oy mga tagalasi kumusta mo niya o kang tatay idi o diyan sa Lasi Church lamig na yung ice cream maling og akong tubag Balong, anang imong tigmo, kuto sa ulo. Piyuto. Wap agapon. Wap agapon mga kurimaw. Og akong tubag, long sa imong tigmo, ok-ok. Kini ok-ok ba, murag ka na bito ang gara kay sila ba, mo lupad-lupad na. O, fiesta na sila. Oh, kanan na yung ugok, maglupad-lupad. Ang lingi-lingi ko ba si Nelitson Wama? Oh, fiesta man na sa mga ugok ba siya? Akong tubag, balong, anang imo ang ating mo. Ayan, kurikong na. Piotr! Derita Miguel, last line pang pasiaw. Gikan daw Miguel na kang RJ sa Bohol. Kinus balong nga misakay og bus na ito akabay siyang luyo Miguel na gistoryan na natubag-tubag anang laki alam mo tubag pong bay alam mo to balik-balik ito Miguel alam mo to naglibog sa balong mga Tagalog man din alam mo to man. Sus, paglingi niya, managuyab, manimigal lang, puros bungi. Aga, I love you, Hanay ba? Alam mo to. Alam mo to. Punto. O niya, pagkantahog, all of the sudden, ang kanta, odlo sa saging. All of the saging. Almost yeah, oh my, oh look, that's hugging. Okay, padayon ta din sa doang pag panaguman long tubag na ko ang naimu ang tigmo tambubuan gikan daw kang Giselle Bugo Siba kumusta mga taga Bugo og akong tubag long sa imo ang tigmo. Oh, spike. Kung siya spike. Kanang buhok ang murag tuyom. Akong tubag. Long anang imo ang tigmo. Ngipon. Joan sa bugo. Wap agapon. Wap agapon magkurumaw. Long, ang tubag anak kay kato sa iro. Oh. At tukuto ay kato, rikudi ay kadi. Ano ka hao? Nunggo eh. Di nunggo eh. Aga balong akong at tubag anang imong tigmo. Todling. Todling daw may gala. Todling mga garay.
Lang tubag anak kay Batunis sa along dress sa babae. O gikan daw kan Jewel sa Sikihor. Kumusta na Sikihor? Yan sa San Juan, Yes Maria, Lasi. Apa tong uban? Ano pang uban lugar na Sikihor, ma? O ano man na di agakuan? Ano ka municipalities? O ako na una ang Sikihor, Sikihor, Lasi, Maria, San Juan. Na duha nga ako balik. Akong tumagbalong anang imuhang tigmo. Ayan ang tubag anak ay ngipon sa isprakit piyuto wap agabo. Og akong tumagbalong bunhok. Diapa bao na long kurimaw. Matay po ng bao, no? Dadami niyang balay. Nasa'y balay pero asa yuta. Pero may nalang, diba? Murag kuan ba? Ito tawag ano eh? Murag kundo. Okay, balaw akong tubag. Anay mong tigmo kay piso sa inahing manok piyuto. Uwa ay pagyapon mga raw. Og dito may gala sa tuang nasa Jod Bagamong. Nasa Jod Bamumasalingan water, tubig, H2O. Water, tubig, H2O. Ang tubig din mo gimulmuling H2O kay ang container siya og hydrogen og oxygen.

0: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw, mga higala, nga Webes Pizza 30 na sa buwan sa Hulyo 2026. Sa ngalan sa atong mga miyembro sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol, kipaguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Omentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr., o Board Member Fernando Iping Isabilla sa 3rd District, Board Member Tita Baha, Board Member Nathaniel Binlod, Board Member DJ Balite o Board Member Greg Hala. Sa itong tulo ka mga ex-officio member, Presidente sa Philippine Councilors League sa Bohol, Board Member Joanna Cabalitinitay, ang ato ang Presidente sa Sangguniang Kabataan sa Bohol, Lawrence Xavier Angla, o Board Member Romulo Sipidosa, ang atong Association of Barangay Council sa Tibuok Lalawigan sa Bohol. Mayong pagpaminaw o mayong hapon. Welcome po sa maingon man nga to sa ito ang SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga Legislative Staff Assistant o sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office. Mayong hapon o mayong pagpaminaw. Welcome, no, pag-usab sa itong programa SP Bohol in Action, mga kaigsuunan. Update nga may gikan sa buhatan sa itong BC Gobernador Nick Besas, no, karong adlawa nagpahigayon og induction sa mga bagong opisyales o officers sa Tourism Ambassadors Association of Bohol diin formal nga nanumpa sa ilang katungdanan ang mga bagong opisyales sa Tourism Ambassadors Association of Bohol nga gipanguluhan sa ilang presidente nga si Ramon Felicilda Jr. Matod ni Vice Governor Nick Besas nga andam ang mga ambassadors nga mahimong ligon nga kaambag sa pagkabot sa mga panglantaw ubos sa strategic governance roadmap sa probinsya. Nakuha ang ilang papel sa pag-atiman sa mga destinasyon aron ma-preserbar ang dungog sa Bohol isip ang labing una nga bugtong UNESCO Global Geoparks tibuok Pilipinas. Gipahalipayan o gipaabot ang pag-congratulate ni Vice Governor Nick Besas ngadto sa mga sakop sa Tourism Ambassadors Association sa Bohol alang sa pag-alagad o nahimong kaabag turismo dinhi sa atong lalawigan. Sa laing abahin, gipaabot usab ang pahasubo o ginisingkasing pagpasalamat ni Vice Governor Nick Besas ngadto sa Mitaliwan nga Barangay Kapitan diha sa lungsod sa Barangay Mangga. The late Captain Nilo Lumantas, mga higala, no? Personal nga bibisita si Vice Governor Nick Besas sa haya ni Cap Nilo Matuod Lumantas aron maghatag sa katapusang pagtahod o personal nga pasubo ngadto sa mga nagsubo nga pamilyang Lumantas og sa tibuok katawhan diha sa Barangay Mangga ning siyudad sa Tagbilaran. Nagpasalamat si Vice Governor Nick Besas sa mga katuigan nga tiunay ugway pag-ubos nga serbisyo publiko isip pamahan sa iyang barangay diha sa Mangga. Unya, sa laing bahin, kagahapong adlawa at uning nahisgutan, mga higala, ang pagtambong ni Vice Governor Nick Besas sa ika-5th Tourism and Travel Expo sa Island City Mall Activity Center din sa Tagbilaran City nga hangtod karon nagpadayon mulungtad ni ugmang adlawa, mga higala, matapos atong usbon ang mga mensahe, no, ni Vice Governor Nick Besas nga nagmalipayon nga ni presentar usab siya sa ngalan ni Gobernador Ari Sumintado sa gipahigayon nga ribbon cutting og pag-abli sa 5th Tourism and Travel Expo diha sa ICM Activity Center. Ang maong kalihukan o sa kadako nga minungdanong bahin sa pagsaulog sa Sandugo Festival karong tuiga. Dakong dungog usab nga nakauban ang pagsugo diining maong selebrasyon sa Department of Tourism, Regional Director Dr. Gilena Asis Dimpas din mapasalamaton sa iyang presensya o makanunayong pag-iya sa DOT aron mapalambo pa ang maong industriya sa rehiyon. Kini nga expo matod sa Vice Gobernador maoy nagpamutuod sa ka mabungahon sa kultura o kanindot sa atong probinsya isip labing unang UNESCO Global Geopark sa nasod. Ubos sa liderato ni Gob Aris, padayon ang pagbarug o magpakita sa buong kalibutan kung unsa kanindot ang lalawigan sa Bohol. Sa mga nagpaminaw ron, pwede sab mong makahabol pa no, sa mga big discount o promo rates sa mga hotel resorts, mga travel agency, tour and travel operators diha sa Island City Mall nga nagtanyag sa mga dagkong diskwento, mga higala kung doon na mo'y plano nga mo suroy sa lain-laing dapit dinhi sa atong probinsya sa Bohol aron sab sa pagsuporta mga kaigsoonan sa ato ang turismo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga kaigsoonan. So padayon no ang pagsuporta sa provincial government ngadto sa atong mga stakeholders dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Sa laing abahin, gihatagan usab og igong pagtagad ni Vice Governor Nick Besas ang ipahigayon nga capacity development for barangay officials sa lungsod sa Alicia, Batuan og lungsod sa Carmen kagahapong adlaw mga higala. Diin malamposon nga gipahigayon ang capacity development for barangay officials. Naghiusa ang mga opisyales sa barangay gikan sa lungsod sa Alicia, Batuan og Carmen. Pinagi sa maong pagbansay mas gipalapdan pa ang katakus sa mga opisyalis sa barangay aron mas mapadali og mapalambo ang paghatod sa serbisyo ngadto sa katauhan. Andam og madasigon usab kanunay ang mga lokal nga pangulo nga makat-on og mopalambo sa ilang abilidad alang sa kaayuhan sa matag pamilya nga ilang gialagaran kuyog sa panaghiusa wa imposible alang sa kalambuan sa mga lungsod, matod ni Vice Governor Nick Besas mga higala. Nagatusong oras, doon natay 8 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Usapod sa mga kalambuan diha sa sangguniang panalawigan mga higala, ilabi na ang kumagisgotag mga ordinansa, palisiya sa provincial government sa Bohol, maong pagpasar no sa mga ordinansahon nga giduso sa itong mga board member. Dili pa lang dugay si board member Mutia Tirol nagduso ni og ordinansa og aprobado pud ni mga higala sa third and final reading sa pag ugmad no sa pagpakusog pa no sa epidemiology and surveillance unit no, dili lang sa provincial level hangtod sa municipal o barangay level mga kaigsoonan. Iyang gipasabot ni atol sa interview no dinhi sa station DYRD mga higala kung unsay unsa ka mahinungdanon ang ordinansa ang iyang gi-sponsoran o gi-author mga kaigsoonan o naaprubahan kini sa third and final reading. Sa dugang pag-explain no sa maong balaod nun mga kaigsoonan, atong paminawon ang interview ni board member Mutia Tirol din sa station DYRD.
1: Aron ni ma-regulate mga kaigsoonan, dugay ra nakitaan ang maong bad effects. So dili lang syabu di ay makabuang mga kaigsoonan. Roadblocks, napay gitawag do og scatter. Ha? Nga sugal ang scatter do, di ba? Oh. Mao gud unta na ngano man anak man nato duwa o na sa paagi mga kaigso ang atong bukal sa unang purok ng lalawigang Bulanon niya si Dr. Mutia Makono, board member Makono, may ang mga ginikanan og eskwelahan naning kamot in town nga unsaon ni
0: okay. So Atong balikan kadali mga higala, no, ang interview ni Board Member Mutya Tirol, gawa sa katong ordinansa nga ihanggi palusot mga higala, naghisgot tayo ni, no, kalabot sa epekto sa online online game sa mga kabatanunan, mga kaigsunan, diin dili pa lang dugay bago nga lag yung panghitabo mga kaigsunan, nga dunay mga bayulinte nga mga insidente nga nahitabo sa mga tungaan, diin isip batid, no, sa panglawas, no, isip eksperto mga higala, no, sa panglawas mga kaigsunan, nahimo pod nga resource person si Board Member Mutya Tirol sa isyu, no, labot aning maong mga bayulinte nga mga panghitabo nga gikalambigitan sa mga kabataan, especially sa mga tinun-an mga higala diha sa mga eskwelahan. So atong paminawon ang interview ni Board Member Mutya Tirol.
2: Diin gusto nato nga dili di mahitabo diri sa atong eskwelahan sa Bohol. Naghimo og gitawag og committee as of a whole nga meeting ang SP. Giimbitar ang daghang mga resource speaker, mga eskwelahan, mga members sa medical community, the psychologist, of course ang PNP. Naisgutan nato dito og dako kaayo nga paghatag og challenge sa atong DepEd nga dili lamang gyud sa eskwelahan angay ang pag-regulate sa paggamit sa cellphone tungod kay taas ang panahon sa mga bata nga magpa-expose sila sa social media sa balay. So nakiglambigit siya nang hangyo siya nga i-remind ang tanan nga ato yung i-regulate o igiyahan ang mga kabataan dinhi sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Gihimo pa karon ang pagsumada total sa resulta ni atong meeting, Sir Tibbs, o as soon as magawas to ato itong i-share. Apan ang akong ika-share nga mga puntos mao ang sumusunod. Number one, ang atong pag-regulate yun o pagbantay sa mga bata nga dili masubrahan o yango-ngo sa atubangan sa cellphone. Tinuod gamiton manginang cellphone, mga assignment, mga research. Apan, ato yung inumduman nga proven na gina sa science, na ang paggamit sa cellphone more than 2 hours for the kids below 16 years old makaapekto gyud na siya sa ilang brain development o sa ilang maturity development, Sir Tibbs.
1: Okay.
2: So wa may giingon nga ayaw paggamita, ang ato lang gi-remind i-regulate, tagai sila og giya, like inigumagama sa assignment. Tagaan lang sila og, o sige, 1 to 2 hours na lang, and then paungon na ni nato, mga alas 8. Ingon na nagud kintahay, unya, unsaon man nga mapaong na ang suga sa kwarto, pero nagsiga naman pugbalik ang cellphone. Akong awhagon, ang akong mga kauban nga mga ginikanan, mga lola, auntie nga, magtinabangay ta. So nausa na siya, i-regulate. Ikaduha, atong tudluan o pahinumduman ang mga kabataan nga.
1: Okay.
2: Yeah, doon na pailaing activities. Dalo na to dito sa nature.
1: Okay.
2: Mga ligo ta sa dagat, mukat-kat ta sa bukid. O uban pang mga activities nga mga tawa ta, muginhawa ta glabas nga hangin, mutanaw ta sa langit, maminaw sa nature. Mga duwa nga panington, insakto itong imong giingon ganihan, Sir Tibbs. Karon bitaw ang bagong balita, ang nakadaog naman ang Spain sa World Cup.
1: Oh.
2: Ang sikat nga, usa ka bata din ha, kato si Lamine Yamal. Asa man gikan si Lamine Yamal? Gikan na siya sa gamay kayo nga lugar dito sa Spain, ug tungod kay gidevelop ang iyang talent, nahimo na siya rong usa sa sikat nga World Cup soccer player, but di man pud kinahanglang masikat nga World Cup soccer player. Pasabot lang, giyahan ug i-encourage ug unsa may talent anang atong mga anak nga dili regyud pagsigikan aw sa cellphone. Ikatulo, atong timan-an nga daghan kayo ang challenges sa gitawag og mental health nga issues ron sa kalibutan, kanang gitawag og bullying, kanang peer pressure, kanang manungog, kanang dagag assignment nga di kasabot. Ang sensitivity regyud sa atong ginikanan sa mga anak ug unsa namang kahay kinahanglan sa atong mga nga itabang nila nga mag-create ta og activities nga dili ra sila mupadong sa cellphone. Naari gyud na siya sa paborito na kong statement bitaw Sir Tips, let's just flip the page. Pakliod na to ang pahina sa situation. Dili na to kalimtan nga wa pagyoy mawala kung mubalik yung tagkalig-on sa atong faith. Manimba tagdungan tanan kada Domingo. Inighuman, manuroy ta nga na activity dili ra dito sa mall kay mamalit naman po. May ngayon po sila, uy, manuroy me, unya, wa may igasto. Kaya narigong musuroy-suroy mag-holding hands, mag-istorya, all those things. Pero bahin sa mga palisiya, Sir Tibbs, kanunay ramanggong mugama o palisiya, magamaglibro, apan ang pag-action sa sulod ni anak sa pahina mo ay pinaka-importante. Mao nga, salamat ni ini, salamat sa inyong pag-imbitar sa pag-share sa atong mga huna-huna. Isip usa ka espesyalista sa mga bata. Para nako, angay gyud nga ato yung balikan o attention unsa man ang atong role sa pag-nurture sa atong mga anak. Dili lang na sa physical, kung dili sa mental, spiritual, psychological, all those things, Sir Tibbs.
1: Mm-hmm. Kanang mga doable nga kang himuunon kaha nato, board member. For example, ingnon to, mubalik ta sa basic, no? Pwede ba kaha ang mga eskulahan karon dili na mo gamit og cellphones sa lahang mga instructions? Pwede ba na? Di ba tama awahi po? I mean, mubalik ta sa basic. Nga assignment is what sa blackboard? Assignment for next week. Nga nung atumagod sa cellphone?
2: Actually, Sir Tibbs, nindot na nga pangutan ha. Kay nalingaw ko kay sigun sa akong nabasahan, doon ay mga third world countries ron ganing balik na gyud sa libro. For example, ang Norway. 2015, sila'y nakauna ni anong gitawag og digital teaching. Pagkakita nila, pag-analyze nila, ning ubos mangyud ang learning proficiency sa ilang mga bata. Unya, ning taas ang sige na hinon og bangi-bangi. So ilang giusob, balik na rin sa libro, balik na sila sa ilang usual nga assignment nga, katong physical na gid nga libro. Sa atong Pilipinas, naningkamot mamangguta og apas. So dili na siya madali nga moingon tag wad-on dayon ang cellphone. Mao pa na imong giingon ni ma'am, kay bisan kung tan-awon nato ang datos kung kumusta man ang performance sa mga Filipino children, dili baya gyud siya nga ingon nga nindot kaayo komparar sa una sa estudyante pa bitaw tang magbasa ra tag libro maminaw na blackboard.
1: Tinuod.
2: Kay mas closer pa man to ang monitoring ato Sir Tibbs.
1: Tinuod.
2: Bahin pud anang mga pagduwa. Ibalik na natong shato, maring-maring.
1: Kana.
2: Kana kung magdagandagan, buwan-buwan, di ba?
1: Tinuod,
2: kaning mga duwa, kay di naman lang gyud manglihok ang mga bata. So ang ilang mind, ang ilang physicality, dili na magsumpay, ma-focus na sila ni atong magsigig feed sa ilang brain ng mga violent ng mga images mo na to'y magbalik-balik o di na gyud mabalance ang ilang panghuna-huna o maayo. So kinahanglan gyud na itong giyahan, Sir Tibbs.
1: Mo lagi, makaingon tao na insakto ba yung direksyon sa itong nasod? Murag sige lang mga tang awat-awat, kudugun sa mga gipangmugbuhat sa uban. O niya, to the point, nga nangadaot, raday putaan niya itong pag-awat-awat. Mura bag dita, reading nga mo awat ba? O muna nga, kinahanglan yung tilinig intervention na board member o kung saan, no?
2: Yes.
1: Ari kita unas mga eskwelahan, dili gudunta sila musubay, musunod aning mga butanga sahong tanaw a board member no dili gyud unta angay
2: hinoon itukionon pa na kayo kay di man pud ta makaingon nga completely dili istoryahon nun pa na apan ang isa ka butang nga akong nakita Sir Tibbs nga akong giawhag sa akong mga kaumang mga magbabalaod mga mayor mga leader sa community magtinabangay ta nga magama ta og gitawag og wellness park diha sa atong mga lungsod. Maglumba man hinoon og gama og kanang gitawag og covered court kanang wala may gigama nga parks.
1: Ang covered karun court karon board member mao na nay wellness court nila. Kaya ato man no. Mag-zumba ang mga dili, mga kuhan.
2: Dili na siya maoy tinuod nga covered court kay gi-cover man. Dapat na ay sumpay sa langit o hangin.
1: Ah, okay.
2: Nature, good. Tanawar ko ng mga countries nga na connected sa nature. Ang Singapore, Japan. Progressive sila kaayo.
1: Sa Japan, board member, doon ay may text na to. Dere, by sa Japan, every 1 hour, ang classroom activity na ay 15 minutes body, mind stretching sa mga bata, board member.
2: Yes, yes. And then, nabasahan po na to nga, up to the age man yata of 5 or sa batong graduha, wala na sila exam. Tudluan sila og mga good manners and right conduct, papasilihigon, pahipuson. Diri sa ato, di naman masugo ang mga bata ron.
1: Dili masugo, tinawag.
2: So, mabalik tanian ng pag-iya. Dili man naingon nga child labor, that is putting and instilling self-discipline nila and that's strengthening their mind.
1: At the end of the day, board member, maunay magamit nila og sila na yung mudako po, no?
2: Correct.
1: Ang atong mga eskulahan karon nang gigukod og tudlo sa mga bata og robotics, nalimtan nila ang basic, hindi na kahibaw mag-gardening ang mga bata. Panguntana, inigabot nila silang panahon, makaon ba ng robot nilang gigama?
2: Correct, correct.
1: Dapat tudloan sila ng gardening.
2: Maupunay akong gitawag ni atong usa ka meeting na mo, nga murag yud og gi-focus nga nindot gid kaayo ang robotics and dapat di ta mawahi. Pero pag ingon ako, where are we with the basic performance? Wala na makatingog.
1: Tinood, no? So, angay tingali. Unsa kay sunod metabuan ni board member? Doon na kay posibleng education summit o child summit, something aron madraw na to ang epektibo nga intervention nga himuon na to ni ining panahon karon mientras dili pa ulahi ang tanan.
2: Yes, we are thinking of doing that. After sa meeting, ang atong opisina maghimo og imbitasyon sa atong mga espesyalista sa mga bata og mga psychologists together with the mga key guidance dito sa mga eskwelahan. Aron bisan na lang og basic yud nga mga elements atong i-discuss and then dili lang na sa akong ubos nga pananaw Sir Tibbs, dili rin na kutob sa meeting. Dapat bisitahon na dito kada lugar, kada lungsod, kada barangay. Tukion, kumusta naman ang atong paghatag og atensyon sa mga bata? Kay doon na naman go'y design unta na Sir Tibbs nga gitawag og risk assessment tool. Nga imong mga pangutana, sa pagpangutana ni mo ni anang estudyanteha or bataa, mahibawaan na ni mo kung doon na ba siya kabugaton siya una-una nga di niya ma-express. So mauni ang unahon o atiman, mauning gitawag o emergency mental health attention, but gamiton pa itong gitawag o risk assessment tool. So, money ang i-propose po sa itong grupo, sa itong specialista, sa mga pediatrician, sa mga bata diri sa Bohol, ang presidente, si Dr. Jel Parubilius, ni-share na po siya og unsay mga recommendations. So, ato ni siyang sumpayon, Sir Tibbs.
1: Okay.
2: Ato ni i-share po. Awag ko sa DYRD nga magpatabang ni kay kinanglan yun ang this is diliri o sa katrabaho, tinabangay yun ang tanan.
1: Tinood, board member, no? Ni Arami, board member, ang DYRD taytayan manta sa mga huna-huna o lihok sa itong gobyerno aron makakonekta sa atong mga katawhan, no? Once nga makasana ng mga lihok, count us in. We are just right here, board member. Agad nang ipadangat. Board member, mangutan na ta, sa sektor sa atong mga kabataan, if we define youth, daghan mag-definition sa youth, makuto mo 30 taong uban, 45 pagalitong uban. Kung mag-isgot ang most vulnerable age bracket nga angay tutukan na to karon, asa man indapita, board member, most vulnerable age bracket?
2: Okay. Let us start with the itawag na to, age to build up the proper nutrition, which is the so-called infancy or 0 to 2 years.
1: Okay.
2: Ang importante kaayo ni ana ang nutrition nga balance kaysa sumala sa datos, taas pagyud ang datos sa Pilipinas sa mga bata. Bisan diri sa Bohol, we still have I don't know if my figures are correct, but it is a high 26% pa ang stunted ng mga bata. Ipasabot, ana, wala mutubo maayo ang ilang brain development o ang ilang protein intake. After that, to anata sa pre-adolescent from 2 to 10 years old. Importante ni kayo ang nurturing dinhi, and then to anata sa adolescent age 10 to 19 years old, and maoni ang pinaka vulnerable kayo with regards sa social media bullying and mental health challenges. O kung specifics, kung asa ta mo focus, maoning mga idara.
1: Okay.
2: 10 to 19 years old.
1: So mingag 10 to 19 years old, elementary to high school ni, no? Mo igong mukawa sa

0: branding, walay ego ng mga mutabang silang mga programa. Dili, you know, all of those ng mga kinahanglan pang i-break ang ceiling of the challenge. So, taas pa gid kayo ang tukiunon initiatives kay mismo ang grupo sa mga parents, angay pa mampod silang, you know, pahinumduman. Unsa man day ang nahitabo ron nga ato na lang silang yangunguan o cellphone.
1: Tinood, oh, dako kay role ang mga ginikanan ni board member. Na lisod kayo mga ginikanan nga wadya mo inuhao. Unsa ko naman yung taon ng mga bata na to, ane?
0: Mauna nga, maapil na po ni Karon o, you know, matuto sa barangay, istoryaho na po ang mga kapitan nga dili ra puro paggama og mga project nga infrastructure ang angay natong tutukan kung dili ang pagtapog bahin sa unsaon man nga makatabang ta sa atong mga ginikanan, mga kauban sa community.
1: Kana tingali board member, no, do na gyud tila hiniusa nga lihok bahin ni ana continuing, no, how to reach out to the parents kay ang ilang role aning mga panahon na karon very crucial, no. Og naunsa ni atong mga bata karon wala ing mapasmingla nato dili si cellphone kun dili mga ginikanan, board member, no, how we respond to that sa technology nato. Na-amaze man gyud ta tinuod kay maka-amaze man ang teknolohiya, board member, pero without you knowing na addicted na ka, unya human makadaot di siya.
0: Yeah kay ang damang gyud hormonal effect ni ana nga gitawag og ang dopamine nga kung ma-satisfied ka, malipay ka kay nakadaog ka sa imong game, magsige na kag balik-balik.
1: So, tinood, oh. Unya sa unang panahon na ambotong na pa bay Boy Scout ron, lahi naman pod ang mga duwa ron kay cellphone based naman pod. Na imong ML challenge, na unsa ba pod ning atong nganong kani man pod mga duwa, balik gud unta tas buno-buno, batolata.
0: Kana. Indot na. Yes.
1: Inaot unta board member, no? Once again, I'm sure napay sunod nga lihok niini. Tingali atong mga think tank kabahin niini butang pugaon ang atong utok, what is the best intervention and when are we going to execute our plan sa board member sa atong tanaw na nakatay makita nga action ani in the coming 1-2 months sa board member?
0: Yes, sir Tibbs. Karong adlaw, akong pormahon ang pag-reach out sa itong grupo sa mga pediatrician. And then, lingkuran na ito silang usob, ito silang pa-auhagon nga mugama o simplified nga recommendation nga itong ihatag nga makig-collaborate sa mga parents groups. Magsugod na ni itong mga ginikanan nga maminaw. And then, atong patak dun. Kay mas maayo man ang gitawag o dunay buy-in rather than imo gina siyang iduso nga dili kaayo gakson. Mas maayo tong with open arms ug sila na mismo ang muingog, uy, ari ami, tabangi mi. Diba, Sir Tibbs?
1: Tinood, board member, o katong umaabot po nga ginikanan, tingali, katong mga marriageable aids, moto'y unahog seminar ka, maminyo raman doon tingali ni sila, na bata rin sila pohon. Aron ini ko na equip with the knowledge na sila on how to deal with that kind of situation, board member.
0: Yes, that's a very good thought as well, Sir Tibbs.
1: Board member, salamat kayo nining panahon ngayong mong gihatag ng tukaron and hinaot nga makasana to ang usa ka epektibong liho kabahin ni ini. Nga if we can start here in Bohol, labing maayo, nga doon na tayo mahimong ligon nga palisiya, ligon nga aksyon kabahin ni ining epekto sa online, epekto sa social media, epekto sa cellphone o internet. Board member, salamat.
2: Matumay gala ang interview ni board member Mutya Tirol, no? Kalabot aning trending, no, nga mga balita kalabot sa mga bayolenteng binuhatan sa mga kabatanunan gumikan sa pagka-impluwensya, no, sa paggamit og social media, mga higala, cellphone o guban pa mga kaigsunan. So ang sangguniang panalawigan, Committee of the Whole, pinaagi usab ni board member Mutya Tirol, naglihok pod aning bahina mga higala aron adunay intervensyon ng atong mga opisyalis nga mapugngan ng paggagrabe, no?

0: sa sitwasyon nga dunay mga bayolinting mga mahitabo, mga higala diha sa tagsa-tagsa ka mga tunghaan dinhi sa tong lalawigan sa Bohol, mga kaigsunan. Nakatusong oras, doon na tayo 32 minutos sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa laing bahin, karong o ni atong karong adlaw nagpadayon usab ang mga kalihukan sa komitiba ni Board Member Lucy Lagunay, mga higala, ilabi na ang pagpahigayon sa PCA kon Philippine Coconut Authority via ni Yugang Awards diin ni atong nakalabayng adlaw nangabot, mga higala, ang National Screening Committee sa PCA via ni Yugang Awards diin na mupahigayon ni sila og field evaluation, pila ni ka sila kasimana, mga higala. Usa ang Bohol sa mga finalist nga nalakip sa mubo nga listahan, shortlist alang sa Baya ni Yugang Awards sa Philippine Coconut Authority nga nagtumong sa pag-ila sa mga paningkamot sa provincial local government unit o sa ilang kontribusyon sa industriya sa lubi. Ang modelo sa pagpalambo sa lubi sa Bohol nagsalig sa kolaborasyon sa nagkadaiyang lokal nga og nasyonal nga ahensya sa gobyerno, mga kooperatiba, asosasyon sa mga mag-uma og uban pang mga kauban alang sa pagpalambo sa kinabuhi sa atong mga mag-uma, pinagis sa estratehikong suporta sa impastruktura, pagtukod sa kapasidad, capacity building, pagpuno sa bill o bili, value adding, connection sa merkado, market linkage, tabang sa panginhabuyan, mga service caravan o nagkadaiyang kita. Suportado ni mga higala sa provincial government o sa sangguniang panalawigan, mga kaigsuunan, no? So under ni sa komitiba ni Board Member Lucy Lagunay is chairperson sa Committee on Agriculture, no, sa sangguniang panalawigan, mga higala, no, basin og ato pong suway kanog tawag, Bert, si Board Member Lagunay og bakante ba siya gamay para atong mahibawan ang dugang pang mga detalye kalabot aning Bayan ni Yugang Awards, mga kaigsuunan. Ato ning kuhaan o dugang detalyo. Kay nindot po ni Mahigala, labi na ang atong probinsya sa Bohol, mga kaigsuunan. No? Daghan kayo ta og mga mag-uuma o lubi dinhi. Gani, ubos po sa komitiba ni Board Member Nanay Lucy Lagunay, bag-ura po nga giaprobahan ang kiningniang ordinansa nga maghatag og tabang sa atuang mga mag-uumag lubi para sa ilahang pagpatambal, no, nga dili na mo gasto og dako, dili na mo adto og mga uban pang mga probinsya, mga lugar para sa pagpatambal, mga kaigsunan. Sanglit aduna naman sila'y mga kahigayunan nga magpatambal dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga higala, no? So katong okay. So gi okay, so salamat kayo atong nakontak, oh, ang atong kugihan nga nanay, Board Member Nanay Lucy Lagunay sa 1st District. Mayong hapon ni mo, Board Member Nanay Lucy Lagunay.
1: Hi Sir Allen, maayong hapon.
0: Salamat kayo nga imong gitubag ang atong tawag. Kita magunta sa imuhang post sa social media nay. Kalabot aning kuan, kalihukan sa Philippine Coconut Authority Baya ni Yugang Awards diin kining maong programa under pod ni sa imong komitiba isip chairperson sa Committee on Agriculture sa sangguniang panalawigan, nay.
1: Oo. Ah, In ani Sir Allen, kanang every year get a good signal. Naay bayani Yugan Awards ang Philippine Coconut Authority. Ginahimo ni sila para paghatag og pasidungog sa katong mga coconut farmers nga ni-excel gid pod in the coconut industry.
0: Okay.
1: But this year naay sila'y gihimo for the first time nga contest sa most outstanding provincial local government unit.
0: Okay.
1: And isa sa criteria ani is ang support nga ilang gihatag sa atong mga coconut farmers ingon man sa coconut industry. So there were a lot of provinces that were nominated. However, ang province sa Bohol, isa sa mga na-shortlisted.
0: Okay.
1: So 2 weeks ago, bali na itong Lilpaya kay Tiaw ba sa kadaghan sa mga probinsya na shortlist na. And then, last week, gipahibaluta nga we were one of the finalists. So mauto nga last Tuesday, diha sila, gitawagan ta nila via Zoom. And ilatang gipahimo og pitch kabahin sa atong nomination and also gihatagan ta og 45 minutes para nga for the question and answer. Ang time nga ni end up man nga duha na lang ta ka finalist ang Quezon province og ang provincial local government unit of Bohol. Now isip background, ang province of Quezon, coconuts gyud ang ilang gipakadak-an.
0: Okay.
1: Maugyud ni ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga katawhan.
0: Manglubihay.
1: Ang Quezon province ang pinakadako og land area nga gigahin para coconuts. Ang Quezon province mao ang largest coconut producing province. And as far as enterprises are concerned, daghan kaayong coconut industries dito sa Quezon province.
0: Okay.
1: However, dili pud ta magpire diri sa Bohol because ang criteria is not kung kinsa ang pinaka dako og land area, kung kinsa ang pinaka daghan nga na-produce nga lubi. Pero ang criteria is kung kinsa ang local government unit nga nakahatag sa pinaka dako nga suporta para sa atong mga coconut farmers. Mauto nga, balik ko atong Tuesday, ang time nga i-pitch nila para sa Quezon province was 10 to 11. 15 minutes ang question and answer. 15 minutes ang pitch and then 45 minutes ang question and answer. However, ang pag-abot na sa Bohol, instead of just 1 hour, 30 minutes ilang gigahin para makastorya ta more about the coconut industry.
0: Okay.
1: And 1 hour and 30 minutes ta nga gigrill during the question and answer portion. I cannot say it's unfair. In fact, mas nalipay gani ko kay meaning they are really very much interested in knowing kung unsa gyud ang gihimo sa Bohol nga pagsuporta sa atong mga coconut farmers and the coconut industry. So, after ato, Sir Allen, would you believe, kitawaga naman po ta, kay niingon sila nga, ila kunong i-validate ang atong nomination. So, og dili pa ta, deserving of the award, nganong dili, nganong i-validate pa man ta.
0: Correct.
1: Oo. So, niabot sila atong Wednesday, Tuesday, unya gahapon, Miyerkules, ilang gipangtan-aw ang atong mga sites diri sa Bohol. Ila yung gipang-validate kung tinuod ba katong atong gipamutang dito sa entry form kung unsa to katinuod. And they had a lot of questions pag-abot pa lang nila anang Tuesday. Pero gahapon, mas nidaghan ang ilang questions pagkakita nila sa atong mga sites. Pagka hapon, ako silang giingnan, ang member sa National Selection Board. Ma'am, sir, naa pa ba mo'y dugang nga mga questions? Kay ganti ko ganahan nga muuli mo nga daghan pa di ay mo wala na pangutana. And ang ilang nasturya is, ningang gisla, wa na may dugang ikapangutana kabahin sa Bohol. The awarding will be in September. So between today until i-award, we have already done our part. And we will continue to support our coconut farmers. So samtang gaawita sa verdict sa Board of Judges, ato nga iampo nga kita ang mahimong manadaog sa first ever Bayaniyugan Award for Most Outstanding Provincial Local Government Unit. Ato de is in gisuroy dito sa Mabini sa Agipo Coconut Multi-Purpose Cooperative. Now, ato dyan ni siyang gipasigarbo. Gigahinan dyan na itong panahon nga makaadto dito sa Mabini. Nga naman, Sir Allen. Ganahan ka makabalo nga, no?
0: Nga naman, Nay.
1: Okay. Sir Allen, there are 40 ka mga shared processing facilities all over the country. But kabalo ba ka sa 40 usara ang operational. Kan ang operational ra ang ato nga shared white copra meat shared processing facility sa Mabini. Tiaw mo na, dako kay na nga dungog. This is a 33 million grant by the PCA under the Coconut Farmers and Industry Development Program. Unya, hapit na pod mo operate ang atong ikaduha nga shared facility dito sa Corellia para sa kaning virgin coconut oil. Wala lang sa nato gipakita ang Corellia kay wa pa man ga-operate, kulang pa magamay. Pero happy ka sila because this is the one and only facility in the country nga ga-operate karon. Nindot pud kaayo kay ang atong mga co-op members, dito ang plant manager, iyag yung gipakita step by step kung giunsa pag-process ang white copra meat. Niingon ang isa sa judge, hala, tinuod yung di ay nga na ay white copra meat, no? Very impressed sila. And then, ato silang gidala dito sa atong Central Visayas Coconut Seed Garden. And dito, it is over 150 hectares nga atong gi-allot para coconut production. And na-impress sila because unlike other nurseries or unlike other seed gardens, very scenic, lami kaayo ang view sa ato nga kanang seed garden dito. No? Di atong gi-emphasize especially ni former regional manager June Lago nga taga Bohol pod nga if not for the provincial government dili unta magmalampuson ang Central Visayas Seed Garden. This was during the time of Governor Irico Haumentado nga iya gyud nga siya ang under his term nagama charge to the provincial government ang kaning administration building. And later on, para dili maproblema ta sa tubig and para dili ma-stunted ang growth sa atong mga lubi, nagpagama na pod when he was congressman o kanang dam. It's a 2-hectare dam nga karon maoy nakaingon nga nung even if mag-El Nino, gapadayon nga healthy ang atong mga coconuts dito.
0: Mm.
1: Now, ato yung gi-emphasize sa atong mga judges nga ang seed garden diha sa ubay, wala lang na siya ga-provide o coconut seed nuts sa Bohol, kundili siya pud ang ga-provide sa seed nuts sa Region 6, sa other province for Region 7, Region 8, and there was even a time na as far as Luzon, kita pa'y gapadala sa atong mga seed nuts para matabangan ang uban pod ng mga probinsya nga gakinahanglan og mga seedlings. And ato pod silang gihapit sa Philippine Carabao Center kay ang provincial government, strong kaayo ang collaboration with the PCC tungod sa naamantay gitawag o Coconut Carabao Development Program. Moto nga ato silang gipangstoryahan how our coconut farmers have been provided with kanang mga carabaos not only para for meat, not only para mudaro, but more especially for dairy. And ato deeng na-emphasize nga mabini, a town so far, so small, and with very limited resources, pero ang mabini ang pinak, ang ga-produce sa pinakadaghan nga gatas para sa atong probinsya nga maoy gigamit nato sa atong mga daycare centers o sa aban pa nato nga mga feeding programs.
0: Yeah. Nay, kon karon man kahang Setyembre no ang awarding ani unya hopefully pinaagi pod sa pagampo mudaog unta ang Bohol. Kon mudaog ang Bohol nay sa Bayan ni Yugan Awards, unsay dugang benepisyo o oportunidad nga madawat sa atong probinsya sa Bohol, ilabi na sa mga coconut farmers?
1: Honestly, karon wala pa man jud pud sila gahisgot kung unsa ang award.
0: Mm.
1: But atong yung gi-emphasize nga in the entry form, kung unsa na di ay kadaghan sa mga awards nga nadawat sa atong mga farmers in the regional and the national level.
0: Mm.
1: No, so kani, this is going to be an added feather sa ato nga cap. And koan, although they did not mention kung unsa ang awards nga pwede nato madawat, however, this will pave the way para ang Bohol makapangayo pa og dugang nga mga shared processing facilities, no? Like say for example, Sir Allen, ang ubang probinsya wala sila shared processing facility.
0: Mm.
1: Kita gadoble.
0: Gadoble,
1: no? Mm. Duha ang ato nga processing facility.
0: Okay.
1: And then katudi ang ato pud isa sa atong gi-highlight, Sir Allen, ang pag-conduct sa Department of Trade and Industry in collaboration with the Provincial Local Government Unit sa gitawag o Coconut Pavilion.
0: Mm-hmm.
1: And kabalo baka, Sir Allen, mm-hmm, unsay top grocer, unsay kinadaghanan o halin?
0: Unsa man?
1: Ay, makagess ka, dili. Akong feeling, dili ka kagess.
0: Dili, good.
1: So ako na lang kang storyahan.
0: Ah.
1: Ang pinakadako og halin sulod sa 5 days nga Coconut Pavilion nga gi-conduct dito sa ICM, ang briquettes. Coconut shell briquettes. Uling.
0: Uling. Mm. Kaning kuan, kaning mura og gi-innovate nga pamaagi sa uling na nga dili
1: na. Yes. Oo, guwapa na siya.
0: Ah.
1: So kabalo ba kag pila ang halin?
0: Pila?
1: 800,000 pesos ra. Grabe.
0: Wow.
1: Oo.
0: Pila man ka kilo,
1: And
0: pila man ka kilo na eh, og kilo og bay kilo ta magbase.
1: Wala ko ka-check kung pila ka kilo tong 800,000 kay nahunong sila sir kay nakulangan. Nya kabalo ka karon naa sila'y orders by tons.
0: Asa man ang ilahang facility na eh?
1: Ang ilang facility karon na ako no sa Mindanao. But
0: okay,
1: mauni ang nahitabo. Ang atong mga bagol gi-ship dito sa Mindanao, dito giuling gibalik diri in the form of briquettes. However, tungod sa dako kay nga sales during the Coconut Pavilion and tungod sa dako kaayo nga demand diri lang mismo sa atong probinsya, matud pa sa Department of Trade and Industry, ang entrepreneur naka-decide nga ang isa sa ilang makina dad-o na diri sa Bohol para ang ato nga bagol anhi na ulingon, anhi na i-process, and anhi ibaligya. So meaning, wala na may transportation cost, mas makabarato pagyod ang palit ang atong mga kaigsuunan.
0: So daghan na pod ang kuanani, daghan na pod ang mainganyo nga mamagulay.
1: Yes.
0: Maligyag bagol. Ha?
1: Daghan man to kayong mamuwakay.
0: Oh.
1: Sige ko, karon daghan na pong mamagulay. Actually, fluctuating ang prices, pero karon ang bagol ginapalit og size pesos kada kilo.
0: Kada kilo. Anyway,
1: kaning agi po Sir Allen.
0: Agi po.
1: Mga bright po ning gadumala ani. Kay actually mo nang white copra meat, it's because naa sila'y boiler. Unya, steam man ang mugawa sa boiler. After that, ang heat, ilang gi-preserve and maoy gigamit sa pag-dry sa atong copra. Munang white copra meat, sir, kay wakman gibulat sa init. Ikaw kuno ibulat sa init, di ba dahil kamulagom. Katong ila, mura siya gi-oven type. So, puti gihapon ang mugawas. Now, ang ilang gihimo, ang ilang bagol, mo'y ilang gisugnod. Pero sa di pa maugdaw, gikuha nila para makaprocess na po sila og uling. And mo na po ilang gibaligya. So, daghan kaayo sila o zero waste sila. Kay ang ilang bagol na himo nilang uling, na baligya, ang ilang bunot, ila siyang galingon para himuon nga cocopeat providan sila sa Philippine Coconut Authority o kanang itawag o decorticating machine. Unya ang kuan po Sir Allen, ang ila nga kanang sabaw sa lubi, ila pud nga i-process and ilang himuon og suka and toyo.
0: Yeah. So kining mga facility nga mogama aning mga produkto hagikan sa Lubinay halos naa na ni diri tanan. Gawas lang atong katong crickets.
1: Katong gi-mention ako ha, that was just being done by one cooperative.
0: Okay.
1: So if ang usa ka gamay nga cooperative in a very small town so far away can do it, nganong dili man na mahimo pod sa atong uban nga kooperatiba.
0: Correct. Ilabi na nga makakuha pod og suporta nga atong mga kooperatiba kay do na may mga agency. Dili lang sa PCA, apil ang DTI mohatag man pod og assistance no ngadto sa atong mga kooperatiba board member.
1: Yes, Allen, pag nanay lang Sir Allen, no? Kanang ingon ani siya, dako kaayo ang kwarta na naa sa Coco Levy Funds.
0: Mauni
1: siya ang gitawag o Coconut Farmers and Industry Development Program. So, kuan siya Sir Allen, ang uban nga kwarta ani, naa sa DTI, naa sa Philippine Carabao Center, naa sa National Dairy Authority, naa pa pod sa Cooperative Development Authority, daghan na agencies nga maoy gibutangan sa kwarta para kung asa ang need sa farmer at to siya nga ahensya mo dool.
0: So, why rason ngo, nga dili gyud mahimo ang nagadaiyang mga inisyatiba kay doon naman di ay available nga mga pundo gikan sa kukulib. Nay, salamat kayo sa oras nga imong gihatag at least na hatagan na to og overview pod no kining maong usa ka dakong kadaugan sa atong mga mag-uumang lubi din sa itong lalawigan sa Bohol. O niya, hopefully, nga maangko na ito yun ang kadaugan sa pag-himoong awarding puhon karong Setyembre. Nay, imo na lang siguro mensahe sa itong mga naminaw karon.
1: Sige, magtinabangay ta, magpadayon ta, o suporta sa atong nagkalain-lain ng mga industries, labi na gyud sa atong mga coconut farmers. And sige, although gasigig ulan, we will be experiencing severe drought sa umaabot ng mga bulan. So as ato gyud ni nga pangandaman, no, especially katong mga nananom karon nga kung mahimo we will be able to conserve water.
0: Salamat nay unya magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa tong tulumanon SP Bohol in Action. Amping kanunay.
1: Okay, daghang salamat po, Sir Allen.
0: Thank you. Mato may gala si board member Nanay Lucy Lagunay sa first district, no? So congratulations sa atong mga mag-uumag lubi dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Unya hopefully maangkon ang kadaugan sa atong mga mag-uuma sa ipahigayon niya nga awarding, no? Dako ning kuan mga higala, dako ning kalihukan sanglit kuan pud ni first, no, nga mahitabo kining gitawag og Baya Niyugan Awards mga higala diin sa pagkakaron nasuta na, no, sa screening committee kung unsa ang gihatag nga suporta sa gobyerno, provincial government sa Bohol ngadto sa atong coconut industry dinis tong lalawigan sa Bohol mga higala. Watay oras, daghang kay salamat, no, sa itong mga kaigso na mga suging tipiminaw nga miduyog sa itong tulumanon. Takna sa sangguniang panalawigan SP Bohol in Action. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat, maayong hapon. Kini si Allen Doidora sa ngalan ni Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members. Daghang salamat.

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas o Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated o 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
8: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato maunang healthy gapon ta because of MX3.
7: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
8: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento?
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mga share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Lahi ra gyud ka sis.
12: Myra Ease 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
13: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
12: With regular intake, proper diet, and exercise.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra Ease.

0: si Carlos Pironilia. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Badass 4.
5: Usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan.
18: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Higala, kumusta maayong hapon? Ang isa pang labing hatay sa mga nagbagang balita, mga balita gikan sa kauluhan hatod sa Metinguha sa First Consolidated Bank FCB karong adlaw nga Huwebes sa Pitsa 30 sa buwan sa Hulyo uban sa Bicas Lawak. Engineer Gilbert Tulop ug ni Eric kini si Allen Lidora maghatod sa mga uluhan sa tong mga balita. Tax record ni Vice President Sara Duterte ginalana ngadto sa Senado. Salay nga bahin gitawag ni VP Sara Duterte ang International Criminal Court nga puppet ni Presidente Bongbong Marcos o kanhi Senador Trillanes. Samtang gitawag nga useless sa palasyo og nonsense ang mga akusasyon ni VP Sara Duterte. Sa lain nga bahin, balaod nun aron nga paubusan ang presyo sa kuryente gitukik kini sa Senado. Sa sports, Alex Ayala pasok sa quarterfinals sa Mubadala DC Open. Sa lain nga bahin, pipila ka barangay sa Capas Tarlac giingong gikonsulta na sa BCDA Pax Silica Project. Sa lain nga bahin, tax expert gitumbok ang posibleng isagad sa 400,000 pesos na tax-free income threshold sa mga mamumuo. Sa gawas, magnitude 7.1 nga linog sa Japan, mikalas na og 13 ka mga kinabuhi. Samtang gilusad sa Iran ang surprise attack batok sa Estados Unidos. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa itong pagbalik.

0: o garon sa detalye sa atong mga balita. Tax record ni Vice President Sara Duterte gidala na sa Senado. Dugang detalye sa GMA News.
1: Mainit na balita, nadala na sa Senado ang tax records ni Vice President Sara Duterte na ipinasupina ng impeachment court.
2: Dinala ng ilang tauhan ang Bureau of Internal Revenue at inaasahang formal na tatanggapin ng clerk of court ng impeachment court.
1: Bukod sa tax records, ngayong araw din ang deadline para isumite ang iba pang bank at anti-money laundering council records ng BISE at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Gayun din po ang records ng ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila.
2: Ang ipinasabpina na financial records ay maaaring maging bahagi ng ebidensya sa Article 2 o tungkol sa muna'y hindi maipaliwanag na yaman ng BISE na hindi raw edineklara ng buo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
1: Update na po tayo tungkol sa tax records ni Vice President Sara Duterte na dinala sa Senado ngayong umaga. Matapos ipasupina ng impeachment court, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian?
3: Yes, Connie, maaga nga nasa Senado ang ilang taga-VIR pa ihatid ang ipinasumpina na tax record ni VP Sara Duterte. Ang record ng Mr. ng Vice na si Attorney Man Scarpio at nasa 19 na kumpanya. Dalawang red box yung nakita nating dala nila. Tumagi magbigay ng pahayag ang mga taga-VIR. Formal naman na itong tinanggap, Connie, ng impeachment court sa pamamagitan ng clerk of court ang hukuman na si Attorney Renato Bantong. Sarado sa publiko ang pag-turnover ng mga dokumento. Magbabahagi na lamang daw ng larawan at video ang Senate Impeachment Court. Online din ngayon, Connie, ng pag-submitin ng records ng Vice mula sa Anti-Money Laundering Council at sa mga banking institutions. At kanina rin ay ilang kinatawan ng mga banko ang nasa Senado. Tumanggi rin silang magbigay ng anumang pahayag. May nakita rin tayo na ipinasok na apat na box na hindi pa rin nagpakilala kung anong banking institution. Ayon naman, Connie, kay Kabataan Representative Vernico, ang gusto rong makasagot na tanong sa mga ipinasumpina na bank sa tax records ay ang makita ang full picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Nasa Senado si Congresswoman Kobe ng bahagi ng due diligence ng House Prosecution Panel sa pag-turnover ng mga ipinasumpina ng dokumento. May tiwala raw sila sa impeachment court pero nice lamang nilang matiyak na nadala na sa Senado ang mga ipinasumpina ng dokumento at maobserbahan na nagagawa ang proseso ayon sa umiiral na rules. Wala raw informasyon sa ngayon si Ko kung may basbas na ba ng Pangulong Marcos na buksan ang tax records ni VP Sara, pero anya, nariyan man ang authorization o wala, naniniwala siyang may kapangyarihan ng impeachment court na tingnan ang mga dokumento na kinakailangan nila. Balik sa iyo, Connie.
1: Ano ang gagawin at saan dadalhin ang mga makukuhang dokumento ng impeachment court, Ian?
3: Well, Connie, yung impeachment court, ano sila na ngayon ang hahawak nito at magtatago? Ano, sapagkat, Connie, sa ngayon pinasumpina pa lamang ito, pero hindi pa nangangahulugang ebidensya na kaagad ito. No? So, nasa kanila lamang possession ito para kapag kinailangan at may basbasa ng korte, ay pwede nilang makuha anytime. At ako, yung malaking tanong din dyan, ano, kung may basbas na ba ang Pangulo, yes, na bulat-latin talaga itong tax records ni VP Sara. At tinulungan natin dyan si Congresswoman ko, pero sabi niya personally ay wala pa silang alam kung may pahintulot na nga ba ang Pangulo ko dyan. At we understand, Connie, na habang nag-uusap tayo ngayon ay nagsasagawa pa rin ang mga proseso itong si Secretary Bantog, ano, kasama yung ilang taga-banko. At ang impormasyong nakuha natin, hindi lang ngayong umaga may mag-submit ng mga records, meron ding naka-schedule mamayang hapon dahil ginawa daw ng clerk of court ay hindi pinagsabay-sabay itong schedule ng mga banko. Parang siyempre ma-accommodate sila ng mas mabilis kung may specific time sila na schedule sa pagpunta dito sa Senado ko.
1: Maraming salamat sa iyong update, Ian Cruz.
0: Sa laing abahin, gitawag ni Vice President Sara Duterte ang ICC, International Criminal Court, nga papit ni Presidente Bongbong Marcos o kanhi Senador Antonio Trillanes.
1: Sa iba pang balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court.
4: Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos.
1: Correct!
4: Yun yun.
1: Bahagi yan ang talumpati ni VP Duterte sa harap ng mga Pilipino sa The Hague, Netherlands. Ayon sa bise, nagsabwatan sina Trillanes at Marcos para ipadala sa ICC ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nabanggit ng bise ang pagkontra ng dating senador sa iba't ibang matataas na dating opisyal ng Pilipinas, pero nanahimik noong Aquino administration sa kabila ng iba't ibang issue tulad ng pork barrel scam. Anya, nananahimik si Trillanes kapag pabor sa kanyang interes ang tinawag ng bise na negosasyon. Dagdag pa ni VP Duterte, tuta ang ICC dahil wala na silang iba pang kaso bukod kay dating Pangulong Duterte. Batay sa website ng ICC, may 14 na nakabimbing kaso ang ICC. Susubukan po namin silang kunan ng pahayag, pati ang Malacanang at si Trillanes.

0: palasyo, gitawag nga useless o nonsense ang mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte batok sa administrasyon.
1: VP Sara in the Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito?
2: Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulo Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Hindi ito kasalanan ni Pangulo Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan o anumang pwedeng gawing karahasan. So muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, useless, baseless, nonsense.
1: Isaac, nagbago na po ba yung pagtingin ng Pangulo na hindi tayo babalik sa ICC?
2: Sa ngayon ay wala pa rin pong anumang update. Katulad pa rin po ng aking sinabi, sa ngayon ay wala pa po na pag-uusapan kung kinakailangan ng mag-rejoin sa ICC.
0: Sa laing bahin, balaod nun aron maubsan ang presyo sa kuryente, gituki na sa Senado.
3: Jed, ano ang agenda ng Senate Committee on Energy sa kanilang pagdinig ngayong araw?
4: Ela agad tinalakay nga rito sa Senado yung ilang panukala na inaasahang magpapababa sa singil sa kuryente. Kasunod ito ng binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address na alisin na yung systems laws dito sa electricity bill ng mga consumer. Dalawang araw matapos banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais niyang pababain ang singil sa kuryente, nagsimula kaninang umaga ang pagdinig ng Senate Committee on Energy upang talakayin ang mga hakbang para maisakatuparan ito. Ayon kay Senate Committee on Energy Chairperson Senator Erwin Tulfo, pag-aaralan nila kung paano gagawin ito nang hindi naman nagkokompromiso ang operasyon ng mga power distributor.
5: Narinig naman po natin sa SONA po ng Pangulo at isa sa mga prioridad na ikinasasa lalong madaling panahon ang pagtanggal o pagbaba sa systems loss na sinisingil sa ating mga consumers. Sa akin, mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ito po yung gusto po ng Pangulo. But I also understand that this has repercussions not only to government revenue, but also to the power industry as a whole.
4: Giit ni Senator Tulfo na mayroong nakapaloob sa systems loss na hindi dapat ipasa sa mga consumer, gaya na lang ng non-technical losses na dulot ng jumpers, pilferage at illegal connections na inihalin tulad niya sa isang tindahan na pinagbabayad ang customer para sa shoplifting o pagnanakaw ng empleyado. Samantala, dumalo rin sa nasabing pagdinig ang chairman ng Committee on Finance na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Iginiit niya na hindi dapat bayaran ng ordinaryo pari-paryong mamamayan ang mga pagkalugi na bunga ng lumang infrastructure o kawalan ng kausayan sa operasyon ng mga kumpanya.
6: Mataas po ang presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng kuryente, lahat tayo umaaray na nitong mga huling buwan dahil sa electric bills natin. But consumers faithfully pay for every kilowatt hour of electricity they consume. They should not be made to pay for losses arising from outdated infrastructure or operational inefficiency that are entirely beyond their control.
4: Una nang nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa planong pagtatanggal ng systems loss charge sa electricity bill para sa kapakanan ng mga customer. Samantala, tiniyak ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer Manif Pangilinan na handa silang makipagtulungan sa pamahalaan sa planong ito. Gayunman, kinwestiyon niya kung sino ang sasagot sa gastos kapag tuluyang inalis ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente. Ela, sa mga oras na ito, nagpapatuloy itong pagdinig ng Senate Committee on Energy at ipinaliwanag na dito sa nasabing pagdinig ng Energy Regulatory Commission kung ano-ano yung mga charges na naka-breakdown doon sa mga electricity bill ng mga customers at kung ano

0: Kaing abahin sa sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals sa Mubadala DC Open.
1: Sa another historic comeback para kay Pinay tennis star Alex Ayala dahil pasok na siya sa quarterfinals ng Mubadala DC Open sa Amerika.
2: Alex Ayala sends the defending champion to an early exit in Washington.
1: Pinabagsak ni Ayala ang 7th seed at defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. Mainit agad ang naging simula para kay Alex, dahilan para makuha niya ang first set. Pagdating sa second set, bumawi si Fernandez at nakabuo ng 5-1 na lamang. Pero hindi sumuko ang pambato ng Pinas at nagawa pang mabawi ang bentahe 6-5. Umabot sa tiebreak ang laban kung saan dinomina ni Ayala si Fernandez. Final score 6-2, 7-6 at 7-1 sa tiebreak.
0: Pipila ka mga barangay sa Capas, Tarlac giingong gikonsulta sa BCDA sa Pax Silica Project.
3: Emosyonal na humarap sa News 5 ang ilang residenteng maaapektuhan ng itatayong Pax Silica sa Capas, Tarlac.
4: Ang mga opisyal ng barangay doon hindi man lang daw kinonsulta. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive.
5: Tinawid ng News 5 ang makikitid na daan at ang ilog na ito. Marating lang ang barangay Santa Lucia at Odonel sa bayan ng Capas sa Tarlac. Malaking bahagi kasi nito ang tatamaan sa itatayong Pax Silica Initiative. Ito yung planong high-tech industrial complex na tututok sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing na ibinida pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sa drone video, nakuha na namin ang pinaniniwalaang lokasyon na bahagi ng nasa 1,600 na ektaryang Pax Silica. May ginagawa na rin ditong kalsada. Bukod sa malawak na palayan, aabutan din ng proyekto ang ilang katabing komunidad. Ang masaklap, isang buong sitio pa nga ang apektado. Ito pa naman ang itinuturing na pinakaunang recorded IP community sa Capas. Aabot sa halos 300 pamilya ang nakatira dito sa sitio Binyayan. Ang problema, lahat ng mga bahay at struktura nakatirik dito ay maapektuhan at posibleng mawala dahil sa itatayong Pax Silica. Isa sa madadamay ang magsasakang si Jeffrey. Literal na magiging hanggang tingin na lamang daw siya oras na makuha ang kanilang bahay at 3 ektaryang sakahan. Dito pa naman niya kinukuha ang pagpapaaral sa 5 anak.
6: Paano naman po ang kabuhayan ko? Saan ko dadalin ang ipag-aaral ko sa kanila? O tapos saan pa po kami titira? Babayaran nga, hindi naman po sapat. Ang pera po, sagri lang po maubos. Di katulad po ng lupa, hanggang talagang ikabubuhay mo po sa iyong pamilya.
5: Kahit ang mag-inang sina Lani at Catherine, problemado. Sakaling lumipat daw kasi sila sa ibang kalapit na barangay, paniguradong apektado pa rin ng itatayong Pax Silica.
7: Siyempre darating po yung panahon na baka hindi na po malinis yung tubig, kukulangin na po sa kuryente.
8: Ang ama na po ng isang bayan po namin, wala na. Ako na lang po nagtataguyod sa aking mga anak. Kung yun po mawawala pa sa amin,
9: paano na po yung mga anak ko? Di na po sila makakapag-aral.
5: Una ng nakakasakop na barangay, ni hindi raw sila kinonsulta ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito yung ahensyang mangangasiwa sa pagtatayo ng Pax Silica. Sa halip, nagpapadala na lamang sila ng mga sulat sa mga maapektuhang residente. Meron ding ibinigay sa barangay na listahan ng mga pamilyang inisyal na tatamaan.
10: Ang ginagawa po kasi ng BCDA is dumidiretso siya sa mga farmers, iniikayat na ipabayad na lang yung lote nila o yung lupa nila dahil pag hindi, kukunin nila na walang bayad.
5: Ang isa pang pangamba ng barangay, ang kakailanganing malaking supply ng tubig at kuryente sa industrial hub.
10: Minsan, nagkakaroon ng brownout dahil manipis yung supply ng kuryente. Dadagdag pa po yung Pax Silica na yan. Paano na po yung ano namin ng kuryente dito?

0: Ang mismong lokal na pamahalaan ng Kapas kung saan nakatayo ang New Clark City, humihiling na ng dialogo mula sa BCDA.
1: Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Kapas. So, hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures? Hindi namin alam yung toxic ang discharge nito. Saan mapupunta ito? Will there be noise emissions or emissions sa atmosphere? Tapos concerned din kami kung if that they will process raw minerals sa loob. So baka truck ang dadaan sa mga daan namin.
0: Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sila tutol sa development gaya ng pinapangako ro ng proyekto. Pero tila wala na ro silang laban nang banggitin pa ito ng Pangulo sa SONA bilang isa sa kanyang magiging flagship project.
1: At what cost? Yun yung, sige, maraming ang trabaho. Baka may permanent damage na epekto nito. Yun yung mga gusto naming maliwanagan.
0: Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BCDA sa mga isyu ng LGU at mga maapektuhang residente. Pero sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha, kay BCDA CEO at President Joshua Bingkang, nilinaw nitong ang New Clark City ay itinayo bilang special economic zone na inilaan para maging industrial development area.
2: Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people.
0: Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!
3: Atangi! Tax expert hugtanong gipamahayag nga posibleng isagad sa 400,000 pesos ang tax-free income threshold sa mga mamumuo. Dugang detalye sa tong pagbalik.

0: best traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una, herbal
1: strong. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Liranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga mo-add to sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karoon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning, especially sa mga bata. Since puhunan na ko ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila na ko 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Malingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 14 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang na ko! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy! What a ko!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
14: Strong sa una!
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa balita sa gawas, magnitude 7.1 nga linog sa Japan. 13 na ang patay, samtang dusi-dusi na usab ang missing.
1: Labintatlo na ang kumpirmadong patay sa malakas na lindol sa Japan. Dose-dose na pa ang nawawala. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
2: Frantic search for survivors sa Japan. Isang araw matapos tumama ang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture sa southwestern island ng Kyushu.
3: Even now, there are people waiting to be rescued, and this is a race against time.
2: Matinding pinsala ang iniwan ng lindol. Mga bumagsak na bahay at gusali, mga nasirang daan at tulay. Marami ang pinangangabahang namatay at nawawala dahil sa lindol.
3: I offer my deepest condolences to those who have lost their lives and to their bereaved families. I also extend my sincere sympathies to everyone who has been affected by this disaster.
2: Isa ang mall na ito sa Kashima, sa sentro ng search and rescue operations. Nagkaroon umano rito ng gas explosion ilang minuto matapos ang pagyanig. Higit 3,000 Japanese military personnel ang kasama sa relief efforts. Babala ng Japan Meteorological Agency, posibleng magpapatuloy pa ng ilang araw ang malalakas na aftershocks. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
1: Naglunsad ng isang surprise attack ang Iran kontra sa pwersa ng Estados Unidos na nakabase sa Middle East. Sa ulat po, gumamit ang ballistic missiles ng Islamic Revolutionary Corps o IRGC para wasakin ang US base sa Jordan.
4: Inanunsyo naman ng US Central Command o CENTCOM na kanilang matagumpay na na-intercept ang lahat ng inilunsad na missile strike sa mga base militar ng Estados Unidos. Nanatili ring naka-alerto ang American forces laban sa anumang pagkilos ng puwersa ng Iran. Ang bagong pag-atake na ito ay kasunod na ilang araw na paghinto ng mga retaliatory strikes ng US at Iran. Inaasahan na muling titindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa ikinilos ng IRGC. Kaugnay nito, naglunsad ang US at Saudi Arabia ng drone attack laban sa tinatawag nilang Iran-aligned terrorists. Gayunman, nilinaw ng Riyadh na hindi nila nais palalain ang tensyon sa rehiyon, ngunit iginiit nito na tutugon sila sa anumang mga pag-ataking nakatuon sa kanila. Sinabi naman ng Iran-backed Iraqi Mobilization Forces na 20 katao ang nasawi at 32 sugatan mula sa inilunsad na pag-atake ng Saudi at US sa kanilang bansa.
0: Venezuela formal nang mihawa sa International Criminal Court.
1: Formal nang inihayag ng Venezuela sa United Nations ang kanyang kagustuhang umalis sa International Criminal Court or ICC. Ayon kay Foreign Minister Felix Plasencia, may geographical bias umano ang ICC dahil madalas itong tinututukan ng mga bansa sa Africa at Latin America. Sinabi naman ni Acting President Delcy Rodriguez na hindi na sila nagtitiwala sa ICC dahil ginamit umano ang institusyong ito laban sa Venezuela. Matatandaang iniimbestigahan ng ICC ang mga parata na crimes against humanity na kinasasangkutan ng mga opisyal at miyembro ng Armed Forces ng Venezuela mula pa noong 2017. Samantala, bumoto na ang 82 miyembro bansa ng ICC sa pagpapatalsik sa pwesto kay ICC Prosecutor Karim Khan. Yan ay matapos mapatunayang nakagawa ito ng serious misconduct at paglabag sa tungkulin. Muli namang itinanggilika ng mga paratang at sinabing kukwestunin niya ang desisyon. Wala namang magiging epekto ang pagkakatanggal ni Khan sa arrest warrants na Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at former Defense Minister Yoav Gallant sa kasong Crimes Against Humanity.

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Neusip Z Plus Forte. Neusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neusep Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, pero strong ka
5: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
7: Mocha Frapp for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
9: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
9: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
13: Nahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
15: Hi, miss! Gandang araw!
16: Lahik ra!
14: Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na!
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
19: Decongest with Decolgen Forte! Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
20: Alagang Unilab yan.
21: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. PH Care.
23: PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Ako'y nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo! Blema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bounce, strong.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan man as buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: DYRD, ang tipa minaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay Wailaan DYRD Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na J-Line.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad, angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa itong pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rauspan Hala. So first gentleman, first district representative, Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa itong 16th sangguniang panlungsod city councilors, itong makaubangan itong mga city hall employees at itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa ito ang mga office heads and department heads na ito. Labi na sa ito ang Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayong adlaw, kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa iyong pakiguban, pagpaminaw no, sa itong matag-adlaw nga programa, mga higala. Ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, dagan kayong salamat mga igala ug mayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong mga pagtimbaya usab sa ang 15 ka barangay. Ngayon ang syudad sa Tagbilaran, ito ang 15 ka kapitanes, kung mga Tagbilaranons, Buholanos, hello, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anab ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga igala, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa si Sir Jerry Cahes na may nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD. Kung makita usab kita sa ito ang Facebook page live na to, sa ito ang Facebook account sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is July 28, 2026, adlaw nga Martes. Yes, mga igala, ikadong adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanelbisyo sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ito lang adlaw na sa mga higala. Pero sa mga adlaw at ang pag-iisbutan, ilabi na sa ato ang buhatan sa CDRRMO kundiin karong buwana, buwan sa July 2026 atong gisaulog ang ato ang National Disaster Resilience Month. Kung naghinumun ta mga higala o sa pudisya sa atong report niya atong unang simana sa buwan sa July na ato ang nagibuksan ang ato ang usap ka buwan nga celebration no or an observance sa ato ang National Disaster Resilience Month. Ug natay magdiay ang mga activities and programs nga gihimo sa CDRRMO headed of course sa atong CDRRMO head nga si Sir Gerard Lavadia. Magdiay ang mga activities sama sa BIDA assessment mga higala kun din aduna pa tay awarding ani kun puhon digital and video contest mga higala ug uban pang mga programa o aktibidad in line sa ito ang in observance sa ito ang National Disaster Resilience Month. And as far as ito mga programa mga higala, unya no, ito mahinabi ang ito ang head nato no sa ato ang emergency communication sa CDRRMO na si Sir Emmanuel Supremo para mag-atag o update usab karong adlaw aduna tay gibuhat nga disaster preparedness exhibit as part sa ato ang National Disaster Resilience Month. So unsa kini mga higala no? So atong atangay na siya para makapaambita o makabaluta para maka-join ko ta no or makita ta sa unsa nga mga equipments na ito nga pagagamitan no, nga gi-purchase sa ito ang buhatan para magamit sa mga disaster na mga katalagman nga itong masinati diri sa siyudad sa Tagbilaran. So later itong may nabi no, or mahibawaan ang ito ang activity karong adlaw diri sa City Hall Vitrio. And yes, no, sa itong mga suki pamilya station lang tayo sa dugo mga updates kay ako pala ito niya tataod ang mga news bits na itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran o gilabi na usap sa itong update kabahin sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap kabahin sa mga programa, katikaran o servisyo na gibuhat sa itong pinalangga ng mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, alam sa magatauhan diri sa siyudad sa Tagbilaran. And of course, dugang sa update no kabayan sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card. So again sa ito mga Tagbilaranos na ito, mga Bulano, stay tuned sa ito ang programa. Stay with me para at least makahatid ta og mga labas ng mga balita sa pangbuhatan sa City Government of Tagbilaran. So rin puntuhan mga higala, di na ito magdugay no. Ari na ta sa ito ang special guest na ito may hinabi mga higala sa itong programa para makapaambit sa unggingin kaganina kabahin sa ito ang usas sa mga programa na gibuhat no sa in celebration sa National Disaster Resilience Month. Kining ato ang 2026 Disaster Preparedness Exhibit. So mga higala, nadiri kauban na ito ang ato ang Head sa Emergency Communication may lain to this si Sir Emmanuel Supremo. Hello Sir Emmanuel, maayong adlaw ug welcome sa itong programa ang imong mga pagtimbaya or greetings sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Emmanuel.
7: Thank you so much, Kim, ug sa akong pagtawag ug pagtimbaya no, sa tanan atong tigpaminaw ni programa. Sa tanan ato mga lulupyo diri sa Tagbilaran City ug sa probinsya sa Bohol. So sa gingon pa Kim, ani sa karon sa City Hall Atrium kay natay Disaster Preparedness Exhibit for year 2026. In line is na sa atong gi-celebrate na National Disaster Resilience Month for the whole country. So sa pagkakaroon natin yung pang-display ng mga ekipo at mga investment sa parte sa Disaster Preparedness and Response Scheme throughout the years na rato ng natapok for the preparedness and resiliency of Tagbilaran City. So sa mga makita ito dito, we have communications equipment dito, at mga equipment for water search and rescue, rope rescue, at evacuation and kaning mga relief na equipment as well as kanya itong daily na mga emergency equipment and response. So again, all for the City of Tagbilaran. So this is I think from 2017 no? Sa itong pag-start sa office ang tulkaran. So buaw, buyan na po na itong na-invest na equipment. So again, part niya sa itong pagpakita sa mga Tagbilaran sa nag-andam sa ready ka na sa itong status na prepared na firming and simbakuhay lang na may tabo dili lang sa Tagbilaran City but, along with other atong ano, mga municipalities na kinanglan sa atong tabang we are ready to ready and prepared to help. So mo lang ka to Kino and we are open from today karon ta nagsugod and kutom sa pizza tayo pa sa diri sa City Hall atrium from 8 to 5. So kadtong lay mga bakanteng lugar niya pwede ka mumula diri and kadtong mga adventurous na you can try our basic rapial na orientation and execution na tanatagi andam na setup so that you will be able to try what it is to be a responder. So we are inviting everyone to please come here and experience unsa ang investment sa katawan sa Tagbilaran when it comes to disaster preparedness. So again, daghang kayong salamat sa mga kong pagpaminaw on behalf sa akong department head, Sir Gerard Labadia, akong division head, Sir Toribio Angalot, and along with all the responders no, na firming ng trabaho 24/7 for the City of Tagbilaran. Among dako pa salamat sa firming yung pagsuporta o buha ko to sa Kim.
6: Yes, magiging salamat Sir Emmanuel sa pagkatagong update kabahin sa ito ang programa, no? Sa 2026 Disaster Preparedness Exhibit. So, sa gingon niya, Sir Emmanuel, mga igala, opening ato ang Buhatan, open ato ang City Hall Atrium, anam sa itong mga tagbilaranon, sa Buhalanos, na ginahan, may experience, o bakita sa itong mga diriya, mga equipment, no? Nga ito ang gipundar, o gawa ito ang gipurchase para sa paggamit, no, kung sumasimba ko, adunay i-rescue or adunay mga katalagman, no, kaya maupod ni ang ato ang pagtabang sa ato mga katawan in panahon sa adunay mga disaster, no, nga ato ang masinati diri sa ato ang dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, pagingan ni Sir Emmanuel, kinisya gisugdan karong adlawa July 28 ug mulas ni siya hantod sa July 30, 2026. So tululan ni siya kaadlaw mga higala karong adlawa hantod sa 30, and open ni siya from 8 o'clock in the morning and hantod sa alas 5 sa hapon. So katong mga Tagbilaranon, so those who are interested o ginahal mo bisita o naay kanang naay transaction na rin, no, pwede nito matanda o ato ang makita o ma-check na to ang mga may equipment for at least makapamilya ita, makita ito na mauday ni ang mga gamit, no, kung adunay mga sabako-sabako na i-rescue, no, para at least mas ma-familiarize sa mga equipment nga ito ang i-display diri mismo sa ito ang City Hall Atrium. Yes, no, so yun nga niya sa Emmanuel, natin mga first aid kit, natin mga portable cardiac monitor with AED, natin tower lights, and of course natin cardiopulmonary resuscitation or head only CPR, no? So tudloan po ta with the team sa ato ang rescue team na kung saan pag CPR mga higala, and of course napodiri ang ato ang rescue boat and floodlights and mga reiyang mga tents, no? Napod tayo charging tent, so makita ko sige pumaan yung charging tent, no? Na magamit nato during sa ato ang kaning sa evacuation or any nga mga kalamidad, no, nga pwede magamit ang charging tent. And of course, nasa diri ang ato ang evacuation tent, no, outdoor o indoor nga klase nga evacuation tent. And yes, no, makita usab nato ato ang mga rescue basket, gamit po di siya kung adunay kini mga scoop stretchers, cab stretchers o guban pa, no, so very nice kaayo karong mga higala kung manita, no, o witness sa ato ang sa City Hall Atrium. And naapot tayo kanang rappel na ito ang may experience, no, kung diri sa City Hall 18 na atay team with sa rescue na may mo assist na ito gikan sa third floor padung sa ito ang ground floor. So may experience niya gikan sa ibabaw padung diri sa ubos, no, so mo na open ni siya maski kinsa ang pwedeng mo avail ni or mo gamit ng sa ito ang rappel o mutanaw sa ito ang diri mismo sa ito ang City Hall 18. O kaganina ito nakita na adunay ng mga estudyante na may try na, no, sa ito ang rappel, and of course sa mga City Hall employees and outside or mga citizens na ito nga ni-try o ni-experience sa itong rappel o ni-tanaw sa itong mayroon mga equipment. And again, thank you so much, no, sa CDR, RMO team, sa rescue team, uguban pa, headed of course ni Sir Gerard Lavadia, no, and the rest of the heads na ito sa CDRMO for this yearly na ito nga pag-abuhaton na exhibit alang sa ito ang 2026 Disaster Preparedness Exhibit mga higala. So maong ka ito ang mga team na naapod dili kauban na ito at ang mga staff gikan sa CDRRMO, hello ka ninyo sa pagtabang o pag-help, no, sa ito ang mga katawahan to experience and to watch and makakita sab, no, sa ato ang mga RDE ang mga equipments nga ato ang gi-purchase o gato ang magamit simbako kung adunay mga kalamidad nga masinati nato diri sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Again, thank you so much sa ato ang CDRRMO. So mga to mga higala, no, live tag gihapon diri sa ato ang City Hall Atrium para magpahatod sa mga RDE ang mga activities na to sa ato ang National Disaster Resilience Month. And of course, we would like to invite also, no, karong July 31 ang ato ang culmination sa 2026 National Disaster Resilience Month. Kung diin, diri po sa ato ang City Hall Atrium ikandak ang ato ang culmination. And part sa ato ang culmination, mga higala, is ang ato ang awarding, giving of certificates sa ato ang mga stakeholders na to o mga organizations na ning volunteers sa ato ang CDRRMO plus ang ato ang awarded usab ang ato ang mga nidaog sa atong contest sa ato ang digital and video contest o ilabi na usab sa ato ang bida nato na Bida Award, no? Kung kinsa ang mananaog ng mga barangay sa the Bida Award. Again, advance congratulations kaninyong tadan and see you sa July 31. O gado na po tayong mga RIA, mga special guests or mga VIPs and invite po na to, no, especially si Mayor Jenia na muhatag usap og mensahe alang sa to ang mga participante at mga awardees, mga attendees na to sa itong culmination program sa to ang National Disaster Resilience Month. Kini mahitabo karon July 31, 2026 at 2 PM or sa hapon mahitabo mga higala. So stay tuned lang, no, and keep updated po, no, sa to ang Tagbilaran CDRRMO office sa lang Facebook page sa dugang mga detalye nga pagahimuon ug mga dugang mga updates ug information kabahin po sa lakat sa panahon. So naalang dito i-post sa to ang Tagbilaran City DRRRM office na Facebook page para dili tama, ano, para legit ang atong makita kabahin sa mga activities and programs labi na sa mga dagan sa panahon, mga updates, mga higala. Again, ato lang sa Tagbilaran CDRRMO office nga Facebook page. And again, thank you so much sa to ang mga employees na to, again sa to ang buatan sa CDRRMO. Again, aring puntuha mga higala, aring nausag kita sa ang news beats nga itong nakuha sa itong buatan sa City Government of Tagbilaran. Ihimo kagahapon sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa sangguni ang panlungsod o sa Tagbilaran City Project Monitoring and Evaluation Team or TCPMET ang Mandated Councils Workshop nga gitambungan sa mga lokal nga leader o nagkalain-laing stakeholders sa syudad. Ang maong workshop nagtumong sa pagpalig-on sa mga Mandated Councils aron mas mahimong epektibo, aktibo o responsive sa mga panginahanglan sa katawhan o sa mga prioridad sa lokal na pangagamhanan. Ato sa tibuok adlaw nga workshop, gisusi o gi-update ang mga executive orders nga namugna sa nagkainlaing mga mandated council, lakip na ang pagtan-aw sa ilang budget allocations. Giisgutan usab ang mga prioridad ng mga programa o kalihukan nga ipatuman sa umaabot. Matod ni Mayor Jainyap nga importante nga lig-on o aktibo ang mga mandated council, tumad kay sila mao ang kauban sa city government sa pagplano o pagkatuman sa mga programa nga direkta nga makahatag og kaayuhan sa atong mga katawhan. Dugang pa niya nga pinaagi sa maayong koordinasyon at panagtinabangay, mas mapalambo ang serbisyo alang sa mga tagpilarano. Ug mao kato mga higala ang atong news beat nga atong nakuha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuhan mga higala, ay nausap kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagpaulog sa Hanlong Natawahan karong adlaw, July 28, 2026. Sa Gabarangay Dao, happy birthday nila ni Liliosa Suarez, Aurelia Candel, Inocencia Colangoy, Dante Gardet, and Sinforiano Abrao. Sa Gabarangay San Isidro, happy, happy birthday nila ni Celsa Agua, George Maceda, Nazaria Chan, and Gerardo Higdon. Sa Gabarangay Tip-Tip, happy happy birthday usab nila ni Nazario Rios Victor and Hubert, and Barangay Manga, happy happy birthday nila ni Innocencia Dumay Lilia Salife and Maria Victoria De Luca. Sa Gabarangay Ubuhan, greetings going out to Celso Navaja Senior and Barangay Taloto, happy birthday usab ni Innocencia Taboro Victor Leopoldo Innocencia Agunod Soso Silos and Johnny Famisa. And taga Barangay Boy, happy birthday kaya ni Helen Camacho, Marina Arabia Hotel sa Batania, Sousa Ramo, Camila Palakat, Mylene Bangalaw, Felix Kabatania, and Mylene Bangalaw. Taga Barangay Kugan, greetings going out to you. Innocencia Viva, Minda Bostrillo, Magencio Felin, Ramon Abonera Jr., Marilyn Cueno, Melinda Sulia, Virginia Semene. Sa Gabarangay Pugas ng Uno, happy birthday ni Amparo Bertudaso. Sa Gabarangay Pugas ng Tres, happy birthday sila ni Sosa Antanosa, Fabiana Estorba, Cristina Gomez, Proceso Ledra Jr., Marisa Freyland, and Soso Bakyan. Sa Gabarangay Magsalta, happy birthday nila ni Binigna Ugay Mabini, Caltabas Jr., Innocencia Cagata, Remy Pau, Celso Enad, and Agnes Bainosor. Kaya Barangay Buol, happy birthday ni Beatriz Mausa, and Barangay Dampas, happy birthday ni Celso Paredes, Innocencia Buhan, Hinerosa Paredes and Joseph de la Victoria. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagang Bilaran. Huwag siyang kauban sa buhat sa pagpanaybisyo na nasaulusal sa halang natawan kang halawa. Happy birthday na ni Professor Apor Panagoso Jr. Alma Elsa Lanzon Daculos Celia Stout sa Tagalianian pero Sir George Sabanda Mateda Basilio Idiong Balani Jr. Marco Mickey Michon Jessa Canizor Isperillo Julia Paparan Vivon Albert Igon Leonardo Amparo Bercherazo and Celso Bolo. Happy, happy birthday kaniyang kanan. Greetings from Mayor Jania Vice Mayor Attorney Adam Rosanala. First, gentlemen, first, District Representative Congressman Babaya. And second, sabi niya ang panlungsod, City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day. Kaninyong tanan. And yes, ito mga tukindig paminaw, ligan kayong salamat mga igala sa inyong pagigunan ng pagluban o pagpaminaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ligan kayong salamat, kaninyong tanan. Ugmang uman-umanaw sa kita mga igala, ugmang adlaw sa samang takna at istasyon itong programa ang mga pakabina alang sa kamatuuran. Kinisikim, ano may manalang kaninyo? Servisyo from Wong Tutong. Gugma Tagbilaran ang servisyo ng kasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, Mayor 16, sambuni ang panungkot, City Councilor sa Chief of Staff ng Kathleen Perimocha, Mayor City Administrator, Sir Aldi Luis Acizar. As we all say in Tagbilaran City, SM Supermore.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, o walay labot ang tagdumala o mga kawane ning maong istasyon. Gisali!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko, bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda. Hadlo kayo ko, kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL, makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw. Mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Team Dad is for
7: Usapang Immunity Gap.
8: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
9: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
10: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
11: Immunity gap na yan.
12: Help stop immunity gap.
13: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
14: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
15: 100%.
16: Based on RENI with proper diet and exercise.
17: Help stop immunity gap.
18: Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes, ang kolesterol, o vanular with 5B.

0: sabayan, bagyod og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kumbarado ang ilong og labad ang ulo?
2: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mocha Frapp 4.
6: Aray! Sakit na ng katawan ko.
5: Wait lang sa orders po!
2: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Image Care.
1: Versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte.
5: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Mocha Frapp for...
12: Aray! Sakit na ng katawan ko.
11: Wait lang sa orders po!
13: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy, what a-
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan.
21: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
7: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wala NDY RD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang NDY RD kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY RD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: ang ining kasayuran kabahin sa usa sa mga labing importanteng kalihukan sa atong nasod sa sulod semana, no? Atong gipasabot ining dunay immunization activity nga paghimuon batan kinahanglan una kay botag unsay atong guys hindi kinahanglan atong himuon ug unsay epekto og dinhi na nato buhaton, no? Sigurado tang kining mga sakita diha na ni sa una, pero recently nakita na to nga ang mga sakit sama sa kaning tipdas o kaning rubella pwede di ay siya nga masulbad pinaagi sa immunization, no? Atong pasangdan ay delikado para sa mga kabataan nga magdako nga to sa mga tibuang. So mo na nga importante kay mga igala nga gusto ta nga masayod o gusto na mo ipaabot ang kung saan nga yung buhatan. Okay? So, karong adawa atong himamato na itong mga resource persons. Dili sila, ano, dili ni mabasta-basta. Unahon na ito, gikan sa Department of Health o sa medical officer. Atong himamato sa kanina, si Dr. Faith Kararaton. Dr. Faith, maayong adlaw. Welcome sa Kapihan.
1: Maayong adlaw and thank you na naami karon dere para atong iauhag, no, ang mga katawhan na magpabakuna balik sa ilahang measles, rubella na vaccine.
0: Unya, uban niya mga igala alas sa provincial nga kining segment sad niya nga tong siyempre nga tong ano, focal person sa immunization sa provincial government ikan sa provincial health office si Ma'am Machi Kalyaw. Ma'am Machi, maayong adlaw. Welcome sa Kapihan, ma'am.
2: Maayong buntag sa tanan o sa atong mga suking tumaminaw, atong mga kanang mga maayong buntag sa Ray. Mm-hmm. Maraming salamat sa opportunity nga niami karong adlaw aron mag-isot sa gitawag na itong measles rubella supplementation activity.
0: Okay, so now na ito ning kuhan pagpasabot ang measles, unsa man ning sakita, kinsa may maka-explain, unsa may symptoms, unsa may porma sa masakit ani.
1: So ang measles, no, isa ka sakit na pwede makuha through kanang hangin or virus na siya. Dili na siya ingon na kinahanglan imunan og antibiotic. No? Kung ang mga symptoms na to, kasagaran naagyod na rashes, nahihilanat, niya napoy katong urag gisipon ang bata, niya urag magpuwap-puwapod ang mga mata. So, urag naagyod siya sa kanang usanisunaw or kanang makita na to na mo na gitawag na to sa Bisaya, ano, na tipdas. Oo. So kana siya ng mga sakit mo na atong kahadlukan kay once ang bata na among good ana mahadlok ta na sa komplikasyon ini kahuman labi na katong wala na bakunahan. So ang katong mga wala na bakunahan kumintag komplikasyon, ang pinakagrabe na komplikasyon of course kanang bata na mamatay. Pero naasad tay kanang gitawag na encephalitis na ang infection muadto sa utok o sa brain sa isa ka baby and makadaot gyud siya. So instead na mo-grow normally ang bata, hinuon ma-hamper na noon or kanang mahunong. And mo hinuoy pinakaluoy ba kay ang mga bata sila biunta ang future nato, no, sa ato ang mga kanang future sa atong country. So what if ang isa ka bata wala na bakunahan og measles, kunya siya dito ang gurag mo aw makapadasig nato na mahimong presidente sa Pilipinas gikan sa Bohol.
0: Dako kay posibilidad mo igala, no? I mean kining mole to siguro nga di na ito maigo. Clearly, doon na nagdagang advancement sa science and technology. No? Sa una, maun na itong ikanukan. In fact, bisan ang term na itong igamit na tipdas, murag karaan na siya. Nga to the point nga, ang mga tiguang maigo na tipdas, na delikado na ba na, kaya makalibat, makabuta, hindi ba, ipagsulti. And in fact, pneumonia is one of those complications. Yeah, kanang kamatayon yun, kibaw tayong bata. Or ba na, di man na kibaw musumbong sila kung sa ilang gibate, mo di kinalipaitan kayo na magtanaw ka nga maghilak ang bata. Waka kibaw kung sa rason nga nung gahilak siya, kaya di pa siya kamang may istorya. So, with these symptoms, makakita ka symptoms, gilantan, isipon, niya nay pula-pula sa iyang panit usually gikan sa naong padung tos lawas ang ganyan na yun nga makita makuha ninyo nga makita nyo o may kuhaan tambal no mag sa mananambal kay aron matagan mo sakto nga kining tambal basically di man siya matambalan kay virus man eh ang mode of transmission ganyan eh
1: air gihapon mm-hmm. So didi siya ingon na pwede siya kanang gikap or mm-hmm. kung musikma or muubo pwede sad niya makuha
0: mm-hmm.
1: Okay so daghan siya pamaagi sa iyang mode of transmission mm-hmm. Oo so muna atong gikadlukan munang naiusahay na maski adults ang kuyog sa pamilya mo'y gitipdas mm-hmm. pati bata madamay
0: mm-hmm.
1: So kay makuan man siya makuha man siya through air.
0: Mm. So meaning dili lang bata ang at-risk kan eh.
1: Yes, tanan sa bata ang at-risk. Tanan sa populasyon ang mm-hmm. at-risk. Ang pero ang sa atoa lang ang pinaka vulnerable or meaning mm-hmm. ang pinaka kuyaw sa mga komplikasyon is ang mga bata. Mm-hmm. Moda na atong gikuanan yun na dili in town maabot sa inana na point na ang bata may maglisod na Hinoon.
0: Yes, so much masigla kay kadungad.
2: Sa muna nga karong August 10 to 28 mo ni yud ang atoang activity kanang gitawag na to measles rubella supplemental mm-hmm. immunization activity. So okay. Muna siya si Reza i-mention ni doktora nga mm-hmm. vulnerable man ang mga bata, that's why ang atoang target is mm-hmm. atoang bata.
0: Mm-hmm. So, ato rin isbutan magigala itong in a short while, isbutan na ito na schedule, kung sa mga schedules nga, ang ngayon na itong hinduman, but na itong atagan dyan o klarong pagpasabot ng kaning tipdas, no, kay Kibota nga, di natin nga kayo vulnerable ang mga adult karon tungod kay sa ilang pagkabata na bakunahan sila. So, posible na nga na, no, that, basta ma-expose ka aning kuad, na ay bakuna sa imong lawas, na kung chance nga, ma-resist na nimo panalitan pero di ka matigdas pero dili kayo grabe ang komplikasyon ang kuyo ani katong wala gyud and that is precisely the reason nganong ang mga tao dili ang iyan busod sa mga lugar nga wala like for example kanang mga pristine areas nga naay mga tribo nga wala pay bakuna busod ka dito posibleng ikaw magdasa sakit maangin na silang tanan so mo ra karon kita nga mga adults labi na gyud og tan-aw na to wa ta moagi og bakuna lahi pud kadlit no so di unsi kalainan ani sa kadlit kato ato gingon nga kadlit sa una kato bitaw prick ra I don't know nakabot mo na nakabot nga na ko kay dinosaur ra yung ikalan pero naay sa una po nga kato prick ra bitaw middle prick ra ibutang unya mura ko na to pareha ra like mura sa immunization side but anyway sige arita sa immunization so panalitan na introduce na ang virus sa imong lawas nay dakong chance nga mo-resist na siya o even ang kuwan. Ano sa may?
1: So, unsay pamaagi, unsay kanangurag, unsay mahitabo kung mabakunahan mo.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: So, karong MR na supplemental immunization, wura ni siya booster.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kaya nga nung murag booster na among ihatag niya, mm-hmm. wala pa nakaagig measles na vaccine or nakaagi nag-measles na vaccine, nga nung ihatagan pa man.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ani na siya, sir? Sa klase, sa isa ka classroom na naay 100 ka bata,
0: mm-hmm.
1: kung naay isa ka book magdag measles, anang adlawa, sa sunod adlaw, 80 ka buok ang magka-measles.
0: Mm-hmm.
1: Then the very next day, 95 na ka buok ang magka-measles. Hantod, mahurot sila mm-hmm. ug ka-absent. So, inana siya ka paspas mo spread. So, munang dapat magpabakuna yun unta mga bata. So, ang katong wala pa yun na bakunahan, maog yun ay atong hatagan yun unta yun, no? Pero naasad tayo giingon na MMR, Measles, Mumps, Rubella na vaccine, which is gihatag na siya at 9 months and 12 months. So, ini 1-year-old sa bata. So, kaduhara na siya and then kani siyang MRC ya atong supplemental or booster shot ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sa ato ang ginabuhat karon atong gihatag og earlier, 6 months, which is pinaka early no na mahatag na to, 6 months. Nga naman, kay nagkabata ang atong nakitaan, niya nahadlok ta kung naay magka-outbreak. So kung once na naay magka-outbreak, ang katong the youngest mo ay luoy, may alkansi. Kay ang exposure unya, labi na kung makakita betag bago na baby no na naanganak na, hala ka cute, gakus da yun, o hag-hag da yun, kiss-kiss. So dapat, ani gini yung pakisan sa likod lang. So ayaw gini pakis gani sa naong kay mas kuyaw man sila mataptan sa sakit. So in light po sa vaccine, anhi gid ta sa katong 6 months as earlier gid na to siya hatan.
0: So this time 6 months ang kaning atong supplemental.
1: Six months.
0: So, supposedly dapat 9 months na to 12, no? So probably libre na katong 9 to 12. 9 or 12 katong MMR or something.
1: Lilain na siya, routine na siya nato na ginahatag na bakuna. So okay, ang katong mga bata na from August 10 to August 28, karon mga bataan na mag 6 months or 6 months hantod 59 ka months ato silang proteksyonan sa measles. So muna atong gihatagan sa booster or supplemental na vaccine kabahin sa measles ug sa rubella.
0: Okay. So buti pasabot ani mo igana is that dili kay kasara, no? So pwedeng like naamay regular gid nga nasa 12 months kita nakuha niya kun nga busiran niya pag tanan-tanan yun.
1: Okay. Ang ato asad boostera na to sila and then inig abot sad sa edad na school based like mga 6-7 years old nanasad sila another set na sad na booster shot na pod during school days nila. So hoping na katong mga bata sa magka-eskwela nag elementary kanadya pong ginikana, it's the same vaccine na among ihatag ni hapon. Oh, so mo na siya dapat mas maayo na agid siya bakuna.
0: Okay, so for this kinira yung mga age nga nasulod ani like katong
1: 6 months to 59.
0: So dili na i-appeal tong kana kuan para sa atong supplemental immunization. Anyway, ma-cover man sila sa 12 to 9 to 12, no?
1: Oo. Na ma-cover sila sa 9 months to 12 months pero mo nang ginahatag na tong booster kay mura man gud og atong lawas usahay makalimot. So warag ato lang ibutan na world makalimot ta na naaday klase na inana na sakit. So para di gyud magkasakit ang bata. Mo na naagit tay booster na ihatag.
0: Necessary bang nga like for example ako na nakakuha ko sa kuan karon, nakakuha ko sa bakuna kita. Unya udin a very short span of time tagang booster. Okay ba na?
1: Unsay
0: sa itong regulation. Yes, Mamachi?
2: Kuan, kanang panalitan, part ka sa natagaan ka. Example, natagaan ka, iting schedule man ganon. So, kung matagaan ka karon, ang next na po ni mo nga bakuna is 4 weeks after. Mao na siya, sorry.
0: Okay, so naadjay kuan.
1: Naay
0: schedule.
1: Interval.
0: Kay upalilitan o masulod sila like na yung mga bata kaya nga di maginomdom or na yung ginikanan nga sa gano'ng mga bata bitaw niya labi nagnaas ang mga eskwilahan o akibaw karto na yung bakuna nga nakuha kuan day ka na mauna na yung pang-measles. So sa may mahitabo if within when within the four weeks after sila bakunahan pag yun
1: wala man tay overdose for sa vaccine. For example, ani siya sir.
0: Okay.
1: Karon na ay 9 months. Ibutan na to. Karon kung ang date karon July 25. 9 months siya. Nahatagan siya sa iyahang MMR na routine, na first dose. So 4 weeks after pa siya, pwede na siya matagan sa MR na vaccine na supplemental or booster na to.
0: Okay. So, buti pasabot na yung mga chances nga na yung bata nga dili na mabakunahan tungkol kay naapas siya sa
1: or covered pa sila sa katong routine na vaccine.
0: Dili mo overdose, no?
1: So, wala tayo overdose anang kuan kanang bakuna.
0: Okay. So this is measles. Kanang rubella, some na siya sa like kung si Bini sa iya naman manchi.
1: Halata.
0: Rubella na gito.
1: Rubella na siya. Di ko anong sa Bisaya aning rubella.
0: Kaya kung sa may indications niya, sa may symptoms na niya.
1: Ikaw na sad.
0: Sa rubella. Tanahon na ko natin sa kanang kayo mo ang gilikanan. Kung sa
2: forma. Ano siya, sir, kanang ang iaharap po aning mga kanang kanang wapua is dili kain siya grabe compared with sa tibdas.
0: Minor case of measles or rubella. Okay.
2: Unya, kuan po siya kanang, di ba, mention ni doktora ganina, mga measles, no? Kanang grabe good with fever, mapuwa ang mata, with cough, unya, magkatong bisipon. Unya, mas ang kanik Bisaya di anido kaning German measles.
1: Adisyo Bisaya kanang Leymanster. German measles.
2: But usually ang tawag ani is rubella.
1: Rubella.
2: Sa muna ang bakuna is measles rubella. Murag ang ilahabang mga signs nila is naaragyo siya.
1: Pari-pariha ura bang pari-pariha ra sila na maka-cause og rashes. Pero ang kalahian sa German measles ug sa measles is kung when ang rashes na itabo, when ang fever, so mo na siya niya milder form ra siya of measles. So dili kay siya ko angyud.
0: Okay, so well within this time pananglitan kining mga bata like wala pa siya moabot sa regulation nga 9 to 12, diba, 9 to 12 months na 9 months ang kuan, no? Like wala pa moabot ani niya karon na ay na indication na nakitaan nga ana na siya symptom ng rumgid ni measles o sa may buhaton sa gilikanan. Would you rather tell nga pabakunahan siya dayon or unsay pamaagi sa pag-nurture
1: so,
0: sa bata?
1: So, if ang bata, makita ni mo na warag sikli siya, of course, dapat ipacheck.
0: Yeah, yeah.
1: Then, di usan ni mo hatag sa bakuna if naabaroy hilanat or nagkasakit ang bata, naabaroy rashes. So, ang munang usahay or permanente yun na kung manghatag ni sa bakuna, magbit-bit sa big thermometer. Kay naaman tay assessment sa bata before hatagan ang bata sa bakuna.
0: So dili siya pwede hatagan kung
1: na kung naghilanat siya.
0: Okay.
1: So ato sang paayuhon, for example, karong adlawa August 10 gihilantan siya. Nya sa sunod semana inigbalik sa mga BH, inigtawag sa mga healthcare worker niya, wala na dai siya hilanti. Na hardlock na di ang bata sa bakuna mo nang pwede ra gyapon hatagan siya no.
0: Okay.
2: So one survey kanang gitawag sa kuan quick health assessment. So himuon gyud ang quick health assessment before mo hatag sa bakuna. So para pud kanabang kanang pag-assess na lang daan kung naamang gani ang mama, kuyo ang mama or ang caregiver niya makaibaw gyud siya no nga kaning imong bata dili pa ni pwede bakunahan karon so pwede siya pabalikon siya once ma okay na ang bata.
0: Okay.
2: So dili good ritsu dukinta.
0: So that's why karon ko na ko ang karon kito ang supplemental supplement regular
1: siya booster regular siya.
0: Okay, ato lang gusto ni cover tinaog tungod kay vulnerable ang nasa ubos nga mga ages than 9 no. Okay. So kani unsay mga programs unsa may mga schedules nga tong ang hinumduman ani mamachi sa provincial sa roll out ato sa province
2: but at first is naghimo ta og orientation sa ato ang mga RHU staff from MHOs mga PHN then during that orientation gi present naman nga ang schedule ani is ang intensive phase is mahimo unta first 2 weeks from August 10 to August 28 so
1: 21
2: mao na but namang gyud sa gi-mention ganina nga what if is during sa assessment na abitaw kisampol ma-defer siya so na tay extension na 1 month or muna gitaw 1 week muna gitawag na to og map up so after ana si Ray naghimo ang mga mga LGUs, RHU, or including the PHOs, na naman tao microplan, no? Unsay mga activity na to during pre-implementation, okay, implementation, and post-implementation. So, the same also, we have our monitoring po of how, kumusta na ang preparation sa mga RHUs niya. During po nila, part sa ilahang activity is ni-roll out po nila ang orientation sa ilaha pong mga staff or even mga partners nila, mga stakeholders na naapod sa ilang respective ng mga LGUs. Kaya naman tayo daghan yung mga partners, no, nga musupport yun sa ani nga mauna ka ng activity.
0: As to the provincial government, mga pila mga kabuok, like we have numbers o pila kabuok atong i-deploy for this supplemental immunization alone.
2: Kuan ang mga RHUs na magiging sila yung own na itawag na itong vaccination team, no? Na sila at the same time, ang DOH po doon na pwede pang deploy ka ng ilang mga
1: supervisors or monitors na mo check sa mga vaccination teams na ito.
2: The same po na mo si Ray sa PHO, more po ni sa supervision o sa monitoring, no? Kay ang sila na sa RHU, nag-create naman sila ang mga vaccination team. They have their also their supervisor, their vaccinator, recorder, and katong mobilizer. So, I think during sa mo ang monitoring, na ay usa ka, during that day, na ay 7 vaccination team. So, especially kung tako kayo ang population sa barangay, so pwede sila magbuwag sila, especially kung nakaipurok dito nga dako niya, napoy gabay diri nga purok niya. Usually biya nato kay 1 barangay equal 7 puroks mo na ratio nato o usual nato o average. So murag iugasa ang strategic na areas, pwede ra siya adto magundo ang ato ang vaccination team. Kay lahi namang gudron si Ray, kay ang mga mama na mangyud o magbitbit sa ilang mga bata adto na dadun sa vaccination team. Unlike before nga
1: mag-house
2: to house.
1: So wala na tayo house to house karon kay wala na yung manuktok sa yung mga balay-balay. Ang rason ana, sensitive kayo ato ang vaccine. Oo. Na nakabutang na siyang career na gamay, and then naagyun na siya specific na temperature sa dapat sa sulod niya, no? Dapat ang among gibutangan na ice, na ice pack, dapat dili frozen, pero dapat naagyun unsa kamugnawon ra siya. So mo nang klaro ta karon na dili, di ba presa unang parahon magdag ice bucket, magbutang ice, wala na siya ha. Kuana, vaccine carrier, murag yapon siya. Kung mutanaw mo, walang ice box, pero pre-qualified na siya na dili na siya kanang tiaw-tiaw na to niya. Kuan na siya kanang pre-qualified, meaning ang ga-specific yun ana is si UNICEF o si WHO. So, naagib tayo specific yun na unsay atong dalhon. Nga, inigabot sa LGU, muingon da yun na kiniabot sa vaccination site, ay palitag cook mo ibutang din ha. Wala yung maging ana sa amo ah. Okay, so kung unsay sud ragyud ana, it should be the vaccine itself ragyud siya. So kay usually manggod ang atong vaccine, once magawas na siya, dali kay na siya mo madaot tungod sa kainit, no. So mo nang anha ragyud na siya din ha.
0: So, pareha ba ni sa mga vaccines, like, usak ampil, duha ka mo kang makagamit, or usak ampil, usara din ka? Usa man eh?
2: 10 doses.
1: Isa ka ampil, 10 ka buo. 10
2: doses. Ang mga mata ang makahatagan sa bakuna.
0: Is equal to 10 kids.
1: So, okay. Mo nang naiusahay siguro sa vaccination na site, ilang patapukon naan ang
0: dilihan o
1: dilihan o dilihan maabot. Pero atong tanawon karon kay kung siguro sa sugod pa kana pwede na to mag-inana, pero kung inigabot na ta sa mga awahin na magbukod na ta sa mga bata kay halos nahurot na o kana panahon na siguro kung naay lima baron, tulo or unom, pwede na to siya ablihan na asa at maghatag.
0: Once magawa siya na to, pwede na itong ibalik ang sulod.
1: Ana lang din siya sa sulod. Di hindi na siya malayo siya sa kabugnaw niya.
0: Okay. So this time, mas maayos sa nga. Nanay, nangutana ba yan na to? Na ay diyaman na may mga announcements sa impact nito sa balay ni ito na itong mga barangay health worker. Ipahibaw na para sa mga bata ay tapok sa purok. Karong mga lawang. Narig, kuhanan dito sa mong group chat sa purok nga. Ganong lili naman mo suroy nga kuhan, wala ko katubag ang katong health worker. So this time, at least makatabang tingnan dito sa kuhan, information dissemination. Okay, of course, din na tanong ganahan sa niya. Ang bakuna nga madawat sa bata mo, nagagdawat ang pasibo ba, no? Sayang!
1: Sayang kayo niya. Ang atosang kahadlukan, once kay heat sensitive man siya, ang atong kahadlukan is magka-adverse hinoon reaction ng bata, which is, dili tanang bata magka-adverse reaction, pero kung ma-expose sa, dita kahibaw sa quality na hinoon sa vaksina itong ihatag. So, munang wala tay house to house.
0: Okay. Kini, okay, going to kini adverse reactions, so may mapaabot sa mga ginikanan. Although diya na nag-ingon, why ang ngayon yung kahadlukan, sir? Kaya kanang di gani makahilanat, or was it that same bakuna? Kaya na akong unang apo nga ibakunahan the other week. Parang mo ito, nga hilak yung tao, nga kanang gawain na niya pagkuman. Tawa naman ito niya po, no? Por hilante, no? I don't know if that was the same.
1: Ang kaning usual na tunong sa MR sa mga vaccines kasagaran ay uban depende man gud ang kanang adverse reaction sa person to person or child to child, di gud siya ingon na tanan magkapareha. So ang main pag common lang yun na reaction siguro is hilanat. But naiuban mo nang naagid tay quick assessment or health assessment nato before nato ihatag kay wa ta kay baw. If ever day ang bata, galuyan na dahito siya daan, or lain na siyang paminaw, so di tamo hatag kay atong kadlukan kung unsa niya'y reaction sa iyang lawas sa bakuna.
0: So, kanina po mga higala, no? Sa dagan kay ginikanan, kay ganaan, baga, sige na lang, ito na lang ipugos ni bata o pabakuna kay labong naapan na sila, or sometimes, kanina itong hassle kayo mo, siya na po kuugma. So, gana ba nga, kuhan, unya, when kani magpabakuna hugod mag-introduce ka og katong kuan no katong murag sa na yung sitwa na katong i-introduce sa lawas nga may mo-fight sa antibody aron dili na makapa kuan no dili na masakit kini og pananglitan anong panahon na week ang lawas nga imong sudlan chances are ang katong gisud nimo nga bakuna mo-fight sa imong lawas motoy mo kay ngon mas mugrabe no imong sakit sakto ba
1: parang nagnibong ko sa iya. Kuan siya, ang kanang bakuna na imuhang ginahatag sa bata, kung nagluya na siya, dili siya ingon na mo'y makapagrabi sa sakit.
0: Okay? Pero ang lawas weak.
1: Pero ang iyahang lawas weak, so ang katong instead na buragog ka ng isig kataw, mag-ila-ila, instead na mag-ila-ila sila, dili na hinuon sila magka-ila-ila. Mo nang usahay, hilantan kay magtuo man tong isana, ay, lahi ka, di ka taga diri. So, mo na yung mukos na hilantan hinoon niya ang bata. Ipait, burang hinoon, mag-away sila na same team raman unta sila.
0: Okay. So, oto, usual any fever, so pag-manage, like ikaw ginikanan, like, after any, after pagbakuna, you notice nga murag naan na fever, o say, kuhaan ka, daghan, ikaw ginikanan nung nga, arang kaya iya gyud daw ang kana bang adukan kayo to the point nga wait tusukon ng bata dili ko musugot ug bakunahan di tusukon man di ay kung di maitabo ko na kung pwede na ipainom ta. Yes.
1: Kung hilantan ang bata no usually baya kita sa atong kuan kanang vaccination sites atong pahuwato ng mga bata og 15 minutes. O sa sila makauli. Kay atong mangginatan-aw if naay ka ng mga paspas ng mga magreaksyon. Okay? Pero naiuban ana na hilantan niya sila ini kagabi ina. So ana na magpainom lang ta og para sa tamol. Pero labing maayo is go to the nearest nila na doctor or physician or nurse na i-report gyud nila na gihilantan ang ilahang bata. So kung ang ilahang health center sirado, ini ka morning. Mm-hmm. Pwede naman kung fever lang siya, paracetamol, mag sponge bath lang. Mm-hmm. So dili gid siya ingon na imuhasad siyang ikuan, pero if grabe gyud ang hilanat niya, nabe uban bata no na sa slight fever lang mag-convulsion. Mm. Adto lang sa pinaka-nearest na emergency room.
0: Mm-hmm. So, kuan pod karong mga panahon na tungod kay atong mga rural health centers na imo nang mga katulog ng birthing centers, so di na na siya magsira. Naan na ginagawa.
1: Naan na siya.
0: Problema. Na. In fact, ng kadaghan sa dagat ng ambulansya sa itong mga kalungsuran. To the point nga, bisag sa katapusan, puro pwede na sundod o ambulansya para magsiguro lang makuha ang bata. So all parents who need is siguro ang namo i-contact number sa inyong pinakaduol nga health facility. Aron o panalitan, nakafeel mo nga, kuhilantan o natanaon ninyo, hadlok na ganyan kayo kay I think naagi mo kay ginikanan yung ingon ani, dili ra ginikanan ka ng mga apuhan yun kay grabe kayo, grabe ka ng ing-ing kayo mag, uy, nahinggilat na bata, karong umanan ninyo. So, kani, mas maayo makuha ninyo sa adya, para to make sure nga, na immediate nga, kuan, immediate nga action, nga makasiguro dyan mo, because the only certainty and is, unaa ka sa medical facility, nagay klaro o sakto nga medical attention nga ikahatag. Mm-hmm. Kaya sa ato ka sa inyo, basin mo, liguon yung suka ng bata, kilaon na nanigong pa.
1: Paingon o royal, batulan o itlog.
0: O paan, no?
2: Mga routine.
1: Oo, oh, mga routine sa una.
0: Pinuod na, midget po lagi na. Yan daw si Manatan, ginagawa immersion para sa tours nga. May usak ka purok diri nga ang ilang style diri tungod kay layo sila kayo kay kanila yung mga turista nga ganan yung bukid sad namis ed sa lasang ang ilang gihimo is o panalitan hilantan ng bata mo tanga nila bani kanang pagaksol bani ba aron mo para ma-regulate ko ng temperature which is tanaw na ko pero na ay science behind di bugnaw makain ng kanang punuan sa sangin bitaw kaya siya, po ipagako sa bata, which is tanaw ko, posible po, pero bata na gano'n, pwede naman na niyong iguho, no, pag-regulate. Pero that time, tanaw na ko, mas dugay ang bugnaw nga, no, sa saging, kaya o, so tanaw na ko, tinuod, pero sakto siya tingali po dahil lang ibuha. Anyway, after that, ang i-istoryahan, the timing kaya ang kuhan, ang guest nga naan na puyo sa Malay nga katong Malay nga naay gilantad kining health workers sa Sweden mo diyan nito nga gibilan sa tambal o nagituluan o unsay science behind ani nga which is good sad but anyway yeah unsay practical tanaw ninyo pero pinaka practical din actually dunod sa health facility kay naay klaro nga medical professionals nga naan dito. Okay, so short of saying, ready na ang Bohol. It's just nga ito lang palihukon ni mga teams nga iniingon na ito nga
1: ready go. Ready na.
2: As of okay. The moment, kay ang need man yun ng mga supplies, di ba?
0: Yes, yes.
2: Of course, atong vaccine, atong syringes, atong mga forms, especially katong mga quick health assessment, reporting forms. So, ang DOH, napadala na ang DOH, so from DOH to PHO, then ang PHO, mo na po nag-inform sa ato ang mga RHUs. So, I think last week, nag-start na sila upang mga sa ilahang mga supplies. Mm-hmm. So, preparing for the August 10 na activity. Kay, it's a simultaneous man yung survey. So,
0: Yeah. Tanan
2: mag-start. And of course, I think kasagaran should ani na yung himuon nga launching or ceremonial activity para ani. So, August 10 is the
1: kick-off.
0: Start nito. Ito, ito lang pag re-echo ano yung ito ipahibaw sa mga tao na nakalikaliukan na upcoming. Do we have figures o pila mga more or less pila kabata nga itong abton?
2: Ang target nato for the province of Bohol is based on the eligible population of Sirehan kay 123,335. So, again, quote-unquote, eligible na given sa PSA na ito nga data na survey. So, I think, mamangyod na usually ito ang makuha nga kanang population kay sila mamangyod lahatag ana. So, maunay ito ang target sa entire Bohol for 6 to 59 months old baby.
0: Sister 59, so you can mahimo nga musaka ni gamay or ubos og gamay sa duol-duol ani or we're getting like sa percentage of target unsa may tanaw na to, do we have to go 100% or
2: ang target is 95%.
0: So 95%, okay.
1: So big nga 95% man, it was based on katong sa 100 kabuok na estudyante, 95 na ang magka sakit on the very or in the second days na to come. So mo nang dapat mo atong gi-target yun is 95. So mo nang kami sa DOH sa PHO, wa gyud mi nag-apas og kanang dili gyud ingon na ang numbers atong gi-apas, no, as much as possible atong lukupon tanan bata. Yeah. Kay mahadlok ta na kung ang isa ma left behind, dili mabakunahan, luoy kaayo na siya na bata na siya hinoon ang magkasakit, siya hinoon ang magdala sa mga sakit sa uban bata. So mo nang kinahanglan 95% among gi-target ko siya.
0: Not necessarily mga bata, kayo nga ni di, pwede ba di ang adult na maigo gyapon?
1: Pwede ang adult, pero ang atong gina-target karon is ang vulnerable, which is ang mga bata. Total, ang mga adults, pwede raman siya
0: naka-build,
1: na naka-build naman sila og kanang immune, labi na kung nabakunahan sila sa una. But ang katong naamanggod tayo mga adults sa good na wala na bakunahan. So naapagyod tayo gap in between, ana. So mo nang hinuna sila'y warag cause nga nung magka-measles ang atong mga bata.
0: Do we have programs for this? Kaling mga gap, katong gap na itong istoryahan, wala maka agig yun ano
1: ba na ata, which is po na among giapas isa na karong MRCA, ang isa is during school age or katong SBI or school based immunization, grade 1 and grade 7 mo na among bakunahan. So mo na siya yung pinakalas na to na bakuna for the measles, na hoping ang kaning mga cover bata yun. Cover yun siya, so meaning from 9 months 12 months ya nag MRCA pag yun siya, na, so nahatagan siya pila kabuok MR, and then inig 7 years old pag yun niya o kanang, or inig grade 1 o grade 7 o grade 1 o grade 7, so imposible na yun, no, na wala siya'y kuan. Hinoon ang vaccine, dili na to siya maingon na 100%. Kay wa man ta kahibaw sa kataas sa proseso sa paghimo hantud sa pagbakuna, di man ta kahibaw kung asa ang problema dapita na. So mo nang naiuban na magka measles gihapon, pero as long as dili siya magkagrabe, so dili siya complicated, na dili siya dugay maabsent, dili siya mahospital. So mo gyud nay importante na to, less na ang cost sa health, hinoon.
0: Okay. So, clearly, may higala, wapay magwaw na magpasabot ng na wakunahan na ka, di na ka maigo, pero possibly ka maigo, pero dili ka maigo
1: magrabihan.
0: Okay, parihasan na ito, itong ikuhan sa COVID nga. There were even cases nga na gumakunahan, yan, na COVID gihapon, pero mas dako ang chances nga na survive yun kaysa katugwala ang yung mabakunahin. And that's atong panawagan sa karon para sa mga ginigaan na overly protective sa ilang mga anak o mga apo. Ang protection, makasabot man taana, pero kanang protection nga tungkol sa din na ito pabakunahan, madisgrasya na hinoon ito kung naling bakuna, kung na po ang ngayon, tingali, mas ang ngayon dun nga, yung i-recalculate kay murag di maayo nga irisgo na to ng bata sa kamatayon kana lang tungod ra sa usa ka tusok sa dagom, no, and that's not even sakit na may mga bata gan pero nag di feel like I've seen a pediatrician nga magduwa-duwa ra tong bata ini tusok nga katawa pa siya
1: pa.
0: So ana ra gid na ang mga ginikanan makasabutan nga naa gid ay trauma ning dagom kay sa una katong dagom so sa una tibekuang gud kayo magadlo kayo managan ta og nay magbakuna sa eskwelahan, no, pero as soon as nakasabot ka unsa trabaho ni bakuna unsa ning injection, ahong usual nga akong i-hype sa akong gawagalingon, wak pa dyan namatay yung injeksyonan. So, mga gita na akong gitanaw, mga nga ever since, so, anak ka na magpakuha dugo, sawa na simple na kayo, di na gani kayo, kailan ito makasyo, pangusog ka, tungod kay narap na si mong gawagalingon, kaya di ko liya, naroon rin mo, i-hype ni, i-psyche mong gawagalingon, that this is going to help you and not destroy you. So tabangan na to ning program. Okay. Basin na po may gusto ng istoryahan other than this. So atong ibalik-balik ni and ato sa ipahibaw sa atong mga readers sa newspaper kay kung niya itong ipagawas as soon as we have this. Yeah, other announcements.
2: Kung anong siguro po, pasalamat lang po no, sa message of support ni GOB, no, regarding ani ato ang kami na MRC. So, basin hopefully kanang naman to yung kanang sa Facebook dito. So, hopefully makuha ito na ito, mapagawas na ito. And of course, also, sa ato ang mga BHWs kay sa gimension na hugani na by purok siya kunya naghimo magud o master listing ang tanang mga BHWs ba purok so I think nakaabot na siguro na sa inyo
0: na dito kay mo to nakuha lagi
2: so ito tanan ba o kinsa tong mga bata yun nga nabilong ani nga age group ba so by purok mo to nya usa pag yun ang nakakuan magud ron si Ray kay tanan gyud sila sa ilang mga spot map. Nakabutang yun dito o pilay ato ang eligible population based on the kanang PSA, no? Nga na po diri ang ato ang aktual. Kay usually, maumag yun na imun, ano maning dagana maning imun niya? O kami ang mga amuang gisuhid o ang mga gisuroy maoraman ni. So, at least ba makita yun na ito ba? So, muna, i-mention ko ganyan ni mo nga, katong 133 is based on the population PSA given. So, pasalamat unya katupod nga kanang hopefully tanan na gyud no naka kuha na sa mga supplies nila tanan para o maabot na ang 10 August 10 diretso-diretso na gyud ang maong activity. So it's kuan na ni kanang tanan man gyud ni tanang partners man gyud nato unya sa atoa pong partners gyud diri sa provincial government na amon tay daghan like Red Cross mga partner nato nato tay mga kanang sa church bitaw nato nga in kuan pud og support regarding aning mga atuang kami nga vaccination so very thankful lang pud ba kay wala lang ta ingon nga kita ra ga trabaho ana it's tanan jud galihok ani for the success.
0: Ang provincial government dili ba special task force like areas nga na ay dako kay population
2: naami na atay kuan na atay ki kuan pa nga mura man tawag namo tay gitawag og immunization task force niya nagpag I think mo mapermahan na tuong executive order si Ray so na dito ang mga corresponding mga tao nga na involved niya more or less na po may na-assign sa PHO na asa ang area nga aduon kay labi na sa ato ang dako-dako manggod ang buhol niya na po tay nagtanaw po ta nga atong lugar ato apoy dagko dito ang population so part sa PHO under sa provincial government atay mga tao nga ma-assign dito pag monitor no as well also kung unsa may mga issues and concern ma-raise nila so ma-report nila para ato akong matagaan ang pagtagad
0: ano? Okay so for parents nga na karon na minaw o gatan-aw nya kining we understand mahibasin o mahimo basin dili magdungan yun ang tanang barangay gano na yung mga barangay is schedule for the day like ini ko August 10 na yung barangay yung schedule ay sila lang po mo pabutan lang po ang schedule sa inyong barangay aron dili matigaw ang schedule sa itong teams no so all you need to do is i-check na inyong barangay health official kanang BHW belt worker ninyo kung ano sa ang schedule kaya aron anang panahon na anak aron ninyo igawa sa bata kay kasi nung kuhaan na noon ba, mag-expose na noong kasbata, nawapalayo pa kayo ang inyong kuhaan. So, kanak na lang tingali, aron hindi po mag-uba ang schedule na to sa pagpadagan sa itong pamakuna. What else? Task force na paiban. Additional announcements?
1: Additional lang siguro na ako na announcements. I hope no ang mga parents, dili lang kay parents, ang lola ug lolo, ang mga auntie ug uncle, mga kuya, ate, mag-awhag na ang ilahang mga manghod in town na nagaidaron og 6 ka buwan hangtod 59 ka buwan magpabakuna sa atong gitawag na booster or supplemental immunization activity kabahin sa measles and rubella. So, and then if naamoy mga additional na pangutana, go to your nearest or adto mo sa iyong pinakaduol na health worker, facility, RHU, or kinsa imuhang maduulan. So, kana lang yun siya.
0: For babies, the less than 6 months old, kung sa may quarantine, hindi pa yun sila.
1: Hindi pa advisable na mahatagan sila.
2: But natagaan na sila o other na vaccine, like Penta.
1: Penta, BCG,
0: Hepa,
2: PCB.
0: Most problema ito. Kaniran, measles pa
1: yun. Naagin siya certain age, kano sa siya magsuot.
0: Okay. So, mo ito may gala at if you have more again, namin mga pangutan at pumupadong sa inyong health worker, health facility, kay naat sila yung mga tubag dito. Ito po dito ang most probably ang mga schedules, no? Kay sa karalungsod, maglay-lahay kayo na schedule ano eh. I'm just wondering kung saan sa loon na niya. Si Binday City, kaya sa isin na. 67 barangays, no? Kung saan ka na nila. Anyway, ilan na lang problema. But make sure kung mag-inikanan, like, tanawa ninyo kung saan mga barangay kung magdungan-dungan kay naadyo na tigal and most probably naagin na and I think cluster of barangays ang ilang himuon nga kung magama sila center nga immunization point niya ato na mga galibot ng barangay mudung ato kaya di man dun ma cover na in kung kadays na itong supplemental
1: purag mahugra siya 3 weeks
0: so most probably
1: hoping no na mura bang good tag nag-anticipate me na mag-extend kay kung naay magdulong na bagyo naman atong kahadlukan mga bagyo mga linog kay naabigtay mga kuano na dili na to makontrol so nya most of the time if naay bagyo naay linog naay mga kalamidad nganha sa na mogawas ang mga sakit-sakit so mo nang kung mahimo wa pa gani nagwala pa na sila pabakuna gyud ta dayon. So,
0: okay.
1: Kung mahimo dili na to paabton ba og 3 weeks.
0: Okay. So, moto may gala and if you have any questions, pwede niyo i-send ani. Ani basin makatabang ta og tubag sa inyong mga pamutana. Unya kining para sa schedule sa inyong mga pamakuna ato pamutana sa inyong rural health center no sa RHU unit ninyo. Tungod kay sila ang mag-keep sa schedules sa NNI, kaugaling mo mga teams sa mga kalungsuran. So, dili necessary nga rin yung SPH or sa DOH mo tayo na gano'n sa. Basta kayo sa inyong lungsod, magsugod o August 10 to 28. Okay. So, I think, other announcements, wala na? Because siguro, wala na, then we'll have to finish.
2: Okay. Daghang salamat sa nikahigayunan si Ray, no? Of course, ni Dr. Faith, no? From DOH na may uba na ito karong alawa alang sa ito ang PIA, kapihan sa PIA. O, akong usbon, no? Pagpahinomdom, August 10, magsugod ang ito ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Unya, palihog lang, I think, inyuhang mga RHUs, naghimo naman ang uba na kanang bandilyo, no? Na yung mga announcements, so sagihin mo na, at ito lang yun mo nila duol, kaya kung sa inyo ang mga concern, matubag drag yun na nila. Again, daghan-daghan kaayong salamat.
0: And Dr. Faith?
1: So, thank you kaayo, no, na naami ka ron together with Mama Chi sa PHO, and I hope, no, na ang mga ginikanan nato na magpabakuna, please, ayaw yun mo og hesitate, or ayaw mo ka ng kahadlok kay kani para ni sa kaayuhan sa inyong mga bata. So, hinauton ta na magpabakuna tang tanan.
0: And with that, may gala, tapos na signal sa itong kapiyan sa PIA ng Simana. Magpasalamat ta sa ngan sa itong mga opisyalo sa Central Office, sa Regional Office, sa mga Provincial Offices, of course, sa DOST, na nakatag na ito sa facility to broadcast. Magpasalamat sa ta sa itong may gala sa DOH, sa PHO, na nakaset up na sila, wapag yan yung magsugod ng activity. I think ready na ang tanan, manginawag talang tanga ang katapusan ng kining factor for success o failure ani naas mga ginikanan o katong mga kinirakatiman ani mga bata ano, na gusto na ito maabot sa itong pamakuna karon. Manginawag talaga, hindi na ito ibutang swisgo ang mga bata pinagi kinahadlok tas dagom or nahadlok tanga igawas ang bata for immunization. Ang long-term effect sa immunization mo yung gala, magpagamay sa tsansa nga yung mga bata masakit o mas grabe kaysa wala ni mahatagis protection. And with that, mo yung gala, sa Philippine Information Agency, once again, sa nga ni Ibortista, Elvi Bugosa, o Loli Uy, ini si Ray Antrimitsu, mag-ingon ka ninyo, daghang kay salamat sa inyong pagtubay. Inaota nga by August 28.
3: Ikan ubay tutag pilaran, dili mo malimtan.
4: Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
5: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello, Ms. Jan! Kamusta?
9: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
8: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
9: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyan akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
8: Salamat kay Miss Jan ha.
9: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
8: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una,
15: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
16: Malagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Happy Fiesta!
20: Kinahanglan, extra ang handa.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
20: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bol-ano.
2: Ang istasyon sa
1: kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Nagilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Mayong pagpaminaw, mayong pagpalikasikay, tanan nga mga barangay officials, prok officials, barangay tanod, BHW, BNS, ang atong mga daycare worker, maayong pagpaminaw. Anya, mayong pagpalikay-sikay pod ganto nila ni partner Anthony Bagyo ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa sa Madrigal ug Tagupa dinas Ilawd Lungsod Pilar, mayong pagpaminaw ganto ni Sir William Byron. Kumusta ninyong tanan? Unya ganto ni Sir Christopher Makinano ni Boss Innards, no? Kumusta Sir Ine? Unya ni Ariel Handayan, Boss. Kumusta ninyong tanan diha amping mo sa kanunay? Sa tanang mayor sa tibuok lalawigan sa Bohol, labi pa sa tibuok tersero distrito, mayong gabiin ninyong tanan. Tanang katawhan, batag tiguang, tambok ug niwang, dunay ngipon ugway bagang, maayong pagpaminaw. Silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, maayong pagpaminaw, happy viewing. Niyagya pong tamanukad sa atong mga gamit ang atong kahimanan, lupad ta, pinaagi sa 92.7 BFM, nakahook up ang yunta sa labing lanog, labing sipa, sab, pinakatinaw sab, kasibyaan sa lungsod, sa hagna, ang Infinite Radio. Ha? So, tanang katauhan din sa hagna, maayong gabi eh. Welcome, ning tulumanong Plastada Second Portion. Now, karong adlaw mga igsoon, suna, no, ni Presidente Bongbong Marcos. So, di na lang nako ipabati ang suna kay 30 minutos raman gining atong tulumanon, no? 1 hour, gitunga na to ni. So, at least, kamuna. Ha? Kamuna'y maminaw diha. Nakapaminaw na tingali mo. Onya, sa gihimo nga State of the Nation address, ang atong kongresista sa ikatutong distrito o sa segundo distrito, tuwa sila dito, mitambong sa gihimo nga State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. So tuwa dito ang atong gwapang inahan sa kanunayng panabang sa social media nga si Willie Ramasula. Kay lagi, wa na may laing kaatrasan ang frustrated board member sa first district nga diha sa Grupos Abante kaniadto, mahirap pong gilaglag. Kay mauni magdala og anghit og surambaw sa kalambuan sa probinsyas Bohol. Migara og balik ang mga keyboard warriors sa Picas grupo tungod kay ang taong ilang gikasilagan kaniadto, gitunglo kaniadto nga si Willie Ramasula, uban naman karon nila. Mauni nga grabe ang pagara ining The Bohol Monitor, ining The Bohol TV, onya punan pod aning account ni Willie Ramasula, maura man po ni alingasa din ha sa social media. Onya, nilang tulo, kining The Bohol Monitor, The Bohol TV, gatago ni aning fake account. Mahadlok ni Mugawas kay og Mugawas nga pareha silang Willie Ramasula nga murabag bao, no? Murabag iyon. Napuyuman mo ingon mag-iwo.

0: uranic ion o iwon nga motoy hakaw, aw, sigurado. Kagriway labod anis, binunalay. Sa social media. Ha? Now, niiling panahon na, kay lagi, alyansa naman sila ni Willie Ramasula. Apil na si Willie Ramasula sa Musaway dito sa ikatutong distrito. Apan, sa ilang inadaw-adlaw nga pagsigig panghilabot sa 3rd District of Bohol, wag yun hinoon mudulot ning ilang mga propagandang binuang dinha sa social media. Tungod kay ang katawhang bulanon sa giingon na nako, 80% sa katawhang bulanon sa tibuok probinsya sa Bohol naaman ga suporta sa Team Abante. Ug 3rd district ang atong hisgutan, majority sa katawhan, 90% sa katawhang bulanon sa tersero distrito, apil ang mga elected officials naagyod ga suporta ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor og sa tibuok puwersa sa Team Kumbate. Gaalyansa maning mga bakakong tao sa social media. Si Willie Ramasula kaniadto nga grabe makaabiba sa Abante og Kumbate. Ambot og unsay iyang gikapangluuran aning grupuha nga pinangga man unta siya kaniadto. Tingali, sakto ang giingon niadtong akong amigo nga basin og resulta na sa minupusal ni Willie ng iyang pagka hilabtanon. Ha? Kay migara og pag-ayo si Willie Ramasula. Gani, wag yun mo kadungog ni Kong Alexi sa tibuok Team Kumbate nga mipadayag sa ilang kahingawag kasuko aning Willie Ramasula. Never! Ingon ana ka maayo ang mga leaders Bohol karon panahon na. Kung banban, gidagmalan, wag mo kadungog gani, tuban si banban ni nas radyo ng hilabot. Congresswoman Alexi Bisas Tutor, klarong may agi niha sa 3rd District of Bohol, wag mo kadungog nga nangaway. Bisan, gigamaan siya, naangin ang iyang pamilya nining mga pagbutang-butang, but never muna kadungog ni Kong Alexi nga nangaway. Diha bitaw po'y naapoy vlogger nga hanap dihas lubok, gablag-blag na po'y kaganinang buntag, gapapansin niya po'y. Ayaw! Kanya, manghambog gaba po siyang post nga, iyan ako nung ikonsulta sa iyang ilang abogado, sa ilang legal counsel, ang mga basher kuno niya dihas social media. Ayaw! Hala sige, ikonsulta na naande kay hapit na ka mahuman po itong imong mga vlog? Gigamaan naman po ito o complaint hinoon po cyber libel. Iawat na lang po, makabaos ka. Kunya, kanang mga basher ni mo na, ala, iawat na lang po, makabaos ka nga ito nila. Now, balik taning Willie Ramasula. Kining iyang pagkahilabtanon sa ligdong tarong na pamunuan ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Pero kay lagi, apil mas iyang gikasilagan si Kong Alexi, bisan wa yun ni siya hilabte. Bisa gamay, wagan ni siya kuhita, pero iyang yung gihilabtan ang sinsirong gadumala sa tersero distrito. Basin tingali pong nasuko ni Swili nga panahon sa Pasko, wa ni matagain ni Kong Alexi og lipstick. Or step in baka ha. Na unsa man iyang gikasukan? Ha? Unsa man kuno yung problema niya? Nga ingon ana man siya makadagmali kong Alexi, mangutan na ta. Wag yung kong kadungog na si Alexi Bisas Tutor, tibuok niyang pamilya, bisan gani si Vice Governor Nick Besas, iyaguning anak. Wag yung kong kadungog nga si Vice Governor Nick Besas, may react. Trabaho lang sila sa hilom. uban ni Governor Aris Omintado. Wa gani mukadungog ni Governor Aris Omintado nga gibahadan swili nga grabe ang iyang pagbinuang pagbinastos ni Governor Aris Omintado ngadtos iyang asawa. Pero ambot unsag iyang gikasukan aning atong inahan sa kanunayng panabang sa tersero distrito. Usa ra gyoy nakita nako ani niya. Kasina ra gyud tanan. Baliko nang pulis, di pa ko mopadayon. Hagito nang kog balik si Willie Ramasula. Imo namang gikumpara si Governor Aris Omintado ni Artiap nga imong amo karon, nga imo nang gipakaawawan kaniadto. Og imo namang sang gikumpara si Governor Aris Omintado og si former governor, former congressman, former vice governor Attorney Edgar Migrenyo Chato og si Governor Aris Omintado. Mahilig makamukumpara aretas third district ne. Ikumpara si Artiap og si Alexi Totor. Dire. Ayaw gamita ang ilang tagsa-tagsa ka mga educational attainment kay lahi-lahi lagi silang kurso. Na kay si Artiap gusto bang mag-abogado. Si Alexi kadi man po niya linya ng kurso ha. So, immaterial og imong ikumpara ang ilang educational attainment. Now, hagito nako ning chismusang bayot nga si Willie Ramasula. Ikumparas si Alexi Bisas Tutor ang sitting congresswoman sa 3rd district og si Artiap nga 3 terms congressman sa 3rd district. Performance ang atong hisgutan. Iapil ang ilang panahon sa pagkamot niya ng maong katungdanan. Kay si Alexi Bisas Tutor, tulo ka term, iya mang yung giitsa ang iyang kalo sa political arena, iya mang yung gitagaag chance ang katauhang bulanon sa 3rd district nga mupili og kinsay mga leader nga maoy mo dumala sa rinda. Wa mahadlok si Kong Alexi nga miapil sa maong derby. Mayari ta ni Artiap og ang iyang pagkupots katungdanan wa bay gibayran. Ani nang istorya na lang tag-tinood. Ha? Mag-istorya tag-tinood. Mao nang akong giingnan ning inyong iro nga chismusang bayot. Ipakumpara niya ang pagka-congressman ni Artiap og ni congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kay si Artiap tulo ka termino gadumala sa 3rd district of Bohol. Si Alexi wa pa mahuman sa iyang pagka-congresswoman sa tulo ka termino. Og kinsay na ay tinuod nga agi. Kinsa nilang duha ang wa mamayad sa ilang mga kontra. Kani mag-istorya tag tinuod. Mao naman eh, inyo naman ang gisugdan. Gasugod naman mo comparison, dere atong ikumpara me. Mag-istorya tag tinuod. Dere yot, ikumpara yot. Ayaw ng educational attainment kay immaterial na. Mag-istorya ta sa ilang pagkupot o katungdanan. Unsay nahimo ni Artiap, gikan sa unang termino hangtod nga nahuman ang tulo ka term, 9 years niyang gidumala ang 3rd District of Bohol. Kay ibangga nako si Kong Alexi nga wa pa mahuman sa iyang siyam katuig. Dili nako i-appeal ang advocacy. Dili na ko hisgutan ang personal advocacy ni Congresswoman Alexi og ni Vice Mayor Tuper Tutor. Kay og i-appeal na ko, samot yun mo magkamuritsing. Ang atong ikumpara ang mga proyektog programag serbisyo nga napatuman gamit ang logistics, gamit ang pondo gikan sa gobyerno. I-appel na to ang mga balaunon nga ilang naduso dito sa Kongreso. Dire, Wile. Be my guest. Kana mo ilam nindot ikumpara. Hataga ninyong komparison. Kung ang agi ni Artyap for 9 years, makasukol ba sa agi ni Kong Alexei? Dire, maayo nang ikumpara na to, tinud-anay. Dili nang ginamagama. Ha? Akong ipadaplin bisag na nga pildi na ng mga tawhan ng inyong gilabanan. Still, tagaan ako og chance si Willie Ramasola nga ikumpara kay nahuman naman ni Artyap ang iyang tulo ka termino as representative in the 3rd district. Si Alexei wa pa mahuman, naapay tuig kapin nga nahabilin sa iyang pagpangalagad. Mag-istorya ta project nga napatuman, programa, serbisyo nga nahatag lakip ang mga balaod nun nga naduso dito sa Kongreso. Di na ko i-appel ang advocacy kay magkamuritsing lagi mo. Siguradong magkabuli-buli, yun mo.
1: Komentaristang way gikahadlukan.
0: Sigurado yun, magkamuritsing yun mo. Maunang dili na ko i-appel ang advocacy ni Kong Alexei. Kay sukad masukad sa kadaghang kongresista nga miagi sa 3rd District of Bohol. Pulos to mga abogado. Bisan pag i-appel ang tanan nilang accomplishment, gikan sa raga hangtod ni Artyap, ikagarantiya na ko di yun mo kaapa sa aging Alexei Tutor. Maubitaw na nga kutob ragyod mos propaganda sa social media ginamagama nga mga isyo, recycled isyo. Kanunay ninyong ibalik-balik sa Pamasin nga makailad mo katawhang bulanon sama kadaghan sa balas sa baybayon. Batotilio Franklin, ayaw na lang ninyog laumi nga makabitbit pamog mayoriyang katauhan sa Bohol, labi pa sa 3rd district, kay ang katauhan sa 3rd distrito wa matulog, wa mga bungol kaluoy sa Dios poryabuyag. Nakakita sila, nahikap nila, natagamtama nila ang tinuod nga bunga sa pagpangalagad ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Now, niao, tanawa guning kabuang aning bakakon nga propita nga usas mga iro sa padayon bulanon karon. Matod pa aning Willie Ramasola, oh. Next week na kuno kasuhan si CWS Party List Congressman Contractor Edwin Gardiola. Iya dayong sumpayan. Di ba amigo mali sila ni Bohol Congresswoman Alexei Tutor? Now, ngano man dayong amigo sila kay kauban man ni sila dito sa Kongreso. Unsa may problema ni Muyot? Kay og amigo, ha? Granting for the sake of argument or granting without admitting. Kay ngano man dayong amigo silang Kong Alexei og si Edwin Gardiola? Kay amigo og dunay mga pananglita, no? Sa gingon na nako, granting for the sake of argument. Dunay tulubagon si Edwin Gardiola. Kay amigo, i-appeal ninyo sa Alexei? Wa ka mabuang diha bayot. I-appeal-appeal ni mos Congresswoman Alexei Bisas Tutor niining inyong kapangatambaluslos? Niya o, the Bohol Monitor, may paumang kong kinsay gadaan eh. Basta gani naay mo atake ni Artyap na mag-post din na sa social media, dali dayon nga makadipinsa sa the Bohol Monitor. Kay kuno mo ingon dayon fake news. Pero kining gadipinsa ni Artyap nga nag-ingog fake news, kining the Bohol Monitor, mauni ang ikaduhang notorious fake news peddler nga gasabwag og bakat nga impormasyon dinha sa social media nga gadaot ni Congresswoman Alexei, ni Governor Aris Omintado, ni Congresswoman Banban Kadurna Omintado. Numero unong fake news peddler, Pero gani si Artyap i-post sa social media, dali kayong muingon og sayo mong nang daot. Ha? Diha ni mo makita ilang binuang masumbalikan halangan na yun. Halangan na yun. Niya po ning isboy matibay nga Facebook account. Sa makadaghang higayon, kanunay kong mapasanginlan ang Facebook account. Hasta pa in town ang akong amigo nga tag-iag sibyaan dito sa Picas Planeta. Ilang gihilabtan, bisag dili politiko. O niya, naay problemang taytayan dinas Bato Kabawan nga kantong nahugmak nga binuang nga project sa 7H. Under sa 1st District of Bohol. Under sa DPWH 1st District Engineering. Pagsugod og trabaho ana wa gyud labot si Aris Omintado. Pero karon si Aris Omintado gihapoy pasanghinlan. Sus Ginoo ko. Kinan kalam prajika kinsa di ay na? Una para ba nahuman ang resort di has ibabaw kaysa anang inyong taytayan. Pasabot, mas paspas ang trabahante diha sa ibabaw kaysa gatrabaho anang taytayan. Mas tarong pa diha itong mga gatrabaho anang resort di has ibabaw. Hoy DPWH, madyo pagka na mo ipatrabaho o ng mga tawhana kay paspas pa mong trabaho. Ganong si Aris Omintado may inyong pasanghinlan? Labon di mo mangutana ni kung baba o gunsa na i-update anak kay iya naman yung distrito karon siya na may galingkod. Mauna, Wile. Ha? Di nyo ka makapangutana sa imong grupong gipasilungan karon. Kayo gimong kwestiyonon, buhian kanila, naingon yung kag-ilagang paot, nga wa na'y kapaingnan. Mao ni akong panawagan sa Padayon Bulanon ba? Awa, wa, ako, hibaw man ko, kining mga kadagkuan, aning Padayon Bulanon, wa naman po ni mag-apil-apil. Pero hibaw ko nga, naman gihapon mo yung mga koneksyon na ninyong mga tao diha. Musamot yun mo og musamot yung kapawang ng inyong mga political ambition nga naana po ninyo ning irumbuang gasigig-usig ga-promote ninyo nga kaniadto gipapakauwawan maya mo ani kaniadto. Basig nalimot mo nga amnesia mo. Ako lang mong gipahinumduman. Pero wa man ko mo question sa inyong wisdom og inyo ning gibuhi, gipakaon ning irumbuang karon. Kay inyo man ang katungod. Pero, ingnon ta mo. Sukad nga inyong gipamunit ang mga tao nga maoy gadagmal ninyo kaniadto, maoy gapapakauaw ninyo kaniadto, namunit pag yun mo nga maoy inyong gigamang kandidato, sorry to tell you, nawad-an na yung kong pagsalig o respeto ninyo. Ako ba na? So di mo ka-question sa akong wisdom. Pero inyo po itong desisyon, wapong ko mo question. Maubitaw na nga ni talikod na lang ko sa hilom. Lisod ng matak na ang tag-apil ang mga tawhana. Anyway, paabuto na ko ang mugawas nga comparison ni Artyap o ni Alexi Totor. Di ta mo touch anang ilang educational attainment. Di ta ana kay wa mana immaterial mana. Ang atong hisgutan kanang ilang pagka-kongresista. Unsay nahimo ni Artyap for 9 years kay atong ipresentar og ang nahimo pod ni Alexi Totor nga wa pa mahuman ang iyang 9 years. Og makasugakod ba si Artyap sa nahimo ni Alexi Totor? Anyway, wala tayong oras nga mo padayon pa kadtos unahan na pupo sa masanin pagparang ubaning atong tolumanon plastada second portion kinigapon inyong sulugod sa kanunay Wing Wing Jimenez Lagura igo lalas pag-igong salamat og maayong gabi
2: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Sipon mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
0: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
0: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulano.
5: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan. Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
19: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
18: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
19: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
18: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
19: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
18: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
19: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
20: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
23: Hi Carly! Mabuti naman.
22: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
2: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
22: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
2: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
22: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
23: Rexino Forte!
24: Mas paspas, banat sa upat!
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
25: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal, sa bisan-asang butika raman.
23: The Generics Pharmacy.
26: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies o gila. Isip labing kasaligan ng Generics Pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat o sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. O Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
23: Para pagpagaling ng Pilipinas.
27: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang sudorazine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
29: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
17: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B. Para walay mo buhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Problema! Igawas!

Alang na itong motokod o mga balay o building, wanay laing atuan. Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Mauga tumahigala, tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini atong mabati sa itong pagbadayon sa itong tulumanon TBN.
1: Tagbilaran by night.
2: Optic, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni
2: Bay. DYRD, Sniper.
1: Bilaran by night.

0: Takna alas 9:02 na. Once again, welcome na sa Banghigala sa atong tulumanon ang atong tagbilaran by night. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw no, na kanunay ko nag-uban sa itong programa. Katong di matugo, di mahuman itong programa. Welcome na sa atong pagpanag-uban sa itong tulumanon. Diin doon natin mga hisigutanan din sa lokal na balita, mga higala. Samtang ato pong ipadangat yung mga balita sa ato mga TV na lagad, Phil Reporters. Sa ato mga viewers, sa atong Facebook Live, ala padangat ka mo sa mga mensahe, inyong bang mga greetings, inyong mga pagpangumusta, no? Pagtimbaya sa inyohang mga suki kayo ninyong mga higala usab, no? Inyohang mga mahal si kinabuhi din sa itong lalawigan sa Bohol, no? O nasa mo karon tibuok kalibutan. Hala, padangat lang kamo sa mga mensahe diha sa itong comment section, no? Sa itong Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ingon man sa itong mga texters, no? Doon na kamo gusto ipaabot sa itong programa. Labi na sa mga panghitabo diha sa inyong mga lugar nga wa maabot sa tuang mga alagad reporters. Ala, padangat ka mo sa inyohang mga mensahe, mga balita ba diha, mga panghitabo sa mga lungsod. Aron ato ng pag-isigutan din sa itong tulmanon sa tagbilaran by night, mga higala. Murag arin sa ta sa tuang kining record ne, no? Sa first half, mga higala. Sa tuig 2026, record high. Diin ang atong sovereign death. Miabot ng ato sa 19.7 trillion. So taas-taas na ikumpara sa katapusan sa buwan sa Mayo, no, 2026 nga anaa lang sa 18.55 trillion ang atong utang sa atong nasod, mga higala. Saka ni siya og 2.80%. So from 18.55 trillion ang atong utang atong end of May 2026, misaka ni karon og 19.7 trillion, 2.80%. So nga to ang national government, labi na sa atong presidente na to na si PBBA, mga higala. Hunahuna niya siguro, utang lamang ko dire. Kaya ron ipang buo na to sa itong mga proyekto na to, magkadaiyan na to mga programa sa itong gobyerno. Total, ang mubayad ane, ang mubago ane, mangitag pamaage, mahinahinag bayran. Is karon mang ko ano, karon mang sunod administrasyon. So, maunay ato po ng ikuan, mga higala. Pero ari sa taglakbita ito, mga higala, ha? Kay murag human sa panghitabo atong Talibon, diin makita man to sa social media na to, no, si Mayor Janet, no, na nagpadangat po sa iha pong murag ka ng kasakit. Ma-feel po niya ang mga kahago sa mga dancers. Arita kay mag-uhay pa niya nag-post sa social media ang atong mayor sa itong lungsod sa Luway. Diin basa po ta sa mga komento niya na pinangga man kayo ng mayora sa itong lungsod sa Luway, mga higala. Diin nagpasalamat, no, o nagkalalain pong ilahang mga kining pag-suporta usab. Kay matod pa sa mong post, no, Banay Luwaynon is signing off. No, sa pikas linya, mga higala, ang ato ang pinilangga na itong mayor sa itong lungsod sa Luway, si Mayor Lahara Boyet Ayuban, mga higala. Mayor, mayong gabi eh.
1: Mayong gabi eh. Mayong gabi eh. Mayong gabi eh. O sa tanang tigpaminaw.
0: Okay, okay, live ta sa itong tulumanon sa tagbilang. Si Leonard Simbit ni Mayor, no? Ato lang po ning tagaan na ito kahigayunan sa pagpanimbaya, no? Labi na sa ito ang mga kaisunang Luway, no? Na ubay-ubay rabatang mga listeners na Mayor. Imong unang paghatag o mensahe sa ito ang mga kaisunang Luway noon, Mayor.
1: Yes, Leonard, no? Mayong gabi sa tanang tigpaminaw, labi na ang mga katawhan sa 24 kabalanggay sa lungsod sa Luway.
0: Okay. Mayor, arita sa una na itong hisugutanan, kay murang nag-post ka sa imuhang social media, unya kaning Facebook, kay naman yan nakabutang diha nga feeling emotional. Murag akong mubasa ko ano murang mag-imuhan naman yung panamilit ni mo, Mayor, isip last termer ni mo, pero napamatay tuig 2027, 2028. Pero kaning imuhang post, Mayor, nga Banay Luway noon is signing off, pwede ba ito ni Masaysay or katinawan sa itong kahanginan, labi na sa ito ang mga tig-suporta na to sa itong lungsod sa Luway, mga pinalangga itong Luway noon, Mayor, isip pagpasabot po ni mo, kabahin ni ining post, nga signing off na ta, no, sa pag-appeal ni ining Sandugo Festival.
1: Yeah, yes, Leonard, no, una sa tanan, no, gibutang na to, feeling emotional kay hands-on, magigit ka tayo sa sandugo, no, matag halos na lang practice na ata permanente, mao nga duulta sa mga bata, no, tungod kay mao man puni atong gitan-aong paagi sa Luway Leonard, no, na nalipay ta kay ang tanan natong kanang partisipante, automatic yun na natong scholar sa lungsod. Mao na nga kanang actually last year pa man nakadesisyon naman ta nga kanang last na gyud unta dili na gyud ta ma-appeal this year.
0: Oh.
1: Oh, tungod kay mura ginaingon sa tan-aw nato sa kwinta po nato pod sa project kay development project mura gyud natong giapas. Actually mao na ay rason nga nung ni appeal gyud ta no ang project nga makuha sa lungsod kun mudaog niya tungod kay sa previous 2 years na gamay naman mo na nakahuna-huna na tanga dili na lang pud mo appeal tungod kay murag dili na pud ni kay bukti sa kahago pud sa tanang mga batan-on labi na kay ang tanan namong mga entrante giskalar gyud na sa lungsod sa Luway. Mo na nga ni post ako dan actually dapat unta dili na nimo appeal karon no dili na nimo appeal karon mo na nga ningon ko lang feeling emotional tungod kay mo lagi na attached pud sa mga bata niya kanang kuan pod grabe pod ang nindot pod ang kasinatian namo sa balay Banay Luway noon sa pag-appeal sa tong sandugo.
0: Ako sa lang lakbitan mayor no atong iklaro nga kaning mga dancers nimo mga scholar di pod nimo mayor.
1: Yes no ang dancers nato gischolar na nato pasabot og mo-join ka karon na kay 20,000 nga scholarship. Uy, na makuha.
0: Nindot no bisag asa sa eskwelahan na basta ang lungsod yes, nato gikan nimo.
1: Yes, college.
0: Na sila suporta gikan sa atong lungsod nga 20,000.
1: Way labot pa ng libreng sakay, no.
0: Okay. Ato po na.
1: Mo nang ganahan ko nga mo-appeal mi sige para daghan mig mas scholar lagi hapon.
0: Oh, kay gawas
1: year to year man ang amoa, year to year.
0: Yes. Gawas na mayor no ato pong ipasibya gyud sa kahanginan kay usa ka sa mga lungsod nga nag-offer og libre sakay sa mga estudyante hatod kuha gyud ni kanang ato tang Luway bitaw nga murag unsa na jeep ba na nga porma na to libre na mayor, di ba?
1: Yes, Leonard, no, sa mga estudyante namo sa Luway padulong sa Tagbilaran. Libre padulong o libre po ng kuha sa mga Tagaluway.
0: Okay. So, bali, kaning amuhang post ani Mayor is pagpadangat nimo sa pagpasalamat. Yung gibugtian po ka o pagpasalamat po sa ato mga kaisunang Luway no na to, kabahin ni mong post. So, ang arita sa kuan Mayor, no, kaya sa post nimo, din matod pa nimo lagi ang usa sa mga rason po na muapil ka ni ini, bisan tuod o adunay mga kahago, sakripisyo sa ato ang mga dancers na to. Pero kaning infra project, no, or kaning bali bugti po ni sa pag-appeal or premyo kinta gawas atong cash prize, adunay project grant na kining ma-appeal no or lakip sa imuhang kadaugan. So pwede ba nato ni ma-explain nato mayor no kabahin ining infra project?
1: Yeah, yes Leonard no. Sa ko nagikaingon usa na sa mga rason nganong ni appeal ang lungsod sa Luway is it fifth class sa una nya fourth class sa una nga uhaw pod sa mga infra project mo na gyud nakahinungdan nga ni appeal me mo nga kun tan-aw nimo sa post nagpasalamat gyud ko ni Governor Aris tungod aning maong pagdasig kay wa pa nang premyo so tinuoray lang dili pud mi mo appeal mo na nga tungod sa infra project kanang mo gyud nakapatulod na mo nga mo appeal mi sa maong sandugo. Ako lang pong i-correct na Leonard no tungod kay nakakita ko mga post murag na misinterpret nila no.
0: Correct.
1: Actually dili mo kakita sa akong post nga na ako'y mga pagsaway o na ako'y mga kahiupo sa provincial government gani. Mapasalamaton ko. Leonard, pasensya na sa akong tingog ha, kagilantan ko.
0: Okay, uy, sorry kayo mayor. Kayo murag,
1: okay ra.
0: Bitaw mayor, ako po mong gibasa ang mga bali response no sa to mga kaiso ng Luway noon or bisa pag dili taga Luway mayor si Mayor Benji Oliva gani hing comment po na proud ta sa mga Luway noon. Pero why nakita na to nga negative sa imuhang gipost mayor? Og ang reply sa mga katawhan na to mga netizens sabi na atong Luway noon nga nagpasalamat nimo no labi na sa imong sakripisyo usab para sa atong lungsod.
1: Pero yes, ang Leonard, oh. Gani mga kamingaw ang gibati sa mga batan-on kung makita nimo sa post nako.
0: Oh, pero sumpay ani mayor no delikat na gamay pero gusto pa pod sa sunod na administrasyon mayor no labi na kay last term nimo nga mo appeal sa sandugo so unsa mahitabo mayor?
1: Ako Leonard no nakasabot man gyud ko nga kanang project dili na dayon makuha no. Ang 2023 na mo pag-appeal nakuha na mo last quarter of 2024. So karon mo gina kun naay kausaban gamay nga masayo-sayo posible ko mo entertain nga ma-outro ang huna-huna no pero kun dili na pud maura gihapon last quarter wala na kuha nang last quarter of 2028. So pasabot ba i-balance maguna nimo gud ang imong ang imong kwarta gyud sa lungsod kay imo mo gyud nang tan-awon pod ang mga proyekto nga madangat nimo sa kabatan-onan. So mo spend big mga 2 to 3 million kuhaan pa na mga scholarship nga 1 to 2 million sa mga estudyante, tako nang kibra na mo og di mi maka-implement sa proyekto for correct. That year na ako'y naglingkod.
0: Nga sud pa sa imong termino, Mayor?
1: Yes, na nga basin og naikausapan sa provincial government nga masayo-sayo ang project for this year, basin, posible. Pero mo gina sa for 4 years, magod nga nag-appeal ko, murag mo abot yun og next year sa last quarter ang release sa maong infra project.
0: Correct. Ato nagsaysayan, Mayor, no? Kaya sa 2023, first runner-up nga tong lungsod, so nakadawat og 15 million nga infra project, which is, imo nang gimension sa mong post, na gipasiminto ni mo ni sa Baybay Village, no? Padong sa munisipyo, kining maong nadawat niyo nga 15 million. Ang problema ni Mayor, kay ang 2024 nga first runner-up, no? 15 million pod, wala pa ni madawat, appeal na ang 2025 nga second runner-up, o karong 2026 pod nga second runner-up nga 6.5 million wa pa nadawat. So mo na imong concern ni mo, Mayor?
1: Actually, wala kay ko ma-worry man, Leonard. Igo na na to. Actually, my point there was that pahibawon po na ko ang mga katauhan nga kay pareha sa 2024, no? Nga sige na kong istorya sa mga tao sa duha ka barangay sa Butok Oriental o Butok Occidental na para ni sa road concreting sa ilang dalan.
0: Correct.
1: Kaya wala pa nila makita nga naay nagtrabaho. So ang point pa ko ato is mapahibaw sa katauhan nga wala pa gyud maabot ang kwarta. But I'm hoping nga within this few weeks siguro or months madawat na namo kay ti-follow up man gyud pud mi sa provincial government.
0: Kani Mayor, nagupot tay murag kasinatian gamay ani kay usa mo puta sa gada sa Governor's Cup, which is kanang project grant pod later na magyud nato na ma-release. Unsa man di problema nato ni Mayor, no? Kay murag mo tong namahayag pod atong provincial government na medyo aduna poy kakulian gamay, no? Ug unsay atong i-submit ba nga resikitos aron ma-release ani siyang 2024 nga 15 million.
1: Actually, Leonard, alay gamay itong clerical. Na-corrected na gito na mo dayon. Na-corrected na gito na mo dayon.
0: Okay, so kanos akin ay ma-expect, Mayor, no? Ang atong provincial government na makarelease ng 15 million kay nagpaabot naman ng ato ang katauhan sa Butok Oriental o Butok Occidental.
1: Yes, correct.
0: Hingatag ba ka ang provincial government o timeline na madawat
1: actually,
0: na ni?
1: Actually, sige sila kuhan, ang ilang kuhan. Kuhan na lang kung notaryo ang MOU, ang Memorandum of Understanding. So I'm hoping karong buwan sa Agosto, ma-release na nila ang 15 million para sa 2024 nga yapila na mo.
0: Okay. So how about, Mayor, ang arrangement na to sa provincial government kaning 2025 nga 6.5 million o labi na karon, no, na 6.5 pod. Unsa man po ilang unsa may procedure na pud ani kung naitugot kintana as August ma-release na ng 15 million?
1: Sa kasinatian ako, Leonard, no, ang 2023 na release of last quarter of 2024. So ang 2025 kibale last year, expect po ko nga ma-release end quarter this year. Iniya ang karon nga tuig, expect po ko nga next year. Actually mo giklaro man na wala man ta nagdawala gyud tay concern anang bakita. Igo ra gyud kong nagpahibaw po sa mga katawhan nga until now kay basiga expect sila ba nga asa ang gisaad nato nga siminto sa ilang karsada.
0: Pero og mahitungod sa pag-comply sa mga requirements, aduna bay kakulian, pero ang atong lungsod, labi na nimo mayo nanikamot kita.
1: Yeah, oh, complied na namo, Leonard, no, gani ganang ako personal magani ko manawag ko ni sa LGA, naapon mi naapoy coordinator didto. Nagsige gyud tag follow up mo na nga wa puta gakuha nga nang dapita. Pero actually wala na to gi kagool, no. Nga nalangan kay tungod kay nakasabot sud nga dili dali ingon na ma-release sa kwarta.
0: Okay, sama ba pod ni kanang mayor, no, sa Governor's Cup ta nga premyo galing og aduna poy madawat nga project grant na og example ma-release aning 2023 onya kinahanglan na ma-liquidate ni siya usa pa ma-release ang 2024. The same ba na nga procedure pod, Mayor?
1: Yes, I know. Yeah, yun na mga gina sa gobyerno. Pero kita, wala pa tayo liquidated sa LG Lungsod sa Luway.
0: Okay, so
1: at least, 2023 na to nga project, i-liquidate man na to dayon.
0: Okay, so mo nang ato la po ng kagayonan ng Mayor, labi na pagpasabot, labi na sa ato mga kaisuunan na to diha sa Butok Oriental o Butok Occidental, nga dool na lang yun na, na ma-implement na yun ng worth of 15 million nga ipasiminto sa among kalsada.
1: Oh, yes, Leonard, no? Mo na, sa mga naminaw rong taga-Butok Occidental o Butok Oriental, kahibaw ko nga dugay na magpaabutan eh, kanunay po na akong istorya, gamay na lang, no? Gamay na lang. Mo na nga, malaumon gihapon kita na provincial government, karon sigurong buwan sa Agosto, marilis na to nga maong kantidad nga 15 million para matagamtam na gyud ang kanindot nga kalsada padung diya sa Morning Hills.
0: Okay, atong balikon ni pagpangutan na mayor kung ugaling o mapaspas na po gamay ng pag-release ato ang budget. Puruhan nga doon na pa'y kausaban sa atong nahona nga napat tayo 2027, suod pa sa atong termino na mo-appel sa Sandogo Festival?
1: Dili imposible, Leonard. Dili imposible. Hmm. Dili imposible. Kung matagaan po paagi sa province nga kanang within that year, bahala o later part of that year, ma-release ang project, posible. Dili imposible nga mo-appeal gyapon mi sa ikalimang higayon.
0: Okay, salamat kayo sa kagayon na gihatag ni mo mayor, no? Isip katinawan po, pero ato lagi na, matod pa, ibasa magyun nato ng mga mensahe, positive man ang response ato mga kaiso ng luway nun, nga nagpasalamat sad nimo sa imong serbisyo, labi na kay naanak ka sa hinapos sa imong termino mayor. Imo na lang kon mayor, no? Imo na lang panapos nimo na mga mensahe, labi na sa ato mga kaiso na itong luway nun, o mga kaiso ng Bulanon nga nakasunod po sa imuhang pag-serbisyo sa itong lungsod sa luway.
1: Dagan kayo salamat, Leonard, no? Mo na nga sa tanang nga luway nun, actually ang akong post nagpakita lang yun o pasalamat kay mo na ginayon kita kanunay tang mapasalamaton ang nahitabo sa lungsod sa luway tungod na sa pagtinabangay, pagsuporta sa tanang mga katauhan sa lungsod. Mo na nga sa mong lungsod, Leonard, di kami mag-uol man actually kung naisan dugo. Kaya nga mo mga batanon, mo na yung offer tungod sa scholarship nga itong gigrant. Pasabot nga ang ilang kahago, ang ilang pagbudlay, ang ilang sakripisyo, gibugtian yun na labaw pa gikan sa lungsod sa luway. Mauna nga sa mga luway nun, katong mga project nga itong ipaabot, paabot lang nga to. I'm very sure nga si Gobernador Aris Aumentado mutuman sa iyang mga saad para ma-implementar ng project na to sa lungsod para po ma-better ang serbisyo, labi na sa infrastructure, labi na sa kalsada nga itong isgutan sa atong post. Leonard.
0: Okay, salamat kayo Mayor Lahar Ayuban, magapahuway ka kay medyo gipislango man ka karon. Mayong gabiin mo Mayor. Mayong gabi.
1: Mga manginaw to Leonard, no, nga ma-clear ang airwaves, no. Una, wala ta nagbasol sa atong provincial government, gani og makita mo nagpasalamat ta sa atong provincial government pinaagi ni Aris nga naghatag sa maong nagtanyag sa maong project, no, kay murag dubli ba, dubli. Kada pang murag win-win situation ang kahago, ang lungsod pod kay ang premium mga nato, Leonard, ato mga nang hatag sa mga bata.
0: Correcto.
1: Ang premium actually, mga 3 weeks, madawat naman na. Kini akong isgutan, ako ang iklaro na development project ni.
0: So, ipaklaro to na mayor, no? Ang cash prize, madawat na sa iyo nga bahin.
1: Madawat na siguro mga within that, pinakadugay ng sa kabuan.
0: Oh, which is, imo po nang gihatag balik sa ato mga performers.
1: Yeah, gibahay na tanan sa ato mga performers, Leonard. Gibahay na tanan sa ato mga performers.
0: Daday, ni paapas o pangutan na mayor, no? O sapay, butang talang o kahigayunan nga ang mga scholarships ato ang mga performers na unsa may bugti ani mayor, no, di na ka mo-appeal sa dugo kaning mga bataa nga mga potential pod, no, na matagaan gihapon nimo og mga scholarship.
1: Actually ang pinakauna mo ginato nga mode of scholarship sa lungsod kanang mo take sa entrance or competitive examinations natay 50 ana per year. So sa mura lima na to ka, I mean pila na mata, pito ka to natas mga 350 ka mga scholars. Okay, appeal ang libreng sakay. So kini bag-o ni para namang gupo iban nga di man lagi tanan lagi makuha sa exam. Daghan mo appeal pero dili man makuha gyud sa competitive examinations. Mao na nga kining sandugo naghatag ni og avenue sa atong kabataan nga naningkamot yung taon nga makaskwela na matabangan og mas scholar po siya sa lungsod sa Luway.
0: So how about atong mga players sa Governor's Cup Mayor? Imo po itong nabubo kay plano na tagaan po nimo og scholarship program?
1: Oh God, pero ang amo magong kanang sayang na ng Gubs Cup, kung may ka-fight o kung may ka-abot o finals.
0: Basin karon Mayor, kaya murag potential na itong mga team karon.
1: Oh, manghinaot to Leonard nga manikusate ninyo ang mga eskwilahan ng taong mga player nga varsity sa school, papilon po nila sa atong Gubs Cup.
0: Yes, ang update ato na Mayor, nagpadaan naman tag-letter, no, sa mga board of directors sa BCA and reply nila is mo adunay meeting na pagahimuon, no, with Governor Aris and Commission o sa BCAB Board of Directors. Mo-update ata na Mayor Puhon. Salamat kay Mayor, ha?
1: Okay, maripay taron Leonard.
0: Oh, sige. Salamat kay Mayor sa mga panahon na gihatas sa atong tulumanon mo yung gabi mo diha.
1: Dagan sa kayo salamat Leonard sa tanang naminaw sa inyong programa.
2: Tagbilaran by night.
0: Okay, daghan kayong salamat, no, Mayor Lahar, no, Ayuban sa lungsod sa Luway, mga higala, last termer niya karon. Pero ang mga punto po, no, kita lang po yung mabasa sa iyahang mensahe sa Facebook, mga higala, na mao man ipinakadali kayo na makapa abota sa ato apong mga plano, mga panghunahuna na to, or imuhabang reaction sa mga kining issues or uban pa niini, no, in general. Pero kaning punto na gipaabot ni Mayor Lahar, mga higala, matod pa sa iyaha pong pamahayag karon nga pagpasalamat ngadto sa ato ang provincial government. Tiaw ba, no? Labi na kay aduna po yung mga post sa social media, mga higala, na akipan lagi po doon politikanhong kalihukan na adunay mga kining issues, no? Pero huwag di mo tanawon, eh, pagpasalamat na ang tumong, no? Labi na sa ato ang mayor, ato mga kaisunan, atong mga luwaynon. Diin upat katuig ning misalmot, no? Kining banay luwaynon sa sandugo, diin nakabot gyud, no, ang maong mga kining premyo nga nakuha sa ato ang banay luwaynon, mga higala. Diin sa 2023, no, unang salmot, first runner up, no, happy to masungkit maong kampiyonato. And then gawas ni ana, no, to be clear lang po sa ato ang mga kaisuunan nato, labi na kay anaapod ta sa natad po sa sports, kining Governor's Cup, mga higala. So dili lang ni kay og duwa-duwa lag basketball, mo nang very kining inspiring kaayo sa gibuhat ni Mayor Lahar diha sa lungsod sa Luway. Kay nganong inspiring, imagino ni mo di ay, no, gawas aning libre nga sakyanan sa mga kabatan-onan, kamuhatod o kuha, no, sa mga eskwelahan, balik sila mga panimalay. Kanina ang mga performer ni Mayor Lahar is aduna ni siya scholarship, no, aduna siya gitaga na 20,000 ba ning ihatag ana, is suporta sa mga kinsa tong mag-appeal performer ni ini. Diin maunay usapod sa mga sentimento sa ato ang mga kaisunan na itong luwaynon, labi na sa mga performer, ang maputol na po ng kaning nindot nga programa para sa ato ang mga performers sa ito sa luway, tungod kay aduna ni sila gitawag o kining suporta financial nga ito sa mga performer. So gawas pa ni ana, katupong cash prize, mao na ipaklaro na to. Kaya doon na nami taho diha, doon na po'y migawa sa social media na kining maong premyo kono, gibulsa na kono sa ato ang gobernador. Doon na kono'y kapainan aning gikurap na kono, mga higala. Ipaklaro lang na adunay prosesong gisunod. Diin matod pa ni Mayor Lahar, compliant ang ato ang lungsod. Din aduna lang mga kakaulian na ni. So importante lang yun na mahatag why unliquidated, mga ikala, kay maumanay proseso diha nga sundon sa atong provincial government ang 2023 nga nakaangkon og valor 15 milyones. Diin ang infra project ani nagipasimento diha sa Baybay Village paingon sa munisipyo, no, nadawat naman eh, no, unya aduna po yung mga kining nasulbad ni ining kining problema diha, no, labi na ang pagbaha na kung mag-ulan tungod ni sa kining infra project, no, kining pakapin, kung aduna ka maka-place ka diha sa atong provincial government, no, labi na ni sandugo maka-place ka ni ana, naana siya nakatangag nga for development sa imong lungsod, no, kaning infra project na nagkantidad og 15 million tungod kay naangkon po di mo ang first runner up. So gawas na, way labot tong cash prize. Kaya ang cash prize, matod pa ni Mayor Lahar, na iyar po ninge hatag isipod pahalipay nga to sa mga performers, sa mga choreographer, kaya di mapudlalim kinta po ang gasto. Pero ibutang talang tanawon itong mga higala o may gasto ang lungsod ni ana, kung mudaog man o galing, hinggasto ni siya o mga 2 million, 3 million pa para sa maong contingent, no, props niya na swildo sa mga choreographer or snacks sa mga bata. Pero aduna po'y bugti nga 15 million mga higala para sa infra project, naku, nanigtabang sa maong lungsod. Munang ang atong mayor, no, sa lungsod sa Luway, basin ugaling na mo-appeal gihapon, ha? Pero importante ani nga mapaspasan po, no, sa atong provincial government aron sa pagkining process, no, unya mahatod na gyud ni or ma turnover na gyud ning project, no, nga project grant ngadto sa atong mga kalungsuran. Gani sa 2024 First runner-up nga tong lungsod sa Luway, no, nakantidad po ni 15 million, no, pero wala po na dawat. Pero matod pa sa atong mayor na posible kung no, mga August, madawat na ni. So para ni sa pag-ipasimento sa kalsada diha, no, sa Butok Oriental o Butok Occidental. Nganong importante man po na atong mapahibaw sa atong makaisunan na itong Butok. Kaya basing makaingon muna, nadawat na ni, pero tuara ni mayor, no. O nang ipaklaro na ni mayor nga, ongoing pa, no? Aduna pa'y resikitos na gi-comply ni ini, pero na-comply naman eh ang pag-release na lang yun. Ang importante ane nga ma-implement na po ang proyekto. O niya, kaning 2025, base pa po sa post ni Mayor Lahar, no? Second runner-up, no? Nga tong lungsod sa Luway. Diin, aduna po na'y nakatangag nga 6.5 million. Wala pa ni madawat, no? O niya, ang purpose ni ini is ipasiminto po na utiwas diha sa kalsada palibot sa merkado o sa munisipyo. O niya, karong 2026, karon nga sandugo, second runner-up po no, ang lungsod sa Luway, diin makadawat po ni og 6.5 million para po ni improvement sa Luway People's Center. So, kanang gin na duanan po sa Governor's Cup, no? Kanang basketball diha, then multi-purpose po ni. So, mao po na'y kining nakahanay nga programa. So, ingat na, no? Ingat na, labi na sa mga critics sa ito ang provincial government, labi na nga ito ni Governor Aris Omintado, na dili lang kay pasayaw-sayaw ng sandugo or ingat na, kundi aduna na'y nakatangag diha nga para sa development sa maong lungsod. Munang ang mga lungsod, madasig po nila na muapil, puruhan nga maka-place po, aron maka-angkon po sila ng ining mga budget po, no, or kaning project grant nga to sa mga kalungsuran, no, sa mga contingent na maka-place, no, sa Sandugo Festival. Baura po ni, no, sa kining basketball o volleyball, no, na ang ato ang basketball o ang volleyball mo open siya karong August 8 o 9. Sa basketball, no, sa Governor's Cup, mo open na karong Pizza Utso diha sa Corellia Gymnasium, no.

0: ay ini ka Domingo ni ana pizza 9 adto pudta sa Carmen tungod pod kay mag-opening pod dito sa Eastern Conference kay duha man ni ka conference ang ato ang basketball tournament no do natay Eastern Conference o Western Conference so gikan sa Clarin down to Lila onya Sibilya onya Lubok apil siya sa Western Conference na katong paibabaw mauto sila po yung mga Eastern Conference so buwag ni sila og opening kay aduna man tay ituboy nga Western Conference champion o Eastern Conference champion din mo po ni mag-abat para sa the Governor's Cup so katong mag-abat na sa the Governor's Cup finals mao po to slide nakatangag ang ilaha pong project grant which is kanunay man nimo champion atong syudad sa Tagbilaran diin aduna na po yung mga pipila ka mga proyekto ang na-implement tungod ani pong project grant diin dako-dako po itong nadawat no sukad pagsugo sa Governor's Cup ang ato ang syudad sa Tagbilaran nga champion niya runner up po sila sa senior sa junior diin nakadawat ni sila ilan na pong nadawat ni promulagi na ang proseso ni ini ang mo champion karon nga tuig ari na ni, next year ni mo madawat ang maong project grant so mao nagipasabot po ni Mayor Lahar na mag-expect lang po no ang mga contingent no ang mga participants na kining maong mga budget hopefully no madawat earlier no kay aron magamit maimplementar po ni sa mga proyekto po na ilang i-implement sa matag lungsod so the same ra po na no sa Governor's Cup dili lang na kay duwa-duwa lang na og basketball no kundi ang premium nga cash prize madawat na siya pinakasayon ning madawat sa atong mga players para po na sa ilahaban ng bahin-bahin noon ba na nila o ilaban ng ipangaligog dagat o roon sabay ilang himuon na pero luyo ang bahin sa cash prize aduna po na madawat po ng kining project grant no kanang infra project nga mao po na ihimuon nila nga proyekto sila ang mga tagsa-tagsa ka mga lungsod sa sports development po sa mga lungsod so muna atong ipaklaro na kining maong mga kalihukan susama niini gawa sa cash prize aduna po ni nakatangag na mga project grant this is mao ni po gipasabot ni Mayor Lahar na moapil ta sa provincial government no kon ugaling mapaspasan og release ng maong mga budget niini hayan aduna pay tuig 2027 na makapil pa no ang ato ang lungsod sa Luway aron maapas pa po sa termino ni Mayor Lahar na kuan pod maimplementar ning mga proyekto ha tungod kay naa na ang budget nakaandam na ug maimplementar na sa sakto pod nga kapainan ani mga kwartaha mga higala atong takna alas 9:32 na ato sa ning ipasupot mga higala kining pahibaw gikan sa Bohol Water Utilities Incorporated ang karong pizza 1 adlawng Sabado adunay low water pressure or no water supply alas 5 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi 5 a.m. to 8 p.m. Ang rason ini adunay interconnection sa pipeline sa reservoir no na number 6 ang apektadong lugar niini Tagbilaran City apil na nini ang Mansasa, Dampas, Buol, Talukto, Poblacion 3 and then part of Kabawan unya Baclayon, Libertad ug ang lungsod sa Dawes. So mao nay apektahan ni ining kuan adunay himuon nga pipeline interconnection no sa reservoir number 6 alas 5 sa buntag ngadto sa lasos sa hapon alas 8 sa gabi karong pizza 1 na no, adlaw nga Sabado mga higala.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong atak na alas 9:33 na onya hinahinay tagbasan ng atong mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Atong mga suking viewers no si Arita Humamoy. Good evening Sir Leonard ug sa tanang mga naminaw o nagtanaw sa TBN always watching from CPG North Avenue Tagbilaran. Ampo og amping ang tanan na mo na importante gyud Ma'am Arita no. Magampo kita magamping ta sa kanunay. Onya Cleopas Torigosa Anyos Anyora mayong gabi ini mo diha Merly Berador Buyan mayong gabi TBN watching from Ambuan Katigbian shout out pod sa Kahanaf family tag-asa man mo Ma'am Merly onya si Teti Tata no diha sa Poblacion Cortez ato mga sukinig paminaw diha sa Cortez no.

0: Labi na ni Ma'am Abil Baliong, ato ning agaw kauban ato ni sa The Fortune Group of Companies. Ato di pong pag-congratulate no, ni Sir Richard Lim o ni Ma'am Kay Lim, no, kaning bagong gi-open nila. No, na, hilig ba mong silugan, mga higala? Bagong gi-open diha sa Mansasa. Kining crust and egg. Diin gipahigayon ang maong soft opening kaganina. Diin alami aning mga pagkaon na mo'y gidalit diha no sa crust and eggs, mga higala, where ang location ini diha sa Mansasa Seaside across sa Roberin Complex, no, in front na sa Alvas. So gusto mo mukaon og all day silog, very delicious, mga higala. So duha wala na ang crust and eggs ni Ma'am Kay Lim og ni Sir Richard Lim, no, atong mga pagtimbaya usab no sa Maximum Car Care Center og sa Max Clean, no, og sa Max Cool natong mga trabahante nato diha mayong gabi eh. Og salamat sa kanunay pag-uban sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Onya dugang papupatimbaya ni Doro Lopera, good evening, tawagi daw pag-asa kon unsay lakat sa panahon, ha, kusog man kayo uban dire sa Aligway Maribuhok. May biyahe mata kaganina, atlan po itong aduna po'y linog lagi. Kaya may ato tag kaganina ni, ato ni pasalamat na to ni Ma'am ni Mayor Tricia Chato o ni Mayor Conse, Ma'am Mayor Purisa Chato, kay gibisita to kaganina. Kauban sa ato mga commissioner to, no, si Peter Naron, Philip Sarmento, si Aquila Morris o si Lawi Galinato. May bisita ta sa lungsod sa Balilihan. Kay ang mga duwa, no, sa Northwest Division ana ipahigayon diha sa lungsod sa Balilihan karong adlaw Sabado, no, Pizza Otso. Unya atong nahimamat na totong mayor, no, na very supportive kayo, nagihango po niya nga mo host sila sa maong mga duwa. Pero ato sa ning lakbita tumahigala nga ato ang buhatan sa pag-asa kay kaganina, paskang uwana dito sa lungsod sa Kuam, lungsod sa kining Balilihan. Unya kuan pod, no, grabe pagpangilat karong pagpanugdog ato sa ning siren ning lakat sa panahon, mahigala, nasa pikas linya, no, atong buhatan sa pag-asa mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Okay, padayon na Sir Leonard, no, kamusta nga to ang lakat sa panahon o mga pagbanaban nato sa umabot ng mga adlaw?
1: Ano yung pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong kagabi una? Padayon nga po na ito mga gimonitor o gibantayan kining mga usa ka low pressure area nga nasa gawas sa FAR or outside the FAR. Kaninang alas 2 sa Palis, na kininahimutang sa 1,455 km east of Eastern Visayas. O na kinis coordinate nga 13.0 degrees north, 138.0 degrees east. Samtang kining mga low pressure area, unlikely kini or wala chance or ubos kayo ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang ang ato ang sistema karong kagabi una, kining una kining gitaw tong easterlies or hangin gikan sa silangan mao kini na epekto dito na pita sa may Northern Luzon ug samtang kining trough or extension of low pressure area nga naa sa gawas sa FAR may nakaapekto ni sa silangang bahin sa Kabisayan ug Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga ug Davao region kining mga lugar karong adlaw karong kagabi una makasinatig maragumo ng kalangitan unay katag nga mapag-ulan mga pagtropakilat gumikan sa trough of low pressure area. Samtang ang Cagayan Valley, Culinera administrative region kining mga lugar usab makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay dunay maragumo ng kalangitan. O ginumnan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa easterlies o hangin ngayon sa silangan. Samtang ang ubang bayan sa nasod, o ingon man sa din sa itong probinsya sa Bohol, o ingon man sa mga kalungsuran o tagpiyas tagbilaran, karong nga BAHA, makasinati kita o mga pagpanag-om o mga pupanagsang mga pagpanag-om o ngadto na sa maragumong kalangitan, o binanan sa mga pagpanlupagkilat or mga gitawag to mga localized thunderstorm gumikan kini sa gitawag to localized thunderstorm. samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa aminang kasagpan nga mao mopostabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tumong probinsya sa Bohol ug imong masab ditong napita sa Mindanao ug samtang kadagatan ining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura magasukat sa 24 pataas ngadto na sa 30 degrees sentigrado. Samtang adlaw, misalop sa may alas 6 sa kahaponon ug musidlak usab kini ugma sa may alas 5:32 sa kabuntagon. Dinhi na lang kutob, kinilingikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station. Yun na doon sa Mar, mayong gabi.
0: Back sir, to your sir, turn, yes, Sir Leonard, no? Ato sa nang ipaklaro kaning mga pagdalugdog o kilat ni karon atungo ni sa Easterless or sa kakapunay kaning ato mga thunderstorm na ito ba?
1: Gumikan ang ato ang sistema nga although ang gitawag itong trough or extension of low pressure area, Sir Leonard, nakapikto ni ditong dapita sa may Eastern Visayas. O samtang diri sa Central Visayas, is kining gitawag itong mga localized thunderstorm, Sir Leonard.
0: Localized thunderstorm, ano eh? Okay, unya, mura magadumdum po ning uwan na ito, Sir Leonard. Kaya ganina, digtura dapita sa balilihan, katigbian, ang grabing pagbunok sa uwan. Pero diri sa atong siya sa Tagbilaran, may init man. So, aduna jud mga pagpatapatak sa mga uwan no dinhi sa atong lalawigan.
1: Yes Sir Leonard, labi na kining gitawag tog localized thunderstorm. Makita nato nga kaning maong mga thunderstorm adto ra jud ni sa mga lugar nga favorable kaayo mga thunderstorm. Gani ang diri sa Tagbilaran is moabot na dire kung baga na jud dito napita sa may kasagaran manggod ang mga localized na to dire dapita sa may kabukiran sama sa Balilihan, Katigbian, Sagbayan, dito dapita sa may Bilar, then Batuan. O kining mga lugraha mao jud ni tandaon nun og mga gitaw to mga localized thunderstorm. Sir Leonard.
0: So karong
1: apong na kuan na sinati nato karong mga panahon na mo Sir Leonard kung dunay mga localized thunderstorm is kuan intense siya although ang iyang coverage niya is ginagmera pero intense niya mo bundak jud siya.
0: So mo ni na sinati ito ganina sa kuan sa Balilihan kusog sa kayo pro kadiyo tra.
1: Yes nga na Sir Leonard kadiyo ra ang og single cell na jud siya. Usa ra ka hugna is kuan lang siya 30 minutes to an hour to an hour
0: mo na niya
1: kung multi siya na imo sunod mailan man ato nay musunod kay mo undang kariyo nya mobalik na pod og kuan kanang unos o naa na siya makita nato nga naay combination ni sa gitawag tog heavy rain nya dunay gastinis or dunay mga pag kalit nga kusog sa hangin pero kariyo ra pod labay ra pod
0: pero mulanat pa ni Sir Leonard no karon si manaha kaning mga pagwanuan or kaning gitawag nato mga localized thunderstorm.
1: Mao ni gitawag natong sistema karong mga panahon na Sir Leonard. Kay mao ni ang atong sistema karong mga panahon na is kung mohinay ang habagat is mo puli ang Easterless, kung mohinay ang Easterless or dili makakuan ang Easterless, mao na ni ang mga localized na. Although do na matay Easterless pod pero wala man ni moabot sa tuwa diri ning dapita pod sa Eastern Luzon. Yang atong habagat is sa pagkakaroon is wala na siya nakapikto pero although ang habagat ato is taman pa ni karong October, November. Ang tapos jud is October last week of October pagka November is mana na paingonan nito sa amihan.
0: Pero kaning kuan Sir Leonard no base sa tumakita na to sa social media nga grabe pagbunok sa uwan unya lunop dayon ang mga ubang lugar ingani ra ba nga sistema pod ang ilahang na sinati dito gawas og naaduna joy low pressure area.
1: Maka nasayod ta Sir Leonard atong mga miaging mga adlaw miaging mga bulan is dunay magoy enhance ang una jud nakahatag og paglunop labi na sa western part sa Tungnasod sa western sa side sa Tungnasod mao man ni nas kasi nati magud og mga pagbaha or paglunop gud gumikan sa enhancement sa maong habagat sa mga bagyo nga nakalabay at Leonard. Na gumikan atong dunay bagyo kaning dere sa Luzon area, kaning Mindoro area is western part man sa diya sa Kuan, Luzon or Batangas. Nakasinati na sila og mga pag-ulan, Palawan, diya sa may Panay Island sa nakasinati po sila pag-uwan, gumikan sa habagat. Nya hantod karon is gani diri sa may Mindanao area sa diri sa may General Santos dapit diri sa may Sultan Kudarat. Usog po kayo ulan gumikan sa habagat. Nakakaron nga mihinay, medyo mihinay ng habagat, wala na pod. Ang may puli na pod is kining gitawag na to og
0: Easterlies.
1: Easterlies or kining gitawag to trough of proper area, mao na poy doon na poy mga kusog nga mapagunuan sa Eastern Visayas. Og sa ato adiri sa Bohol karon is wala may lain, wa man makaabot ang extension sa low pressure area, mao ning mga localized or ma sinati po nato ang mga localized thunderstorm diri sa ato sa Bohol is doon na yung mga lugar nga mga lungsod nga maka doon ay makasinati sa kusog nga ulan, bundak nga ulan. Mao na nga dili jud pud kumbiyansaan kay bisan nga nang thunderstorm man eh dali ra siya labi na karon nga storated na po ng itong mga kayutaan kay doon na may mga paunuan itong may aging mga simana. Kanang mga
0: makakos yung baha.
1: Oh, makakos yung baha labi na katong mga bisag kanang mga dooro sa mga kanal-kanal ng mga kabasakan kat, or creek.
0: Bitaw.
1: Manang nga delikado jud sa mga bata labi na sa mga bata panahon nga moangay ra ba ng mga bata magduwa-duwa og tubig.
0: Bitaw. Nya kuan Sir Leonard no mura 30 na mo karon so 31 ug makatapusang adlaw sa July. Sa buwan sa August, pila'y average na to na adunay muduaw nga bagyo sa to ang nasod?
1: About sa tropical cyclone, Sir Leonard, sa bulan sa August, doon na tay 2 to 4 tropical cyclone. Dagandaghan po ni nga kuan, Sir Leonard.
0: 2 to 4, no? Ubay-ubay po na,
1: muigo na tanan. Duha, nga to sa upat. Then sa September tulo or aduha or tulo lahi ni sa September kay 2 or 3 sa August mane duha nga to sa upat Sir Leonard.
0: So bale murag maka-expect ni Sir Leonard no kay gani karon gikan sa habagat no suod ning maong easterlies no uwan-uwan na ganita somewhat more og mag-average tag 2 to 4 ka mga posibleng bagyo na musod din sa atong nasod. Murag i-expect na to na medyo one-one-on gita sa buwan sa August.
1: Yes, Sir Leonard. Ang ato ang bisan og naa nata sa El Nino, Sir Leonard. Ma'am na balik man gyapon nato nga gi-forecast bisag naa ta sa El Nino. Padahon sa doon na pay habagat, above normal pa ato ang mga rainfall. Hantod pa ni sa October, normal pa natong rainfall. Mana nga pagka November na ana na jud makita nato ang gitawag to below normal hantod na next year below normal na wala na ning sa wala na ning habagat si Leonard mao na nga karon nga uwan-uwan pa mao na nga kung unsa pa ato ang matanom or either magngandam juta panahon na sa umaabot nga epekto na sa El Nino si Leonard. Although ang ato ang mga dams na to nangapuno naman ya nakatanom na pud ang tanan siguro next sunod na pud nga tinanom nag abri na pud maani ni mga October mga November tinanom na pud naa pa sila mapatubig mo na nga mao na pud ay planuhon pud og kanang mong tubiga maka sustain ba hantod na sa tingani sa pagka Marso or February Marso.
0: So, makatabang-tabang yun ni Sir Leonard, no? Kanina ito mga localized thunderstorm, no? Na makaproduce yung mga tubig ning ato ang mga kabasakan na ito. Aron, di po mahasol ang ato ang mga mag-uuma na ito. Labi na kay naaman ng El Nino. Pero at least nakatabang-tabang ning mga pag-uwan-uwan na ito.
1: Oo. Mga nga karon, once na pa'y ulan is mutanom dito kay mabot na base sa ato ang forecast, doon naman tayo, every monthly man tayo, doon ay monitoring about sa El Nino, update sa El Nino. Ang forecast na to sa monthly, sugod sa, balik ko na to, sugod sa November, December, January is below normal na.
0: Below normal na ta. Ripple.
1: Pero dilipot pasabot nga wala na iulan, pero naiulan pero ubos na sa normal at Sir Leonard.
0: So bot pasabot ni Sir Leonard, anihita maka hinahinit, tag sinati ani, o paskang init na giyod, tungod kay below normal naman to pag-unuan.
1: Yes, Sir Leonard. Mauna po na nakita na to nga, mauna dyan ni ang epekto sa El Nino.
0: O, di in mulanat pa ni sunod tuig, Sir Leonard, di ba?
1: Until na El Nino early next year, hantod na mo persist ni siya, hantod na sunod tuig, 2027, na wala ni magpasabot nga mo mahuman ni sa kuan, 2027, posible pa ni sa year 2027, is naana jud ang gitaw na tog
0: El Nino.
1: Epekto na epekto sa El Nino. Sir Leonard,
0: sige. Sir Leonard, no, salamat kayo sa imong panahon naghihatag sa atong tulumanon. Mayong gabi ini mo diha.
1: Oi, sa payo Sir Leonard, salamat ug mayong gabi sa tanan.
2: Bilaran by night.
0: Okay, si Sir Leonard Samar mga higala, ha? Ganina, gadungan-dungan po ning pagbunok ug uwan o kaning linog. Kay kaganina adunay natala nga 3.9 ang linog dito po ni nga kuan. Unya kaning balilihan kay kuan man eh. Duol mo ni mas sinati mo mo tong mga kawani diha sa munisipyo sa balilihan, ang gawas ni sila tungod kay na feel nila ang pagtayog sa maong kayutaan. Kay dito matag balilihan gyud na ja, bunok ug kuan kalit lang kusog kayo. Pero wara po to hingabot og wara sa to abot gani siguro og kining 30 minutos no ubos-ubos sa masiguro to ni ko na pod mi tuwak jawa na pod mi balik og uwan so ingani mo nagi pasabot ni Sir Leonard Samar nga kining mga localized thunderstorm no lahi po tong trap kinta gikan sa LPA na kuan pod na gitawag po na og mga easterlies na mo nagkapaingon unya previously mga habaga to mao na kusog sa uwan kanunay pag-uwan so karong panahon na labi na kay matud pa ni Sir Leonard na murag inigabot na to sa Nobyembre maghinahinay na po taka sinati ni ining maong pag-ubos no sa uwan unya init na ning panahon na wala na ta ni sunod tuig mo nang pahimos lang to karong kay gayon na uwan-uwan noon manggaling ta pero likayan gihapon na to kay mag ping-out imong ilong ani magkapislango katungod ani mga pag-uwan-uwan. So di malikayan no, adunay mga pag-uwan-uwan labi na sa mga duwaonon aning mga localized thunderstorm labi na ato mga lugar sama sa gimension ni Sir Leonard Samar no, Katigbian, Balilihan, Batuan no, Carmen kani mga lugar no na lubok no unya mo ni mga lugar na mo mga duwaonon kanha na mga uwan-uwan diha mo nang kuan po no amping labi na sa mga biyahedor na to ni mga lugar kay anytime of the day adunay pag-uwan-uwan na mga lugar unya kaning ato ang mga pag-uwan-uwan gawas kay makadangog ni sa atong kadalanan maghatag po ni kadaot labi na sa mga lugar na dali ra po na malaka ng ilang mga yuta tungod kay magka-landslide unya saturated na po ning mga tubig kay uwan karon uwan ugma uwan sunod adlaw morning mo humok ng kayutaan o ng amping labi na sa mga lugar na dali ra kadahilian ning mga yuta na makakos pod og mga kining landslide no so murang amping ta sa tanan labi na sa to mga biyahedor sad nato labi na ning basa-basa ng kalsada na mao pay makaingon sa disgrasya mga higala. Alas 9:54 na dugang nato mga pagtimbaya ni Jonathan Abadingo. Good evening watching sa Kugon na puro ka otso. Onya pagtimbaya de sa Abadingo family no gikan ni Jonathan. Onya Valerie Aiko, good evening TBN og Sir Leonard watching from Antiquera. Sige, mayong gabi inyo diha no sa ato ang mga sukidig paminaw diha sa lungsod sa Antiquera. Ato diha ang ato ang uncle na to, Uncle Ibel o si Auntie Aureng. og mga bata, no, mayong gabi inyo diha, kanunay na nag-uban sa tong programa sa Tagbilaran by Night, no, si Uncle Ibil, atong mga kaliwat Baliong diha sa Balilihan, labi na ni Vice Mayor June Baliong. Mayong gabi ini mo diha, no? Ato din pong lakbitan na ito ni Pasulti kaganina. Mo nang pasalamat dito ni Mayor Tricia o ni Mayor Conce. Mayor Conce Porisa Chato tungod kay may bisita kaganina. Tungod kay ang Balilihan. Ato na ito ipahigimuon ng venue sa mga dua, no? Karong Pizza Utso, opening ni sa Western Conference, no? So ang Northwest, ari pagaduaon sa Balilihan. Mo nang pasalamat ta kay open kayo ng atong lungsod sa Balilihan na anha ipahigayon atong mga duwa. Unya ang ubang duwa pod sa Southwest agto po ni sa lungsod sa Corilla. Unya ini kaugma ni ana adlaw ang Domingo ang Eastern Conference na pod ang mag-open, no, sa maong Governor's Cup Season 4. Ang duwa pod anha sa Carmen, unya para sa Northeast. Unya ang Southeast pod na mga teams adto pod duaon sa Pilar. Unang pasalamat po ta sa atong mayor dito si Engineer Wilson Paho sa pagdawat pod, no, sa atong mga dua. Willing kayo na mo host ang atong lungsod sa Pilar sa mga dua sa The Governor's Cup Season 4. Unya sa kuan pod, no, sa Carmen si Mayor Conchita Toribio de los Reyes, no, nga to ang LMP President sub nato. Andam pod kayo og tagana namo kuan pod, no, andam og tagana pod mo dawat sa atoang hosting labi na sa atoang opening nato sa The Governor's Cup, no, mayong gabi ninyo diha. Sige, salamat kayo ninyo. Unya dugang pog pagtimbaya gikan ni Freddy Lozada Dumaat, mayong gabi ITBN, Sir Leonard watching from Capitol Valley, Phase 1. Uy, imuha ning silingan ni Monay Kagawad, no? Jerry Cahis, no? Si Freddy Lozada Dumaat sa Capitol Valley, Phase 1, no? Dao District. Shout out po sa Dumaat family. Sige. Aster Doy Sabas, mayong gabi ni Modiha, no? Patimbaya po siya ni John Real Masana, si Mayor Mer Arotsa, diha sa Punsod Maribuho, kong Alvaro Vice Mayor Dandan Samar, gikan sa Habitat Buol. Sige, salamat kayo po, Sir Aster, no? Kanunay po ni nag-uban sa itong tuluman noon. Joe Martikong, mayong gabi, diha sa Malayo Sur, Cortez. Itong mga suki na ito ni diha sa lungsod sa Cortez. Unya, Veronica Rosaroso, good evening, Sir Leonard. Always watching you from Binting Street. Itong silingan na ito ni si Ma'am Veronica sa Binting Street, no? Sa BCRC building. In Samosino, good evening, Sir Leonard. Always watching here, Kambansag, San Isidro, Bohol. Kamusta man po mo diha, no? 101 ba mo diha sa kining San Isidro? Ins, no? Ins Samosino. Onya Lucina Baclayo, good evening, Sir Leonard. Kada gabi imi maminaw sa TBN diri sa Tambangan Luway. God bless. Sige, nakapaminaw mo sa atong mayor. Diha sa lungsod sa Luway, no, si Mayor Lahar. Ato na interview na to, no, si Mayor Lahar Ayuban. Onya Pedro Liray Okolam, good evening, Sir Leonard. Always watching from La Fortuna Lila. Sige, salamat kayo sa ato mga sukinig paminaw diha sa lungsod sa Lila. Sige, dugang pa mga mensahe. Ato nang ay mong kabalaka kaya ato nang basahon. Ato na patay igong oras na sa atong pagpanag-uban sa atong tuluman noon sa Tagbilaran by Night. Unya, ato di po ning hisgutan mga higala kay gawa sa nasyonal nga isyo kabahin ni ining system loss lagi. Pero dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, medyo na kuan po ni, nakutaw po ni kabahin aning bill deposit. Pero may angkon man ang ato ang buhatan sa Bohol Light, no, ang BILC mga higala na medyo aduna po sila ipoy medyo kakuwangon labi na sa pagpasabot o niya pag-reflect niya sa itong mga billing o kung sa ibot pasabot niya na kaning bill deposit na sayod naman kita kaning bill deposit nga naamag yun eh, no, labi na kaning mo apply ta o pa taod o kurente na naman yung bill deposit o niya ang nakanindot lang niining bill deposit. Og wa kay palya, no, og on time ka mubayad, no, mas maayo og advance ka mubayad, good for 2 years, ma-refund ni mo ni kaning bill deposit. Unya, ang basihanan po ni ini, nangutan naman ta, no, pinagi sa usa ka presscom, atong gipangutana nga what if no sa sud sa duha ka tuig no or butang talang og usa ka tuig og ikawalo na nga buwan unya hapit na ka mag anniversary sa imong pagpataod unya napalya ka kasa unsa may mahitabo ni mene ma qualify pa ba ka ning bill deposit so mahitabo ni ana ma dili ka maka avail ni ining refund kundi mogihap na pugka og lain na pong duha ka tuig nga straight nga wa jud kay palya no unya wa jud kay bali sami ni anang pagbayad nimo sa imuhang balayronon no sa imuhang kurente so 2 years nene ang counting nene mo nang dili pod pasabot nga di na marifa nimo kundi kalang diligent lang ka pagbayad nimo ana nga wa kay palya sa pagbayad so kaning bill deposit aduna po ni mi tumaw nene pong pagkalibog no kay kani di ang imong consumption average nimo for the year tanawon man nila no misaka ba ka or ni maintain ra ba ka or minuos-os ba po ka so katong mga misaka labi na og dako nilang consumptions nene mo nang mo reflect diha sa inyong mga bill na aduna mo mga additional pero di na ang itawgo nimo og baleronon kundi additional charge nimo na siya sa imuhang kining bill deposit kay mo maguni security nimo sa imuhang pag avail ni ining kining serbisyo gikan sa Buholight no so magagad ni siya og pilay consumptions nimo aduna ni adjustment ni based on the average upon review yearly ni ang pag-approve nini so butang nini og ang anang buwana na mao ni pagtao nimo so mao nay mo himo na siya mo nay pag-review nini pag mo nay pag-anniversary ba sa imuhang pag kining pagpa-connect nini unya aduna man ni mga exemption pod no kay matud pa pod no sa maong pagpasabot labi na gikan ni engineer Paulino Almedilla no unya ni Elizabeth Cabunaga no ang legal counsel kauban pod si Ma'am Cheryl Paga no ang atong assistant manager customer care department unya si Sheila pod Obsunar na kini pong ipa-implementar ni ini tungod po ni sa implementation of Magna Carta no kaning Magna Carta for residential consumers so mo po ni ilang gi-implement nila diin pag February diha to nakita nila na ang pag-implement ni ini nga adunay adjustment og katong pag-implement sa pag-refund diin dako-dako na po ni na refund no mitotal na po ni siya og 18 million no ang kantidad sa mga na refund sa Buholight diin 1,300 ka consumers na niini ang naka-avail sa mong refund so atong balikon na kaning refund mahitabo ni kun aduna kay straight nga 2 years nga wa kay palya sa pagbayad no advance ba ka or due date ba duka or punto duka mo bayad no ihap na kag 2 years niya na maka-avail na ka niining refund sa imuhang bill deposit. Then as of June 30 of 2026, may kabat na ngadto sa 18 million ang na-refund out of 1,300 consumers no upon pag-implement niining Magna Carta. So mao ni gihimo karon sa Buholight. So adunay mo reflect diha nga aduna kay additional nga i-charge sa imuhang bill deposit mao nang mo reflect po na diha sa imuhang kining billing nimo so kaning bill deposit na naman bisan pag sa panahon pa ni sa Salco no kaning maong kampanya nga mao po ni misunod no mao ni gisundan sa kining Buholight so tanang mga distribution ko utility no nag-collect ning bill deposit siguro lang is aduna lay medyo misunderstanding ba or medyo aduna po'y wa nakasabot o nganong aduna may mga additional charges labi na katong ilahang mga consumption base pa sa review ni ini nga misaka po ang ilahang baleronon tungod kay ilang bill deposit that time base po ni sa pagpataod ninyo ipon manig pila mga kining plug niya na agto po magbase ang bill deposit or kaning security No, unya imiabot ang panahon na nalungagan imong appliances, kami asinso na po na imuhang kahimtang or pamuyo ni mo, mo nang hinsaka imuhang konsumsyon. So pag-review ni ini, good for 1 year, nakita nga medyo hinsaka imuhang konsumsyon, mo nang ingnon ta lang na aduna na po kay obligasyon sa pagpuno no para sa imuhang bill deposit or kaning imuhang security. So, ang pangutana ni ini, labi na kay mo reflect na sa inyong mga bill, o kanang kantidad, like for example, kantidad nga 5,000, bayran ba na ni mo dayon? Dili, no? Pwede ka mo avail ni ining gitawag o staggered payment, no? Ibutante lang 5 months, no? Mualaw man ni sila o 5 months na imo ni siyang kining tupi-tipion, no? Kaning imuhang tadtaro ni mo ni pagbayad ni mo ang kantidad kinta na imong ibayran o di gud ni mo kaya na magbayad ni mo ning amount. Unya og bugat pag yod, no, o dili ma tan-aw ni mo na di enough lagi ang 5,000 sir, no? Ah, pwede ba ta na moabot na ni siya og pila ka buwan? So anha na na pwede na ka moadto ana sa office, no, sa diya sa Buholite kay aduna po ni paghimuon pud nga kining arrangement, no, na makabayad jud kanini. Ah, dili man sa ingon nga kinahanglan bayaran ni mo dayon. Kay imuha mapunig ko puning kuha, no, kaning gawas kay ingnon talag obligasyon, kundi kining security nini, ha, mo na gitawag og bill deposit security na sa imuhang pag-avail sa imong serbisyo sa maong distribution na utility, mga igala. So mo nang dili ni stricto ang BLCI na kailang bayaran ganoon mo na, kundi bisitahan lang ang opisina o mingon ka na pwede ba ga unom kabuwan ko magbayad nini. Ako lang maning anaman na magbayad kaya di pa dud kaya na ko karong panahon na kay nabay po ta sa crisis, no? Mao nang okay ra, no? Okay ra na sa Buholite, labi na sa ato ang assistant manager customer care department si Cheryl Paga, o ingon man ang ato ang manager na si Paul si Paulino or Paul Almedilla. So mao nang ipaklaro, no, sa maong gihimo nga press conference na nitong adlaw Martes, mga igala. So nangutan na po, no, kano sa mga data makahibaw ni ini og aduna ba tay pununo ni ini or kanang atong bill deposit, ato po nang ipaklaro di ay kanang inyong bill deposit kwarta man ni, no, nagipundo diha, musaka po na, no, adunay interest niya na. So puruhan lagi nga suod sa duha ka tuig nga wa kay palya, no, wa pa kay problema sa imong pagbayad, mitubo po ng kwartaha kay matud pa sa ato ang mga opisyalis sa tudya sa Buholite nga kaning kwartaha is mutubo po na siya tungod kay nakapundo man na siya diha isip ta kining security kinta na in kaso di kakabayad adunay mabira sa ato ang buhatan sa BLCI, no. Pero kanang kwartaha gipangutana man na sa kauban na tong media nga unsa may mahitabo ana, no, nga napundo man ang kwartaha, mutubo na siya, no. So aduna po yung interest na mahitabo niya na. So magpakwinta lamang kagpila na imong tubo diha aron na moabot ang panahon na ma-refund na ng kwartaha, so at least mitubo po gamay imong kwarta. So mga rason ngon na dili ma-refund, so dapat gyud na mubayad ka before due date, no. Mao na mga rason nganong di ka ma-refundan ni ana onya annual evaluation for bill deposit, mudagan ni siya og 2 years gikan sa imuhang pagka-eligible na mo claim ka, no, para mao ni rason na eligible ka na mo claim sa imuhang refund sa imuhang bill deposit. So na ni adjustment niya atong balikon yearly ni og unsa makahinumdum ka sa panahon nga mao na panahon sa pag-apply nimo, nagpataod ka or nagpaservisyo na ka sa Buholite, mao po na imong anniversary na mao po ni basihanan po na anha po ang review himuon o misaka ba ni imong consumption nimo para aduna po yung adjustment mahitabo diha sa imuhang bill deposit. So mo nang aduna pa matay igong oras ato po ni sumpayan mga igala kining issue about ining system loss, kada ka po may tingkag aning kining kilay ni ini. Nganong karon pamamputi gisgutan ng system loss ato ang presidente na to nga hinapos na sa iyang termino nga karon na pud ni siya nagasurang-surang ni ining system loss ang tubag po sa mga negosyante ni ini. Kinsa mo dai mo kuana, kinsa mo dai mo modupa ni anang system loss, ang mga kuan ba ang mga kanang distributor distribution utilities ba mga DUs or kinsa man. nga kita mang mga konsumidor mao gyoy midupa ani mga higala. So mao ni aton sigutan na human mapalusot na tuning mga balita sa ato ang mga TV na lagad field reporters mga higala. Atong takna alas 10:09 na.
2: Ilaran by na.
0: Samtang aris at mga higala sa ato mga detalye sa ato mga balita ipadangat sa ato mga TV na lagad field reporters. Atong unahon atong sitwasyon, mga balita mga higala na nahipos gikan sa buhatan sa Tambalanan no sa Tagbilaran ano sa Galyar Hospital ania sa pikas linya ato ang nakaantabay diha sa Galyar Hospital si Alerto June Gutierrez June.
3: Naidangat des ng Galyar Medical Center ang usa 14 anyos nga batang lalaki human kining nakabangga ang iyang gidang bisikleta sa usa ka motor nga may mahinguyod kaniya dito sa lungsod sa Antequera. Ang 14 anyos nga lalaki ang lumad niya taga barangay Angilan sa lungsod sa Antequera sa tuwa po paginabi sa driver sa bisikleta nga gini na mga alas 7 sa gabi gikan kining tawag kinesiya sa barangay Bungahan Antequera kay nay gipalit lulan sa gidang usa ka mountain bike ug si iya nga pagpauli nakakita siya sa iyang amigo nga naay motor. Minunda nga matud pa sa iyang amigo nga iyang gihanyo nga guyuron siya para dali ra kuno nga maka abot sa iyang atuan. Minunda pagguyod pag-abot sa may sitio talisay mag-aso Antequera kusog-kusog ang dagan gikalitag buhi sa driver sa motosiklo ang kining kamot aning 14 anyos nga nagabisikleta. Minunda nga may sutoy kining bisikleta na katupod nga nagaguyod nga motor nagpatunga. May nundang nga nabanggaan in town kaning motor sa kaning iyang giguyo kaning 14 anyos o pagbangga pa niya dito na loko o ang iyang wanga bahin sa iyang tiil maoy na ligwat sa mountain bike. May nundang nga gidali siya o griskyo sa tuwa nga MDRRMO o gidagan dito sa Galeris Medical Center o karoon gabi at tuwa nga gisusi mayong pakabali ang napis sa mga iyang paa kaning 14 anyos na mountain bike. Mino na nga padayon sa pinigatiman sa tuwag mga doktor.
0: John, atong balikan, John. O kaning kuan, ga mountain bike, gibaligiguyod na gamit sa kaning pagunit sa kamot.
3: Yes, kaning yung amigo nga naay motor.
0: O, kaning motor, ane, o saan mo na, John? Naay backride, ane motor?
3: Naay backride na minor.
0: Ang gagunit, ane po sa kasunod ng mountain bike, kaning backrider?
3: Kaning backrider, maunay nagagunit na kay kalita ko nung buhi, di ka nang guyuron ta nga nag-mountain bike, makalit man na, hinsutoy ang mountain bike, nakatupong ngayon buhi nga nag-motor, kalit pag hunong sa tunga, nawa na makontrol sa 14 anyos.
0: Okay, kay mo nagdahugon mag-upuning bahina, John, kanin diha sa mag-aso bitaw, mag-dahugon na?
3: Yes, tinuod ko na, mauto nga pag, katong nato pagbuhi, matupan ng 14, kung hindi kay punta siya, nagpadaplin tong motor, haya mo sutoy siya sa plane.
0: Okay, atong basahon ni panghitabo John giguyod ni gibuyan tungod kay dahugon pero nagpatunga himbabag minon ning maong motor.
3: Dito ra pite.
0: Pite. No, ang term na pite. So luoy po John kay tiaw bay na ligwat ang yang TL John.
3: Balik gyud kita makita nga balik gani matud sa igsuon nga kung unsay resulta sa X-ray kung balik totally gyud di gyud sila mada sa ni sniper. Zani sniper.
0: So okay na pata si sniper diha sa Antequera. Mm. Pero murag naligwat niya TL John kay hingbangga ni sa naon sa mabog ang motor John.
3: Ang motor wa ka natumba ang motor tungod kay sa dako bugat ang motor wa kayo mas mo kay bra mo to himbabag nga nagahunong ang motor ba ila sigur to kitan-aw kato ilang giguyod. Na pan lagi nga hisutoy manong ang mountain bike kay tungod lagi sa kusog-kusog na kalit buhi.
0: Na posible pod na wa po to ka break siguro kay na ratol-ratol tong bata siguro pod.
3: Maog na may tabo na player ba gano'y duwa nilang basketball sa ilang barangay ron?
0: Uy, karon.
3: Oo.
0: Uy, malasa kayo di. Ay, pero di, matod pa, di na di madani dyan yung sniper na.
3: Kung way, balik ko sa X-ray, barang hinlisa-lisa lang, barang ang tuwa-tuwa yung makahinlihog, barang lubag na ni dyan yung sniper.
0: Tsaok po ka na, kailangan lubag ko ni Muti Ilim. Pero looy, John, oh, munang sa ito ang mga batano na to, kahilig aning mga gara-gara alaga sa kadalanan, ingon talaga gara-gara ni kay medyo ko po ni adunaw po ni kining tulubago ning mga bata pero mo lagi po na da po gara-gara lagi po ning ilahang mga binuhatan
3: malagi na malang na kita po ron nga kita po kita stiil gyud nga may pakalubag.
0: Pero basin lang siguro og madara po tog lubag ni jan
3: kung unsay resulta sa X-ray nga murag hiligas-ligas lang May tabo kining di gi makakuha natong doktora ni.
0: Oh sige. Salamat John.
3: Gika lang diri sa matangan sa Calyaris Medical Center kan sa Litos ug Cheres ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang sa ligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat Alerto John Gutierrez imong reports nagatod sa tungtak ng Maygala alas 10:14 na. Ah, mo nang amping ta sa kanunay ha atong mga motorista nato kung dili ta mailandig da sa Tambalana. Og madadara pod og hilot-hilot na si Janis Sniper sa Antequera. Ari ta Maygala sa mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran og nanukad gikan sa buhatan sa BPPO ani si The Barker Cell Remulador Cell.
4: Okay, dagang salamat din, Art. Dito sa lungsod sa Mabini, gisikop sa kapulisan sa Mabini. Ang usa ka kosado man kininasigpatan sa kapulisan dito sa Gipuyan ini sa Barangay Dilmar, Mabini. Kini nga 37 anyos nga kosado, ginsagi pa ilang nailhan sa kapulisan na usa ka alias Mata. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran. Gigipagawas ni Presiding Judge George Oba sa Municipal Circuit Trial Court 7 Judicial Region nagkabase sa lungsod sa Alicia o Mabini, pinitsahan July 17, 2026, batok sa mga akusado sa kasong qualified trespass to dwelling. Base sa taho, gibutyag na rekomendado kini sa piyansa kandidat sa ₱36,000 alang sa temporaryo niining kagawasan. Congratulations to Architect Joshua Kent Katubak Tinople and Architect Miggy Remulador for passing the 2026 Architecture Licensure Examinations. Shout out din ni Bro Dodong o kang Perlin Pantinople, the Space 2, o kingon man ni Bro Alping Atabay. Narukat gikan sa Kampo Nagohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, basta palita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat The Barker Cell Remulador sa imong reports ato mga mensahe sa ato mga viewers sa atong Facebook Live labi na gikan ni Kapitan Bert Remulador. Good evening Nard sa tanang naminaw sa TBN o si Ma'am Jeanette Remulador. Dugang mga mensahe ato nang basahon mga galahuman sa atong panundom. Atong takna alas 10:17.

0: Nay, di way RD ka no, Nay.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Strong sa una!
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan kay dili naman siya mo grabe kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa kuang kong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
5: Hello Carly! Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka uyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan ha!
5: Thank you, Miss Carly! Thank you, MX3!
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers!
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
9: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Sigurado yun ang ganan siya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una, herbal strong garoon.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O puthaw, ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o namaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot ila usab kibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligyan usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

0: Dilaran by Night.
1: Atong tak na may gala, alas 10:34 na, balik ta sa atong tulumanon o basa ta, kay patag mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live o sa atong mga texters, ha, padangat po mo sa inyong mga mensahe. Kaya ito po nang basahon ang inyong ipadangat sa atong tulumanon. Dugan na itong pagtimbaya nga ito ni Jay Lagitaw Hamudyong. No? Good evening, Sir Leonard. Always watching from Dimyao, Taungon, Kanandam, Puro 4. Ingon man si Lydia Arat, ha, mayong gabi DYRD TBN watching from Albor. Onya si Grace Goliano Samosino. Good evening, Sir Leonard. Always watching from Kambansa, Gasan Isidro, Bohol. Onya dugang pa no ni Ruel.

0: Dakiro, good evening, sir. Always me minaw live. There is Duero. Ubay-ubay po tag mga listeners na sa Duero, no? Si Jeremias Castanero, so shout out ko taga Kabayugan, Kalapi from Osames City. Taga diha ka kuan Jeremias. Kamusta man mo diha? Kamusta man yung kahimtang sa kinabuhi, no? Baba mo ga nagali na kuan na lisod na sa tungod sa krisis sa panahon karon. Kay palalito na to karon, no? Di na pud basta-basta mga presyo. Amo nang grabe ko na to pagad daginot karon aron mabuhi lang kita. Arnie Liray Bodyungan mo yung gabi watching from Lubok. Onya shot Lubgob Sibilya Bohol Purok Ilawd no John Mark Chungson. Nadyo yung edad po no 24 anyos. Unsa man ang imuha John Mark nangita kag imuhang ka partner nimo? Ha? Maribek Magtasos pa shout out sa taga Duero, ha? Onya si Yor Milana Adilad mayong gabi Sir Leonard. Shout out ni Rustico Bunaw sa Bilisan Panglao. Na kanunay nagtimbaya sa TBN. Sige. Amping mo sa kanunay diha sa Panglao. Sa itong mga higala sa nato. Si Ninsky Clarin Balo, good evening Sir Leonard, watching and listening from San Isidro, Tagbilaran City. Sige. Labay taga ganina diha sa San Isidro. Mayong gabi inyo diha. Sincha Magsayo, atuning agaw na to. Pariente na to diha, silingan na to sa Barangay Ubuhan. Ato di pagtimbaya sa itong mga silingan na to diha sa Barangay Ubuhan. Labi na sa Sikwati Bible, no? Belly. Onya ni Ruby Puto, ha? Puto Humay, mga igala. Lamian na mga snacks diha. Tapadan po ni Caribel po, no? Diha naninda po mga utanon. Kompleto na mo diha, no? Snacks lang mo diha. Ana nilang Sunsyon o ni Tata, no? Kauban po silang Elsa diha, no? O mga kining mga nagtambayayong aron na makaput up o mga pang-snaka, no? Palis na snakan diha, no? Sa Sikwati by Belly o ni Ruby Puto Bugas, no? Itong patimbaya na po ni Alexander Dote uni nang sali diha sa Barangay Ubuhan, no? At bang na diha sa kuwan? At bang na diha sa Victorina, no? Kanang balagianan o mga sikanhan na mga sakyanan, daghan na mga lumbay diha, tungod kay Musikwate, o niya, dili lang kay Puto, aduna na po yung mga suman, aduna na po yung mga kuwan, no? Kining Puto po nga kining balanghoy. So, muna init kasi kwate, o niya, bugnog panahon, o niya, kining Puto Bugas sa kuan pod no parisan pod o kining dugo-dugo lami kayo ang pamati nimo matag hapon diha no sa Sikwati by Belly o Ruby Puto Bugas sa Barangay Ubuhan. Libre na ko ni ugma kaya ko na ninggi gi-greet o akong gi-promote na ko. Ansay Kumidoy mo yung gabi ini mo diha sa Kanangkaan Korilya si Jorvin depo si Lisa diha atong mga pagtimbaya sa atong mga kauban usab no sa Five Star Alliance na puho no mag-launching ta sa Five Star Alliance no a multi-level marketing business ni Sir Richard Lim. Olivia Corayag Porol, good evening ingon man ni Barrix Dinorog watching from Anislag Corilla. Ubay-ubay tag mga listeners sa Corilla. Unya ugma no bisita ta diha sa Corilla aron mag-finalize ta sa atong opening no sa The Governor's Cup karong na Pizza Otso. Manang mabisita ta ni Ma Mildred og ni Mayor no. Unya kun po ta inspect po ta sa maong venue. Unya sa Carmen pod no magbuntag so Gerald no andam-andam diha sa Carmen kay magpadangat po ta sa ato ang mga pagpangandam diha sa Carmen no sa opening po sa Eastern Conference. Roms Edo, good evening Sir Nard no watching from Kabulihan Forest, Tabuan Garcia Hernandez. Nindot po ipo ning bisag layo ha, layo ning Tabuan pero nindot ning lugar no. Adunay dakong komunidad dito sa human ka makalabay aning bungtod unya ngiaw nga bahin pero ning kabot dito sa Bibo diha sa Tabuan no. Amo ni pinakalayo po nga kining barangay da sa Garcia Hernandez. Unya matud pa ni Freddy Lozada Dumaat. Mayong gabi ETBN Sir Leonard watching from Capitol Valley Phase 1. Unya pa shout out sa Dumanat family. Sige, salamat kayo. Apolinaria Doria Lomod Adlaon, mayong gabi Sir TBN, no, shout out ko ni Nanay Piling. Na di jud matog hantud di mahuman ang TBN. Hapit na ka makatog 20 minutos na lang no anang piling Nanay Piling makatog ni mo lagi nang di igud taganahan o tamuhisgot o mga negative lagi na mga balita no mga issues na negative kayo tungod kay mao ni bauno na tug matog tiaw bay di matog ning ato ang mga listeners o di mahuman atong programa proga ligot-got nila sa kasuko tungod aning system loss ha. Pila nataka tuiga agwanta ni ini pro karon pa ni na diskitaan sa ato mga magbabalaod labi nang ato ang presidente nato nagiapil gyud sa zona niya kining system loss kay kining system loss may kalado na ni duha ka kining duha ni ka kining klase sa system loss na gitawag og technical og non-technical no kaning gingon og technical tungod ni kay kana magong mga kurente na mo subay diha sa mga kable murag mo malusaw ni siya no unya lain po ni ini kana pong mao po ni gi kuana gi set po ni sa kuan Energy Regulatory Commission kining maong sa technical side ha kining malusaw lagi ng energy na tungod po sa kainit po sa kable na anak mulabay na mong elektrisidad. O makisko po ta og non-technical kanipong pagkawat ng kurente tungod aning mga jumper pero kaning mga jumper mahitabo ni anang mga dagdikit-dikit na mga panimalay no instead na usara ni nagpataod niya na pero nagkabit-kabit na digto o niya ahing kabit baya kay daghan pong appliances na di gyud na mawa ng TV di mawa ng refrigerator na di mawa ng electric fan uban niya na aircon pagyod. So mao ni mga nangawat anang kurente tungod anang jumper so na consider ni siya as mga non-technical kaning pagpangawat anang mga kurente labi na dito siguro aning mga lugar na naa diri ingnon ta lang ha dili po sa imong pagpakuan kaning mga squatters area no na diha dikit-dikit ang mga panimalay unya nag connect-connect ng ilahang mga kurente diha nya taas o konsumo mo nang taas ning system loss no munya lain po no kanipong di pagbayad sa mga bill no unya katupong maus-usan po no kining maong non-technical pamagi sa kining kaning pagpaningil no kaning naka-jumper so muna no dunan ni sila mga pamaagi unta no na malikayan ni inganing mga butanga non-technical or ma-technical ba. Ang tubag po na ni Meralco Mahigala o kaysa maday mo dupa ni ining balerono sa system loss kaysa maday pa panubagon ni ini mo nang tubag po ni sa uban po mga politiko no ato ang mga senador nga pagitaig paagi ninyo diha no saon pagpamaagi na mausa ng system loss niya na nga anong mga katawhan konsumidor may papanubagon ni ana. Pero mali po na, unsa may epekto ni ini, huwag magmagahi kita gyud ang ato ang mga dios na to, manirado ni sila. So, looy po ang kahimtang sa ato ang mga kaisunan na to, nalibi na kay saligyo yung taaning atong elektrisidad mga igala. Ato ning kay kayo ning mong mensahe ni Erwin Tulfo mga igala, kabahin aning ang ato ang system loss nini katiaw bay ang atong konsumidor makasave uto na siya og 175 to 238 monthly og kaning system loss na to or system loss charge is ma-remove ato ning paminawon ning balita kabahin nini katiaw bay mukabat ngadto sa 175 to 238 pesos monthly ang atong ma-save sa atong mga konsumidor kung wad-o ning ato ang system loss may gala ato ning paminawon ng balita kabahin ini.
1: Angkada ang pagdinig sa Senado sa panukalang layong amyendahan ng batas para maalis sa bayarin sa kuryente ng mga consumer ang system loss. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
2: Trika, nasa average ng 175 pesos hanggang 238 pesos kada buwan ang posibleng matipid ng mga power consumer kung aalisin ng system loss charges. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na base sa kanilang kwenta ay ganito ang posibleng matipid. Kinwestiyon naman ang chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo ang Energy Regulatory Commission kung bakit sa consumer ipasasagot ang gasto sa mga nakaw na kuryente at iba pang gastusin.
3: Generation 26, transmission 360, system loss 238, distribution Meralco 507, government taxes 393, mga malalaki lang, universal charge. Ano ho ito? Bakit napakadami? Ipinasa na lahat talaga sa tao.
2: Paliwanag naman ng ERC, nakahimay lang ang mga ito alinsunod sa Epiralo pero walang mga bagong bayarin dito. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang ma-audit mabuti ang mga charges na ipinapasa sa mga consumer. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZ.
4: Bilaran by night.
0: Unya ato po ning isumpay mahigala, no? Katong pamahayag po ni Senator Erwin Tulfo sa gipahigayon po ni committee hearing. Kabahin aning system loss, no? Ano lagi pong agto man ni charge ninyo diha sa to mga konsumidor na to ang di man po ni sa nila kanang mga kawatan o mga kurente tungod aning jumper. Nganong ari man ipasa na sa mga tinud-anay na nagbayad aning kurente? So mao na usap po sa mga pangutana mga igala sa ato po mga konsumidor kanang kami may gabago ni ana. So mao ni atong paminawon ni og makuha pa ba nato ning kuha no pamahayag ni Senator Erwin.
3: Bakit hinayaan ninyo na singilin ang taong bayad ng systems loss doon na lang sa non-technical? Yung technical, naintindihan ko po, law of physics po yun. Parang yelo, natutunaw. Pero yung non-technical, yung pilferage, yung jumper, yung illegal connection, bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan? Na tayo ay pinaparusahan, yung isang consumer, dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is sa distribution utilities, babawiin sa amin. Why did you not act on it? Why did you not do anything about it for several years? Ngayon lang po na diskubre na meron palang ganito na sinisingil kami ng systems loss ng non-technical dahil may pilferage, dahil may illegal metering, may nagja-jumper. Hinayaan lang po natin. What did we do something about it? Kung hindi pa nabanggit ngayon, kung hindi pa nabanggit sa SONA, kung hindi pa nagkaroon ng hearing itong Committee on Energy last week, hindi natin matatalisod ito. Bakit po nahinayaan natin? Parang we renege on our duties, di po ba? Dapat ho, trabaho nyo po ito na, teka muna, bakit nyo sisingilin distribution utility sa mga tao sa kapalpakan ninyo, nag-illegal metering, nag-jumper, sisingilin nyo itong consumer na ito, paparusahan nyo itong consumer. Why is that? Why did we just let it go for several years? Can you explain that, Attorney Juan?
5: Gaya po ng nasabi ko, Mr. Chair, ito pong pagkakaroon natin ng system loss cap ay nagsimula at nababatay doon sa Anti-Pilferage Act noong 1990s pa. Ito yung RA 7832. At ang layunin nga po nung pagkakaroon ng cap at yung pagpapababa ng cap na ito, legislated cap ito, over time ay ibinaba, ay para mapababa ng mapababa yung gastusin relating to pilferage. Kaya nga po, anti-pilferage. So ibig sabihin po, doon sa batas na yan mismo, doon sa pulisiya na nakapaloob dyan sa batas na yan, ay pinapayagan, this is a legitimate cost, pero subject to a limit. At ito nga po ang aming tinutukoy ngayon sa pag-aaral ng kung ano yung nararapat na cap, bagong cap. Kung itong para sa non-technical loss ay totally pwede na nating ma-zero ang cap para dito, nang sa ganun ay wala na po talaga magiging recovery.
3: Bakit hinayaan po natin? Bakit hinayaan ninyo na singilin ang taong bayan ng systems loss doon na lang sa non-technical?
0: Okay, so mo itong higala, no? Ang tipik sa maong gihimong committee hearing kabahin ni ini, ha? System laws, mga higala. Pero, og video, og sabto na po na to, no? Ang maong panghitabo. Pwede po na ito pumutanon si Senator Rafi Tulpo. Hinon po, first timer pa mapunin na himo sang senador. Napamapoy nag-una niya ng mga senador o mga kongresista. Labi na siyang giingon niya na ganun karon pa man po, maghuwat pa man mo o ma-appeal diha sa kining zona nga mo action mo ni ini. Ang pangutan na po na ito, o saan mapoy gibuhat sa itong mga magbalaod na mo na po nabantayin nila ne? Na ang mga konsumidor ba din nagbago o bayad din ito ba po, no? Pero, atong, sa din kung atong tanawon ba, no? Matod pa ha sa mga upong balita. Consumers may save 175 to 238 monthly if system loss charge is removed. Ha? So, atong balikon ha. Consumers may save 175 to 238 monthly if system loss charge is removed. Base po ni pamahayag po gikan sa ERC mga higala, na mao ni ma-save sa ato ang mga kaisuna na to. Prog ato ning i-divide mga higala og 30 days. Pila naman na, no? Come on, like kwinta di ha. Pero mao ni gitagaan og pagtagad karon sa ato ang mga senador o sa kongreso mga higala. Awa pa to'y labo tong duha ka punto po. At limi po ni sigutan mga higala. Alam niyo yung birahan ni mga senador kay magpa. At lagi po, no? Maapil lagi po sa zona. Pagkitang gilas dayon. Si Soto, 350. Onya, lahi po si JB Hercito is 500. Ito na sigutan. So, maabot nga panahon mga higala. Wala pa tayo igong oras. So, mauro na yung masahib na to. Pero ang pangutan na, pila naman kahigayon, no? Pila naman ay katuig ang bilabay na wama dyan itagain ninyo pagtagad. Mayingon pa si Senator Rafi Tulpo, si Senator Erwin Tulpo nga wama mo nagtrabaho sa inyong trabaho ninyo. Wama ninyo tanawan ninyo ne. Hinon po, trabaho gyapon ne sa ERC mga igala sa pagtanaw ni ne. Pero adunay mga legislation na iyang gipaklaro. Adunay, iya mo ito, gimension, di ba? Legislation na. Na ay mga gihimo ni Ana ang mga previous admin, na ay gihimo ni Ana ang mga officialis ni Ana, o kung saon pagtubag ng maong system laws. So mao na ilahang na desider. Mao na ilang desisyonan sa una, nga naon na ito. Ato nang i-charge na ito sa itong mga konsumidor, padili bugat ni, at tigitigi o na nga na, mo nang mukabat din siya nga ito sa 175 to 238 monthly, supposedly ang masaid na ito. Mao na ito ang i-contribute sa ito ang mga kaysa unang konsumidor, kaysa manirado ang mga diyos tungod kay adunay system laws nga di gyud maatol nila, no? Kay mapurdoy na po na sila, di na sila maka-afford na pag-sustain sila hang kining pag-operate pa sila hang mga diyos nila. So mauna, kay karon kay na-highlight man sa zona mga higala, pero ang pungutan na po ang timing. Ganong karon pa man po na, ganong magpaabot pa man po ka BBM, nga matapos na hapit ang imuha pong termino, ikalima na ng zona ni mo, karon pa ka nakadiskita, ana. Nga naaday balero no nagipasaan sa ato mga konsumidor, kining system loss, nga gabayad ta na di man to na atuan ta ng kwan, di man unta na atuan ng kining kitay nag-consumer, ana, nag-consumo ni ana, kundi ang system loss, nanong karon pa mapuna. Kanon-kanon pa mapuna tungod kay hot issue ang maong flood control. Aron matabunan na pog isyo, napagani impeachment pod. Pila kamilyo na ang gigasto kadabuan para sa impeachment. Para lang mapulihan or mapahawa sa pwesto ning spare tire sa atong president. Kay kaning vice presidente mga higala, maghuwat naman ni og mapulihan ng presidente. Ang function ni ini, dili jud ingana susama ani mga gabinete hinon gargunit man ni siya og Department of Education pero gagasto mag minilyo ni ana so why not magpaabot na lang kintagud mo og election sa 2028 aduna pay gi-mention diha sa zona mga higala nga noy tingkag po kunahuna sa ato mga kaisuunan tungod kay wa mang gyud na mention mga higala og kinsa maning mga ubang pang politiko ha gamas gawas ni Romualdez Mikabat pag usa ka tuig niya na usa pa kinta nga makasuhan or kasuhan pa. So kana ba no mo nang daghan pod no babasahan nato ng mga komento nganong karon pa man pod na pod gi brought up nang wa man na sa una. Pro adyo na laman pod kay gitagaan og pagtagad karong panahon na nga kinahanglan matagaan og pagtagad kini. Pero kaning pagpangawat sa kwarta sa gobyerno mahigala, no? Nakita man na nila na iakabat po ni og 800 million ang giuli na sa atoang mga inon talamag mga kawatan sa atong kwarta sa atong gobyerno mahigala kay giuli man na nila sa ato pag ikawat na gina nila. Ikawat na gina nila kay gipakita man yun diha da sa kuan nga ang money nga gi-recover da sa flood control kickbacks miabot na og 841 million matud pa sa DOJ. So na da joy kawat na hitabo kay na may kwarta na giuli. Bisan saon paglimod ninyo diha kinsa nang mga opisyalis sa gobyerno diha, no? Labi na ka ng ato ang former speaker na may kwartang ipanguli tungkol sa kickbacks na how much more kanang mga politiko na maunay gada diha sa maong mga proyekto silang tasatagsa ka mga lugar. Silahang mga kining distrito nila labi na katungwa mga na-implementar kesa manay gadawat atong kwartaha. Og di na subayon kita kinsa gyud. Pero kaning system laws may kala, adu man ni technical, dahil matod pa ni Senator Erwin Tulfo nga, wamatay mahimo ana kay technical man ang bahin. Pero manginaot po ta na pagtagpaagi po na nga, masulbad po ng mga kawat niya sa kurente na kitang mga tinudanay nga nagbayad ani mo oy nagbago sa bayronon na di unta angay ato ah. Sumaon ni tubag po sa ito mga kisunan may kala, kaya tiyaw ba'y pila na jud kahigayon kinta nga nausikan gyud ang mga kwarta sa atong gobyerno may gala labi na ni mga kawat corruption ato po ning ipa ambit epo no kaning minimum wage may gala kay nagpagawas ang Quezon City no Quezon City man siguro to nga murag gihold pa ang 85 pesos nga usbaw sa suhulan kay og basihan ato ha kanilang pod no sa minimum wage sa Asian countries no. Ang ato ang nasod is 695 minimum wage. Unya og ari na to ikumpara sa mga progresibo na na mga nasod no, ari ta sa Japan no, 3443 minimum wage na siya mga higala. Og ari ta sa kining Singapore asamot no, 4533. Naay dool-dool na to ang Malaysia. Kay nga to 695 no, 811 ang Malaysia. Ang ilahang minimum wage mga higala. Tiaw ba? So kaning 695 mga higala nya i times mo na siya og pila ka adlaw kang trabaho no 24-22. Dungagan pa na nimo sa imuha tang matipid nimo pagbayad aning kurente. Unya og matagaan pod og paagi sa atong gobyerno unsao na to pagtubag? Dili lang kay ayuda ha, kay mura jug unfair yun ang ayuda mga higala. Kay pipila ra man ka mga kahiglaan nato, kay mga gisuna nato makadawat og ayuda. Pero how about katong kita mo oy nagbayad og buwis, klarong nagbayad sa buwis? Wa gyud ta kapahimo sa nang ayuda kay wa matay labot. No? Sila naman tong mga giingon nila mga luog sa tanang luoy. Pero kita mga daning kamot pod na mabuhi wa tay labot sa ayuda. How about po kaning problema about sa baleronon ani or kaning palitonon nato sa petrolyo? Himuon ra man nag i-subsidy ra man na sa kuan? I-subsidize nang pagpalit ng mga gasolina aron kitang tanan patas ta dili lang kay kitong mga magadawat og ayuda may makapahimos pero kitang tanan gipangkaltasan ta sa atong tax mga higala unay sakit nga palandungon dugang so, ato magpatimbaya kay medyo hapit na matapos atong oras gikan ni Alejandro Quezon sila ragyoy nahibaw ana basin pod og invest na nila dako gyud pod na og interest og di kabayad putlan di ay maupay galisod mapuno noon tag tagbayad sa bill deposit ato ta po ning giputan na mahigala og asay kapainan ang kwarta no motubo man kuno pod pero napoy punto si Alejandro mahigala. Pedro Purol, good evening, watching from Mansasa, Apolinar Labuan Taldo, watching from Agapo Agape Lubok Bohol. Ruel Malabuti, Richie Notarte sa Liloan Cebu, ikamustan mamo diha pa shout out pod ni Mama Emma si Hannah, si Andrea, si Vito Polinar, daghang salamat. Sarah Jane, mayong gabi eh. O yung mga isuon po si Lily Hez at po yung mga suki sa itong tulumanon. Si Vincent Lulong, mayong pagpaminaw, tanan din sa kanap na pancorilya. Si QB Tens, no? Tibuok, nasod, mahal, tungod sa gira. O lagi po na ba? Pungot, pita po nunao ng... Ah, kani po si Trump, lagi po no, na mao lagi po ni Kuan. Ah, mao po ni... Nakaingon ang gira-gira diha sa Middle East tungod aning laban-laban sa Israel. Pagan tang tanan munang naglisod na takarog kining pamalit pa sa mahal sa palaliton mga higala tungod aning gira. Muna tinuod ko na Ma'am QB Tens no? Kaning tungod sa gira. Glenn G. Casta, pila ka team sa Governor's Cup? Sila ito nang hisgutan. No? Umang adlaw, kita mang ihapoy mo tangka sa itong tulumanon at itong hisgutan kabahin na ng mga dugang na itong mga kalihukan sa provincial government of Bohol. Orso Lulagang, ngayong gabi, Delpin Sumampong, Tusnov Kadinas, nagbawi na si Tulpo kay Bulgar naman. Malagi na, alami na pang birahan ng ito ang mga opisyalis sa itong gobyerno na klaro kayo nga. Lami po, no, kay medyo kuan, may kuan po, may simpatya na itong mga luoy na to mga kaigsuunan. Pero ganong karon pa man, mao na timing, tanawa po si matod pa si Tusnov, no? Biendalo Tulfo, no? Tusnov Kadinas, kurente, reklamo, og malita, baliwala. Mao lagi na, mao na nakapait lagi, may adyo pabirahan. Ay, birahag, isyo-isyo, mga hingga lang. Og mag-asawa pa na Sir Leonard sa Sambingay, jumper ka ba? Ha? Kabit, no? Kasi mahilig kang makakabit. Maupod na linya sa kurente, hilig o kabit or jumper. Amo lagi na. Jakin sa may mubagog bayad anang maungi pang kawat na kurente tungod anin jumper na matod pa ni Ninske. Kabit ko, no? Kitang nagtinudanay o bayad sa itong mga kurente, may gala. Naabot na, natakop na itong panag-uban, may gala sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Net karong adlawang Webes. Umang adlaw mag-uban-uban gihapunta sa tong tulumanon ha din sa tong tulumanon sa Tagbilaran Bayan. Ato lang pasalamat labi na sa tong mga viewers sa tong Facebook Live at tong mga listeners worldwide ingon man sa tong kaisunang bulanon. Ato pasalamat usab sa tong mga TV Alagad reporters. Ingon man sa Pikas Lawak si Engineer Kagawa Jericay sa ngalan ni Kagawa Tutunan Iskal, Alen Doidora ug ni Ern Payahay kini inyong hikala sa kanginan Leonard Simbet mayong gabi.

0: Black at red rice para iwas sakit sa puso, cancer at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646 at 730.
2: Visit the Responsible Facebook page for more information.
3: Sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulong ka pa sa bayan. Be responsible.
4: Let's be responsible.
5: Feeling gutom? Kahit rice naman ang kinain? Feeling bloated? Na parang hindi ka natunawan?
6: Subukan ang masustansyang brown rice. Mas nakakabusog kumpara sa white rice. Kaya kontrolado ang pagtaas ng timbang.
7: Ang brown rice ay sagana sa fiber, vitamins, minerals, at antioxidants.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
8: Ayaw mo na ba?
9: Ha? Ano ba sinasabi mo?
8: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
10: Kaya kanin ay huwag sayangin.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
11: Wow, bro! Ikaw na talaga! Everyday healthy baon na. Brown rice.
12: Si tatay kasi, sabi niya, pag may kulay ang bigas o kanin, mas masustansya at dagdag lakas.
9: So kung brown rice, anong dagdag lakas niyan? Lakas magmahal?
13: God gave me you.
12: Tama! Gaya ng lakas mula sa kaning ito, nahitik sa protina, fiber, vitamina, at minerals.
13: Let's be responsible.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
14: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
15: Sa mga beginners no nga gustong mag-organic, atong huna-hunaon kanunay no nga ang yuta sa pagkakaroon is mostly patay na. So all the microorganisms sa soil is mostly patay na jud. Wala na no nga matay na tungod sa synthetic fertilizers, chemical pesticides. So unsa may angay natong buhaton? We will make the soil fertile. So muna sa number one na to, kung ano no, kay once the soil is healthy, the plants is healthy also. The plants are healthy also. So make your soil healthy by adding compost, by adding vermicast, by adding manures, by adding food waste, or by adding dried leaves. So the dried leaves will decompose and then back to the soil, and the soil become healthy and your plants become healthy also. So it's not impossible to make your farm, make the soil fertile. It depends upon you. So there's no such thing as barren land, only our mind. Na nagunahuna tanga, not impossible. But if you do hard work and determination, it is possible. And you can commit, you can achieve whatever you want in your life. That's why we will go into organic, because in organic way of farming, in organic agriculture, there is sustainability and there is production. Kasi sa pag-practice og organic, so asa man mo mangayo og guide no? Sa Department of Agriculture. Kay ba naman ta karon no? There's a so-called balanced fertilization. So ang national government karon, particular Department of Agriculture, from municipal, provincial, regional, national, gipromote nila ang organic agriculture production. So dili problema, no? Linkages lang, networking, dapat kahibaw ka mo duol, kahibaw ka mo lugar.

0: sa imong kaugalingon nga okay, pinahanglan ko ani. Tingana no. So sa as a farmer, pasalamat ko no kay nawardan ta as national grand winner regarding the vegetable production individual category. So thank you kaayo no, Department of Agriculture, national government, municipal, provincial, regional, national. So sa mga tao nga hintabang no, yung support, nga himbilib na ko no as a farmer, as an organic farmer, nga himbilib na ko nga kaya na ako ang tanan, labi na sa akong gibuhat doon sa farm. Thank you kaayo no sa tanan-tanan to become a national grand winner of organic of vegetable production individual category. So wala imposible basta usali lang kasi mong kaugalingon that you believe yourself na makaya rin mo ang tanan. Since 2010, I do organic agriculture production. I do organic farming. So almost 16 years in organic agriculture. Okay, sa a very simple task lang no, nga magsugod kang organic is walay, do not use synthetic fertilizer. Do not use chemical fertilizers. Do not use chemical pesticides. Use compost. Use vermicast. Use manures. Do not burn your leaves. Mura na sa importante, no? Yeah, sa pagkakaroon na ba, kadaghan na kahit ang mga kuan, mga resources na ma-produce na to, mga mahimong organic. Sa TESDA, sa Department of Agriculture, maka-learn ka na. Sa ATI, maka-learn ka na. Tungod kay naay mga trainings and seminars nga gipahigayon. So, dili sa problema when we go into organic agriculture. Okay, sa uban man gud, mayroon sila nga kung ano, negative ang ilang kuan sa organic tungod kay na-brainwash naman gud ang ilang kaugalingon sa chemical farming. But sa organic agriculture production, dili ka low cost ya. So, lower cost. Nga naman, nara sa itong palibot ang mga materials no, nga pwede na itong gamitin maghimot na concoction, plant juice, fruit juice, fish, amino acid, calcium phosphate, everything. Lala dyan siya. No? Nga pwede maghimog takakura. So daghan og mga pamaagi. Paghimo og rudo, paghimo og kanang trenching method nga makakuha tayo mga compost. No? So yan lala. So do not burn your leaves, dried leaves, everything. I-compost ni mo, aron mahimo ni mong fertilizer sa imuhang kuan. So, very, very low cost. No need na kamo palit og fertilizer. Kaya makaproduce mag-own organic fertilizer in your own farm. So, pag-start yun ako, no, that's a big challenge, no, kaya akong yuta is kuan man ka ng dili siya healthy. So, kuan siya ka ng labi ng bahaanan. So, may yung challenge, then wala po'y kwarta. So, ato nga time, kung saan may akong gibuhat, ipatambok na ko ang yuta, tanom, then harvest, tanom, expand, hinahinay lang, no? Believe yourself, mamakaya na nimo. Kay ako na dyan, sa pagsugo dyan, no? Ako na dyan aning kamot nga kuan. And you don't believe nga maingani ang farm, no? Tungod kay, wala mo kuy tao. Ang mo lang paningkamutan, ipakita na ko sa kong mga anak nga sa farming na ay pagkaon. Sa farming, there is sustainability. Sa farming, na ay money, na ay kwarta. Kaya na, so, kasali kami sa farm karon. I am a farmer, a proud farmer. My wife is a proud farmer also, and my kids. So, nga na lah, no? So, go into organic. Kaya aron makita dyan ninyo na sustainable ang organic agriculture production. So, pagsugod na ko is kuan, nagsugod na dyan ko sa gamay, no? So, i-appeal-appeal ko sa mga contest sa government. So, una na kong premyo, una na kong award is Bahay Kubo Faith Hope Charity Garden. So, gamay na ka ito ang premium ito, no? Murag 3,000 raman ito siya. Pero kung 3,000 pesos, that's the start na na-challenge ko. E nga naman, kung unsa ka, no? O maningkamot pa kung maayo, aron mo abot ko o region, aron mo abot ko national. So, nga na, katong 3,000 pesos, di palit ako materialis to siya sa farm, aron mas ma-enhance pa, no? And then, mao na ito yung sinugdanan nga nakita sa local government nga angay dati ang suportahan kay wa man ta mag-uundang. Continue ta sa ato ang mga good deeds, mga good nga mga buhat nga makatabang po sa farmers. So by the way, there is a farm is tinabangay lang. No? If you want to learn permaculture, if you want to learn organic agriculture, if you want to learn beekeeping, visit the farm and we will teach you everything what we have. So there's no such thing as secret. So tanan among itugan, no? Aron lang, aron nga kuan daghan ta nga ma-enhance into organic farming. Dili kay ako ra, dili kay ang akong pamilya ra, kundi dili kitang tanan. Kay aron madimulis na to ng chemical way of farming. Kay kita rin giilad sa mga tao, no? Nga naa sa chemical nga sector, nga brainwash ra ta nga gamitan ni pero wala kay bawo nga namatay ra dai atong yuta, namatay ra dai ato ang kuan. And kita pud no. So mukaon tag mga process nga mapagkaon, mukaon tag mga chemical produce nga mga gulay, vegetables or fruits, kita ra gyapon gipatay no. So inahin mo bitaw ang lifespan nato karon is mubo, nagkamubo no. So dili ni para sa kung kaugaling ano nag-organiko, dili para ni sa kuang mga anak and the near future, no? Sa mga next generation nga ato yung i-promote ang organic agriculture production.
1: Nako! Wala namang maibubagay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka! Pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar. Para sa karagdagang impormasyon sa pagpapalayan, mag-text o tumawag sa PhilRice Tech Center bilang 0917-111-7423. I-follow din ang PhilRice Facebook page ng updated ka sa usaping pagpapalayan.

0: Minsan ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Ang El Nino usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Okay, ang naka-unique review sa akong farm, no, is transparency. So, walay secret, no? And, umiyon kag organic, organic. Organic sa adlaw, organic mo sa gabi. Kaya naman yung uban nga magpaka-organic, no? Pero dito sa farm is, everything are organic, no? Original na kako, Andre. And, again, as what I've said, if you visit the farm, you are part of the family. Muna yung naka-unique dito, no? You are part of the family, not other people. So, that's why, visit the farm, visit the Julitz Eco Garden Integrated Farm, and be part of the family of Julitz. Okay, ang mga na-produce dili sa akong farm, so ato man itong ginaynaya, no? Dili mga sa farm is, kuan, sige taong kuan ka ng innovate, sige taong kuan og mga products, no? So, gapaudi rice goes ako mga products, no? Mga tea, different types of tea, gikan sa itong mga herbs, dried ta og mga vegetables nga kanang gitawag na ko og a dozen of vegetables, no? So dali karon gani nahurot na gama na pud ta, no? Kay ang ato ang blender naguba hom pud, so palit na pud ta blender, so basing puhon-puhon magkadako na ato ang machine nga atong gamiton, so magkadako sa mga atong production. And aside from that, the focus jud ta og kuno kanang mga kanang gitawag og health and wellness diri sa farm. Kay as what I've said, dili para nako, kundi dili para sa akong mga anak. So, puhon-puhon, mag-graduate ang akong anak, sila na po take over sa farm na mo, kay aron, kuana, kanang sustainable, no? Na atay gipasahan, na kanang sumusunod, na mag-buin to organic agriculture production. Yes, gawad saka. So, tanan nga mga premium na to daw. By the way, kita hindaog sa kuana, 3 times winner na ito sa provincial sa organic agriculture production. And sa kuan sa vegetable production usab, winner po ito, no? Kaduha man siguro ito. Ewan naman ito ka-appeal sa pag-ikatulo kay hindaog naman ito sa national. And kita po hindaog sa small animals. And vegetable, organic agriculture, small animals. And modern farm family category. So, more ito itong and sa una nga batanong pata, hindaog po ta og yang model young farmer of the year, no? And sa Batuan, di na ta paapilon ko sa Batuan, no? Kay balik-balik na mga tanga ato ang kuan ato nga time, no? Taga na pong chance ato ang uban. Munang kita na po yung mutudlo. Nga na, no? Dili pwede nga selfish ta. So once nga kahibaw na ta ato i-share, dili kay atong taguan. Kay ang uban mang God, maginaw silang kahibalo. Nga wata kahibaw nga we are just passing by, lumalabay rata, so share everything what you have, whatever your blessings, no? So muna nga kuan, be simple, kay no need na nga i-complicate ato atong kaugalingon. Importante nga daghan malipay, daghan tangatabangan, daghang mubalik diri sa Julitz. So inyong uginyuhang kuano, no, ingon ni Sir ganina nga unsa ko yung naka-unique, unsa sa naka-unique is daghan ang mubalik. Mamugunay ko sa tourism sector is once mubalik ang imong mga bisita, but pasabot ang satisfied. Kasi nga na po, no? Ang farmer magbalik-balik na po diri. Mu-avail, okay, mu-avail sa akong mga plants, sa akong mga herbs, sa akong mga fruits, everything, mga planting materials. And gusto makahibaw, no? Even mga students magbalik-balik gihapon. So karon nga adlaw is ang akong mga YIPUA, no? Youth Internship Program Organic Agriculture from batch 1 to batch 4. So magtapok na sila dali kay gimingaw sa farm. So kami po gimingaw po nila. Nga na ano? So give and take relationship. Dako inyo kong pasalamat no sa Department of Agriculture from municipal level, provincial, regional and national level. So did you know nakalimta no, particularly ang ETI, Region 7 Agricultural Training Institute kay mao nay usab nga nakatabang nako nga maila ang Juliet Seco Garden is because we are learning site of ETI. Dako yun nag wala ang ETI, wala ang Department of Agriculture, wala ang Juliet Seco Garden. Kung naa man ugali ang Juliet Seco Garden, dili kayo siya ma-recognize no. Pero we don't need nga ma-recognize yun, ang ato lang nga makatabang sa uban. Pero mas makatabang ka pinaagi sa tabang usab sa Department of Agriculture and Agricultural Training Institute. Kay madili man ta mahimong dili nga expert yun, no? Dili ma-enhance atong kaugalingon kung wala ang trainings and seminars coming from ATI and Department of Agriculture. So muna nga ma-share po nato ngadto sa uban. So yan na siya no. Mao nga thank you Department of Agriculture, ATI Region 7. Sa tanan-tanan nga naglangkob sa maong programa no. Dapat jud nga i-continue nato ang awarding system sa mga farmers nga nag-go into extra service, extra kanang paningkamot nga makatabang puno. Yan ang muna. Kung gusto kang tabangan imong kaugalingon, dapat kahibaw ka mutabang sa uban. So, unsa man na? So, ang ato ang government. So, tinabangan lang no. So, magkasinabtan na ita, makuha na to ang kanang sustainability. Asa ko nagkuha o kusog no nga mugo into organic. Of course, ang akong pamilya. Kay diha man gud ko na trigger pud no. Diha ko na encourage ba. Kay ako mo nakita nga adto nga time murag kuan ba gi-underestimate ang organic nga farming. So mo tong na challenge ko adto niya sige mi communicate sa akong pamilya, sa akong wife no. Pobita ng Juliet, Juma and Lita. So diha ya nagsugod. So say mi communicate nga kuan jud mo go into organic agriculture ta. Bisan pa sa mga challenges nga ato ang encounter labi na ang climate change no, kay sigkabahan natong area pero karon okay naman pud no, kay napangitaan natong paagi. Okay, puhon-puhon magkatiguang mo jud ning tao no, labi na karon wa na ko ngipo no. So katiguang mo jud ning tao, so ang mupuli nako puhon is ang ako ang kinaang upat nako ka mga bata. So ang kinamagwangan nako is food technology. So siya mo handle sa restaurant na mo puhon. So dream pa na no. Pero I know, makabuotan na po pinagi sa help sa mga partner agency na to, no? Department of Agriculture. Ako ikaduha is agriculture ang ikuha, no? Ang katulon ako is magmaista ko na siya. So at least nga naay mo kuan po, no? Ang ikaupat na ko, not yet decided, no? Pero at least sure na ko sa tulo, no? Nga mo proceed. So sila mo gimagda sa farming puhon. Sabi na ako kinamugwangan, okay, ikaduha na ako. So yan na. So naagya po, dili mahitabo nga mawa ang Juliet Seco Garden basta buhi pa lang ni. Din ako mga bata na alang gihapon nga, andang support, andang mumupadayon sa mga advokasiya sa farming, sa organic agriculture production. Okay, ang tao mong god is walay satisfaction. But for me, if you accept that simple life is a happy life, you will become contented, no? Pero mo lagi na nga sige maghihapon ta og longing for something nga the more we gain, the more nga daghan tag matabangan. So nga na. So daghan pa may mga dreams sa farm wala pa na mo ma-fulfill sama sa dormitory type accommodation na mo, no? Sa kanang organic restaurant na mo puhon sama sa pagpanindot pa sa farm, no? So nga na. So sustainable ang farming dere sa akong family, but it more become sustainable kung ma-enhance pa siya. Muna kinahanglan mi og tabang from the national government, down from barangay, from municipal, provincial, regional, and national. And by the way, thank you dai no, ang Department of Agriculture, daghan mong agency. So thank you Department of Agriculture, Bureau of Soil Water Management, sa inyohang tabang diri sa farm no. So naka-avail ta og mga, daghan na-avail di kanila, sa region, tanan-tanan. From provincial, tanan-tanan as what I mentioned. Kay dili jud mahimong ma-recognize ang Juliet Seco Garden kung wala ang iyong tabang. Labi na gayud sa inyuhang walay puas nga pagbisita sa farm, bisan pag bagyo, no? So, yana, bisan pag bagyo, may ari dyan sa farm. Aron atong mapadangat ngadto sa uban pud nga ma-encourage nato sila into doing into organic agriculture production. Okay, sa organic agriculture production dapat di ka magdali, no? Naadyo kay patience. Kay ug magdali ka, pareho sa chemical farming, kasagaran ng mga tao nga na-involve diha kanunay gadali. So inigkahagba, maglisod ug bangon. So ngana, no? Pero sa organic agriculture production, you must learn to have patience, you must learn to have passion, you must learn to have hard work and determination aron makabot nimo ang tanang nimo mga gitinguha sa organic way of farming. Okay, regarding sa marketing, no, dili mong gulisod sa pagkakaroon kay natin social media. So atong gamiton in a nice way, in a good way. So dili lisod ang pagmarket sa imong produkto. Ngano man, ang Julie Sako Garden og iyahang mga produkto is daghan mo guna kahibaw pinagi sa social media, and dali ra jud ang pagmarket. Labi na nga mo appeal ko sa mga agri fair. So last week appeal ko sa agri fair for 5 days, and didto, no, nakita na ko nga gabi na karon ang mga tao di ay ngano man health conscious na. Kaya naman, unsa na akong gipang display dito, herbs and spices. So bilang ako i-mention nung pili akong halin, pero daghan jud, halos nahurot ang ako mga pots, different types of herbs na akong gidisplay dito sa kanang Plaza Rizal sa Tagbilaran. So mo nang salamat ni kaayo, no, sa provincial government jud nga mo ay nagpasiugda na nga every year na gitawag og Sandugo Agri Fair. Kaya dito ma-showcase na itong atong mga produkto, mapakita na sa atong mga kapwa mag-uuma, sa kapwa farmers, nga mauni siya, tanawa ninyo, di ba, mahalin. Tanawa ninyo nga, kuan, maka-income jud ka, no? So daghan kay ingon ako nga, nindoon ako nga, nalagi kay tanom ani, mayo kay nakatanom ka, no? Mayo kay naka-produce ka daghang herbs. Tungod kay naa may sustainability. So ako among God, dili ko gusto nga magtanom karon lang. Dapat mutanom ko karon, dapat pagkapuhon gihapon, naa gihapon na siya. Muna ang sustainability. Dili kay kanabi taong kapuyan ka, di ka magtanom. So always lang, always kay ang opportunity na kanunay. So nga na, no? So, dili problema ang organic farming. Sayop dyan mo. Umuingon mo dili productive ang organic. So pa, ari mo sa farm, kung umuingon na dili productive ang organic, ari mo sa farm, visit sa farm, and makita ninyo na there's money on it. Nga na, no? So it's not all about business. It's all about sustainability.
3: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Alas 5:30 sa DYRD.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, natingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
9: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo. DYRD. Nag-una sa mga balita.
10: Higala may nga muntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karabutagan ng adlaw nga Biyernes, Hulyo 31, 2025. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang 47 ka mga bumbero sa Dakbayan sa Tagbilaran atol sa kuwan visit ni BFE7 Regional Director Rodolfo Dinaga. Sa lain nga bahin, Honda XRM nga motorsiklo nga gigitong gikarnap sa usa ka minor de edad na recover sa kapulisan sa Maribok ug Luon. Number 2 most wanted person sa kasong attempted homicide nadakpan sa barangay Mahayag, lungsod sa Alicia. Samtang 14-anyos nga lalaki nga nagbisiklita nabangga sa motorsiklo nga nagguyod kaniya sa antigera na bali ang pa. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
9: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Downy Rock, the rap bango-bango. New Downy, even better na.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yun kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
6: DYRD Worldwide.
7: Alas 5:40 sa DYRD.
8: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
9: Kung doon na ganitaw nga andam mo unong nimo, anang andam mo hatag sa iyahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Mayingon pa ko, ikaw ang pinaka-adunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka-pobre sa tanan. Mga igsoon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlawa nga dunay Diyos nga makikunong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani, pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao, pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Diyos nga

0: Sigala mayong adlaw kanatong tanan. Good morning. Maayong pagpanig kay Sikay sa atong mga kaigsoonan ining sayo nga kabuntagon na mga higala. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga ato ang naangkon. Labi na gyud ang grasya sa kinabuhi, grasya sa mayong panglawas, gasa sa pamilya, no? Sa pagmata nga karong buntag nga nagamit ang tanan nga mga senses, atong tanan nga mga naa nato, no? Dako kayo na nato og pasalamat sa tuang Diyos nga magagagahom. Dako kayo na nga gasa nato mga higala. Mao na nga angayan nato nga pasalamatan ng atong Diyos. Atong pasalamatan ang atong Diyos nga magagagahom nga naghatag nato sa kalinaw sa tuang pagpuyo, sa tuang panghunahuna. Good morning. Nining adlaw karon nga Biyernes, pitsa 31 na nining buwan sa Hulyo. Katapusang buwan sa Hulyo mga higala tuig 2026 ug mamutikang na pod ang unang adlaw sa buwan sa Agosto. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports og Energo Toro mga higala. Naanay sa 150 na tingali ka mga butika libot sa tuang lalawigan sa Bohol. Ilabi na diha sa Mercury Drugs, no? Good morning sa taga Mercury Drugs. O taga butika ng bayan. Naadaghan sa mga butika sa BQ, sa Alturas Group of Companies, sa City Pharmacy. Napod sa o sana 360 Pharmacy, Pass Pharmacy. O sa inyong mga butika diha sa inyong lungsod, sorry na lang kahit iabay 150 kabuok ning gidaghanon sa mga butika. Di nila sa Dakbayan sa Tagbilaran, apon the Generics Pharmacy, daghan yun kaayo, no? Sa Rose Pharmacy, mga butika tanan, good morning kaninyong tanan. Doon ay mga butika nga sayo kayo nga mangabli mga higala, no? Aron maatubang ang pagpanginhanglan sa itong mga kaigsoonan. Ayaw kalimti ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, ang kapsula nga puro natural mga higala, walay harmful side effects tungod kay kini puro natural. Pero nalang gihapon tay kuanan nga din ato da sigons pag-inom tungod lagi kay mahadlok tag mapasanginlan ang ato ang produkto. Ato mga buntis, nagpasusubata, nagidad og ubos sa 18 anyos, adunay grabe naging renal failure o bleeding disorder, nya nag-inuman po pagpalusaw sa dugo. Wa na to nagidasig nga muinom sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule kay mapasanginlan niya ta. No, mapasanginlan niya ta. So sa atong mga senior citizens, no, good morning. Nga dali ra matakbuyan sa mga problema sa panglawas o sa pangidaro na, no? Ni atong batan-on pa, hilang ka makaadto og ospital. Pero og magkaidara na ka, takulahaw lang ang mutug pa ka tungod sa mga dili damhon nga mga gipangbati, no? Ampo lang kita kanunay nga unta maiway ta sa mga problema nga mga dagko mga higala, no? Unya kadtong mga batan-on ayaw mo pagsalig, gikinahanglan nga health conscious ta sa pagkabata pa ta. Niya i-appeal sa inyong pagka-health conscious kining atong Pau de Arco Herbal Capsule. Mamahimong og pigado iti yun imong bulsa bisag usa lang nga kapsula kada adlaw. Kung galing anaa ka sa mayong dagan simong panglawas, buntag 30 minuto sa di pagkamukaon, imo nang tulakan og init-init nga tubig. Pero dunay ikabala ang imong bulsa mahimog kaduha, no? Banggabi eh. Padong ka man ni hapon, 30 minuto sa di pagkamukaon. Init-init gihapon nga tubig mo itulak. Mo ipatun sa Pau de Arco Herbal Capsule. kay makatabang ni isip prevention mga higala, no? Prevention. Dili kay magkuanla ka kanang naigatambal ka na kun dili panagang prevention aron dili ka matakbuyan unya limit gyud. Limita sa ato ang mga pagkanon o pagkaimnon. Limita sa mga junk foods, processed foods, sa mga tamis nga mga likido o sa mga tamison kayo nga mga pagkaon, sa dughanang mga uric nga pagkaon o paggamit sa ginadili nga drugas o ilimnong makahubog. Limit lang. O katong mga tao nga makasuway inom isang duha ka shots, mawad-an na control, mawa na'y limit, ayaw na lang yung suway, no? Kay namang yung tao nga makasugo nag-inom o mga duha ka shots, tulo ka shots, manginit ang ina, di na ginamuundang o di magkamang. So, lisod ka ayo, no? Kay maulagi na, basta maidad-idaran ka na gamay. Kung mawas na ang sukdanan, gantangan sa acid, uric acid, sa imuhang cholesterol, o guban pa diha sa imuhang lawas, sugar, o magpa-laboratory ka, all of the above, mamanaka, no? Pero o health conscious yung ka, unya sakto pa yung exercise, piting ninduta yung ayo. Isda, kaon lagamay ang karne, magsalagod o unod, murala kadaka o posporo nga kuan, nangyana rin ko kadaka ang unod, unya sakto ka ehersisyo, utan, manya, di ka mo kaon o mutilaw, mga di ka gagmay rapod anang mga processed foods, baka ha, o may delete na lang yun, gaha. Unya, o kanang mga junk foods. Doon naman na ikay problema sa panglawas, kana nakuano yun na nimo, so sa imang environment, sa imuhang kaliwat, or kaha, sa imuhang pagkatawag yun lagi, no? Sa imuhang na-inborn nimo nga doon na yun kay problema. So, yun na mana, no? Kining ato mga pagpaningkakay sa kinabuhi, mag-aagad labag yun na sa mayong dagan sa panglawas. Sa bisan unsa nimong ipangandoy nimo nga kabuoton nga mga kalampusan o doon na kay mga pamation, di yun ka makatigad yun, no? Di yun ka mag... di ba motulin ang imuhang ipangandoy nga makabuot. So, katong mga batanon, ayaw pag-abuso. Tungod kay nagkasayo na po ning mga problema ron sa mga katawhan tungod aning mga gipangkaon ato atong gipanginom. Good morning nila ni Ma'am Doris Kaloyong, ni Ma'am Dori Kaguko, ni Ma'am Betty Humawi, ni Boss Iti Sanchez, ning paring Biloy Bustamante. Good morning desa San Isidro, Timis Tukles Bungka. Good morning Ma'am Maria Jima Auman. Good morning Janet Lim Villarujo desa Dawis. Good morning Asa Aisa Opus Bustamante. Good morning. Himo ang kabahin sa inyong tinguha nga mabatunan ang mayundagan sa panglawas ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala. Walay harmful side effects tungod ka kiniginamagikan sa inner bark sa kahoy nga lapatso. Nga giila sa mga Inca nga mga Indians nga miraculous tree, divine tree, tree of life, giver of life nga kahoy. So kining gihimong main ingredients lang ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Lynn Adalim na Malata Chan, good morning. Mayo nga pagpamati usab ni Sir Francis Antonio dito sa New York, no? Ni Gaudencio Umali, good morning. Ni Evangeline Libot Inas, good morning. Mayong pagpamati po ni kanhi kapitan og kagawa diha sa mansa sa Paul Pahang, nagpamati po nato karon si City Councilor Edi Burhan, no? Good morning Team Butalid, City Councilor, si City Councilor Plong Ringka po diha sa Buol, nagpamati o nagpaminaw sila nato karon, no? Good morning kaninyong tanan. sa ato ang mga barangay officials, no? Si Ma'am Sabel Ringka diha sa Buol, no? Naapod sa ilahang butika ng bayan ang ato ang Pao de Arco products, no? Aldrich Corporation ng mga produkto sama sa Mercury Drugs po, no? Si Paring Gilbert Arise, no? Good morning, guban siyang banay ni Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator sa Aldrich Corporation. Ni Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, Lano Gunuta diha sa Poblasyon 2. Ni Kagawa Dani Abiliana, no, sa Barangay Kugon. Good morning kaninyong tanan. Okay, so sa atong mga kaigsoonan nga mga naa sa restaurant nga sayo po nagmata, no? Good morning. Ni Abay Abilino Bansag diha sa Pook Oriental, Tubigon. Good morning, uban sa iyahang banay. Mayo nga pagpamati. Diha sa Lungsos, Tubigon, na nga to ang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Salamat kayo, Abay Abilino Bansag. God bless sa tanan. Mayong buntag ka na tong tanan, mga higala. Ato usab nga timbayaon si Atty. Edgar Migrino Chato sa unang kanhi kongresista. Onya na ni Dias Balilihan uban siyang banay, no? Brad Singh, Sister Alice Tandug sa Bohol Bicycle Supply diha sa Pigeon North Avenue. O sila mga suki usab sa Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Mang Christine Joy Tandug, sa Dawis Cycle Center ni Sir J. Tandug sa Maribilis Dawis. Mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens, suki na lang Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Good morning. Ni Ma'am Lali Aliman ang nagpadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ng atong siyudad sa Tagbilaran. Good morning ato ni Konsihal Plong Ringka, no, diya sa dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lichon, Desporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel ug General Manager si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber. Relays Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, labi na sa Accounting Division, mga guwaping diha. Good morning kaninyong tanan. City Mayor Jane Yap ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala sa General Manager nga si Engineer General Manager Engineer Dino Rojas. Sa tanang taga BDBC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station sa Puro 5 Barangay Buol. Brato ang ilang mga produkto dito, mga higala. Konsyal Muloy Caballo sa Baclayon og ni Konsehal Singingging. Kumusta usab nga ito ni Ma'am Edith Rebeta diha sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, gakatap lang ng mga butika din sa atuang lalawigan sa Bohol. Vice Mayor Dan Samar sa Lungsod sa Albuquerque og ang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center diha sa Palma Street ning Poblasyon 2 na itong syudad. Haom sa mga events, dooro kaayos pantalan na itong syudad. 3 minutos lang kung imo pagasakyon, mga higalamay ng adlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by His passion and cross, be brought to the glory of His resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bye!

0: Adiwayarde, ang anti paminaw yun, everyday na dito kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong ti paminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa Italia sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Nakasinati og 3.9 nga linog ang lungsod sa Sagbayan kagahapon, samtang 3.9 magnitude nga linog usab ang nitayog sa lungsod sa Carmen kaganinang alas 12:21. Uban ato karubutaga si Sir Nuland Evangelista gikan sa PBOX. Sir Evangelista, good morning sir.
1: Good morning, sir. Atoyo, sa tanong listeners, DYRD, may buntag sa internet.
0: Oh, 3.9 magnitude ba itong sa Sagbayan? Gagahapon sa buntag ba ito? Palis? O kagabi, alas 12:21 ang Carmen, 3.9 bagihapon?
1: 2.9 ang aftershocks gabi. Sa main shock nga, 3.9 gahapon sa alas 11:21.
0: Ah, okay.
1: So, diyan ni-follow ang event after the 3.9. Gabi 8.9.
0: Okay. So, unsa mga lungsura itong nakasinati sa 3.9 magnitude, Sir Evangelista?
1: Dihay reported nga instrumentation, Sir Atoy, kanyang automatic intensity meter sa Carmen, ni-registered o intensity 3. Nga, sa Hagna, intensity 1. Na dito po sa Talibon, registered 2 masiro to or 1. Pero puro na siya instrument. Diyan na yung mga observation. Intensity, observed intensity sa Inabanga 3. 4 sa Danao, sa Tubigon 2. Then 3 sa Katigbian, Batuan 3. So mga na reported intensities niya sa sentro, sa Mantalungon, sa Bugbayan, intensity 4.
0: Okay. Pila ka segundo ang gidugayon sa maong linog, sir?
1: Depending on the distance from the epicenter, nasa sa 3 to 5 seconds. Kung duol ka, medyo dugidugay 5 seconds. Pero katong layo, nasa 3 seconds.
0: Asa mandapita ang epicenter na himutang, Sir Evangelista?
1: Sa akong gigayon, Mantalungon, Sagbayan.
0: Okay. O sa may kalainan, katong, doon na itong nabasahan gagahapon, 3.9, o niya, napoy intensity 4. Dili magkapareho ang intensity o ang magnitude, no, Sir Evangelista?
1: Every earthquake is only one magnitude. Pero ang intensity, depending on the ground, ang iyang ground shaking, depende sa ground kung gahi ba o gumuk.
0: So
1: every earthquake, different intensity ang ma-reported sa tao.
0: Pero kagahapong adlawat, 3.9 magnitude yun to.
1: Usara, magnitude 3.9, pero different intensity surrounding the epicenter.
0: Nasayra na to nga naaktuhan kuno ka nga dito ka sa Sagbayan atol sa pagkahitabo sa maong linog?
1: Yes, gahapon, Sir Atoy, together with the GPS team from Manila, ako silang gikuyugan to look for a site para sa mga next year possible installation sa lungsod sa Calape, itanaw ng Tubigon, then Clarin, then isakang dito sa padong sa Sagbayan. Motong pagsakang rito, nagkagubot na kay Dihay Earthquake, nabtan ni, then ihapit ni Mayor Siuni Ibanez para mag-istorya ni unsa po iyang experience sa magnitude 3.9.
0: Na-timing nga, nga dito po mo, kung anong plano mo mga installer o mga kahimanan para ma-detect nga doon na usay gikusgon sa linog?
1: Na-timing nga, nag-ipod na si Ratay kay, well, matun kami dito sa Carmen para po mo-check sa site kung naaba sila ay area nga mabutangan o GPS, Global Positioning System, para i-detect na pohon kung asa pa doon ang ground sa Bohol, then displacement per year para may bawa na ito o nilihok mo yung ground.
0: Okay. Unsa man ang maong hinlihok kagahapon, sir? Mauba na itong hinlihok po doon ay aging nilabayng itong 2013 ba ito or itong October 15, 2013?
1: Basta ang activities, seismic activities, will fall within this area from Inabanga down to Calape, then offshore of Calape, going Cebu, kanang sa Buloon area, related na gihapon sa 2013, Sir. sir, ang kanang mga mugawas nga mukonsider na to nga aftershocks.
0: Okay. Ang mga faults nga mulihok o mga ginagmay, palitan gata karon nga 3.9, maayo ba na? Wabay simbakoy paabuton nga mas makusog pa na sa dili halayo nga panahon gikan sa iyahang pagtayo kita kagahapong adlawa?
1: With respect to that fault, yung itawag not ball fault, di na tayo mag-expect o dako diyang napita. Kay in the sense nga, sige siya, release of stress, gradually stress release ang mga gitigom nga kusog since 2013. So, di tayo mag-expect o dako diyang napita. But sa mga lugar nga naapay, wa mong liho, mao niya itong dipabot, simbako, mawigo.
0: Mao na kuyaw-kuyaw, no? Mas maayo pa yung mag-release o ginagmay nga kusog ang alinog kay sa matingob, no?
1: Correct, sir. Mas maayo pa yung mag-dihok ginagmay
0: mag-tigi-tigi. Mga unsang oras ako ito sagbayan gahapon?
1: 11:21 ang oras.
0: 11:21. Okay, so...
1: Yeah, ang aftershocks gabi eh, with respect sa 3.9, alas 12:09.
0: 2.9. So, aftershock itong gagabi eh, sa human
1: sa...
0: Oh,
1: with respect sa 3.9.
0: Oh, 3.9. Yan, doon na po ba mga usara ba'y natala ang aftershock? Katuro bang gagabi eh?
1: So far, takto pa'y nakita, pero di na ito mag-expect kung next aftershocks kay ang
0: aftershock
1: is 3.9.
0: Ah, okay. So, Sir Nolan, Evangelista, salamat kayo sa mga kasayuran nga itong nahipos ni mo karong buntaga, sir, ha?
1: Thank you, sir.
0: Salamat kayo may buntag ka ni mo.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: Atong i-check ang atong lakat sa panahon kung asa na ron galatagaw itong giingong gibantay ang duha ka mga low pressure area sa pag-asa. Sir Leonard Summer, good morning, ganimo.
3: Maayong buntag, ani ang kining pinakauling kalabuhat sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon nga doon na dagapit ay gibantayan o gimonitor nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or outside of Philippine Area of Responsibility nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kamuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanaban na kinibasis na ng available nga mga data ang nakini mahimutang sa 1,315 km east of southeastern Luzon o anakini sa coordinate nga 13.1 degrees north, 136.1 degrees east o samtang kinimong low pressure area na kini sa gawa sa PAR or outside Philippine area of responsibility. Samtang kinimong low pressure area, low ang yang chance nga mahimong usaka bagyo or mahimong tropical depression. Samtang kinimong low pressure area, mao kini hinungdan sa mga pag-uwan-uwan itong dapitas sa may tibok Kabisayan ug lakip na sab sa eastern section sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, una ang atong sistema kining gitawag natong trough or extension of low pressure area nga maoy nakapikto sa Kabisayan ug lakip na sab sa eastern section sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbilaran, og ingon man sab ditong dapita sa may Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani ug South Cotabato, karong adlaw makasinati kitag madagumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadopakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbayan sa nasod makasinati lamang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay madagumon nga kalangitan ug gidobanan sa panagsang ang mga daklit ug mga pag-ulan, mga pagpadopakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mainay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon ngadto sa iminang kasagpan nga may mapsulabi sa tibok Kabisayan ug gingon man sa binhi sa atong probinsya sa Bohol ug lakip na sa dintong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dine sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6:06 sa kapunon. Dine lalang kutob, kinilagikan sa UST Pag-asa, Albuquerque, Borod Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: Nga salamat Sir Leonard Samar. Padayon karon sa atong mga balita gikan sa kauluhan. May tugot si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mabuksan ang tax records nila ni Vice President Sara Duterte o siyang bana nga si Attorney Manz Carpio. Kinimoy gitutukan sa GMA News.
4: Pumayag na si Pangulong Bongbong Marcos na buksan ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manz Carpio. Magbibigay daan ito para matalakay ang tax records sa impeachment trial ng Vice Presidente. Saksi si Ivan Mayrina.
5: Dumating kanina sa Senado ang 20 kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Laban ito ang mga ipinasumpina ng Senate Impeachment Court na tax records si Vice President Sara Duterte, kanyang asawa na si Atty. Manz Carpio at kanilang mga negosyo. Maaari itong gamiting ebidensya sa Article 2 ng Articles of Impeachment tungkol sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente.
6: I would not have received it if there was no presidential authorization. I think it was also even mentioned in open court that for the BIR records, it would need either presidential authorization or waiver.
5: Kinumpirma ng Malacanang na nagbigay ng clearance si Pangulong Bongbong Marcos para isumite ang mga dokumento sa impeachment court para matalakay sa paglilitis.
7: So, tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Manz Carpio. Yes.
5: Piniyagan daw ng Pangulo ang pagbubukas sa kanilang tax record para sa katotohanan.
7: So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Manz Carpio. At ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
5: Sa tanong, kung hindi kaya pagdudahan ng mga kritiko ng Pangulo kanyang intensyon, sabi ni Castro,
7: sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas, pero merong tinatamaan, lagi sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawin ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba, basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas.
5: Bukod sa tax records, nasa Senate Impeachment Court na rin ang kahong-kahong dokumento mula sa mga bangko. May soft copy rin ng mga dokumento na nasa USB. Pero may mga bangkong kailangan ng hanggang 10 araw na palugit para ipasa ang iba pang dokumento.
6: I would not name the banks, but some banks ask for additional time to produce the other subpoenaed documents.
5: Naisumiti na rin ang mga ipinasumpinang dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ayon sa tagapagsalita ng prosekusyon,
8: now is the time that we let the evidence be heard. We let the evidence speak. Konti na lang, we will be getting that clearer, fuller picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Kung ano mang makita natin, kailangan nating matanong, paano ba lumaki ng ganyan yan? With the salary she had as Vice Mayor and Vice President na alam natin sa calculation ay hindi po sapat.
5: Ayon kay Attorney Michael Poa, wala namang komentong depensa patungkol sa pagpapahintulot ng Pangulo na mailabas ang tax records sa Vice. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.
0: Sa laing bahin, gi-question o gipangutana ni Vice President Sara Duterte kung drug war ba ang hinungdan sa pagkamatay sa mga EJK victims. At umbalikan ang GMA News gabayan ni.
4: Napakadali raw makakuha ng gunman sa Pilipinas ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaya tanong niya, drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga biktima ng extrajudicial killings? Saksi si Tina Panganiban Ferret.
9: Sabay sa pag-iit niya sa umano'y tindi ng gun violence sa Pilipinas, kinwestiyon din ni Vice President Sara Duterte kung drug war nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng mga binansagang biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madali lang naman anya kasing kumuha ng gunman sa Pilipinas. Halimbawa anya kung nangangaliwa ang isang lalaki.
10: I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how
11: for 5,000 pesos. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war?
9: Sinabi yan ng bise sa rally ng mga taga-suporta sa The Hague kung saan nakapiit ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity dahil sa war on drugs ng Duterte administration. Nagpasalamat siya sa nag-organisa ng pagtitipon, sabay sorry dahil sa batikos na inabot nito dahil sa isang panayam sa bise na naka-upload online.
11: And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa faksilika. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it.
9: Ang tinutukoy ng bise ay ang paghingi sa kanya ng komento tungkol sa paksilika, ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng isang artificial intelligence hub sa New Clark City sa Tarlac.
12: Any talk po about sa paksilika na balak pong itayo sa Pilipinas?
13: Ano na?
12: Paksilika.
13: Yung paksilika.
14: Paksilika?
13: Hindi ma'am, paksilika. Do you know anything about that?
14: Wala, so I cannot comment on that.
9: May mga bumatikos sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa mainit ngayong issue sa paksilika. Lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ngayon ang paksilika dahil sa isang banda, nilikha raw ito ng maraming trabaho dahil sa mga itatayong AI data centers at pabrika ng computer chips na gagamitin ng mga AI supercomputer. Pero pinangangambahan ang epekto nito sa komunidad dahil sa laki ng kuryenteng kailangan ng proyekto at matinding demand sa tubig para sa cooling system ng mga data center. Ayon sa gobyerno, magkakaroon ng sariling source ng kuryente at tubig ang AI hub para di makaagaw sa supply ng lugar. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
0: Samtang sa laing bahin, target nga mapapa sa Senado sa di pa magpasko ang systems loss sa bills kuryente. Atong balikan ang GMA News kabahin niini.
4: Hindi raw kakayanin ng power industry ang pasanin ng technical at non-technical system loss sa mga bill ng kuryente ayon sa presidente at CEO ng Meralco. Target naman ng Senado na maalis ito bago magpasko. Yan ang aking sinaksihan.
15: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss.
4: Kasunod niyan, pinamamadali na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagtatanggal ng system loss sa electricity bill. Sabi ng Senate Committee on Energy, target nilang maipatupad ito ngayong taon.
16: Target po namin bago magpasko. Actually, target po ng Malacanang by end of August. Gusto po na Malacanang talaga matanggal po yung system loss. Actually, may text po sa akin na kung pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Eh, sabi ko medyo mahirapan po.
4: Pero sisipagan a nila ang pagdinig dyan, kaya napag-usapan na yan kanina. Unang tinalakay ang non-technical system loss o yung kuryenteng binanakaw ng iba pero binabayaran ng consumers. Iba pa ito sa technical system loss o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaloy ang kuryente sa mga kable mula sa mga planta. Parehong may value-added tax o VAT ang mga ito.
16: Mas mainam na tanggalin na yan upang mabawasan ang pasanin ng ating mga kababayan.
4: Pero ang Department of Energy at ang Energy Regulatory

0: na hindi kakayanin ng power industry kung sila lamang ang papasan sa technical at non-technical system laws. Sabi ng DOE at ERC, kung system laws mula sa ninakaw na kuryente lang ang ipapapasan sa industriya, kaya naman.
1: Dahil po ang non-technical system laws ay mga nasa isa at hanggang 1.5% ng total kabuuang system loss nila, ito naman po ay maliit.
0: Kung paghuli sa nagja-jumper, kaya yan bantayan pero dagdag gastos din na mauwi sa taas singil.
2: Hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente.
3: Wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Eh, napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din.
0: Punto naman ni Senadora Riza Ontiveros, may iba pang singil na pwedeng alisin.
4: Mas malaking bahagi niyan ang generation charge. Kasama rito ang fuel at iba pang gastos ng industriya na ipinapasalo sa consumer.
5: Inyo na ba tiyaw ng bahin sa itong mga balita? Hatod ka na ito sa Marcela Feeds.

0: Alas 6:37.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
0: Sa mga nangunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlaw, husto nga wagtangon ang systems loss o ang mga subsidy sa kuryente. Matunig kanhi na pugor President o CEO Guido Delgado. Gitataw sa DSWD Region 7 nga kausara tagaan sa 2,000 ka peso sa mga miyembro sa 4Ps o walang gutom program sa uplift program sa gobyerno. Kini, ug dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.

0: Angel is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
2: Ang buhol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda ug uban pa mga

0: Alasay 47 nga tong oras kabutagon maminaw tag labing lahing katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kay Casinelio Bayukot. Kay go.
1: Nagmalampuson nga gipahigayon sa City Government of Tagbilanan ang duha ka adlaw nga workshop kabahin sa pagpreserbar sa Heritage District sa Dakbayan. Ang workshop nga gidumala sa City Tourism Office pinaagi ni City Tourism Officer Alexis Cadelinha, gitambungan sa mga opisyales sa Dakbayan, department heads, urban planners, consultants ug mga eksperto sa heritage conservation. Lakip sa mitambong ang Bohol Arts and Culture Heritage Council, United Architects of the Philippines Bohol Chapter, mga eksperto gikan sa Bohol Island State University ug ang ilhadong heritage conservation expert nga si Architect Maria Lourdes Onuzawa. Sa maong workshop, gihisgutan ang paghimo sa Implementing Rules and Regulations o IRR nga magtakda sa architectural styles sa mga bag-o o kasamtangang mga building sulod sa District Core o Heritage Zone sa Tagbilaran. Gitinguha niini nga dunay usa ka klaro o parehas nga giya alang sa tanang development sulod sa Heritage District. Gihisgutan usab ang bahin sa building designs, facade treatments, pagpili sa mga materyales, adaptive reuse sa mga karaang estruktura, o ang pagsiguro nga ang bagong mga proyekto muhaom sa historical character o heritage sa Old Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane Yap, nga importante nga atong mapreserbar ang cultural and architectural heritage sa Tagbilaran samtang nagpadayon ang kalambuan niini kay kabahin kini sa atong local identity. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang papel sa mga barangay officials sa pagpahibalo sa katawhan para aktibong makahatag og komento, sugyot og partisipasyon sa mga polisiya og kalambuan nga makaapekto sa Heritage District sa Tagbilaran. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Sa laing bahin, ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, iyang mga congressional representatives o ang Department of Environment and Natural Resources, Region 7, nakatapok aron pagpalig-on sa katalian, pagtubag sa mga nagaunang problema sa kalikupan o pag-abante sa malungtarong kalambuan sa lalawigan sa Bohol. Si Governor Erico Aristotle Amintado nakigatagbo sa alang sa usa ka high-level coordination meeting uban sa mga representante sa tutu ka mga distrito sa Bohol, John Gisnel Babayab sa 1st District, Vanessa Banban Amintado sa 2nd District, o Christine Alexi Totor sa 3rd District, uban nila ni DENR Region 7 Delegation nga gipangunahan ni Regional Executive Director Laudemir Salak. Usab may mitambong sa maong naisgutang kalihukan, mao sila si Mines and Geosciences Bureau Region 7 Regional Director Al Emel Berador, DENR Bohol Provincial Environment and Natural Resources Officer Wilson Henson, Senro Talibon Glesereta Ratso, o Senro Tagbilaran Edgar Ricafort. Ang maong naisigutang tigom naghatag og agianan para sa nasudnon og lokal nga mga leaders nga makatuki sa mga nagaunang mga problema sa kalikupan nga makaangin sa Bohol og pag-ila sa mga collaborative approaches aron sa pagtubag sa mga hagit nga may kalambigitan mahitungod sa pag-amuma, pagpanalipod sa atong mga kalasangan, watershed management, biodiversity conservation, mineral resources or resource management, land administration og sustainable nga paggamit sa itong mga recursos naturales. Alas 6:51.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials.
6: plasticwares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong round Bohol balita. Na-recover o nakuha sa kapulisan sa Maribohok sa Ogaloon ang Honda XRM nga motorsiklo nga gikatahong gikarnap sa usa ka minor di edad. Si DeMarcus Cell Remolador sa iyang report. Cell, go!
7: Sa lungsod sa Maribohok, na-recover sa kapulisan sa Maribohok, inabagan sa kapulisan sa Loon ang Honda XRM nga motorsiklo nga gikatahong gikarnap. Ang biktima sa ka 22 anyos nga lalaki nga taga Barangay Anislag, Maribohok. Sa asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga ang mga motorsiklo giparking kini gawas sa ilang panimay og namatigda na lang kining nawagtang na sa giparkingan niini Miyerkules na sa buntag. May pahigayon og joint operation ang kapulisan sa Maribohok og kapulisan sa Loon kalabot sa mga hitabo og positibong napalgan niini ang motorsiklo dito sa Purok 7 sa Barangay Katagbakan, Loon sa mismong panimay sa amahan sa suspek. Gibutyag sa kapulisan ng mga suspek usa ka 15 anyos nga taga Barangay Handig, Maribohok. Formal nga gi-turnover sa kapulisan ang maong child in conflict with the law ngadto sa buhatan sa Women and Children Protection Desk dito sa lungsod sa Maribohok. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:54 ng atong oras na dakpan dito sa Barangay Mahayag, Alicia, ang number 2 most wanted person gumikan sa kasong attempted homicide. Si Masculado Ono, Winnie Reyes, sa iyang report. Winnie Boy, pasok!
8: Pinasikad sa order de aresto, nadakpan ang gipangitang lalaki nga number 2 most wanted person municipal level sa gipuy-an ini sa Purok 3, Barangay Mahayag, lungsod sa Alicia. Ang suspetsado nga alias Ronald, 26 anyos, nag-atubang sa kasong attempted homicide nga nakarakit o buo sa criminal case number MA-1787. Ang korte merekomenda og piyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang warrant of arrest nga pinitsahan og Hulyo 28 tuig 2026, giluwatan maghuhukom George T. Uba, ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court, 7th Judicial Region sa Alicia ug Mabini. Samtang ang nipatuman sa maong arrest warrant, ang mga sakop sa tracker team sa Alicia Municipal Police Station, nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Crisanto Samas Bunghanoy Jr., ang Chief of Police. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nabali ang paa sa usa ka 14 anyos nga lalaki uman nga sa iyang pag bisikleta ni bangga ni motor nya tungod kay bangga man siya sa motor, naguyo din siya sa motor dito sa lungsod sa Antikera. Si Jun Gutierrez sa iyang update. Jun, kumusta na ang maong 14 anyos nga lalaki?
9: Og dagan des ng Galiaris Medical Center ang usa 14 anyos nga batang lalaki nga nagabisikleta human kini na dasmag sa motorsiklo nga iyang nagguyod kaniya diha sa lungsod sa Antikera. Ang 14 anyos nga nagapuyo sa barangay Angilan sa lungsod sa Antikera sa Tunaseran kagahapon sa marasay sayo nga kagabion nga gikan kini siya sa barangay Bungahan kay nagipalit og siya naunta ka pagpauli lulan sa gida nga bisikleta nga usa ka mountain bike ug sa tuwa nga mabaginabi aning 14 anyos nga batang lalaki
10: koy giguyod ka sa motor pagoyo, pagganit, nakabos talisa, gibuyan ka sa nagbutor. Ano ikaw, hinsotoy ka?
11: Hinsotoy ko kayo kasi gadagdagan man. Oh. Pagliko nung ala.
12: Nakalikan ko siya papabuhi. Nakusog ko niya pagkuhan, padagan.
10: Ang nakadasmag naman ito, hinkupot niya mo.
11: Ako may nakadasmag na.
10: Ah, ikaw may nakadasmag sa motor.
12: Okay mo, ilang mga panggidungan, nagbihang padungan ko niya. Kumang ko sila nilipay.
11: Diyan ang isa gilid, yung babago ng tinga. Kung babago ng tinga, kaya mas sa tinga.
10: Dito, ikaw nakabangga sa motor. Na kanini ah, na pagtumba naman eh.
11: Kaya sa tinga, palakin ako.
9: Rabunta ka ito ang Jesus eh. Nakaangkog ka ni makabalik sa iya nga pa. Kani nga 14 anyos nga lalaki. O para sa Indonesia, gatiman sa tuwag mga doktor. Gikan ang direhong tangan sa Galiaris Medical Center. Kani sa lito, tungkol sa res, ang friend mo forever. Basta berita, DYRD. Ang saligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing bahin, tungod sa pipeline interconnection o reservoir o sa reservoir number 6 sa Bohol Water Utilities Incorporated, adunay pipila ka mga dapit ang makasinati o low water ngadto na sa pagkawalay agas ug mangadlaw adlaw nga Sabado alas 5 sa buntag ato sa alas 8 ang takna sa gabion. Ang mga dapit nga mapiktahan ini sumala pa nila ni Nilo Mikulub ang production supervisor o Clement George Chu operations manager. Ang dakbayan sa Tagbilaran, ang mga dapit diha sa Mansasa, Dampas, Buol, Talukto, Poblasyon 3, Kabahin sa Kabawan o dito sa lungsod sa Baclayon, diha sa Libertad o lungsod sa Dawis. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Buhol Balita.
13: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
14: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plasticwares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
15: DYRD Operation Tabang.
0: Hello, good morning.
16: Good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
16: Si Junre, sir.
0: Kisa, saingan si?
16: Junre.
0: Okay.
16: Junre ng Batak.
0: Okay, sige. Kining, kisa may pasyente ni mo, Sir Junre?
16: Ako masawa, sir.
0: Kisa
16: ako
0: may nga?
16: Ako masawa, Mercy, ng Batak.
0: Kila may edad ani ni Mercy?
16: 38.
0: Ano sa may problema ani, sir?
16: Dialysis lagi, sir.
0: Dialysis, okay. Watuwat lang na sa gawas, ha? Okay, pahuwa mo lang yung cellphone. Palihok ko nung pasa ng cellphone sa doon na po'y ihangyo diha, ha?
16: Okay.
0: Hello, good morning.
17: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni?
17: Ako si Kuan, sir. Ato ay si Fabiola Daro.
0: Okay, taga-asa to ni si Ma'am Gabiola? Fabiola?
17: Oo.
0: Pilay edad ni mo, Ma'am Fabiola?
17: Ha?
0: Pilay imong edad?
17: Ay, 62 na, sir.
0: Unsa may atong ikalagad?
17: Senior na.
0: Unsa may atong ikalagad ni mo?
17: Unsa
0: may atong ikalagad ni mo?
17: Kuan na gisi, i-requestan ko sa doktor, sir, nga magpa-cardiac panel ko o magpa-study ko, sir. Diyan na po yung maintenance.
0: Okay, sige. Watuwat lang sa gawas, ha? Palihok ko na ko o... pasa ng cellphone sa doon na pailaing ihangyo diha.
17: Oh, sige. Okay. Salamat, sir.
0: Salamat kayo, ma'am. Hello, good morning. Hello, good morning.
18: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning. Kisa ni, sir? Kisa ni, sir?
18: Pili niya itong tol.
0: Oh, taga, pila may edad na ni?
18: 55, sir.
0: O sa may ito, ikalagad ni mo?
18: Kasi stroke.
0: Sige, watuwat lang din sa gawas, ha? Watuwat lang din sa gawas.
18: Okay.
0: Pasa ko na isa. Murang na pa yung siguro isa, diha. Nga doon ay ihangyo po ng mga naminaw. Na po isa, diha.
18: Pa.
0: Wala na? Wala?
18: Pa, sir.
0: Wala na ilain?
18: Wa, Ah,
0: sige. Salamat kayo sa mga loyal donors. Wata lang ko ninyo dahil sa gawas.
18: Okay, salamat sir.
15: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Taseco Bulanon, ug Rollitz Auto Care.
0: Salamat po kayo sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond. Salamat. O salamat usab Mr. Jiboy Tabera sa Rollitz Auto Care na himutang dili halayo sa Cope Hospital sa Barangay Dampas ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sirkina, ni Ma'am Praxilis Mahoma. Salamat kayo ni Ondoy Krista na doon ay 200 pesos doon ay magkadawat nila karon. O ang 500 pesos gikan ni Father James Darunday siyang programan baon sa gagawasan ipaagi ang paghatag ng tabang sa STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 ng itong syudad. O ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan na himutang dili halayo sa KFC Church, Poblasyon 2, walang restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala. Doon na po yung makadawat ron gikan ni Ma'am Mela, no, diha sa Mangga. O doon na po yung gikan sa RMPC, mga higala. Pigadeo, iti na nga itong oras. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanan sa pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos.

0: 7:03 na.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. Be in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubananog saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic in Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nagpangita ba kamo karon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Biat bang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín doon sa Holy Name University. Diha at bang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ning panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta og butika nga magkadaginot o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. Adtuwa ug palit na.
7: Agay, sakita sa kong lawas ron oy.
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing!
10: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3, and then ako giinom pag-gabi. Pagmuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
12: BDMP Cooperative.
13: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services,
0: Cooperative Assurance Center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11 sa buntag.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan
3: sa DYRD.
4: Itanyag
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
1: Higala, may nga buntag. Kininausab, mga hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Atong kini sa may nga tinguha sa Island of Cinema, hinika yung gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang Fred Mo Forever.
5: O kinisigli Orgolyo ang Fred Mo Forever.
1: Ang amuhatod sa mga balita, kung sa itong mga uluhan. Sunod-sunod nga linog na sinati din sa atong lalawigan sa Bohol, kagapong adlawa. O niya sayo, karumbuntang sab, niya sa lungsod sa Carmen na.
5: Giklaro sa DSWD Region 7 nga kausara tagaan og 2,000 pesos ang mga miyembro sa 4Ps o walang gutom program sa uplift program sa gobyerno.
1: Husto nga wag tangon ang system loss o ang mga subsidies kuryente mato ni kanhi Napocor President o CEO Guido Delgado.
5: Samtang kutob na lang karong adlawa ang hangto 70% diskwento sa mga hotel, resort and tourism establishment nga misalmot sa Sandugo Tourism and Travel Expo nga matapos karong adlaw diha sa Island City Mall.
1: Banay Lawainon naga signing off na sa Sandugo Festival.
5: Gipaklaro sa Kapitulyo nga wa pa mahatag ang 2024 project grant para sa lungsod sa Luway. Tungod sa kakuwangan o sayop ng mga dokumento sa Luway, samtang nasabta ni Mayor Lahar Ayuban nga dugay ang proseso sa pagpagawas sa project grant sa Kapitulyo.
1: Pirmahan karong adlawa ni Cebu Governor Pambarikwatro ni Bohol Governor Ari Sumintado ang Sugbohol Sisterhood Agreement diha sa Kapitulyo.
5: Nagmalampuson ang Orthopedic Surgical Mission sa Bohol. 23 ka mga pasyente ang naoperahan.
1: Sa atong police report, number 2 most wanted person, kasong attempted homicide, dinakpan kini diha sa Barangay Mahayag, lungsod sa Alicia.
5: Sa balitang regional, gidakop ang usa ka babae nga nang libak diha sa social media.
1: Sa kauluhan, utang sa gobyerno sa Pilipinas niabot nag 19 trillion pesos human kini. May kuha pa gayon o dugang na sang utang.
5: Gihimakak ni Senador Alan Peter Cayetano nga nangayo siya ang ceasefire ni Senador Ping Lacson gabayan sa ilang away sa isyo sa Ghost Project dito sa siyudad sa Taguig.
1: Samtang sa gawa sa nasod, gisistensyahan na sa korte o 15 katuig pagkabilanggo ang amahan sa Osaka teenager responsable kini sa Osaka mass shooting. Itong tuwag 2024 sa Georgia, USA.
5: Sa paugnat sa kusog, nakasood na sa quarterfinals sa DC Open si Pinay tennis star Alex Iñala. Sa balitang artista, nagpagawa sa opisyal nga pamahayag ang Star Magic arong klaruhon ang nikatap nga video ni Kim Cho nga naghiskot bahin sa igsuon nga si Lakambini nga gikiha kaniadto sa actress.
1: Mga ito mga uluhan sa ito mga balitang kompleto detalye sa mong pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit. Sunod-sunod nga linog na sinati dinhi sa lalawigan sa Bohol kagahapon unya sa usab karong nga buntag di sa lungsod sa Carmen. Kompletong detalye alagad Ray Tutas.
1: Sunod-sunod nga linog ang nasinati dinhi sa Bohol kaganinang kadlawon o kagahapong adlawa. Mitay og ang 2.9 magnitude nga linog sa lungsod sa Sagbayan o Carmen mga alas 12:21 kaganinang kadlawon. Matod ni Engineer Nolan Evangelista, hipi sa Fibol sa Bohol, ang pag-uyog sa yuta sa Sagbayan o Carmen. Aftershocks lang kini sa 3.9 magnitude nga linog nga miigo sa Sagbayan kagahapon sa buntag.
2: Gahapon sa alas 11:21.
3: Okay.
2: So, diyan ipalong ang event after the 3.9, gabi 8.9.
3: Okay.
2: Na dito po sa Talibon, registered 2 masiroto or 1. Pero puro ni siya instrument, diyan ay mga observation, intensity, observed intensity sa Inabanga 3, 4 sa Danao, sa Tubigon 2, then 3 sa Katibian, Batuan 3. So mga reported intensities niya sa sentro, sa Mantalungon, sa Bugbayan, intensity 4. Depending on the distance from the epicenter, nasa sa 3 to 5 seconds.
1: Base sa FIBOLS, ang sentro sa linog, nahimutang 4 ka kilometro amin ang sinlakan sa Sagbayan, Bohol. Doon na kinigilagmon nga 10 kilometro o tektonik ang gigikanan ni ini. Sumala ni Evangelista, naatlan nga dito siya sa Sagbayan sa dihang nilinog o nabatyagan. Ang intensity 3 sa Carmen, intensity 2 sa Talibon o Liloan, Cebu, intensity 1 sa Hagna o Lapu-Lapu City. Gikan sa Fibols, Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon lang na siya Tony Lasia nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab naminaw po nato karon si Nang Mary Descalyar, Am Descalyar Moloy Descalyar og Descalyar family da sa lungsod sa Luon. Gitinaw sa DSWD Region 7 nga kausara tagaan sa 2,000 pesos sa mga miyembro sa 4-piece og walang gutom program sa uplift program sa gobyerno. Atong paminaw ng report ni Zera Arcayena.
5: Giklaro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero nga ubos sa Uplift Assistance Program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance usara ka benepisyaryo ang mahimong hatagan sa matag panimalay o balay. Kini ang gipasabot ni Director Lucero atol sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Huwebes, Hulyo 30, nunot sa mga reklamo kung nga nung usara ka benepisyaryo ang makadawat kada panimalay, bisan og daghang pamilya ang nagpuyo sa usa ka balay. Gipasabot ni Lucero nga usara ka benepisyaryo ang gitugutan matag panimalay. Ang uplift program nga giumol ubos sa Executive Order number 110 nagtinguha nga maminusan ang epekto sa inflation ug pagsaka sa presyo sa mga palaliton diin grabing naapektuhan ang mga kabus ug duol sa kakabus nga mga benepisyaryo nga giila sa gobyerno.
6: Kita nakahibalo o para sa kasayuran sa tanan ang atong mga 4-piece households mao ang gi-consider nga poorest of the poor base sa talaan o listahanan sa DSWD. Ang ikaduha nga mudawat mao ang walang gutom program. Kani usab sila mao ang mga poor families nga nakita nga aduna sila kakulangan labi na gayud sa panginahanglanon sa pagkaon ug naa pud ni sila sa listahanan sa DSWD ug karon nadungagan sa CBMS.
7: Three groups ang atong hatagan. Ang first group mao ni 4-piece ug walang gutom nga naa sa database sa DSWD. Ang ikaduhang grupo mao ni gitawag poor and near poor nga ating dito sa listahanan ng resulta sa CBMS. Nagikan sa Philippine Statistics Authority o ang ikatlo na grupo mao ang kato mga low income earners dunay mga trabaho empleyado sila nagtrabaho sila pero low income ang ilang kita mukabat lamang og 20,000 matag bulan unya naa sila sa SSS na records kani sila ang ikatulong grupo nga makadawat sa 2,000.
5: Ang 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS sa Philippine Statistics Authority o PSA mao'y gigamit nga basihan sa pag-ila sa mga kabus o duol sa kakabus ng mga benepisyaryo samtang ang national ID gamiton sa pag-ila sa ilang identity. Si Lucero miingon nga tulo ka grupo ang naglangkob sa mga benepisyaryo. Ang unang grupo naglangkob sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS o Walang Gutom Program. Samtang, alang sa ikatulong grupo, mao ang mga kwalipikadong low-income members sa Social Security System o SSS, diin ang papel sa ahensya mao ang paghatag sa DSWD sa listahan. Dugang gipasabot ni Lucero nga kausara tagaan sa 2,000 pesos ang mga benepisyaryo sa 4PIS sa buwan ra sa Hulyo ug makuha ang ilang ayuda pinaagi sa land bank cash cards, ingon man usab ang walang gutom beneficiaries tungod kay aduna sila'y regular nga binuwang cash grant. Samtang, ang ikatulong grupo mo ang mga kwalipikadong mga empleyadong miyembro sa SSS nga adunay 10-1 ka kontribusyon sa 2025 o 2026 og adunay monthly salary credit nga 20,000 pesos paubos apan dili apil sa maong programa ang mga pensioner. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa Group 3 makadawat sa ilang ayuda pinaagi sa ilang narehistrong SSS disbursement accounts. Giklaro usab ni Lucero nga walay labot ang mga local government units o LGU sa pagpili sa mga benepisyaryo. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Baintitres minutos pasado alas 7 diri sa ato ang DYRD Breakfast News. Mabati sa kini sa KISS 102 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Bay, Radyo Bulanon, Network Beat FM 89.3 sa lungsod sa San Miguel. Live sabta sa YouTube, Facebook og sa Zeno Radio. Hustong wagtangon ang system loss o ang subsidies kuryente mato ni kanhi NAPCOR President og CEO Guido Delgado. Ato paminawon pagbalik si Alagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
1: Ang panawagan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang 5th State of the Nation Address kon SONA nga wagtangon ang systems loss sa kuryente, nakakuha og suporta gikan sa nagkalalaing sektor. Lakip na ang pag-uyon sa kanitaas nga opisyal sa korporasyon nga gipanagiya o gipanagan sa gobyerno sa Pilipinas.
3: It's a welcome remark from the President. He's going into the right direction. But ang EMD atake, ang gamay ra na 5%, mas tapo ang problema sa mga subsidy and the way that the regulator provides the income sa mga franchisee.
1: Si Guido Alfredo Delgado, kani Presidente o Chief Executive Officer sa National Power Corporation o NAPCOR, sa ilawom sa administrasyon ni kani Presidente Fidel Ramos, nagpadayag sa imbaruganan kalabot sa bugat nga bayronon sa systems law sa kuryente sa Pilipinas. Sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, si Delgado miingon nga maayo ang panawagan sa Presidente nga wagtangon ang systems loss charges nga gipasaan sa mga konsumidor. Bisan o gamay ra kini sa kinatibukang bayranan sa kuryente nga mukabat ra og 5%. Pananaw niya nga kaya ra kini himuon sa mga distribution utilities apan lisod gini alang sa mga electric cooperative sanglit ang mga miyembro konsumidor mauman usab ang tag-iya sa electric co-op.
3: Although kanang systems loss, it just constitutes about 5% sa atong bill. Pero mahina ng 5% kasi wala, di ba? Pero nang imukota na kung kaya i-absorb sa akong sa mga distribution utilities, kanang private, murag kaya man, no? Kasi it will constitute that 35% of their net income, mga anak. So kaya, ang mas lisod ang electric co-op ay ang ilang systems loss, ibalhingin mo na sa contribution sa mga members. Pareho lang gyapon kay unlike mga deals, ang members, ang mga consumers sa co-op, sila man po ang tag-iya sa co-op. No? So murag, mas lisod i-implement na sa, let's say, mas maliit siguro sa buhay na sa buhay life, mas lisod sa buhay ko.
1: Sumala niya nga maayo nga wagtangon ang systems loss apan kinanglan usab nga i-appeal og tangtang ang electricity bill subsidy sama sa lifeline rate senior citizens discount, environmental charge, universal charge for missionary electrification, cross subsidies, feed and tariff allowance, o green energy auction allowance.
3: Pero kahit sabi kung mahimo nila ang dalaon na friendly sa most utilities, daghan pa lang mga items na dapat pareho sa system flows, ipatangtang gihapon sa electricity bill. For example, kanang mga subsidy na ginahatag sa mga renewable energy, sa missionary electrification, sa lifeline subsidy rate, kung imong isuma na silang tanan, hindi lang 5%, na mabot na siya mga 18%, 17 to 18%. Tama ang substansyal.
1: Dugang niya nga kinanglan ng gobyerno ang mubayad sa electric subsidy nga mukabat sa 18% sa bayranan sa kuryente tungod kay pulisiya kini sa gobyerno o kaya ra kayo sa gobyerno nga i-subsidize o punduhan ang 40 billion pesos ngadto sa 70 billion pesos kada tuig.
3: Ang consumer side, if you include ang mga VAT, no? Kaya ang VAT na sa 7 to 9 billion a year, mabot na siya 150 to 180 billion a year.
1: Ang 12% VAT o value added tax sa kuryente, kinahanglan sa buwag tangon sang litkaya ra ang 150 billion pesos nga to sa 180 billion pesos kada tuig nga punduhan sa gobyerno aron dili kayo bugat sa katawhan ang bayronon. Naglaom si Delgado nga matanaw sa Kongreso ang ubang galastuhan sa bayranan sa kuryente nga gipasan sa mga konsumidor. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Maing buntag ni Langlang Lasea, Tony Lasea, ug usab si Selmar Timi, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Baugo, Inabanga, Bohol. Si Jason Carias pagikan nagtanaw pod gikan sa Kayakay, Alicia. Ug usab good morning ni Dennis Cabrera, nagtanaw gikan sa Tubigon, Bohol. Kutob na lang karong adlaw hangto 70% diskwento sa mga hotel, resort and tourism establishment nga mosalmot sa Sandugo Tourism and Travel Expo nga matapos karong adlaw diha sa Island City Mall. At ang paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
8: 50 hangtod 70% ang diskwento o guban pang mga promotional rates ang gitanyag sa mga nagkadayang hotel, resorts, restaurants o guban pang accommodation and tourism facility. Lakip na usab ang mga tours and travel agency nga misalmot sa nagpadayon nga Sandugo Tours and Travel Expo diha sa Island City Mall ning siyudad sa Tagbilaran. Ang gipangtanyag sa nga mga discount o promotional offer mulungtad hangtod karong adlaw din karon usab matapos ang travel expo.
9: Buhol naman dyan ta. So din yun na mawa. So, nag-offer po tao ka others. Kaya ang taga-ato nga po, mulang iya po na sila sa out of the country, na piuban, other tourism destination outside Bohol. Pero naman po tayo Bohol.
10: Yes, sir. Na atay mga discount. Actually, among company nag-offer of 10% discount sa mga tours.
11: For now, we have less 1,000 pesos to all the packages for clients na bubook on the spot.
8: Samtang dunay mga resorts nga magpadayon gihapon sa paghatag o mga discount sa ilang mga guests, ilabi na sa mga taga Bohol. Ang travel expo gihimo isip kabahin aron nga mapabilin nga lagsik ang industriya sa turismo nga sa pagkakaroon na kasinati og medyo kamingaw tungod sa global fuel crisis, epekto sa geopolitical tension tali sa Estados Unidos og Middle East. Giangkon usab sa mga exhibitors nga nabati nila ang paggunhod sa tourist arrival apan malaumon gihapon nga mubalik og tabibo sa mga musunod nga buwan.
9: Daghan at ginamaga na tagdagang isyu, damaan og natag mga crisis. Okay ra man gihapon, stand still raman gihapon ta. It's a matter na lang yun kung paano yun ta mo kuan ba kanang na makasustain.
8: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:31 sa buntag. May paibaw si Luway Mayor Lahar Ayuban nga formal nang mag-sign off ang Banay Luwaynon human sa upat katuig nga pag-appeal sa Sandugo Street Dancing Competition. Matunosan sa Mayor, ang contingent nakahatag og dungog sa luway og nakadaog na sab og mga pasidungog nga nakatabang usab sa pag-angkon og mga proyekto alang sa komunidad. Sukad sa tuig 2023, nakakabuot usab ang Banay Luwainon, duha ka first runner-up o duha usab ka second runner-up nga titulo. Lakip sa mga proyekto, ang pagsiminto sa mga karsada, niya pagpaayo sa Luway People's Center. Gipasalamatan usab ni Mayor Ayuban ang mga performers, choreographers, LGU sponsors, donors ug tanang Luwainon nga may suporta. Matod niya, ang Banay Luwainon nagbilin kinig dakong kabilin og garbo usab sa kasaysayan sa Luway sa Sandugo Festival. Kinindiwar ni Breakfast News sa tugkinis sa may nga tinguha sa Island Cinema.

0: usab ang ilang mga kinahanglanong papeles. Gitinaw usab ni Ayuban, ngawa say kahiubos batok sa provincial government tungod kay wa pa nila madawat ang maong project grant. Suma kaniya, ang katuyuan lamang siyang pagpost, maong pagpahibaw sa mga katawhan sa luway sa kahimtang silang premyo aron mahatagan sila kasayuran sa kasamtangang dagan sa proseso.
1: 36 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Ang Bohol o Cebu gikatakda nga mopirma kini og Sugbohol Sisterhood Agreement karong adlaw. Amaong panag-uban nagtumong kini sa pagpaligon usab sa kooperasyon tali sa duha ka silingan probinsya sa Central Visayas. Nakadawat si Bohol Governor ari sumintadog pagtugot gikan kini sa Provincial Board aron pirmahan amaong kasabutan uban usab ni Cebu Governor Pam Barikwatro. Ang panag-uban magatutok kini sa turismo, pagtubo sa ekonomiya, pamantigayon, promotion sa negosyo o pagpalambo usab sa infrastruktura. Naglaom ang mga opisyal nga ang kasabutan makamugna kining mas lig-on nga relasyon nga dugang oportunidad alang sa Bohol o sa Sugbo.
0: Good morning ni Hermes Malanog. Nagtanaw og namina po nato karon sa DYRD. Teofilo BC nagtanaw live sa DYRD Facebook. Ansoy Kumidoy nagtanaw live gikan sa Kanang Kaan, Corilla, Bohol. Si Lito Umbay, si Ryan Palak nagtanaw po live gikan sa Kutkutan, Valencia. Nagmalampuson ang Orthopedic Surgical Mission sa Bohol. 23 ka mga pasyente ang naoperahan. Atong paminawon ang report ni alagad Allen Doydora.
2: Nagmalampuson ang ipahigayon nga Orthopedic Surgical Mission pinaagi sa pagtambayayong sa Gift of Life Foundation sa Ace Medical Center Tagbilaran o sa Provincial Government sa Bohol diin na 23 ka mga pasyente ang kabinipisyo sa libreng operasyon alang sa nagkadaing kondisyon sa bukog. Si Dr. Mary Ann Ruiz, presidente sa Philippine Gift of Life Foundation, mingon nga ang surgical mission gihimo sa mga espesyalista gikan sa His Foundation nga gipongluhan ni Dr. James Lau, Dr. Rochelle D., Dr. Vincent Tassin o Dr. Rafael Lam, among international team sa mga orthopedic surgeons o guban pang medical professionals miabot sa Bohol aron maghatag og libreng makausab sa kinabuhi sa orthopedic surgeries ilabi na alang sa mga lokal nga makabataan nga naginhanglan og special nga pagpatambal. Dako ang gipasalamat sa mga organizer ngadto sa tanang mga doktor, health workers, volunteers o mga kaabag nga may pasiugda sa kalampusan sa maong humanitarian mission.
3: Okay kay Bobuyag sir na amin karon sa ACE para sa among farewell nga murag little party lang got together with our patients kay nahuman naman tag-opera kahapon karon okay. Adlaw og ugma nag-change lang ta og kanang casting recasting og kanang uban di dressing sa mga wounds until tomorrow. Pero nakita na to tanan karon ang mga pasyente gihatagan na to o kanang something na actually mga sambal o from his og sa Gift of Life. Yeah, okay. Pero mo pa ipaghuman na mo ron.
2: Kagahapong adlaw lang sa dihang natapos ang maong kalihukan. Ibutyag ni Dr. Ruiz nga gikitakda usab sa Oktubre 2 ng tuiga ang follow-up check-ups tanang mga pasyente nga naoperahan aron masiguro ang husto nilang pag-ayo o padayon nga pag-monitor sa ilang kahimtang sa operasyon. Sayang bahin si Gobernador Ari Sumintado mi butyag nga nakuusab ang pasalamat sa provincial government ngadto sa team nga nagmalampuson ang ilahang surgical mission dinhi sa lalawigan sa Bohol nga inabagan usab sa provincial government.
4: Salamat kita no na kibaw mo kita na kaming Gift of Life kanunay ni nakahatag og tabang sa itong mga tensyon ng Bulanon. And kami po sa provincial government, amo yung welcome kanunay ang ilahang mga activities. In fact, natay gamay po na ayuda na ikatabang nila aron gyud mas successful ang ilang gihimong mga services na ikahatag sa itong mga yanong Bulanon.
2: Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever, Basta Balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD 20 minutos, hindi pa mag-alas 8. Good morning ni Tessie Estampa watching the Breakfast News diha sa YouTube. San Juan, Buenaventura, lungsod sa Baclayon. Good morning, Tessie. Victor Hinay, good morning. Sa mga adunay Smart TV, i-like o i-follow.

0: po ang DYRD Kasaligan. Radyo na, TV pa, masayo na sab ang pagsubay sa Kasaligan unya pinakabagong balita direkta mismo sa inyohang telebisyon. Sa ato nga police report, number 2 most wanted person sa kasong attempted homicide na sikop kinis Barangay Mahayag, lungsod sa Alicia. Atong paminaon si alagad Winnie Reyes.
1: Pinasikad sa order de aresto na dakpan ang gipangitang lalaki nga number 2 most wanted person municipal level sa gipuy-an ini sa Purok 3, Barangay Mahayag, lungsod sa Alicia. Ang suspetsado nga alias Ronald, 26 anyos, nag-atubang sa kasong attempted homicide nga nakadakit obo sa criminal case number MA-1787. Ang korte merekomenda og piyansa sa kantidad nga 36,000 pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang warrant of arrest nga pinitsahan og Hulyo 28 tuig 2026, giluwatan maghuhukom George T. Uba, ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court, 7th Judicial Region sa Alicia ug Mabini. Samtang ang mipatuman sa maong arrest warrant, ang mga sakop sa tracker team sa Alicia Municipal Police Station, nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Crisanto Samas Bunghanoy Jr., ang Chief of Police. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang Kasaligan sa balita. DYRD.
0: Usa ka Honda XRM nga motorsiklo gituhaan kining gikarnap na recover dito sa lungsod sa Maribohok. Alagad cell remuladors, kompleto ng detalye.
2: Sa lungsod sa Maribohok, na-recover sa kapulisan sa Maribohok, inabagan sa kapulisan sa Loon ang Honda XRM nga motorsiklo nga gikatahong gikarnap. Ang biktima sa ka-22 anyos nga lalaki nga taga Barangay Anislag, Maribohok. Sa asoy sa biktima ngadto sa kapulisan nga ang mga motorsiklo giparking kinig gawas sa ilang panimay o namatigda na lang kining nawagtang na sa giparkingan ni ini Miyerkules na sa buntag. May pahigayon o joint operation ang kapulisan sa Maribohok o kapulisan sa Loon kalabot sa mong hitabo o positibong napalgan ni ini ang motorsiklo dito sa Purok 7 sa Barangay Katagbakan, Loon sa mismong panimay sa amahan sa suspek. Gibutyag sa kapulisan ng mga suspek o sa ka-15 anyos nga taga Barangay Handig, Maribohok. Formal nga gi-turnover sa kapulisan ang maong child in conflict with the law ngadto sa buhatan sa Women and Children Protection Desk dito sa lungsod sa Maribohok. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang Kasaligan sa balita. DYRD.
0: Usa ka 14 anyos nga lalaki nagabisikleta na bali ang paa human kini na bangga sa motorsiklo sa iyahang gikasugat dito sa lungsod sa Antiquera. Ato paminaw si John Gutierrez sa kumpleto detalye.
3: Ug dagan des nang gliaris medical center ang usa ka 14 anyos nga batang lalaki nga nagabisikleta human kini na dasmag sa motorsiklo nga iyang nagguyod kaniya diha sa lungsod sa Antiquera. Ang 14 anyos nga nagapuyo sa barangay Angilan sa lungsod sa Antiquera sa tuon sa kagahapon sa maras say sayo nga kagabion nga gikan kini siya sa barangay Bungahan kay nagipalit og siya na unta ka pagpauli lulan sa gida nga bisikleta nga usa ka mountain bike. Sa tuon nga maginabi aning 14 anyos nga batang lalaki.
4: Koy giguyod ka sa motor. Pagguyod pagdagan ni nakabas talisay gibuy-an ka sa motor. Na ikaw, hinsotoy ka?
5: Hinsotoy ko kayo kasi dagdagan man. Paglipon ng anak.
6: Nakalikan ko siya mapabuhi. Nakusog ko niya pagkuhan pa
4: dagdagan. Ang nakadasmag naman ko ito, hinkupot niyo.
5: Boy, may nadasmag ka na.
4: Ah, ikaw may nakadasmag sa motor.
6: Okay mo, ilang mga panggidungan, nagbihanggit pa duman ko niya. Kumang ko sila lilihay.
5: Dagan niya sa ilid, yung babago ng tinga. Pagbabag sa tinga, kaya mas sa tinga.
4: Dito, ikaw nakabangga sa motor. Nakanini ah, na pagtumba naman eh.
5: Kaya sa tinga, panapin ako.
3: Kabunta katawa nga Jesus eh, nakaangko kani makabalik sa iya nga paa, kani nga 14 anyos nga lalaki. O para sa Indonesia, gatiman sa tuwang mga doktor. Gikan ang direh matangan sa Galiaris Medical Center, kani sa lirto, tungkol sa res, ang pen mo forever, basta berita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD
0: Nagamalampuson ang ipahigayon sa City Government of Tagbilaran nga duha ka adlaw nga workshop kabahin kini sa pagpreserba sa heritage district nga Nisnakbayan. Ang among workshop gidumala kini sa City Tourism Office pinagi usab ni City Tourism Officer Alexis Cadelina, gitambungan sa mga opisyales sa Nakbayan, department heads, urban planners, consultants, mga eksperto sa heritage conservation. Lakip sa mitambong ang Bohol Arts and Culture Heritage Council, United Architects of the Philippines, Bohol Chapter, mga eksperto gikan sa Bohol Island State University, o ang iladong heritage conservation expert nga si Architect Maria Lourdes Unozawa. Sa mga workshop, gihisgutan ang paghimo sa implementing rules and regulations nga nagatakda kini sa architectural styles sa mga bag-o o kasamtangan ng mga building sulod sa district core o heritage zone ng Nisnakbayan. Gitinguha ni ini nga adunay usa ka klaro nga parihas nga giya alang kanista ng development sulod sa maong heritage district. Gihisgutan sab ang kabahin sa building design, facade, treatments, pagpili usab sa mga materyales, adaptive reuse sa mga karaang struktura o ang pagsiguro. Nga ang bago nga proyekto mohaom kini sa historical character o heritage sa Old Tagbilaran. Matulog sa Mayor Jane, importante nga itong mapreserbar ang cultural o architectural heritage sa Nakbayan samtang nagapadayon sa mga kalambuan nini kay kabahin kini sa atong lumad nga kultura.
7: Good morning ni Medwin Inting. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Robert James Talo. Nagtanaw, Lord Elisa Andong Bual. Nagtanaw po si Lito Maghinay. Good morning sub sa mga trabahante sa Richley Water Corporation. Naminaw ka na ito karon. Mga trabahante usab sa lab construction. Si Dr. Ronald Inting Pumatong. Naminaw po sa Darbohol. Usab si Sir Jutambi sa GGC Food Village. Sa balitang regional, usa ka real estate agent ang reklamo sa irasab nga igaga og cyber libel tungod sa pagpanglibak diha sa social media sa maayong tuig og nalutsan og warrant of arrest. Gitago sa Pangang Maria, 43 anyos, taga Barangay Abukayan, lungsod sa Balamban, og gipusasan sa mga pulis sa Balamban Police Station atong Martes sa gabi. Asoy pa ni Police Major Ayan Makatanggay, ang hepe sa Balamban Police Station, ngoy nangu sa pagsikop ni Maria, bitbit ang warrant of arrest. Nipiyansa si Maria og nakaangkon og temporaryong kagawasan na itong Huwebes, Hulyo 30.
0: Kahimtang sa panahon, human niini.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuhat sa kaimsang sa panahon karong adlawa. Padayon nga doon na dagapit ay gibantayan o gimonitor nga lopresor area nga naa sa gawas sa PAR or outside of Philippine Responsibility nga naa sa east of southeastern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kamuntagon karong adlawa, ang lopresor area gibanabana kini basis tanang available nga mga data anakin ni mahimutang sa 1,315 km east of southeastern Luzon o anakin sa coordinate nga 13.1 degrees north, 136.1 degrees east o samtang kini mong lopresor area na kini sa gawa sa PAR or outside Philippine area of responsibility. Samtang kini mong lopresor area, low ang yang chance nga mahimong usaka bagyo or mahimong tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, mao kini hinungdan sa mga pag-uwan-uwan ditong dapitas sa may tibok Kabisayan ug lakip na sab sa eastern section sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, una ang atong sistema kini gitawag natog trough or extension of low pressure area nga mao ay nakaapekto sa Kabisayan ug lakip na usab sa eastern section sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbilas Tagbilaran ug ingon man sab ditong dapita sa may northern Mindanao, Caraga, Davao region, Masbate, Sarangani ug South Cotabato, karong adlaw makasinati kitag madagumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadopakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila o lakip na sa bangbang bayan sa nasod, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ganito na sa usahay doon ay managumo ng kalangitan o ginobanan sa panagsang ang mga daklit ng mapagulan, mga pagpunupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mainay o ganito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon ng ato sa iminang kasagpan, nga may mapsalabi sa tibok Kabisayan o gingon mo sa binis sa itong probinsya sa Bohol o lakip na sa dintong dapita sa Mindanao. O samtang kadagata nining mga lugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dine sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6 sa kapunon. Dinila lang kutob, kinirigikan sa UST Pag-asa, Albuquerque, Borod Station, Yunodo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bati ang DYRD Breakfast News sa itong kinisa may nga tingwa sa Island City Mall. At ang indungan balita din is DYRD, ang radyo sa katawhan. Dagang salamat, Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 6 minuto sa lipa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Van Willar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
8: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagbaligya kani sa mga baterya, motorline, sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical og electronic supplies and construction materials. Nagbaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. May abot na gayon kapin sa 19 trillion pesos ang kinitbukang utang sa gobyerno sa Pilipinas niadtong buwan sa Hunyo, nga nagapakita kining padayon gihapon silang nagsalig sa pagpangutang aron ikapuno sa kuwang nga pundos gobyerno. Ang mga numero nga gipagawas usab sa Bureau of Treasury kagahapon adlaw nagapakita kining ang utang sa nasod ni dako na gayon 2.8% gikan kini sa miaging buwan. Nitala ganig record ng 19.7 trillion peso, diin ang pag-umento, ikumpara kanis miaging tuig niabot ang ato sa 10.4%. Ang kinitabuk ang utang ni dako, halos 1.4 trillion o 7.7% sukad na glasugod ni nga tuig 2026. Matudusab sa Treasury, ang maong pag-umento nagapakita sa parainusab nga programa sa panalapi niya estratehiya sa pagpangutang sa gobyerno samtang ipasabot usab nila nga lig-on gihapon ang dagan sa ilang mga utang. Dugang balita Pilipinas human ini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kini nga balita, Pilipinas, itong nato sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class at Tire Service, Dalan Venancio Painting Avenue, Doc Bayens Tagbilaran.
4: Gihimakak ni Senador Alan Peter Cayetano, nga nangayo sa ceasefire ni Senador Ping Lacson, gabayan silang away sa isyo sa Ghost Project dito sa syudad sa Taguig. Matod ba ni Cayetano, nga doon ay pipilag ka mga senador ang nagpahayag o kabalaka silang panagbikil. Og mamahimong makaguba sa imahe sa Senado, mabalhin ang atensyon sa mas importanteng isyo og makaapekto kini sa interes sa publiko.
3: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa kusog humani.
5: Balita Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad ng serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. 5 katao namatay human kanimi hapak ang kusog kayong hangin sa Rio de Janeiro sa Brazil. Matod kini sa mga tao nakahatag og grabing kadaot ang maong hangin may gikusgon nga usa ka gatos kilometros kada oras. Ang nangatumba sa mga kahoy nga mga postes kuryente. Daghang mga panimay nawad-an kini kuryente. Temporaryong gisirhan tungod kini sa mga nangahog sa mga debris. Gisuspende sab ang pipila ka mga operasyon sa public transportation samtang gipadayon sa mga otoridad ang clearing operations. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, ani ang balita sa paugnat sa kusog.
7: Sanatat sa tennis sa sunod-sunod nga torneo laing defending champion agitang tangan o corona ni Filipina tennis star Alex Iyala. Gipildi ni Alex Iyala ang defending champion nga si Leila Fernandez humani na buntog ang 1-5 nga biya sa ikaduhang set aron makuha ang 6-2, 7-6 nga kadaugan sa round 2 sa WTA 500 mubadala DC Open.